0: tirhisara ta ku yini ta vuhahluri bya mimiti ya vanhu hi mhaka ku ri Sathana xi le henhla ka vona. A ku na ndlela yin'wanyana, moya lowo biha hi wona wu nga na matimba ehenhla ka vanhu valava hikwalaho ka ku ri va vone vuwiki bya vona. Swi fanisana na munhu loyi a holovisiwaku hi minghana minghana i tlela na nuna swi saseka leni mara yena haleni va tlela va boheleli everything hikwalaho ka ku ri i n'wi chela moya. Lero swi vula ku ri Sathana xi vone ku ri loyi wa tirheka loyi xi ta tirhisa n'wina DJ leswaku ri and then mi ta ka mina ni tlhela ni fika ni swi twisisa ku ve ni nkarhi wolowo a ku nga ri n'wina a ku ri moya lowo biha lowu a wu nghene ka n'wina njhe hi Sathana.
1: A wu nghene moya wo biha, ku na moya wo biha wu tirhisa rirhandzu.
0: Ya ku na spiritual why swi kota na ku ri
1: ni vula ku
0: kona swa spiritual
1: moya wo biha wu koho lowu wu tirhisaka rirhandzu na
0: wu tirhisaku ku u fika ku nghenelelaku leswaku rirhandzu ri nga havi rona ri hohloka
1: hi lowo njhani lowu
0: mi nga rivali ku siku mi rhandzaku n'wansati mi n'wi rhandza mi swi twisisa andzhaku ka 5 months andzhaku ka 5 years mi twa mi nga ha n'wi lavi mi nga onhelananga
1: mara
0: swi vula ku ri
1: kasi swi vula ku rirhandzu ri na nkarhi
0: vulavula
1: ni va rirhandzu ri na nkarhi kumbe rirhandzu ku rhandzaniwa
0: always. A ri na nkarhi rirhandzu mara ra ngheneliwa hi nala Sathana ra ngheneliwa rirhandzu mi kuma ku ri la kaya lahaniwani se a ha ha thembani kumbe a ha hi helelana timbilu hi hla n'wana wun'wanyana i to ka a nga swi hleketi ku ri why a hi nga helelani timbilu kusukela nkarhi walowuya hi kha hi tshama swin'we why namuntlha hi sungula ku helelana timbilu ma swi vona swi vula ku rirhandzu ra n'wina ri kanganyisiwini loko mo ka mi nga tlharihangi mi ri vambirhi mi ta hambana mara loko mo ve mi tlharihini mi ta lava va vuxokoxoko bya ku ri high court why hi nga lunghisi laha hi vonaku nga ku ri nga vi ku onhakini leswaku ri hi kota ku va free va tele vanhu lava tshikanaku hi swilo swo mphuta i swi vona ku ri a swi nga fiti namuntlha swi vonani leswiwani swo salera ka va ku hlupheka ka va stepfather hi ku ka tika
1: a swo vona hi hina ku mhaka leyiwani yi olovini mara mi kumaka ka vona yi le ku tikeni swinene phela swa endleka xilo xikan'we xi olovini ka vo xi kha xi tika swinene
0: swi fanisana leswi ya vongo hi swona listening is a skill loko wo pfumala swihi sweswo evuton'wini bya wena a ku na laha i ya kona loko wo ka i nga heteleli va matured kumbe i kula a ku na laha i ya kona loko ka i nga swi koti ku yingisela vanhu van'wanyana loko va karhi va ku advise hi ku na vanhu van'wanyana mi kuma ku zama ku control-iwa situation mara mi kuma ku a nga yingiseli yena mina nene njhe hi ndlela yaleyo ivhe i swi vona ku ri Sathana xi le phakatini ka yena that's a good example ya Sathana.
1: Amen. Right. Monito papa ji ku vona ka leswi mi nga swi vulavula ku nga va ku ri na swin'wana va lava ku tatisa kumbe ku vulavula swin'wana
2: na hi a ni nge vulavuli ngopfu swo tala mara va vulavulini lava nga vulavula laha ku vulavula hi swona ngopfu leswi va nga swi vulavula laha
1: hi swihi leswi swi nga swona
2: ni vula swona swa ku ri ni ngo ngetela ku ri kahlekahle loko swi fika laha ni va khumba mhaka yin'wana ya ku mi nga rhandzana mi suka kahle ka swinandziha mara swi fika laha se xin'wana na xin'wana vanhu va helelana timbilu
1: ku vona tihomu kwalano na ni twa na vanhu va a ni tivi kambe
2: vo hina
1: okay
2: te a ni kombisa ku ri va kombisi mhaka yin'wana ya ku ba ka ha ri vanhu se va sungula xin'wana na xin'wana u kuma ku ri va helelana timbilu so that is why babula marito ma ku ri rhandzu kahle kahle every time ro fanele ri pushetiwa. Rhandzu ri fika loko mi nga ri pusheti ri fika la ri se munhu un'wana a hundzuka ndzhwalo ka un'wana. Ende loko a za a hundzuka ndzhwalo ka un'wana hambiloko a ringeta hi matimba ku lava ku endla leswinene a swi nge hi vonaki ku se i ndzhwalo eka munhu un'wana. Se hi swin'wana sweswo swi fikaku swi karhata eka vanhu vambirhi lava tshamaka swin'we. Leswi nga na nkoka eka timhaka ta rirhandzu i ku vanhu every time rirhandzu va fanele va ri pfuxeta kahle kahle va fanele va va na nkarhi wa vona vambirhi whatever va ti humesa kumbe va tshama kwala va nga ta va ri kona mara va fanele va ri pfuxeta every time swi endla ku ri va nga lani simple. Ku loko wo zava ku nghena munhu wa unari ni ka rirhandzu ra vanhu va two un'wana a twa a za a kuma ku loko a kha a vulavula hi munhu un'wana ku u boss u kahle yiniyini swi nge te yini whatever ku ri munhu wa xisati a zomba a kha a vulavula hi munhu un'wana loko ku ri munhu wa xinuna a zomba a kha a kombisa nga ri u twa hi munhu un'wana a swi onhakile. Rirhandzu i ra vanhu va two munhu wa unari loko a za a nghena swi onhakile.
1: So why yelo hayi yelo mbiri phemini lwa na laka ku i fambela njhani ka mara ni siya ku ri ku vanhu vona ku mina hala van'wansati
2: that is why hi xitalo yi mani mi kombisa vanhu va xisati va swi kota ku hanya nan'we hi malembe mo tala va mi tshike khale mara a va tshana nan'we va swi kota ku swi endla sweswo. So hiku pretender va good vanhu va xisati va good hiku pretender engivele ka xilo va nga ha ri ka xona total se leswiya swi va olovela ngopfu va nga swi endla sweswo kambe n'wina loko mo famba dasa loko mo cheka n'wina loko mo suka sweswi mi ya byale mbuya hi wa 10 mi ta nkumaku kumukile mi ta nkumaku a tini n'wina a mi telangi vusiku hinkwabyo mi fambangi vusiku hinkwabyo mara yeye u ta decide ku huma a tle hi kolomo kumbe a huma a tlela na vanhu a langutise ku n'wi fanele mi hlekelela
1: se
2: mara swi nga ri chumu yeye
1: why ya fanele a swi teka swi nga ri chumu
2: ya a swi teka swi nga ri chumu hi mhaka ku xikongomelo xa yeye i ku mi vavisa ende se wa tsaka loko a kuma ku ri mi vavisekile loko a swi endlise sweswo ende loko mi suka mi ya byale xikongomelo xa kona a wu nga ri ku vavisa yena a ku ri ku ya ku ti hungaseleni
1: kasi ku huma famba u ni siyake ni sa ni bela hi moya
2: muhuma munhu a famba mi sa ni beriwa hi moya moya wihi
1: moya u ni sa ni va right a nga ni saku a tlula ku a ni hlupahlupa a huma na le kamareni
2: kahle kahle mavona loko munhu aza huma kamareni swi i mhaka yinkulu ngopfu swi hindle mpimo lava kotaka ku vulavula kahle va ku kombisa ku hambiloko wo kwata u nga kwati za swi fika laha u humaka kamareni because loko hi vulavula hi kamara hi vulavula hi njhini ya wukati se loko u za u tikuma u injini yi betop hi ndlela yeleyo u kati ka ha ri hava vanhu va xisati va nga swi test hi ndlela yeleyo ku kwalaho se u le ku humeni ka n'wanuna ku a ya handle ende loko wo a za a sungula ku ya handle u nge n'wi vuyiseli endleni ka muti loko n'wanuna a za u endla chumu a ku langutisa swi tivi ku se eka wehe u humile ende ku ri a tshaa ku tshemba futi u vuya we ka yena ta ku tekela nkarhi wun'wana wo leha ngopfu hi ku va swi kota ku endla swilo va endla nga ri ve loko tikatekate hi leswi va byeletelana ko nga swa kuku na ta n'wi komba na ta n'wi tela soko
1: lokuna
2: a kha swi tiva ku a nga tshembanga chumu
1: a ni tivi kambe maphepha hambi cini ma ta marhasa hi
2: okay sweswi ke
1: hayi sweswi ku rit ku karata ku kwasha kwasha na
2: eh loko a no phone move a move ni ku famba fambeni.
1: All right.
2: Eh kahle kahle va swi kota ku endla chumu vanga tshemba nga chumu ku ri elero karhi un'wana mi kuma ku ri va swi kota ku ri hi mhaka ya ku va vona leswi mi va rhandzisaka xisowin'wini a fika kwala a twa ku nga ri a leti tshembe mina leti hambi loko no endla hi na yini a ti nge humi ende siku leri mi nga ta huma a ve ku ta va na problem yinkulu
1: ngopfu
2: u hetele ku va na problem yinkulu ngopfu u tlhe u hlamala ku ri munhu loyi a le ku pusheni ku ni huma mara hi yese a le nge le ku tweni ka ku vava ku tlula mina a nga ni humesa ni twa ku vava
1: ene ku ishmadalo loko ko kota ku nghena na vaxisati nyana va kota ku angula hi to ku swi vanga hi yini a va a ku ta va kahle ngopfu mativa
2: ya ni xo ku va ta nghene ku va munhu wa xisati laya
1: a va koho ku va koho vaxisati mara a ni a va le ku nghenini
2: hambiloko va nghena ka phanele va voa loko ku ri ka ti-call a va kumi
1: ku halana abele ku bona ke abele ku ngheneni va ko hoba sesijini la va ko hola la va ntiyiso va ko hoba khanyisa va ko vutsa moko abele ku yina nini. All right,
2: kumbe xani va ko hoba ni ava humangi ti rumini wo va ri kahle that's why va nga ngheni ti panel
1: va fanele va byela ku lexi va nga ku va huma intini ku va hata huma na vona.
2: Eh mara aba ti dondisi utonwi ku communication yi best ngopfu ka relationship loko u vona nga ri nuno we swinwana anga afikelela afikelela kona loko a hasuka i tsamani hasi mbala vula mtana strategy xinwani
1: he kwini loko fanele ku fikelela ko kasi
2: ani swa endleka emahashi loko basuka aba kota ku ticha ti-garage ti fika ka 4 kumbe ka 3 u kuma se movha ya ticha ti-garage two tsena ya swi koti ku gonya ya ka 3
1: se yo kasi movha loko
2: ti-gear
1: ti-gear ti-jiki ticiwa ti fika ka 6 yoho mavhilo a ma ha fambi loko yi se yi nga ti helela ka 4 kumbe ka 3
2: mina amatshona va dume mavoko ku yi se yi lava ku takuka a ya ha fambi xipidi xona hi ku ti-gere a ta ha fiki ta sikisi se swi lava ku ri hi fanele yi duma ndhawuni yin'we a ya ha dumi hi the way a yi dumisa hi swona leswi a mi cincacinca ti-gere
1: mara swa fana na le ka yena leswiya a ha ku sungula a nga ha endli swona musa
2: ya mara mava munhu wa xinuna wa swi kota ku kodelela swo fana sweswo than munhu wa xisati
1: ka swi wayi swifanele swi hambana ku ve hi hlanganise hi rirhandzu mara phemini karati sweswo
2: dasani mibyee kuma vanhu va xisati vanhu van'wani va wiki too much
1: ni karati sweswo
2: mina munhu wa xinuna
1: hi leswi ni karataka hi hlangana hi rirhandzu mara a ha endli ku fana hi rirhandzu leri
2: a hi fani that is why va tshe va hi kombisa kahle kahle rirhandzu ri na munhu wa xinuna a ri na munhu wa xisati
1: un'wansati wo ekta rirhandzu vhele
2: kahle kahle munhu wa xisati ntirho wa yehe i ku submita ka n'wanuna mara munhu loyi a fanele a komba rirhandzu endyangu i munhu wa xinuna.
1: Okay, SSGN Candian panel hi kota ku vona ku kumbexana n'wi mikatanyana na yin'wana ndlela Candian panel hi bulanyana hi kota ku vona ku n'wina mi nga kumbexana mi nga hi byelanyana swin'wana a na vhele n'wina mi tirhatirha hi swona swi leswiwani loko mo kota ku mi gonya hi kota ku vona swin'wana SSGN. So loko mi ni hlupha ngopfu na hi sweswi swa ku mi kuma nkarhi wun'wana hi tshama swin'we kwala kamarini a nga humangi kamarini hi ku ha ri kwala mara a ni fanekelanga ni n'wi khumba mara hi loko a la khumba mina no wa ni khumba njhani loko i nga lavi ku khumbiwa loko i nga lavi ku khumbiwa na mina i nga ni khumbi Loko munhu a nga lava ku khumbiwa a nga ni khumbi.
2: Ma swi ta ku siku rin'wani ni hlangana marito man'wani mo chavisa too much. Muhaxi.
1: Na mito.
2: Hlangana marito man'wani mo chavisa ngopfu. Munhu a ku byela ku ri a na ha ri na tifilimu.
1: Loko i ri hava ti-feelings ta mina, famba ka lava nga na ti-feelings ta vona. Suka laha ni nga kophe mina wa hi n'wana vana va mhani wun'we ni. Sukana na mina, a yi gube. Famba ya ka lava nga na ti-feelings ta vona. A ni hi ka mi wa ri hava ti-feelings.
2: Ingeko.
0: Ya vana.
2: Vula marito malawa.
1: A famba a ya ka lava a nga na ti-feelings ta vona.
2: Hi leswi ni nga hlamula swoho sweswo.
1: A ni sini pepina ni. A ni hambi loko ni nga ha ri na ti-feelings ta yena ni ta lava van'wana handle. Swi ku njhalo evuton'wini.
2: A netiweke yi le ku chingeni.
1: Ya karata. E ba xahlula. Probleme. Wose zin avala kungena, vakhanyisa va nghena. A hi tweni ku n'wima mi nga ku yini kahle kahle loko swi leswiwani mhaka leyiwani yi phasana phasani ngopfu.
0: Okay right. Mhaka leyiwani kun'wanyana laha ni vonaku kona hi nga ku ku hoxekina ni. Ku na leswiyani hi swi vitanaka ku i ku pfumala advice kusukela ehansi kumbexana loko munhu a ya vukatini. Advice leyi ni vulavulaka hi yona sweswiwani hileswiya swa ku ri kwale i yaka kona n'wana ngo ku fanisana na kwalawani wa swi vona ku ha holova na. Mara loko yi holova a mi teki tibeke mi huma mi famba mi ku mi huma switandi. Hi holova hi tlhela hi rivalelana kwala kaya. Hi tlhela hi tshama vutomi byi ya mahlweni. Wa swi vona nkarhi wun'wanyana ba wena va pfe va ni chuhiseta kumbexana ku ndla hi swo njhe hi sweswo. So na kwale i yaka kona swi hleketeleli swilo leswiwani hi timhaka ta ku ri hi le mutini. Ivi lava va ku tlhariha va ku tiva ku advise va ku hina loko u holova na mina n'wana ngo i swi tiva ku ri u ro ze ripela yi chayini loko mo ze mi ya mibedweni mi ya ku tleleni hoyi leswiya a mi holova hi swona swi hindile. A va endla leswaku ri rirhandzu ri kota ku ya emahlweni. Mavona. So ni vona ingaku vanhu vo tala va yisati va pfumala advice ende va teka ngopfu ti wrong advice leti ti hahlulaku mimiti. That's why ni sekonda buti laha ku ri va weak yes hi ku a va swi koti ku hambanyisa good advice na wrong advice. Swo tala va ta swi papalata. Hiku the same person loyi a va advisaku i munhu loyi a nga tlheku a vuya kwalaya a kuma ku ri se i tshama na yaluya a nge ti hayi tshika munhu waloye. Ivi yena a sala nghena. Swi tele ngopfu futhi ke swo njhe hi sweswo.
1: Yena.
0: Mavona se ni vona ingaku loko vo kota ku kula emihleketweni okay right leswi mhani wa mina va nga ze va khegula va karhi va hatlela na madala kwala kaya ni se hi va vitana va madala loko se va tikulelini dalas ha vuli no papa wahayi madala wa mina ma swi vona wahayi na mina ni nga endli
1: advice
0: yin'wanyana ya ku ri a ka ha ri na vukati masiku lama i hlamala ku ri mhani wa yena va ha ri vukatini mhani wa munhu loyi a vulavulaka yena ngo a ka ha ri na vukati. Mara vona va ha ri vukatini why a nga ti vutisi ku ri va swi kotise ku yini.
1: Munhu i ta lava munhu wa movha a lava munhu wa mali ku ve hi ku papa he va ha movha va ha mali va pfumana basikiri hambi bara vo lomba mi nge swi tivisi ku vutomi lebyi byi njhani.
0: Empe ivi loko se ku va na ti-mistake tin'wana na tin'wana ku komba ku munhu loyiwani a nga telangi swona hi to twa ku ya mina nto ni ya ku khomisa mina ni nge pfumeli mina ku ri i nhlukumeza nto ni ya ku khomisa se i swi vhe i swi vona ku ri she's not ready to solve ma swi vona munhu wo njhe hi yalona na yena phela no fanele hi tlhariha swi kona leswi hi hatlaka hi swi vona ku ha loyiwani a nga telangi swona loyiwani se hi nga fosteli na hina loko hi swi vona nkarhi wun'wanyana mi kuma ku ku na swilo swin'wanyani mo ni swi vula ku ri hi nga tsakisiwi hikuva n'wansati a tshukini ku luwa i tshukini kumbe i sasekini i chekini mbilu ya yena ku ri yi sasekini na mbilu ya yena ya fambelana na xikini xa yena na xa ku yimeka ka yena na vanhu vo tala va teke vanhu mi kuma ku ri a va nga fanelangi va teke vona hikwalaho ka ku ri mahanyelo ya vona ya landzula leswi vona va nga xiswona
1: se mi vula ku hina hi nga teka vo tshuka
0: ma swi vona
1: mi va ta ku vula ku hina hi nga teka lavo tshuka se hi ku ndleka hini mi ri a hi bangtona
0: mi betona ngopfu hikwalaho ka ku ri loko mi teke vona va tshukini ku ve na mbilu ya vona yi fi landzelelana na xikini xa vona hi swona swa right sweswo mara mo ni mi byela ku ri vo tala lava vonaka ku ingaku khala leyiwani ya vonakanyana hi lava rilaka namuntlha va rila va rilaka hi vavanuna kumbe va la se va famba va lava ku hohlonisa miti ya vanhu hi ku nkarhi wa vona lowani a va fane va tikumeliwa right va wu tshike wu hindza hi ku a va titwa mindzilo ende na vavanuna a hi swi tsakeli ku ri ni nga teka n'wansati loyi ni tivaka hi nga ku ri i tiviwa hi tiko leriwani no vulavula xichangana na loko ni n'wi nyika vuyimani ni nga tlhela ni ala ni ku hawa swin'wana loko a ri nga ri ra mina hi ku ni tivaku munhu loyi i tiviwa hi tiko ende vavanuna loko va ku halawani ta dya halawani hi waya a ya dya muwana
1: na mito se mara xitshuxo xa kona ka mhaka leyiwani hi nga ndlisa ku yini kahlekahle
0: xitshuxo lexi ni vonaka hi nga ku ri xi nga pfuna ka vanhu vo tala va nga cinci ndhavuko wa hina va landzelela mindhavuko ya van'wanyani vanhu ni vula ku ri na ku cata ti-two white wedding leto ka ti nga last letiwani ka tika swi kahle vanhu va landzelela siya lala ya ka vona ku ri himpela vukati byi kona i swilo leswi hi nga tswaliwa hi swi kuma swi karhi swi hanya hi nga swi cinci swilo leswiwani hi swi kuma kwini hina loko hi ku vukati ku hava kumbe vavasati ku hava va masiku lawa xitshuxo hi lexiwani n'wansati na vakhegula lava kumbe va mhani a va hi mahlweni va advise vana va vona va nga chavi ku vulavula na vana va vona ku fanisana na maxhosa na masuthu ku ri n'wana ngo loko i fika i hlangana na n'wanuna John i endla swona swona swona so munhu waloye ta vhava rivele na le kaya ende himpela swa hanya hikwalaho ku vanhu lavaya va trainiwa va advisiwa leswi va khomisaka swona vavanuna a swi fani na leswi lava hale ka hina va khomisaka swona vavanuna va vona lavaya va halawa Joni a va na ku nyuma ende va swi kota ku ri ya munhu a za a rivala himpela ku ri hayi ku na sesi mithavini kaya ma swi vona se ni vona ingaku ku xota tidyondzo tin'wanyani leti ti nga endlaku leswaku ri n'wanuna a twa a hiseka na loko a hleketa ku ya kaya n'wini kuma loko a hola a khandziya ku ri mali leyiwani hambileswi mabazi ma durhaka masiku lama namuka ni ya vona n'wamanimani hi timhaka ta ku ri swa fana na loko ni tshamini laniwani ni ngo hi moxamoxa hi ku xava swin'wana na swin'wanyana wo ni yi tirhisa swihi swa serious hi nga ha kondleteli ngopfu ku ri hi mpelampela vanhu mara ku na ku munhu a tiva leswaku nuna wa yena wa n'wi hlonipha xo sungula matwisisa ni
1: alright
0: wu vulavula na yena kahle a hi heti dyambu hinkwaro hi karhi hi holova hi xixin'we ma swi vona hi ku ku holova swi nga endle hi nga holovi mara a hi fanele hi hatlisa hi tsema hi va hi se ku va ku nghena swin'wana hi ku swi ta zi swi brika na ku mali yi nga ha ngheni
1: alright
0: kwata ka nsati swi nga endleka n'wina mi moxekeliwa ngopfu kumbe ku kwata ka n'wina
1: Unga
3: durelu Tombstone T-Life Group yiri kona lava iva endleva Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwani na le Solomon Day Kasi unga ba foinela loko lava Tombstone uri kuina kwi va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp at number teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T Life Group lava iba endle ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Buru ngofambu kaka ya barikona Bapuneke kususa shinyama Kutungula bani botlongorisa emoya Kutungula munu uhlangana nhloko Kususa mwayo tleru wa wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka luku unga kumingwana Kupia minti Kutungula mwayo lui kushupa muntini Kutungula shilonda yuku ambana kashona Kutungula fchete Kula vana vo bua swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi va va na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079 968 9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka Traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala giyane la hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele

0: ka 65 kwa gina ka 84 o hakela 220 o dikumela 10,000 rand 270 o dikumela 15,000 rand kasi 370 o dikumela 20,000 rand kasi 420 o dikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangwa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 i nga tlhela u yi sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: Alright, TK swinene ndlela leyo hayi hala ku ya mahlweni hi tisa nhlokomhaka leyi nga ka yola na vona buto gain ku hala na n'wi hi vulavula nhlokomhaka laha hi lava ku tiva kahlekahle leswiyani swa ku loko vanhu se mi kuma ku khale va kha va tshama swin'we vana mavana ma ringana na n'wina man'wanyana sweswiwani mara loko se timali munhu se ti helini ti nga ha ri kona kuma ku mhani wa ku huma kamarini a ya tshamaka kamara yin'wanyana mi kuma ku nkarhi wun'wani na n'wina se mi sungula ku kholela mhani luyani mhaka ku yena a nga ha provide nchumu lani kumbexana a nga ha koti nchumu swin'wanyana swa n'wi tikela ku va swi endla mi kuma ku hei se ma n'wi kholela mani na swiganga mi pfa mi vuya na swo ku vala kaya ka wun'wana swi tele mi swi endlaka na n'wina ku kholela mhani yaloyo se na yehe a huma kamarini kumbe a nga huma kamarini mi khuzela ndhawu yin'we mibedweni wun'we mfingeneni kumbe wun'we mara a ti khumbani so sweswo ku n'wi khumba i nandzu ku na phepha laha xikarhi swi vanga yini ni buto again ebuleni loko mi miyela ya miyela radio
2: absent tlhelo va xiumi tije va yingisela
1: i xumisa vo
2: I can say
1: DJ
2: swa twa kala mani hi xitalo hi ku ya hi matwisiselo ya mehe ku va ku ri ngopfu mhaka ya leya yo va mi kuma ku ri a swi sunguli kwalana ka ku va ku humelela mali swa humelela mi kuma ku ri emali yi te ku fika yi fika na ku vekeni exikarhi ka vukati byebyo ku va na ku vekeni a ku ri na ti-problems leti a ti ri koho mi kuma ku ri a ku nga ri na ku twana naswona ku nga ri na ku hlangana so loko
1: mara loko loko swi ta ka timhaka ta ku vabya vabya a ku na mavabyi la
2: a ni ri lexi xi nga koho i ku ri mi kuma ku ri loko ku nga si ze ku va na mali ku nga si ze ku va na swa kahle a mi kuma ku ti-problems a ti va ti ri koho so mara ku va na ku tiyiselana mi kuma ku ri swilo se loko un'wanyana a khoma emali yaleyo kumbe a ya kuma swin'wana swa kahle swi ya swi ngetelelana hi mhaka ya ku va mi kuma ku ri a vona a khome mali ivi a sungula ku rhandzana ehandle hi xitalo va ka vavasati va swi kota ku tiyisela swiyimo va swi veka ene hi xitalo loko va va va swi tiyisela mikholwana mi kuma va swi veka embilwini swi tshama mbilwini va tshama na swo mbilwini va miyela va ku wini loko va miyela va ku we ku fika lava va ku na ku vekeni munhu i va na ku karhala ku ri exi ni karhele kahlekahle munhu loyi swantswani muka so mara loko a decide ku muka mi kuma ku ri i pfa a hleketelela e vana ku ri vana va ta ku swi yini ivi a decide ku swantswa ku ni nga fambi ni tshama ni tiyisela ku tiyisela ka yehe swi endla leswi swa ku ri eti-problems leti a na ku tikeriwa lokuyana ku va ku dlaye eswitwi swa yehe a nga ha ri na switwi eka vukati byebyeleyo
1: se mi tshama njhani mi nga ha ri na switwi a ni loko switwi swi fambini na n'wini swi lava mindla sweswi switwi swi nga famba swi nga endla swona
2: hi xitalo DJ ku vulavula ntiyiso va ka vavasati va na leswa swo va na ku tiyisela va tibyela ku ri swilo swi ta cinca hi laha mi vonaka vo tala mi kuma ku ri va hetelela va ya dlayeriwa endzeni ka vukati va dlaya vavanuna va vona ku humelela swilo swo tala i mhaka ya ku va va va na leswo swa ku ri va khome leswo swa ku ri evukati va kandra hi mbilu va tiyisela van'wani va ku va hleketelela na ku ri okay evana va mehe loko no suka la ka lowu muti exi va ta ya va hlupheka ngopfu na swi vona swa ku swilo swa mina a swi le ku fambeni mara nuna loyi i le ku va hlayiseni evana lava va hlayiseka
1: se ka hina va xinuna ke
2: DJ hi xitalo ka hina va xinuna mi kuma ku ri loko swiyimo xi za xi fikelela ka leswiyana hi decide ku huma hi ya ehandle hi ya rhandzana kona
1: loko se xiyimo
2: xi fike kurhandzana ka ko
1: mi huma mi ya handle loko se xiyimo xi fike kwihi
2: loko swi ze swi fika laha ka ku ri mi kuma ku ri a ka ha khumbaniwi hi laha hi xitalo mi kuma ku swi fikelela kwalaha ko va n'wanuna a decide ku ya ehandle
1: why mi fanele mi ya handle mi tshe ku solve mhaka
2: hi leswi swi faneleke swi endleka DJ ku ri a kahle kahle ku vulavula ntiyiso a swi fanelangi swi fikelela ka xiyimo xa ku ri emunhu a ya huma a ya ehandle i fanele a tshama hansi a lunghisana na problem leyi nga yi nga kona mutini ku ri evutomi byi kota ku va byi va kahle not ku ri emunhu a ku hi ku ekaya ku na problem yaleyo ni fanele ni huma ni hatla a swi vi kahle xa kahle i ku tshamisana hansi hi kombisana ivi hi langutisa mhaka ku ri mhaka yi sungule kwini yi ya fika kwini yi fambise ku yini loko yi kota ku va yi kumekile mhaka leya ivi ku va kona se hi kota ku va hi tshama hansi hi burisana hi kombisana loyi a nga dyiwa a kombela ku khomeriwa na loyi a nga kwatisa un'wanyana a kombela ku khomeriwa ivi timhaka ti kota ku va ti lunghisiwa ku kota ku va ku famba swilo swi kota ku ta ta famba kahle exikarhi ka ndyangu hikuva loko ni ze ni huma swi va swa ku ni pfula gepe leya ku ri okay a ku vhete ndyangu wu va wu fayeka leswi nga ri ki swona DJ hi ku ri yo mi vula ntiyiso ku ri why munhu a fanele a huma loko a ze a huma ni ze ni huma endyangwini ni ya ka ehandle ni siya eti-problem endzeni ka ndyangu i ku vheta ni va ni tlhantlhelele timhaka ni wu fayile ndyangu walowo wu nge he pfuki wu tiyile so xa kahle i ku ri na le ka vamhani xitsundzuxo xa mina lexi ni nga va ku na xona i ku ri loko ku va na problem yo karhi munhu a khunguvanyeka sweswi a nga yimeli ku ri swi thopelela na swi tala endzeni ka mbilu a swi veketela swi tala a vheta a ku nkama wolowo problem xileswi xi n'wi khunguvanyisaka xi humelelaku a vheta a xi humesela handle a xi veka henhla ka tafula ku na mhaka hi leyi me a yi ni khomi kahle u yi vonisa ku hi leyi a ni yi lavi me ivi ku tshamiwa hansi ku kombisaniwa hi yo ku ri hawa loyi a vona a va nga yi endla i fanele a ya ya kombela ku khomeriwa endzeni ka ndyangu ku na ku va hi fanele hi titsongahata na ku va hi amukela swihoxo swa yena so mara ku na vanhu lava va ku ri mi kuma ku ri i n'wanuna i tibyela ku ri mehe i n'wanuna a ni twe i n'wansati i n'wansati a nge ni byeli mehe ni n'wi yingisela leswi nga ri ki swona DJ ku vulavula ntiyiso endyangwini loko ku ri na xihoxo lexi nga koho hi tshama hansi hi kombisana hi xoho ivi ni ya ni ya kombela ku ri valeriwa hi leswi hi faneleke hi hanyisa xiswoho emindyangwini DJ
1: alright no ni mi twini hi ndlela yeleyo hi nga ya mahlweni xahluli
3: DJ
1: a yini mahlweni kha hi la ku hetisa
3: okay right mati va mina ni nga ku yini ne ku mhaka ha yi twa ni nga ku eka vavanuna xo sungula a hi dyondziseni ku yingisela hi timhaka ta ku ri hikanyingi hi teka ti-big issue hi ti hundzula ti-small issue leti ti taka na vavasati va hina mavona mi kuma ku n'wansati loko a ku raisela problem wena i nga yi tekeli nhlokweni nkarhi wun'wana a swi fita na ku ri i nga yi a byaleni kumbe a ku hungaseni siku rero u tshama the whole day a kaya hikwalaho ka problem ya n'wansati kota ku handle the situation leyi yena a nga ka yona so hi nga ku hi nga ti dyondzisa ku yingisela na ku twisisa ku antswa ku ri loko vona kumbe loko mina siku rin'wana ni khwita ni va kota ku ni bandicha leswi mina ni nga va bandichisa xiswona, ende a hi kombisaneni kahle hi ndlela leyinene hi timhaka ta ku ri swihoxo hi hanya hi swona, hi hanya a henhla ka swona, hi kandziyela swona hi masiku hinkwawo. So swi nga tani loko ho kota ku ri hi vulavula kahle, talk nice with people, loko ho kota ku vulavula kahle na munhu swi nga endleki mi nga yi koti mhaka leyi hambi yo yo tika njhani, mi ta soliva swi tlhela swi saseka hi ndlela ya kahle. Hi ku loko mo na ku ta ti-problem to tala ma swi vona ku haliwani ku ve na problem ya ku va tsandzeke ku va kuma ndlela ya kahle ya ku vulavula, a yi fanele yi nga fikangi la. So mina a ni swi support leswiya swa ku ri ku fanele ku va na protection order emutini, na loko ku ri ku nghenelela maphorisa malama hi ndlela yaleyo a va ti hi ku ta hi discipline kumbe ku endla ku ri munhu un'wana a twisisa ku antswa a phakatini ka relationship. Hi ku nkarhi wun'wanyana tienga leti vanhu va hanyaka na tona ni ze siku rin'wana ni hlambanyela un'wana ku ri hi nga hanyi hi swivulavula, hi ku swivulavula a swi ta fika swi nga hi nikangi na pini yo tshuka, se a swi pfuni nchumu evuton'wini bya hina, why hi fanele hi swi kokotela swi vuyela a kusuhani. So ni nga va advise ku ri ku nga hanyiwi hi swivulavula, loko munhu a nga hanyi hi swivulavula swi vula ku ri na tienga issues ti ta ve ti nga ri kona. Inkomu DJ
1: kesa swinene. All right, Baba G.
4: Even
1: ka hi khuma marimi ku etsela.
4: Hayi, mina lexi ni nga ta xi advisor eka vavanuna na vavasati i ku kahle kahle vukati a byi vi bya vanhu vambirhi. Hi ndlela ya ku nkarhi wun'wani ku nga va na problem leswiya swa ku u lava ku ti provhela ku ri wena u n'wanuna eka muti a wu lava ku twa hi wasati swa dlaya muti, se nkarhi wun'wani swi kahle ku yingiselana i mhaka ya nkoka. Ya u two i ku va honest ka munhu wa wena, swi endla ku ri na loko a ri na problem hi ku ri nkarhi wun'wani vavasati hi nga va blema loko va tsandzeka eku humesa matitwelo ma vona hi mhaka ya ku a hi ngheneki hina nkarhi wun'wani hina vanhu va xinuna, loko a ri va ringeta ku vulavula na hina a si halala kumbe a hi va nyiki chance ya ku va kota ku phefula leswi va nga tala ndzeni ka swona. Kati eka vanhu va xisati swi na nkoka ngopfu ku hunguta u nge fambi na munhu loyi a nga ri ku katini a va munghana wa wena a ku advisor ku tshama ka vukati, a swi kona swa kala. Se langutisa e vanghana va wena ende munghana wa wena n'wi langutisi ku u behavior njhani na nuna wa wena na nuna wa yehe, loko a za a tsandzeka ku respecta nuna wa yehe swi ta ku olovela si ngopfu ku ri na wena a ri n'wansati u nga swi koti ku respecta nuna wa wena. Se hi ndlela yin'wana swi na nkoka ku ri lava hanyaka koho ende swi hi wa wena, se hi ndlela yin'wana swi na nkoka ku ri lava hanyaka koho ende swi hi masayiti hinkwawo, loko ku ri ku mina

0: n'wansati kuloni ku ri loko a endla so u nga pfumeli ku tlela na yena, va tele va vulaka sweswo va ku byeletela ku ri okay loko a ku endla 1 2 3 na wena wo ala loko a lava ku tikuma a ri na wena hi se i swi leswi nga hoxeka swi endla ku ri mindyangu yi fa hi swi swin'wana swa simple ngopfu hi ku teka swi leswi le handle. Se a ni ta ku ri vanhu a va tiyiselani mani, a ku na swa boha loko hi ri 2 hi ta holova every time kumbe minkarhi yin'wana. Ku tiyiselana i mhaka ya nkoka, munhu a tiva emunhu wa yehe u ta kota ku papalata nkarhi wun'wani ku ri munhu wa yehe leswi a nga swi lavi leswi wa swi lava. Se loko u nga n'wi tivi munhu wa wena mi ta tshumaka mi holova hi swi swa useless leswi nga ta endla ku ri muti u twa i nga ri nkarhi wun'wani u loyiwini u nga loyiwangi. Se xin'wana xa nkoka, vanhu lava nge se nghenaka humhaka ya vukati na ku teka, cheka u nga langutisi ku saseka ka munhu lowu n'wi tekaka, cheka ndyangu walowo ku ri vanhu va laha va tshama vukatini na, vanhu va laha loko va teka n'wansati wa tshama na muti walowo. Hi ku ku na ti-cases tin'wana hi muhaxi muti walowo a wu tshami vukatini, vanhu va laha a va teki, loko munhu a teka nsati wa famba u kuma ku ri hinkwavo lava va boti wa yena va teki vasati vo hindza 5 va fambeteli kha va teka va famba.
1: Ku va ku ri problem ya yini loko swi ri hi ndlela leyi?
0: Hi leswi ku na leswi va ngo i mirhukani ya ndyangu swa khaseleka, u nga swi kota swi lava vafundhisi swin'wana. I mirhukani ya le ndyangwini, u kuma ku ri ku sukuseka vakokwana wa n'wehe loko a va tiyiselanga ku tshama vukati se swi tswalela ka vatukulu na yini hi ndlela yaleyo, kuma ku a va tshami vukatini hi ndlela yaleyo. Se nkarhi wun'wani u kuma ku u good u endla swilo hinkwaswo mara loko a kuma munhu wa baleka, kuma munhu misiya na n'wana a baleka, kuma munhu misiya na n'wana a baleka, hi ku hi laha a humaka kona swa humelela na sweswo.
1: Se
0: swi kahle ku cheka ku ri munhu loyi ni n'wi tekaka i munhu loyi a humaka ka muti wa njhani, timitsi ta wona ti njhani, swi ya olova swin'wana.
1: Alright, hayi ni mitini ni mitini swinene mo hi twa botogeni mara timaka hi tsela
2: DJ no na cancer lexi nga kona ku vulavula ntiyiso DJ eka masayiti hinkwawo ka vaxinuna na vaxisati loko hi ri karhi hi ri emindyangwini ya hina kumbe hi ri karhi hi ti planela gondzo ra ku teka kumbe hi sati hi tekile kumbe hini hi ti ku tekiwa DJ a hi ti dyondziseni ku ri loko hi hlangana na swiphiqo ku nga vi lexa xa ku ri hi tshama na xo timbilwini kumbe hi swi veketela a hi nge loko xihoxo xo endleka ro sungula loko ku vekeni ensati wa mina a ni lavi ku ri a ya tshamatshama na tichomi ta yena ni fanele ni tshama hansi na yena ni kombisa na yena ku katamela ku na mhaka ya ku va ni vona ongeti u rhandza ngopfu ku famba u endla swa vunghanangana me hi vume a ni ta tsakela ku ri we u nga vi na tichomi i me u va chomi ya mehe kumbe u va yini n'wi hlamusela leswi mehe ni va ku ni rhandzisa xiswona hi kote ku va hi tshama hansi hi kombisana ku ri na yena a swi tiva swa ku nuna wa me kumbe nsati wa mehe i munhu loyi a rhandzaka swilo swa njhani ene loko ku ri na ti-problems a hi tshameni hansi hi burisana hi toho a ni tshembi ku ri yi nga va ko problem leyi yi nga fikaka yi hlula ka vanhu va ri vambirhi lava rhandzanaka DJ loko hi ze hi tekana hawa a ku nge vi na lexi nga hlulaka eka hi ri vambirhi mara loko yo tibyela ku ri no hi fanele hi nghenisa van'wanyana va ta fika va hi onha swa maphorisa na ti-protection order DJ a swi tali ku va swi lunghisa exikarhi ka ndyangu swi tisa na ku dlayanana loko se swi fikelerile hi ku un'wana un'wanyana se loyi a va ku a yila ya yi sungu pfula protection order a endlile swilo leswiyana i va na matimba lama ku ri a ku u nge ni endli nchumu hi ku i sadewu i tiva ku ri i na ti-protection order DJ xa kahle i ku tshamisana hansi hi burisana hi kota ku va hi koheta mhaka hi ri vambirhi na cancer DJ
1: a hlanganeni mindzuku hi ta hi nkarhi wa lowu fanaka u ri le 12 kwahala ka nongonoko wa xitshuxo ni vhuma kahle risivu ra kahle ekusaka nkulu wa munhu kusuka tikweni akala na Mozambique Mr. Bau Bawito va teka n'wina va ku ra yi kona va ri na risimu ra kahle ni lava risimu ra.

0: avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Tipulani ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Tipulani leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na mafemani valoyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Ti hlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo funerals hi kokolo eka swiyimo.
1: Unga durelu Tombstone T-Life Group yiri kona. Lava iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Zankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele.

0: president dem jaram jandol.
1: Thank you.
0: Thank you. I just saw from Kabila.
1: It's a black
0: man. Aye.
1: It's a black man magazine.
0: Money?
1: The Black Mamba.
0: Oh, the Black Mamba got zingy zingy.
1: Yebo.
0: Tell us what you're saying.
1: Thank you.
0: Thank you. I just saw from Kabila. Kula munu kwana.
2: Ay ko ba tsume la baya ka beke a so so si sibele ku landela banga kona la ka WhatsApp ra hela
3: DJ Klema DJ Klema wa mi sholo ne mash ene da sung tsono ne ning sala ku amsa munar la ka sianda ni la la tsaka ndonje la ay shuma shume DJ ta ba sung one till 6 o'clock mo wa shwa mina bye bye am tlanga na shila hla Richard Tambo ke ri danku
0: sei khavele la
4: ena da sung tsono na ri kwala ka nkomo go xana no Amber na jaro longa majuvan kwala ka nkomo.
0: Majuvan la ka nkomo la. Kese sine hlayisa kare baba.
4: Yeah.
0: Am tola kuna tsika ngofu shama. Si thabele la.
5: Thaba nbosha.
0: Thabe ku thaba sweswi.
5: Ah wa swita vo se fike kwi.
0: Oh ende ka gonzo ra 578 even bona cha ni bona one wa ku.
5: Wole ha ka feka feso
0: a khomena swilo la ntibusa ka si khomeni ngurumba loyi
5: etangu vona kuri instekishi xinwana xivekela ha vawani so ebe a ha hlokweni a vekele xinwanyana hala mlenge namba le xinwanyani hayi inga tshuneli ngopfu ekule wa tshunela ekule ta nkhoma nkunzi kumbe ta nkhoma thokazi tembambo tinganda swinwana
0: ende na khwiri ringa pimbisange vuswa
5: enga twa vufo aku himini rambanyile nga ikhoma ikahle phe nonga kona wo yimanyana hayi vo tala ba himiwile phela lavo khoma kuzi vanwa vani khoma thokazi ya ku hweleki la wani wena loko ku ri ku la i vona hi industry ti famba ya kwale ta ziya fika la yimiwa kona la va nge ti yimi ti-standard
0: ni vitile vuti masinyana ka majosi la
5: A bolu maka wonu kundu.
6: Ri. Sorry, telephone nona erka ka mmisa block 3 mtanga noka tano ligede la mama ku rikona la tsotsa ku rikona ba.
7: Rishini DJ Tlemi ni da swivungu swa nona na ri lama wa block 9 man flora makuvele emini.
8: Tlemi DJ ambela ku kukunga ngiri ta sende ku mingisa le ni la ka njaka mandela. Naruko tsai mina lava nga ta bot monika ngo wanya matsava vengo na vanhu mana 3 boys and 1 girl kokona wa 2 boys i nga samba ngo koma ti bai ti jiwa tleni
0: abzo tar mixer sei bekara kan tharo tote mena tinga se power le amuta zuka mixer ma gienge kume ma gia chi chalo ku kawara mona hlaka hloko so zwimene na ona ai ma tshwere kare dashbox sono na course tharo tote mena tele tinga sala ra tsungwela ka number 0600875942 tsin tabela
9: DJ.
0: Epo kele mijan?
9: Ha,
0: ndi lana kumbe
9: ya lapale. Ani mitu kahle. Ya ana kumbe ya lapale ni ta yo wi.
0: Ene mitu kahle kwa mang.
9: Ai, bachu ndo sona na twa kapko. Ya ngai bo.
0: Ai, koma na ndinga manu pe.
9: Dake.
0: Kesa sna na 125.
10: DJ Mpuku na dasun sana na ku kwane ku paka da musa makwaze mina muta mona da esinga ntisi chokok and kisingo wa inse donga na bade best day so that the kisi shinen maje kwa ku kisi shinen
11: kurula DJ tlavan tlava mpukini na hina hi pfukini Hai, ita swivungu swo nona hi karhi hi mingisela hi ri kwala tikweni ra ka mapuve kwala hi ta mingisela until 6 o'clock kokwani wa mukhenso na xivono hi mina a ku ve kurhula papatsongo wa swihlangu
0: evakwari van'wana va tsala kunene la ka WhatsApp mira ku dya swivungu swo nona ni ri kwala gandlanani ka khari mana makhuvela hi mina bayi kasike hikwari van'wana ebotileki nkoveni kusuka leve hehlile va kombakelo ku fambeni kun'we ra vona khese swinene botileki nkoveni khese swinene mulamso mani un'wana ka tsala kunene lava ku ri xiyelehle bro dya swivungu swo nona ni ri la tiefela mani ma hlangana ku hleka ni khesile ni ri ka n'wina lava mandla ri vuyelela kasike hambiswi ri ta ri mikiser na ha ri kona kukorisa timinete leti nga sala ti nga tinharu la ka nambara 0600875942 kambeke la ka WhatsApp va koho va yimekulunghila
12: DJ Tlemi, ndya swivungu swo nona ni ri la Venda la ka Ramkhuba atimongweni hi ntirho la. ni khani ku ya chaya hi awara tsevu la ku ba magoza ni hatlani ya le ka makhelwani ku nga na rifu nga lova mujhani vange n'wi lahla nge se hakela ti-draw ta mhetimbirhi i lombe ti-draw ta pondo mina ni yi lavi huwu wa mina mataleni mina ni ri kwala venda a yi xumile DJ wa mina
13: ahe DJ tlemi dya swivungu swa nona hi ri kwala ka ngove i mhana khavisi lava kokwaa lwandle inkomu
14: tlhava ntlhava i DJ ta na person cost aka xitachi ka mbatlo ni ri panga ra mavona khosi ra ku tsema homu ri tsema roho le mahlongola n'weti yo sala xinyama va ka ri dzivadziva ra ku tsemela na khwangula ra huku hi va ka nkonda wu landziwe hi tsandze mangoni na manyambana dyambu ri huma ri nge se xa i xivongo lexikulu xo duma ku tlula swivongo hinkwaswo khosa mavona khosa mavona hi ri khosa i xivongo lexikulu xa ku tlula swivongo hinkwaswo swa misaveni hambi timovha ti kona va opel khosa ni dume hi vomu cope
0: kasike va kolo vanga vatsalekune va ku ni na wena etlevela tijenere laha ka ngove laha mani mavundla hi mina ni khensa swinene mani mavundla kusuka laha ka ngove laha va kolo vakona va kandziyise kunene hi laha
15: ri xile ni kha ni ku namuntlha a yi dyi swivungu swo nona ni ri mhana nhleko kwala ka mavalani majamalomi pfuka ni famba hi ya le ka sikhwinyani ka papa xiluvana va fana hi ya dya cake i mama albe kwala ka xikokwani inkomu
11: ku rhula DJ tlhava ntlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa hahani wa valandza hahani a niki mihlanga laha ka siyandhani
13: DJ tleni minjhani hina hi pfukile hi kombela ku va pfuxa ni pfuxa
8: minjhani DJ tlhava hina hi dya swivungu hi karhi hi tilunghisela ku ya ka xithelana hi ya navele hi ya dya khekhi ra Thaviso Chavalala kwale ka xithelana emhanikhela kwala ka mabayeni danku

0: amsirtana mixero be mena na ora se chicha magia so sile ka ora le amona hle ka nhloko ivra ikunkulu xendla ka mena na ora ku switchantsa na se swile xi aka xona xenge le ni khesa swina ka lavanga xa xandla eka xenge xa ku sungula xa nongoro ko ku banga just bung sona ku sikela ka afu ku bela ora le na ri kondza afikela ka ora le amona le ku ku hle ka nhloko ikunkulu xi chaka magia mena na ora mixero etsumela ka ku ba e dzodza bana ri la ri qingweni ka number 0608875942 wo sungula lapha mo sungula ku bamba dzodza la kula munda Tabe ku tlhama.
1: Ni tabele.
0: Ni tabe ka hle ngovu hi order.
1: Ebe ku fish. Kuna tsalsani mateni wa ka chavana la ku suka la tikwenda ka mswana. Kuna heri baloyi ku suka la xivulane abukhosi bya ka dumati ni ku ndave zita. Kuna the general person kota kashitachi akambati mara sezi bari pranfishi ni kantonga siya doma hapa mea puma ngo ni tripti cha ukubayi kusika na tiku yendra kamswani titambu kama sezi gobili gobele rena kawa nkawa mwana bawa nungu hite chungwa na bawa
0: hite to
1: hapa hakuma tiru kisifama
0: hiva la makwala
1: masumoni
0: thank you baba si tabele la
2: Mikrofoni wa le magoda ka mpuma puku. Ivi ni teka swilo swa nghala laha ka ngove na hina puku. Ta hetela hi mamakiti ra swi nga viwa. Va fika hi posta sitole ka ndindana.
0: Khesa swinene sitole le ka ndindana?
2: Thank you.
0: Thank you baba. Gaske amsirtana mingisari na wonga swi kota ku endletana ku va nilandeka nambara 0608875942. Tlhavani boxa.
3: Tlhavani boxa.
0: Tlhavi ku tlhava sweswi.
3: A wonu vadzudzani kha ri sungurisa hala makumu ni kha ni ehla straight. Moni nda ni nghena hala ka maswanganyelani ka ha mani ngheli pfukani ha se tinja ti herile manjheni. Ha se ni koka straight hi leswiya ni tantanta endla mati lamaswa ambro ni dzunguluka. Ha no endla ni khumba the general general ma nga pfuka mani se dyambu rixile swi yo yini mara ku endleka yini mara na. Ni koka hi leswiya ni nghena le ka ntshava leyi. Ku humba liya ya ku loko basikiri hani ka nketani va ka mhani va khomela maduku a ri volwa loko magezi Rogers nkanyani wa nga pfuka chomo endla leswo bombe ku ticukumeta hinkwava lavawani a va dzodziwa hi botimasi endla ka majosi ka gondo ra hara 5 7 8 boxa van'wani va huma ntongolo nga tiyi ku dzururu yin'we hi ku nse yin'we hi ku ntonto yin'we hi ku wa
0: kesa swinene botimasinyani eyi wadombara tsi ntlavile la
4: Valme General Pastor la Brancisa wa Puk. Magoda ka mkhoma Puk. Just have ku beka mapapela wa Puk. Va pusha ndo fika tsikolo ba dzimongo ba tsala yeni.
0: A yeni. Aje sar fam tabili. Kura mula.
5: Aba Puk. Frank Manganyi la ka mabalano. Bapuka mpo etu ikhetsana na Thomas Maluleke la ma block 9. Bapuka mpinyi ku Maluleke la ka magema. Aba pusha hi masenya Ronald Maluleke la ma block ane kesi ndi jitlene.
0: Kesa swine hlayisa kani baba.
5: Thank you.
0: Si tabele la.
6: Ambe siritano abu pusha sesa beti machinzi kwala ka khunyana va amukela pukani hese
0: kwa
6: puka mandaula kutaka lava ivana imani wa vana vambili ana sitia na malagi pukani ni akwini na hani nge kuri vana ka mashangani ni apusha mani mari ya mashangani kwana ka mashangani kwala hansi ka mkosi dhaka waleri wa mashangu wa pani Ile mkati ndawo na kwalani. Impoma wakusha ya manda na tukulu wa hosi. Shumani.
0: Kesa sunene tukulu wa hosi.
6: Ayo.
0: Danko. Ntabili.
7: Tawa mta.
0: Ntabili kutaba sisu.
7: Ako ni wanuwa ndawezi pala kumishwa wako umara zojani kakuzalu. Ako mamari ya planko ni labda mchu. Awara ni mkachano ulo karpiti kusuwa skaleti. Tanki papa. Umama.
0: Urokoja.
7: Ayene nantim ya chai se bawa na mwe na
0: Nis bera matla so sone khensa sone nthaisa kar baba
7: Leso
0: Ntabeli la Kuna mola
8: Eko Ye kombela ku pusha mhalo nkulu Ndani kwa la hazi ngwa masiro ke chopa ka mapala bulumuku
0: bulumuku
8: usengwe jijibuka daga ndawela ka chipava na yena la
0: bulumuku
8: ebe ne bulumusha papa chiluva na vafana ndo kutete zake papa chiluva ntani ndo deka mwana ndo kutete ndanabela e laba posha gumba gumba ndiye ke pili shola shola tsane dange majani le
0: Jesus nene mingsero mo rantse ko
8: Thank you.
0: Thank you, Baba. As you make a little bit of the better, make sure to say below, really, I am on it. Tabil.
9: The push up Papa Sunguani, Macarena Taverga, Nombelani. The push up Duat Pilis, Gumba Gumba. The push up Sanga, like I'm Ali. Leg, can go, really. What did the command of the Lama Chelepes meeting?
0: Because there's no sense again.
9: Shamsha.
0: Thank you. Jesus RFM Tabilila.
10: A kupfuki kokwana Nandumuni Ben Kwinika. Kupfuka kokwana Mkhajani Willie Gidi ka Mninginisi. Kupfuka Papa Shiluva na vafana ka Xikunyana va xa vakheke le kuteni tate. Va pfuxa vanhu va masilo. Virgin Ndlovu ka Mapuve a Chamando Dan.
0: Kesa swi na hlayisa kani?
10: Anku.
0: Tabilila.
11: Antum on a pen penny clay block three coming in a second to cool. Look, my son drove a driver, and he could come by a chopper, la sort of a fool with a woman. I tell a little one dollar, lay, cut home, and Pokan, a cova. When love and go up, push I finish to look so called a gong on a dango.
0: Kessel's not like a gong was to it?
11: I said, gone.
0: A dango was with that. Tabula.
12: Awapuki sidwele baji akamswana.
0: Eh.
12: Awapuki jojomdzofu akanombelana. Ntayetelele sinovela mdwa tisirisi vaxiwasana. Makhalana wa taveni walawa hi papa hlongwana.
0: Khesa swi na papa hlongwana mkhalana wa taveni.
12: Thank you.
0: Danko. Ntlhavelela.
13: Ya manga tsudza vanharhu.
0: A va tsudzeni papa.
13: Vukas le ka huma 14 ti a va pfuki ni ku put first ka sithole ka ndzingani a va pfuki koko wa dala va nga lava le ka thoma a va pfuki lava va pfuxa makota ka mukhomi hlayisa ka maxi
0: sweswi na makota la ka mukhomi la
13: badaki maniar
0: badaki maniar si tlhavelela
14: mlovu swi ri karhi mhoku na kuxokoxoko suwa information va kumeka sikumekara ni ku pfuka mbexile xilahla edzambukeri va kumeka la sadana lonje kamba karhi va ku sweswi va le ka siyandana va va pfukurexile ivi ni ku dunkan balo byela dlorimaleke mpfuka na n'wina heta ya le ka papa xiluva na vafana ya jakeke vanhu laha hinkwavo ka vona va bulumuxa n'wana handrisi wa ximekana wa beji gian thomas lungwana grevile ni ka khakala dj tleni a hi danki
0: benyar Jesus RFM Tabilila.
15: Oh, mangana handrisa. Sileka hlungwane vikile ni swipamba kahle.
0: Sileka touchline.
15: Ambe swi ri tano. Mo mikoka tle.
0: Mikona kahle ngopfu.
15: Tlene.
0: Aye.
15: Iman chetanya na radio kumbe xa ntambu yale yo hlomuka ni ku tla ndleveni.
0: Le mitwa kahle njani mina?
15: Mayibona mhaka kune.
0: Amen.
15: Kumbe ni pfani khane va pfusha ni nga ta rivala.
0: Eh, va pfushe.
15: Muni nghena laha ka xikukwani laha ku na mhani evhinina. Laha ka xikukwani pfala nomu ni va tinto loko va ni nghenisa tendeni va ni pfusha ni tsaka va ku veri va ni rhandza njhani na. Ni ku nghena ni mhani mi twala ka grand form i ri nyuwani. Va ta va byela kwahala pfala nomu ku ni va pfuxini pundhuka lowu. Ivi ni suka ni ya ni ya kuma loyi. 2182 Brian mina la a Gian section F va ku demand fani al demandaness yebo yes swa ntikela ku pfusha braille ya mina hi ku xilogende xi nga tikumani munyeririmu a va pfuki mara hambi swi ri tano hi ya le ka sikhunyani ka papa vafana leyi a ni va tiva va ri munhu vo cina swa vungamula namuntlha ku ta tsakisa kwele ka papa xiluva na vafana party ivi ni ku rhevu ni ku ni ya hetelela hi braille ya mina leyi ya le tikatareni phonyo ka makhuva a tikatareni namuntlha no mi pfuxa ntsene hi kongoma kwele ka sikhunyani ka papa xiluva na vafana mi rhandza vanhu vo cina mani hi nga pfukani kunene kwalani mi byela nghamu yi mi lunghisela mi tshinela hala ka va sikhunyani va pfuxiwa hi xana tihlun'wana ri la ka makoxu lava kata mun'wana a titlemi my DJ
0: luya
15: one clow wo pima va heta va ku swi levantanga ni TikTok ya radio ma ni chumayela n'wama loko tswantswa ro handle makala na ku fa mbvana lowu ka nga sheri byongo loyi na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina enchumuni hlayiseka tlemi my DJ tlhava ntambu kwalano a ni kuti no ze ni huma
0: moyeni
15: ni ku twa fonini hi ringesa kumbe lava nga ta nghena va ta ku twa mara bani hi piki xixexo
0: hi piki tsi ntlhaveni la ku na munhu nje ku na munhu kwala
16: ni kona mativa ni kona a va hembi manxala tika ka hina network hi hava
0: ex awu shem a hi vatsutzeni vanharhu ke
16: a swi na mhaka moya ni ku tshene hali mhaka ku a ni lava ku ta mi dlaya tindlela no phapha maxem sori a ku pfukisa namuntlha ntsena ku kaleka mpukanika kuxa siku rin'wana ni munhu wo rivala va loko ivi ku pfuka mhantla wela ku tsaka va ka maluleke mi simaleke ve le ka sikhwinyani pfukani ta kaya ka hina leyi a ka makoxa a B9 ku na mamarito na mponisi emambatini ekokwani i mhani wa mhani kukani wa maxele vixini vanhu lava hinkwavo van'wana va pfuxa hikokwani gaveni na hinkwala ka makoxa vhalavhala e swa mukhuhlwani swi ta ku fambeni swi ta swi tikanyana mara jehovha i hosi
0: Jesus swinene hlayiseka a Jesus FM tlhaveli la
17: buti ni ta ku up the box mabakaniya ya ka gongongo leyi mihlomi ku nga byeli mpfukana ni ni ta pfuxa kokwani makapule aka xikokwani kokwani makapule mpfukana ni ta hetelela hi buti masimzi ile davula machele hayi mara mina nga machele ka titimele ebuti
0: hayi
17: swilo swa nghala loko chama tina vavasati
0: kesi sine
17: hayi no a wu twakali mara mina swi ta ku va ntwini
0: thank you baba

hi wa ta mara risimu ra ko bari a good dancer no when to leave the stage bari munhu wo kota ku cina wa swi tiva ku u huma hi nkarhi wihi a xitejini u mi siya mana vela ku n'wi vona kha ra cina hi leswi tinsimu ta masiku lama ti nga endlisiwa xiswona leswi swa ku ri tlanga u to wa ha navela ku ri twa moho kambe ke hi mhaka ya ku vhelevhele va ri va tiva nkarhi wa ku huma xitejini kumbe va tiva nkarhi wa ku chika xitejini yi hela swi nga za swi fikelela laha u navela ku onge swi nga fika kona hambi swi ri tana mikiserome swi yi vekela ka makumenharhu nonhongu timela ta yi bela wu ra liya ya mune kasi ke hi tsutsumela xikan'we ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbhuri xa Facebook kasi ke na we mikiserome nga swi kota ku va u endla tanaku ku tirhisa xiyenge xa mbhuri xa Facebook va u nanda eka Facebook va sinchetana ku GCR space ku F M kambe ke swikona swin'wana ni navelela ka mikiserome ku va ni avelana na wena kuma kambexana ku va ni swi hintisanyana laha tanihi laka hi tivaka mikiserome leswaku loko ku ri na leswi swi nga na nkoka swinene hi va ku karhi swi tlangela everyday kumbe ka siku na siku hi va kharhi hindza hi swi langutanyana namuntlha le i musumburuku namuntlha 8-25 ta n'hweti liya ya May lembe ra 2026 namuntlha ku tlangeriwa kahle ximfumo siku ra Afrika ku tsundzukiwa kahle ku simiwa ka nhlangano wa vun'we bya Afrika leswi nga humelela hi lembe ra 1963.

kambe kambe ku tlangeriwa swin'wana swa ku vava swinene i swo vava kambe swa tlangeriwa naswona namuntlha i siku ra matiko ya misava ra ku tlangela vana lava lahlekeke i siku ra ku vava ku lemukisiwa hi vana lava lahlekeke lava ka va nga za ku va kumiwa kahle kahle va kona va hlayina karhi a swi vona ka swiyenge swa mabulo karhi ku postiwa siku na siku ku lowu loyi munhu lahlekile a nga swi kumeka na swi swa ku taniya kambe ka namuntlha i siku ra ku va hi va tsundzuka kasi ke tlhela hi tlangela kahle i siku ra thawula namuntlha leswi nga endlaku hi ze hi fika laha a ni lava ngopfu xiyenge lexaku i tlangeriwa siku ra thawula namuntlha va masevo wa thawula namuntlha leswiya mi tala ku bomba hi swo loko hi yelo mi avusiveni leswiya swi tlhe swi tsariwa laya ku mani mani masevo wa swingedengede namuntlha i siku ra swona ku xiximiwa ngopfu na mutshari Douglas Adams laha varhandzi va the guide vakarhi va tlangelela hambi swi ri tsari kumenyisero ve ni khensa swinene va mandlari vuyelela a hi yeni mahlweni karhi hi languta swin'wana leswi nga kona swi nga ku beni ka vembere kumbe swin'wana leswi swi nga ku tlangeriweni ka namuntlha i siku ra tiwayini namuntlha ni vula vinyo le USA yi le va va karhi va tlangela siku ra vinyo kasi ke sweswi xa nkoka i ku va hi tsumela le ka Facebook la ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa vumburi xa Facebook kombakelo ku fambeli kun'we me ni khensa swinene ni va mandlari vuyelela loko wa ku pfulela xiyanimoya xa xirhandza u tlhewula hlawula xitichowe xa xirhandza GSRFM eka xihondzo 106.0 megahertz FM rito ra rixaka a hi tsumela ku tala va nga kona va nga rhanga va reacta kunene la lava nga rhokita hi lava nga fika va yimisa blue thumb ni vula lava nga like kunene la ka post ya hina eka Facebook na wonge mingiseri ku va endla tano ku fika u nghena laka Facebook ku fika u languta post ya hina ivi u fika u pressa laha ka blue thumb lexiya xo like lexiya show xa shapshap va kona mani la i judgment va vanyixavalala la ri singa view la va kona mani makhumela va duma masindi madzivandile va kona va kona rich ribisi va kona na vona va visen wayila va kona va kona na wiseman sochala va kona sinkis khauri warambari va kona king khalanga baloyi colin xuma va kona bishop rani rasimpi va kona josephine xlungwana va kona lanelisen mabunda va kona rugama chidze va kona mananzalo lawa ni khe swinene mananzalo ndzalamani khe swinene va kona mani la i nhlala na ngomani la hlangomani lava ku va kona vo rasta makumele va kona basani one man posa va kona ebi maswanganyela ka maswanganyela va kona emmanuel makhumele ma emmanuel matubias lava va kona vanhu la rainy jodi magoda lava va kona mazambala green farm va kona rudza vanhu va rihanyo lava va kona mailo sandra belomu munyayi ni khesa swinene va kona joshua misisinyane la maluleke laya ni khesile le ka vo risizeka richard ricotolezi nkuna ni mbonile ni mbonile engeta baloyi nambona le kingobeni nambona kahle thomas mdungwa xivambu godfrey chifura ni mbonile mafesi mdamtsaso ya pi crosby ni mbonile la n'wina ni vonile kahle paters matos na voni kahle hano ndavaisa the original one kusuka le ka muswani leyi lava yena va nga fika va yimisa blue thumb komba ku vola ku fambela mina laha ka Facebook lana wanga swi kota ku xatara swi vekela ka 19 minutes before the hour 5 o'clock the dot tatsuka yi ta tlhecha kambe magi ya mina na wona mingisari loko hi fika le ka makoma ka awara leyi ya ntlhanu henhle ka nhloko ka sweswi hi tsumela ka va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa Facebook va kona laha ku sungula sungula ni n'wi tlhavaka kambe xona siku mihlaya i richirivisi va ku ri xile tlemero jeni kombela ku xa ccl simiran laha ka va koxa lapa va mi hlurisizeka richadri kota roberka xihoko na fm ya ka mphambo ebotilodi kumaluleka va ri na bra richirivisi kusukala loyi kana matiko xikaya ka sike kona liya khaxani va kona na vona va ku ri xile hi tlemero dj a ku pfuka mani va rindzelaka mani rosobyani laka nkuzani laya ku pfuka na mani mariya maswanganyela ka maswanganyela mani flora makhumele ni kumbe tlhelo ri kambe birthday ka thaviso chavalala eka xitlhelana va pfuxa kahle no naveleriwa kahle dloriya khaxani kwala mihlakon'we nkomu ka sike kona basa n'wana vanhu phosala va ku tsi mavulavula u ri xile tlhava ni tlhava mester party swin'we ni kula gwengeni wondona ifra makamu laka nkombela ni khenseleli ni ngona mina mavasa va kona na vona va ku ri xile hi tlemero dj ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka tshikani fulamulaka nkuri zamani chavele ya kumbe na mulungu ni tima mabunda la ka mihlava vhele ma pfuxa kahle yeleni n'wana mina mavasa kusuka kwala ka mudavula ni khensa swinene ka sike kona mani la i vanhu makhumela vudumba lova ku a hi rixile hi tlemero dj a ku pfuka vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa mani josephine nhlongwana eka xo sandley ni pfuxa na mana mikateko eka xitlhelani ni ta hetelela hi phonyoka makhuva la xawula block 7 etikatara ni kombe ku tlhela ku felix complianons eka vanhu va rendzelaka maisani ni lo thaviso chavalala laha ka xitlhelani laya na papa xiluma na vafana laka sikhunyani laha nkateko zita la ka mavalani la mfumo mujaji masinge na nkavelo hlungwana ka mapuve lava pfuxaka no navelero kahle mana makhumela vudumba kusukala gian section fm gangeni wa ri voningo ka sike va kona la i mana xihlovo lava ku ri xile hi tlemo ra dija ku pfuki vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa roni minyuku laha ka ni na ndlaya na mani maria hlekani va manyunyu laha ka papazela laya na brenda murimi laha ka rivalala ni kombe tlhelo kambe bedeka lava landzelaka papa xilovo ra va fana la ka sikhunyani laha nkavelo hlungwana laha ka mapuve laha na thaviso chavalala laha ka xitlhelani laya na sisimiyelani mathebula laha ka xikokwani laha catherine cosa laha ka bode laha va pfuxa kahle no navelero kahle hi mana xihlovo ni kwala tikweni ra le kule efrance eka sike va kona vana la visa n'wayila lava ku ri xiyele muhaxi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka mantlangi n'wayila laka nkuzana laha mani joyce n'wayila laka nkuzana laha na mani mudawu a hlangana na rdp a va pfuxa kahle hi n'wayila visa ni ku xapiro da va kona mafesi milandzelo fika vayimisa xilavhani lava kombaka ku loko swi rhandzele swi nga ku humeleleni ka sike va kona vana la n'wini tlhavaka sweswi la efili jones machaya lava ku ri xiyele fms guy village venta lipombo province ni kombela ku pfuxa kokwana makapulela ka xikokwana laha vere machaya na mazambala la green farm laha ni khesa swinene ka sike mfundhisi sidwel
vanhu va varha masoloki va kona va ku my best DJ ni ku wache na mfundise yowe ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzela ka tlhelo manavelela siku ra ku velekiwa la kgotso masoloki laha ka ximawusa la na Walter Mbindeni ri kgotso laha ka ximawusa la na Mlamza House Plans a pfuxa kahle no navelelo kahle emfundisi dwel mbabala masuluke ene ri kwala ka ximawusa ni khensa swinene mukhaya ka sikeva kona mala mana Kennedy lava ku musumburuku wa fresh DJ tlhava sham a ku pfuki vanhu lava rendzelaka n'wana vadalani kombela ku pfuxa DJ Sergei kusukala ka matlhelo a tiva ta wena la gandzelani ka khanela la kokwani dala wa nga lavala ka thoma la kombela ku tlhela vuriwa ka happy birthday a ku vanhu lava rendzelaka ri kombela ku vula ku happy birthday ka mana aniki manganye la ka ndzengeza la na papa xilo vana va fana la ka sikhunyana Thabiso Chabala la ka xitlhelani ntsako zita la ka mabalani la na kgotso masuluke la ka ximawusa la a pfuxa kahle no lavelelo kahle hi mana hi mani Tongo wa Mike Maringa na Oscarini Masoloke lava nkata mudyondzisi wa science la ka Siyandani la kwala high school dango ni khensa swinene va mandzani vuyelela ka sike va ku ri mani July khulukhuru ganjomani lava va ku ri xiyele mavhulavhaloni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ri kombela ku pfuxa kokwani dela wa nga lavalaka thomo la justice xilo wana ka mahlati la papa xilo vana va fana la ka sikhunyana lava pfuxa kahle hi DJ Njomani kwala block 10 ka sikhunyana kambe sweswi ni le Alexandra hi ntirho muhaxi wa mina ni khensa swinene ka sike va kona ana u ta visita the original one kusukela ka muswali va ku ri xiyele hi tlhembe ra DJ kombela ku pfuxa mantsongo wa ndlela brawini la ka Siyandani la ni pfuxa mani rose wabyana la ka nkuzani la mani n'wazita mahlangana ku hleka la section f a pfuxa kahle hi ana u ta visita the original one kusukela ka muswali eri ku ta rimeri va kona na vona va ku ri xiyele hi tlhembe ra DJ kombela ku pfuxa mani rose tsandzelatselaka khan zamula given xitlhangoma laha ka malamula la na manantsalo na ndzalama laha ka nkuri ka tomu laha engeta baloyi la gan section f a pfuxa kahle eri ku tarimbe ni ri la bolweni la rulani lina va kona na vona va ku rixiyele hi tlhembe ra DJ kombela ku pfuxa mani vanandzelaka ri kombela ku pfuxa mani grace makhuvele la gandzelani ka khani sesi mihloteli zita la ka ngove jamela 1 na sesinyele ti ngoma fota la 14b va pfuxa kahle lina vhukeya la ka ngove lahani khesa swinene mugangeni wa ndhuna makamu ni khesela ni va mandzali vuyelela ka sike va kona mani josweni lan'wana va ku rixiyele hi tlhembe ra DJ kombela ku pfuxa mani vanandzelaka mt ndhambi laha xivulani la gwangwangwana ya dipudunga la part-time la ka bongwana ya na tshikani filo mara ka nkuri zamana ni kombela ku tlhelepeka pibedheka Thabiso Chabala la ka xichelana laya ni va pfuxo kahle no navelero kahle mani Josephine Hlongwana ni ri la ka xosa ni khensa swinene mani Josephine Hlongwana ka xosa lizinkuna va kona va ku hi swin'we ni ri kwala xivulani ni khensa swinene mani lizinkuna laha xivulani la ka sike va kona va ri varihanyi la ka nkuri ka tomi va ku ri xiyele hi tlhembe ra DJ ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa tisalana lavmore khotso kusukala robin ka xihoko mana ntsalo ntsalama la ka nkuri ka tomi la na sisi margaret khoso kusukala ka mugongoma laha va pfuxo kahle va ri varihanyi lo kusukala ka nkuri ka tomi wise men socha va kona va ku rixiyele hi tlhembe ra DJ ni kombela ku dzamana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa boxi bebla nzama laha ka mabana laha ni pfuxa na chester maxiyembze laha ka xikukwana laha ni ta hetelela hi ku pfuxa sikhwama ka xikukwana rapy birthday eka yena vanhu lava pfuxa kahle hi wise man socha kwala ka malamulele ka mavambe ni khe swinene laha ka malamulele ka mavambe wise man socha ka sike ya tlhava ka ri vanin'wana ku tlhava ka sweswi laha imihlongo i laha ki mihlongo lava ku ri morning tlhembe ra DJ DJ ya me ya matimba ri kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ri kombela ku pfuxa vava mihlorisize ka richadi ri khotsola robeni ka xihoko alex ara ri maluleke laa bangula ena mani n'wazita mani grace makhuvele la gandlanani ka khari va pfuxa kahle hi fm nyanyikelani i laha ki mihlongo ni khensile ka sike ya kona mani la colin shuma lava ku morning brafan ag ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka nongonoko 326 a ku mihlongo ni khensile ka sike ya kona mani la colin shuma lava ku morning brafan ag ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka nongonoko 326 a ku pfuki bonelson mabondelaka mihlava vhilemi laha ku kona makapuleka

eka skema ku ri van'wana va nga kombaka loko fambe ri kungula i le kengomeni kusuka lava yehlela ri khe swina va tirhisa Facebook na vona ku va va endla tano thomasi mudyongwana xivambo vakona va ku ri xele movhurafara ni kombela ku va pfuxa vanhu lava landzelaka tshikani fanele va laka nkuri zamani eric tarimbeni laha bolweni laya papa mihlurisi zeka richard rikhoza la robert leswi wa ka pfuxa kahle hi thomas mudyongwana xivambo kusuka laya and khe swinene va va ni khesile hlayisekani ne va ku ri mani makhomele grace lava ku ri xele tlemera tijeni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni kombela ku pfuxa bava kala xaka dhawulo wa ka ma nga nyelaka gongongo laha bava xigondo xa mondo miyile laha basani ka nhlanekelana papa alex arari ebabangu a va pfuxiwa kahle hi mani loko ku nga ri mani makhomele grace kombe ku tlhelemela kumbe birthday aka papa xilomo na vafana thaviso chavalala la ka xitlhelana laya na vanhu lava va pfuxiwa kahle no navelero kahle hi va mani makhuvele kwala gandlanani ka khani ni khe swinene mani makhuvele la gandlanani ka khani lava ku ri mani king khala nga bolo yi va ku swin'wanani ri kwala valjas hale valtownda ka sike va tlhela va ku ri mani n'wini tlhavaka swi swin'wana ka zazani n'wi tlhavela i mathimathi lava va ku ni pfuxa walter mukhwati la nyagelani ka xihoko ni like mihlongo la nyagelani ka xihoko na floro makhuvele lama wa block 9 va pfuxiwa kahle richard mathi kusuka la tlhotlhoke block 24 a kusuhi na ntshava ni khesa swinene ka sike ku ri mani laya mani a ri basile va ku ri xele tlemera tijeni kombela ku va pfuxa mamaseve mani hlengo emtilweni laa ka va koxela kokwana wa mikhensa loka va pfuvela na mama albila ka xikukwana ni kombe ku tlhelemeleke be birthday aka boti wa mina thaviso chavalala la ka xitlhelani la na papa xiluva na vafana la ka sikhunyana va pfuxa kahle no navelero kahle mani ri basile risima na hlulani mani la ka mapuvela ni khe swinene la ka mapuvela bishop rini ra simphi va kona va ku ni na wena ni ri kona dzimawule pile ndi ri vonga mandla thingwa na mianga tiselana va murikhonzo va khona na vona va ku ri xiyele ni kombela ku pfuxa vana vanandzela ka mr party ni kombela ku pfuxa fm ya vuhihla angele ganbaloyi na n'wazita mana makhumele grace la gandlanani ka khani la na vori varanyi la ka nkuri ka tuma va pfuxa kahle tiselana va murikhonzo ni ri kwala nyagelani ka xoko mana bumba lo stinyi ku va kona na vona va ku ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mana hlengwe emtileni la ka makoxela thavele ya kombela ka mapapila la na mani makhumele ni ka ta botirichi la ka ndambela ni kombela ku tlhelemela ka birthday ka vanu vanandzela ka ni kombela ku vula ka birthday ka thaviso chavalala la ka xitlhelana na advice sambo la ka nkuri ka tomu va pfuxa kahle no navelero kahle hi mana bumba lo stinyi kusukela ka homu 14b ka sike va kona mani la i walter mukhwati lava ku ri va xumi tlhelemela the jane kombela ku pfuxa richard mathi la tlhotlhoke la khasisa ka richard rikhoza robeni ka xihoko na like mihlongo la waterfall la midrand va pfuxa kahle hi walter mukhwati ni ri kwala nyagelani ka xihoko ka sike mani maria ri khotsa va kona va ku ri xiyele n'wana ngoni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni kombela ku pfuxa skoni mani makhuvele nkata boti richila ka ndambelana skoni mani ri khotso nkata boti monika laha ka njhakanjhaka mandela na skoni ni ndengo maluleke kusuka la robeni ka xihoko va pfuxa kahle mani maria ri khotso kusuka la ka mageva location khesa swinene ka sike va kona manila i magret lava ku tsi tlhava ni tlhava ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni kombela ku pfuxa va rihanyo laha ka nkuri ka tomba va mihlurisise ka richard ri khotso la robeni ka xihoko ni ta hetelela igan bolo yi lava vuyehla lava pfuxa kahle hi mamafikile magret cos kusukela ka mikongo ma vakona kokwana makapela eka xikokwani va ku ri kombela ku pfuxa vanhu valandzela ka hitlemero tijeni kombela ku pfuxa musa makhuvele laya ecopaka xikokwani laya na mukhacani wa le rigedi la ka mlengenese block 3 xuxayini madonoro la ka mabanana vanhu lava nkwava va pfuxa kahle hi ko ri makapela eka xikokwani vula u tlhela ku happy birthday aka thaviso chavalala la ka xitlhelana la advice sambo la ka nkuri lana rinama a b9 papa xilomo na vafana la ka sikhwinyana laya a pfuxa no navelero.

0: kahle kokwana Makapula ni ri kwala ka xikokwana ku lana Irene Stall va kona va ku minjhani muhaxi ene kombela ku pfuxa mana bumba lesi tinyiko la 14 b kokwana Makapula eka xikokwani mana makhuvele vudhuma kusukela Gian section f vuxa kahle hi n'wa Sam Sithole i mani nhlungwani la ka ngovela ni khe swinene n'wa Sam Sithole mani nhlungwani la ka ngovela va kona mana ku tlhavaka sweswi la i mana nsuku na Sithembile lava ku ri xela tilemelo tijani kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa swivara mafemani mataleni makondo laha ka mapovelano na wa mina i wili malungani laha ka mapovela na judgment wa vanyi chavalala la ri singa view ni kombe ku tlhanivela ku epebirthday aka Thabiso Chavalala la ka xihlalani lapa va xilovona va fana ka sikhunyani nyeleti maguxe la ka mapovela na mhani a niki manganye la ka ndengezelanga ka kavelo hlungwani laha ka mapovela va pfuxa na navelo ro kahle hi kokwani wa khensiwe i mhana nsuku na Sithembile na nkateko la ka mapove a Lipompo ni khensile fanele ku ri Simati Thomas va kona na vona va ku ri xela hitlembe ra tijaku pfuki khensani loro belankulu la ka mapayeni laha hi teka nhlatsoko la ka mapayeni na Elsi Milan laha ka makoxa va pfuxa kahle hi fuloko ri Simati Thomas kusukela ka muswani laha va kona Brenda Marimi va ku ri xela hitlembe ra tijani kombe ku vula ni ku a ku pfuki vanhu lava rhandzelaka a ku pfukeri ni Jody Magode laha ka ndengezela General Thomas Chabalala la ka ntshuxi la ku pfuka na mani laha ku nga ri bodi xigodo xa Mondo Miyila laha ka basani ka hlanike kombe tlhelo ra ku birthday aka Thabiso Chabalala ka xichelani lapa va xilona va fanele ka sikhunyana va pfuxa kahle no lavelero kahle Brenda Marimi ni ri laka rivala lani khesile eka sike va ku ri Frank Manganye va ku ri xela hitlembe ra tijani kombe la ku pfuxa vanhu va rhandzelaka tshikani filoma la ka nkori zamani flora makhuvele lama wa block 9 na gumba kumba Elias Novela a va pfuxa kahle Frank Manganye ni ri kwala ka mavalani danke eka sika John Maxwell Mashele va kona na vona va ku rixile hi tlembe ra tijani kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa mana Albi la ka xikokwana la Morris Guila ka mapuvela mazambala Green Farm and kombe ku tlhani va ri ku birthday ka Doli Ntshembo ndlovu la ka mapayeni la na nkavelo hlungwani la ka mapuvela ni khensa swinene and ba mandaribie lava pfuxa kahle na naveleriwa kahle hi mani loko ku nga ri xibejani Maxwell Mashele ni khensile exibejani Maxwell Mashele ka sike basani chavango va kona na vona yimisa vokoboko loko fambeli kun'we kusukela ka nkomo 22b ni khensilani smart lexitonga va kona na vona namhla va tirhisa xiyenge bulixa Facebook va ku ri xile hi tlembe lo tija ku pfuki choice wa le xawela ku pfuka mani lidia ka sikhunyani ni ta hetelela hi sesi wa mina i mani basani na tlhelo ka famanda high school ni khensa swinene la ka siyandani la kahle hi ntombi leyo yo tonga yi ngo tingetsena kambe yi tongela ja ra yona ka sike va kona mana risana ri nokona ri nga ri va ku ri xiyele tlembe ra dziyani kombela ku pfuxa kokwani gaveni laka makoxa laha mani Grace Mashali la ka makoxa laha tshikani filoma la ka nkuri a zama na va pfuxa kahle hi mana triple r ni ri lastylop eka ya hi laya ka makoxa hansi ka vukosi bya ndhuna mungoni ni khensile ka sike va kona king khalanga baloyi va ku swin'we ni ri kwala valdesia khensi swinene la valtown laha ka sike mani un'wana n'wi tlhavaka sweswi la i zaba papa maria va ku swin'we ni ri kwala ka gijamandeni khensi swinene la ka gijamandeni petrus matons va kona na vona va ku a ku pfukile va landzelaka hi dijet lemi kombela ku pfuxa hlahlangomani la ka thoma la mzamani kenneth makaringe baloyi la ka thoma la na colbert chavalala la ka thoma la va pfuxa kahle peters motos lowun'wana john matosi hashtag ya hi sansimbi ka sike rodney minyoko la ka ninani va kona na vona va ku ri xile hi tlembe ra dija ku pfuki vana va rhandzelaka my lovely wife tsakani sharon masimbye la ka ndindani la na mana xitoki la france laya tiktok ya radio xala hlungwani la ka makoxa la papa xilona va fana ni rap birthday aka n'wina a va pfuxala kahle no naveleriwa kahle hi rodney minyoko la ka ndindani khe swinene rodney minyoko la ka ndindani so ya P Crosby va ku good morning ni pfuxa n'wananga i ntshovelo sambo na n'wananga n'wana wa mina swa mina sambo na mana mina Mavis Mabunda Malovisi a pfuxa kahle hi Crosby so ya P sambo ni ri kwala Soweto ni khensa swinene ka sike mavona va kona na vona va ku ri xile hi tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava rhandzelaka ni kombela ku pfuxa sesi wa mina i Xithembiso Khosa kwala ka Thomo Nzalo Xivambu la ka Thomo la na nkateko maluleke la ka Mchipisi la pfuxa kahle hi ntiyiso mavona ni ri la ka Thomo la ni khensa swinene la ka Thomo la ka sike va kona mana Nzalo na Nzalama va ku ri xile hi tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava rhandzelaka Eric Tarmel la bolweni laya va ri va rihanyi la ka nkuri ka Tomo na Nyeleti Clementine ka Tomo ni kombe ku tlhanivuka pepethe ka advice sambo la ka nkuri ka Tomo va pfuxa kahle no navelero kahle mama Nzalo na Nzalama la ka nkuri ka Tomo ni khe swinene manzala Nzalama ka sikase va kona mani la engeta baloyi loko va kona ku fambeni kun'we ni ri kwala Gian section f ni khensile sinkis khauri wa harambani va ku swin'we ni tlembe ra DJ ka nongonoko 326 ni famba na wena ka morning beds hi laha u nga heriki bramina ka sike va kona ni kombela ku pfuxa mana makhumele vudhuma kusukela Gian section f ni pfuxa basani n'wana mani posa la ka ngove ni ta hetelela hi Sonia Khensani mdongwazi la ka xikonelo ni khensa swinene ni ba mandaribiele la ka sike kona mazambala Green Farm va ku ri xile hi tlembe ro dziyeni kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka mani khuluma ka mlengelisi block 2 Philly Jones Machayela Zingai Village na mani Tabela Radunungu va pfuxa kahle hi mazambala la Green Farm i papa xiluva na nkalankata ni khensile eka sike masini madzivandile va kona hi timinete tinharhu ti nga sala va ku xin'we ni ri kwala ka Chakhuma Maguvuni ndoliwa nga mandla T Nelson Mabunda va kona va ku ri xile mavhulavhala ni kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa Colin Chuma la ka Mdavula kokwana makapula eka xikokwana leri ngwana mina mavasa la ka Mdavula lava va pfuxa kahle emilongo ntima ni ri la ka mhla wa vhilimu ka sike nhlahlangoma vana va kona va ku ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka Pages Matons laha ka Thomala, Santon 6 laha ka Thomala, Thelma Mahlawule laha ka Mapuve laha va pfuxa kahle hi Nhlahlangoma ni ri kwala ka Thoma ni Kesile Mafesi Mlandzu va kona na vona va ku rixela hi Tlemera DJ. Ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka, ni kombela ku pfuxa mhani Sungulani laha Beeline laya, and mhani Makhuvela Dumo kusukela Gian Section F, Masenga Huku laha Masenga Huku Zita laha Beeline laya, and ni kombela ku tlhela ni vona ku Happy Birthday ka Rinama a B9 va pfuxa kahle ni navela ku kahle hi Mafesi Mlandzu ni ri kwala B9 Dango Mashu wa Mayor Best Kesile Shinene Mayelo Sandra Bilomu va ku avuxeni hi swin'we ni ri kwala ka Masakona ka Magoro ni khensa swinene la ka Masakona i tlhelo ra hara ka Magoro hala ka sikeva kona mani lava i vorasta makumele va ku swin'we ni ri kwala Gwenani ya Temeli ka Jamaica Street ndo livonga mandla n'wina miyanga chanda ehenhle ka xin'wana chanda Tshivenda na Xitsonga sweswo combination eka sike va kona mani lava i Lugao Mchedzi va ku ba manini rote good morning ndo livonga mandla thingwa na miyanga and kha ri ni nga rivali ku ba mandla rivuyelela ka hinkwerhu n'wina mi nga kota ku hoxa xandla ka nongonoko na le ka mixo wa siku ra mihla ku fika laha yi nga fika kona sweswo hi le ka timinete timbirhi ntsena yi nga se ba awara leya nhlanu ku ka awara nhlanu henhle ka nhloko hi laha mina na wona mingiseri nga ta va na matimba ya ku cinca magiya hi tsutsumela ka xiyenge lexi landzelaka sweswi ni pfumeleli mingiseri wa me and tsetselela vambirhi ntsena laha riqingweni laka nambara 060875942 andzhaka sweswo lexi xi endlaka mina na wona tsutsumela ka lava nga kona va nga ta va tirhisa xiyenge xa mbulu xa WhatsApp ku va hoxa xandla ka nongonoko si no tsetselela
1: tlhavantlhava
0: tlhave ku tlhava sweswi
1: laha ka Mavalani ku na Masilo Ndlovu mudrayivhi wa chopa a va fukrixini ni tlhela futhi ku kona laha ka Mavalani ku na RW xivuri imfundhisi xivuri kwala ka Mavalani ta hetelela mani wa swihlangi kwala ka xikukana mugangeni wa Mzindlane Grace Mathevula i n'wakhalanga loyiwani i ya loyi vanhu lava va pfuxiwa hi Masenyani Daniel Mashava kwala ka xikukwani amugangeni wa Mzindlane a etirheni maxaka
0: kesa swinene a hi hlayisekile ba
1: tango
0: tango fe no tsetelela la
2: mpfukile
0: minjhani
2: mhanilindi a xifasiwa ku pfukani ka mhana nkambi
0: ni
2: pfuxa mhani Makhuvela jikele misava hinkwako ku ya fika ka mabodi ankanyeni ka ta boti ni ngo pfukani kwala Giyani ivi ni hetisela hi mhani Makhuvela ka ta boti rixi aka Mbambi va pfuxa i mhani Mahuri aka Mapuva a hasi ka sport center inkomu
0: kesa swinene hasi ka sport center la
2: hi swona tlhavantlhava
0: danko GSRFM Tabele
3: Manmari ya Blankulu avapuki Manchaki avapuki Maluma Ben Kunika avapuki vapusha imalizi majoka mingisa block 3 ko
0: Kesa shina hlayisa kanla block 3 la
3: Thank you
0: Amtsana la kemi xa romeni ba mandar biela la kesa shina ne kaskes karwa ino ibeka la kawara nthlana hle ka nhloko sele hle ka wara nthlana ndala le mina na wona mixer i 0 minutes say bila wara liya ya nthlana ni pfumeleli mixer romeni ntsu mbeka la vanga kona vanga kandisa kuna le la ka WhatsApp bo singuna singuna namuhla ila
4: re sele DJ ni kombela ku va pusha kombela ku pusha se dloro malule ka ka khala ni pusha bodgezan atlas malule ka 14b ni pusha message swina hlungwana ka xhosan na va pusha ka iron malule ka nkori hlayisa ka DJ
5: ka xaka dawili yo mangani ka gomo fukani vanhu vukaya ka thoma fukani tekseli mala khavisa ka ngobe vanhu ako vanhu mani mari va ka bila kulika misbik 2 danke
6: Mr. Party, ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na Mr. Mazevezeve ka Ngove. Ku na mhani wa xikhongele lowa jahaka sikhunyana block 20 pfukani na n'wina. Ni ta hetelela hi mhani Khotso a Mountain View pfukani ka n'wana mutswari. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mari ya Masanganyi. Kwala ka Masanganyi kwala hansi ka vuntshwa ka holeni wa maxangu wa mpatso. Danku.
7: Absen Clement DJ Mr. Pat mafula vala mpukrina moya va pusha pfuhla khuri kwalo ko teka vanharo nta pusha ku kwa ndala vanga lava ku sikeleka thomo a va pfuki kasi ku na kwani makapuri ku sikeleka xikukwani a va pfuki nta tira pusha mungana wa mela jazz 182 ina mani mama vanhu lava hinkwavo pfuxa tla hlamusa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxani kani lo pfamfa hi hlaka madavulu mbuyi amina ve ri na khatsa
8: Kurula DJ tlhavantlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa hanhu wa valandzwa hanhu a ni ki mhlanga kona laha tikweni ra ka siyandhani hayi pfukani ka hanhu ni pfuxa mana teenage lava va mantsongo wa ndhuna braweni pfukani ka mama ni ta ni ta hi tshela hi se tsakani wa mavona kona kwalaha tikweni ra ka siyandhani pfukani ka sesi vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa mukhenso na xivono ni ri kwala tikweni ra ka mapfuvi na nkhensa papa ntsongo wa xihlanu
9: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mahangi ka mukhomi mhani n'wazita i mhani Grace mhani makhuvela a gandlanani ka khani mhani Maria va ka hayi sweswo kwale gandlanani ka khani a va pfuxa hi mhani Flora makhuvela a ma wa block 9
10: hayi ni kombela ku va pfuxa pfuxangu wa mina manani ke mihlanga kwalaha tikweni ra ka siyandhani n'wana mani pfukani ma swi tiva n'wana madi ni landza mani lidi ya mahlawulo kona kwalaha tikweni ra ka siyandhani pfukani ni tshela hi mani a khavisa la ka nghove n'wana mani a mina pfuka vanhu lava nkaka va vona va pfuxa ku mani mabondi mina ni kwala ka nghove danga
11: ni kombela ku va pfuxa botlemi ni pfuxa mhani Maria Rikhotso laha lokixin ka Magevo pfukani n'wana manani ni pfuxa Mixo Rikhotso le njhakanjhaka Mandela i n'wana Boti Monica lava pfuka ni sesi ni pfuxa na kala Shaka W va ka Manganyi le ka Gongongo vanhu lava va pfuxa hi mhani makhuvele ka ta Boti Rich laha ka Ndhambi Nkensile Muhaxi
12: DJ Tlemi bra mina hawani kelonene Muhaxi mo hi pfuxa vanharhu ntsena xo sungula hi ta pfuxa kokwana wa xingwavile vona va kumeka le ka xihosani a va pfuki ni ta ni ta pfuxa yahani wa Masilo vona va kumeka le a Chamanda le na vona hawa a va pfuki ta ni ta hi tshela hi wa mbilu na moya ni musi wa hosi yeni kumeka le ka Nsawulwa block 25 le muganga wa tana kahle na vona hawa a va pfuki vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa xilahla Richard Zampiri ni ri laha ka siyandhani la tsakani lonje laha a kaya ku ri ka Nsawulwana block 25 danke Mr DJ Tlemi
5: ahe DJ Tlemi ni pfuxa mfundhisi vhelevhele ka nghove pfukani mfundhisi mhani va xiteji xa GCR ka nghove bava user Bennett Mashele a vuhihli va pfuxa hi mhani a khavisa ka nghove inkomu
11: ahe master ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa sesimhaka laha ka nkurhi a xifasonke ni pfuxa gumbagumba Elias Novela la ka xihosani ni pfuxa kokwani wa gwevani laha ka Thom vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwani wa xingwavi la ka xihosani nkomu
13: nkomu khaze twana we manikele mathevula ka maswanganyi pfukani manikela ka mapayini pfukani sesirule Roland Chavala na n'wina kwalaha ka mapayini pfukani ni hetelela Ibrahim mina Giyani Baloyi laha vuhihli hinkwavo a va ri na papa Mhlori Siseka Richard Rikhotso ni kwala Robin ka xiweko sevendela ni nkomu khaze
14: njhani DJ Tlemi ni pfuxa kokwana wa Bebeza mani Khumalo kwale 14A ni pfuxa mandorini va ka Mayele kwale 14A ni hetelela hi vamase wa mina Maseso Fevuxaka bya Gobo kwale 14A i mani Kheyila kwala ka mapayeni a hi fambeni ya deke kra papa xiluvana vafana kwale ka Siphunyani danku
15: rixile Tlemi DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa xiluvana vafana le aka Siphunyani le ku na kokwana swo boha le aka makoxo le scheme safety yi kumaleke ka nghove jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxile ki nghoveni a va yihle danke brahmin
16: Tlemi lowa DJ ku na life born entukulu wa n'waxinangani laha tikweni ro leka Gongongo laha kati va kona Phineas Sithole laha ka Gongongo laha na Swara Rubakani ya Phineas Mayimele laha kaya tikweni ra ka Gongongo hinkwavo a va ri na kalaxaka i W Manganyi me ni tshamaka tikweri leka go ni khensile Tlemi lowa DJ hosi ya minene boboy
17: avuxeni muhaxi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani n'wazita a gandlanani ka khani ni pfuxa masi wa mina mhani zizita ka nghove ni pfuxa Khensa Yiseke ka Thomo a va pfuxa hi Julia Chavana mafumani kwala ka makoxi danke
18: Michelle onene tlemile wa DJ akupfukiwa mbili na moya evidence kwa mgwenela again as section A kupfuka tatana Thomas Chaukele ka xikhumba ja ramhlengo akuna unwani ntoyetele mano kungayetelele hi tatana Gift Joke by kusuka leka Mswane vanhu lava vapfuxiwa mano kungari DJ Abza kusuka kwini lowu nga ndawundela gan section A kusuhi na hotela ximani krachima mavhiya swingologe hlayiseka tlemile wa DJ tangofu
19: rixile DJ Tlemi akupfuki kokwani sobo wa ka makoxo va ri henhla ka madavulo va lompfapfa va ku a mi navela a mi navela kokwani soboa mi tlhela mi ku khatsa pfukani kokwani soboa va kwini vuxokoxoko information siweyo leyi a sikumekari ni ta hetelela hi mani na ni ta hetelela hi kala xaka Dawulo Mangani kusuka le atikweni ra ka Gomo lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxiwa hi munhu wo duma rexe laha mugangeni wa ka wa ka ndhuna eka namuchana namuntlha ni karhi ni dya khekhe ku ri ku tswariwa ka mina namuntlha siku ra mina ra ku velekiwa ku nga va mani na ku nga va papa Xiluva na vafana ne la ka screen hlayiseke DJ Tlemi tango xilungu
20: mhlava va kona mama Gesi la senior view va kona mama Khuvela loko duma le mugangeni wa ri voningi va kona mhan'wazi tama hlangana na kuseka timbi ti nga hlangana ekarateni ya marila dry a pfuxa mukhacani wule ka rikitisiwa sika le titanke papa mama
21: epfuleleri vantena na hi laha ku nghenaka mo hi va pfuxa va kona vamasewa wa mina i mana xikhongelo lowa jaha laha ka sikhwinyani la pfukani mi pfa mi hakasa tihove hi le ku teni va maseve ni tsutsuma ni ya le kari ka njhakanjhaka ni ku ni mhani masimasewa wa mina mhani rikhotso nka ta botmonika mhani loreni ha mo milenge mimbirhi mi vhaka halegiyani ya ka sikhwinyani namuntlha mo ni hetelela hi mana mo ni hetelela hi mana albi ni ku mana albe loko mi suka kwahala ka ma xikukwani mi hindza mi ni teka mina la ti-efe la hi famba hi ya le ka sikhwinyani vana hinkwavo ni va pfuxiwa emana xihlovo kusuka la tikwenda le kule eFrance mo hi pfala hi huma hi ku gandla
18: rixile Mr. DJ ni kombela ku va tsutsa ku na schoolboy ni ri pfukani bra ya mina ku na n'wahulela kwala risinga view ni ri pfukani mhani wa mina ni ta hetelela hi gumbagumba Elias Novela kwala ka Xihosana vanhu lava a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka minginisi block ni ku danku Mr. DJ Tlemi
22: avuxeni na vaxumi ni kombela ku ya va pfuxa ni kombela ku ya pfuxa mhani Joe alayitini ni pfuxa mhani Makhuvela lowo duma misava hinkwayo yi jikelele ni hetelela ku pfuxa kokwani Gaveni ka Makoxa a yi pfuxa hi mhani wa xitixi xa Jesse a ri kwala ka Nghove
23: rixile ni kha ni kumana nhleko kwala ka mavalani pfukani majamalumi mase wa mina mhani Rivombo la ka jimu la pfukani mase wa mina ivi ni ya pfuxa papa Makapuli kwala ka xikukwani kwala pfukani papa mina a ku ri mama Albe kwala ka xikukwani emugangeni wa Njwindlani kwahala ka vapapa Masenyani Daniel Mashava inkomu
24: avuxeni Tlemi wa DJ kombela ku pfuxa vanharhu ntsena Queen of Limp ku pfuka homu amangombekhala ni ri pfukani ni pfuxa manjajani aka mchipis makhelwani wa mayini ni pfuxa na Abe Maswanganyi kwele ka Maswanganyi va pfuxa hi tavhele ya kumi ni ri kwala ka mapapila thank you much
25: kurhula Mr. Party kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka xo sungulo ni ta ku ni pfuxa mhana Bumba Lucy Tinyiko va ri kokwala 14 B ni ku pfukani sesi na ha ri kwalaha 14 B ni ku ku na papa Class Gezani Maluleke ni ku pfukani ivi ne ni ya hetelela hi mhani Burisa en'wamthombeni la kokwala ka ya ka mapayeni ku pfukani mhani hinkwenu ka n'wina a mi pfuxiwa hi rhulanchavalana ni ri laka ya ka mapayini dank
26: rixile vulavala ni kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka ni ta sungula emhani Khumalo ekokwani wa Bebeza a va pfuki a 14 A vakona mandorini wa khalanga ava pfuki na vona ta hetelela hi ku pfuxa mana bumba lostinyiko kwala ka huma 14b a va ri na gezan class maluleka hikwala ka huma 14b danke hi vulavala
0: hi vulavala ni kombela ku va teka ni nge tekiwa tala ni ta teka vanharhu tsutsumana ya le ka sikhwinyana ku na vayini va ri mani beti maxindzwa black drand ni pfukani mhani wa mina hi mina luya ni ya ka huma 14b ku na kokwani gezan class maluleka no tatelela hi mani wa laki na orit u ni ya leyi a xawela DJ Claim ku na bo Themba Maxakazi yo ni mutwini tolo boti khaleni mudlinini ni ku pfukani boti n'wana mani ah hinkwakwala a va pfuxiwa rado karete bodi ri le ku tetaniwa tiya mpundzulo hlayiseka DJ Dake
1: kurhula ku ve na n'wina DJ Claim kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka va tsaka na vona hi ku pfuxiwa hi mina Mantsikisa xitrata i xa majaha ntsena xa avenue le ka bungeni pfukani ka mhana mina ka pfukani kwala mutini wa ka tepa ha ntsakani xitrata i hanye ka zala pfukani ka mhani wa kaizini mhani ndhawu laha hlangana township ha nwa ndhavizita nga mhani makamu sesipichi pfukani na n'wina laha hlangana ni township valava hinkwavo a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlangana ni township laha ni kumekaka kona ka DJ Claim hi tirha tirhixi le dyambu ku lava ku dyiwa la
2: DJ Claim a ku ku ya pfuka vanhu va mina foro wa mina Violet Bavo a pfuki ka jipungala ilume ku ya pfuka Julia Mafumane a va pfuki ku ya pfuka mhana Nhleko a va pfuki na vona hinkwavo va pfuxiwa hi ri kaka ribavaribava na marhanga emthi wa ka ndhambi ni ri lasoweto la Ford of Park la ximudalini xa mina kha ni prepare ku famba ni ya ni ya Giyani danko
3: ahe tlhava ni tlhava hi kombele ku va pfuxa ni pfuxa tatani xibudungwa na va pfuxa ni ri pfukani ivi ni ta ni pfuxa tatani tshika swa hanyanganya le ka khakhala leyi buto xirhandziwa hi ri a va pfuki na vona ivi ni hetelela hi mana ni hetelela hi va hi tatani i Judas hi ra vapfuki na vona va teka xibazano va ya ku tirheni human fisha grawundini danku

0: kotara ta mina ta mingisela mesa yi bila wara liya ya ntlhanu ni khensa swinene ka hinkwenu nga mi nga hoxa xandle ka nongonoko ku tirhisa xiyenge xa mbuti xa WhatsApp ra karhi na vona van'wanyana vhelavhela ni se fika ka tin'wana ti-voice note kambe kan khensa swinene ka hinkwenu nga mi nga kandziyisa marungulo man'wini na van'we va tsala kunene laha ka WhatsApp ya mina ka nambara 0608 75 942 swi vekela ka kotara ta mina se yi bila wara liya ya ntlhanu ni pfumelele mingisela mina ni khensa swinene ka loko wa ku pfulela xiyanimoya eka mixo siku ra mihla ni khensa swinene ku va u teki nkarhi wona hlola xitichao xa xirhandza jinsarfa rito ra rixaka kasike ku busy vhele na tivona man'wana marungulo lama kha ri va ka ha hina hi tsakele mikutlunya kumbe mbuyelo wa xipano xa Mamelodi Sundowns no na mi khensisa swinene van'wani va karhi va tlangela swinene mbuyelo le ka xipano lexa xa Orlando Pirates ni le ka sweswo hi khensisile swinene kasike ni pfumeleli mingisorome hi tsumela ka xiyenge xa mpfanganyiso la ni kota ku teka ka WhatsApp ni ku teka riqinghweni hi nkarhi wu ri wun'we tlhela ni ku teka xikan'we na le ka Facebook kasike sweswo hinkwaswo swi endleka nambara 0608 75 942 eka Facebook at GCR space FM kasika WhatsApp i nambara leyi fanaka 0608 75 942 vo sungula eka mpfanganyiso la mo sungula ka mpfanganyiso la
1: loko va ni pfuxile hina a hi fambini mina va mukhacana ku ni ri gidi madam sukela ka mina lowo swi mahlohlona swisela mani va pfuxiwa mana neyo lawa katla Joni hambi ni ngo ba volume 1 hambi 2 hexi
0: me ni rhandza volume 1
1: mina ni ka ta Joni gela a ni ka risimu yo bakulungwana
0: hi li yona ndikisa ni khensile
1: ahe
0: hayi kata Joni mara tsi nhlaveni ve
2: mana nhleko ve le ka mavalana a va pfuki ni ta hetelela kokwa wa xingwavula ka xihotshwana va pfuxa hi kokwa wa gwevani kwala ka thomobaini
0: khensi nai ku vona gwevani la ka thombala loko swi tisa sweswo mingiselo ya mina a hi magic vo ntlhavela ka nambara 0608 75 942 hi kona mani va tsutsumela va ri kona van'wana la riqinghweni kambe ke hambi swi ri tana ni khense swinene ni karhi ni ri vona rin'wana rungula laha ri ku volume 1 yi ba ku dlaya kasika hi tsumele njhani na ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa vuburi xa WhatsApp va rhumela mikandziyiso ya vona laha ka WhatsApp ya mina laha hi lavo sungula van'wanyana
1: tlhavantshava hi kombela ku va pfuxa ni pfuxa papa swiluva na vafana kwele ka sikhonyana va kha va ya xava khekhe va ku helo tete n'wana madala ni pfuxa kokwani gaveni kwele ka makoxa va karhi va ku baya ni hetelela hi mani na ni hetelela hi mana na Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tiritirini i driver a tiritiri yaleyo danku
0: ntlhaveli la
3: mwaxa
0: mingisero wa me
3: i xigodo xa mondomuyila la basani ka tlhani
0: hi mitwa kahle la basani ka tlhani kila
3: ya ni ta tsutsumela la sikhimini ni ku Lodwick Lodwiki ha ni rivele xivongo xa vona kwala sikhimini a va pfuki and then ni tsutsumela la Dingamazi la ku na Rasiya Sala ni ra va pfuki na vona ni tsutsumela le ka Babangu ni ku Alex Harar Maloleke kukani lexiwana xo va xigodo xa mondomuyila la basani kahlani 5
0: kese swinene hlayisekani
3: hi swona mahaxa
0: danko

0: Tshabelela.
1: Hello.
0: Aye.
1: Ngomelo wa push.
0: Aye batsotse.
1: Ni pusha Colin Duma ha bokolo.
0: Mm.
1: Ni pusha Matilele ka xikwawa.
0: Eh.
1: Ni pusha Masenza a mache.
0: Mm.
1: O pusha Msingwe Jijuka kwala ka xikwawa papa.
0: Tsasa swina nhlayisekani.
1: Thank you.
0: Hela bangwana ba tsara ku nenela ka WhatsApp yone ba ku kopela ku pusha bana ba tsara ku kopela ku pusha ntombi ya mina ngwa mbona la ka siya ndala la pusha na ntombi ya mina ngwa mhani ri bo ntombi ya mina ngwa mhani ri bombo a tikwenru undzela ka tomo ene pusha ntombi ya mina ngwa kesi ngwa la ka top bra pusha ka hlema ngwa zitha a mahlangana ku hleka starata e marula drive ni kesi ka skia la ku bangwana ba tsara ku nenela xa tanya ra ka WhatsApp mina ka number 0608758942 good morning club road jen ku bana pusha kokwana wa gubana la ka ma selane kupela ku pushana kokwane gabeni la ka makoshela I mean ni pushana kokwane bushokoshoko esuku mekar ta etelela ku pusha mani Virginia mabunza I hano nda bezita ehlanganani RDP ni kensa swina ni bamandlani biyelela kaske ni bamandlani biyelela mabushoka tlhema na mi short khoto kanjaka njaka mandela emana two boys labo wane ni kensa swina le kaske vakari bangwana vakatsara ku nendela vakari chelene kombela ku pusha kombela ku pusha manese nkona la xitomani la ka dzingedzingelana mani mabunda hi mina laha ka ngovela ni pfuxana mani grace makama laha ka ngove mugangeni wa ndunai fry makama u pfuxa kahle hi mani rose n'wavhumani laha ka jim galalume ni khesa swinene mani rose n'wavhumani laha ka jim galalume laha ka skyla nkuti un'wana a nga kona a nga tsala ku nenela ka WhatsApp laha va kona va ku ri xile hitlema ra tijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka a ni kombela ku pfuxa kokwana swa boha laha ka makoxa laha ni pfuxa boteleki ngoveni lava yehlela a ni pfuxa na mani aniki mhlanga laha ka siyanda lava pfuxa kahle hi tsakisi xivuri I mananeo kona ka jim galalume ni khesa swinene mananeo laha ka jim galalume lava kona van'wana i mamakhensi la bakuri shele tlem rod jen kombela ku pusha bana ba rendzela ka ri kombela ku pusha skoni ri lancha balala ka mapayeni la na skoni rose machimza la ka mapayeni la na skoni glory bilankulu la ka mapayeni la pusha kahle hi mama kensi nwa holelo nga munti ya mona abako I love you butiza hira baby kesa swinene ba mandlari vele la ka ska ye ba hleri mix robe kana ku tala ba katsara ku nela ka WhatsApp ra bakona ba ku ri shele tlem rod jen kombela ku pusha bana ba rendzela ka ri kombela ku pusha ku kwani ka beni la ka makoshala na mani maria maswanganyela ka maswanganyela bote judas rigedela ka mbatola na mani shobo e france a pusha kahle rod ni minyoko ni ri kola ka ndindari kesa swinene ka ska all right kesa swinene ni kesa swinene ra jar kesa le ba mandlari vele la mfuyetsi ni kesa le ne

0: happy birthday ka kateko zithale nga mabalana. Happy birthday ka papa shiluva na vafana. Na le ka thomo ikona. Na hinkwavo lava birthday yaku na vona. Na le ka dzingi dzingi. A ku ri manjhanjhani lava na
1: Kasi swinene manjhanjhani.
0: Hlayisekani.
1: Ta nkona n'we mi hlayiseka swinene. Birthday Amanda.
2: Hey, duva la mabebe eka papa shiluva na vafana na ka screen. Neku duva la mabebe eka gava dza rikhutsela ka dzingi dzingi le. Neku duva la mabebe ka ofela. Hinkwavo, happy birthday ka vo hinkwavo, makeke is true. Aba tsaki na masandaus. Aba na velela jaileri. Aba vena duva la maduva, inkomo.
1: Namuntlha lomuya mintirhweni ku hambanahambana ka yona ku na lomuya mathekisini lomuya hi nga ta va karhi hi famba kona ti-champion ti ta va karhi ti tlangela ti karhi ti celebrate ni khesa swinene eka hinkwenu n'wina mi nga kota ku va mi va party ya xinongonoko eka mixo siku ra namuntlha kasi ke hello Solon the producer famba kahle na ti-jam for the sea va kona Russian Army ka risimu kona le ka ra stylist ka risimu va ku hi famba na ti-champion namuntlha hinkwakonkwako ku ta va ku mbariwe swikipa swa ti-champion lava nga wina va tsakile lava nga tsaka va va ku henhla me ni fambile njhe mina ni tlelemera ti-jam of lovera mester party loko ni fika no pfula ni pfala ni pfala pa ngena mashin ka kongonzang loko re mina na mara zaira ntsoro love ni mara zaira ntsoro mina na ba xi nkwa ba jisar fa mara hi ra baby loko sisi ra ndzeri swi henga swendla ka mixo swi ta vula mina na wena loko hlela hlangana ka siku ra ndzela ka kutaba ku ra mbiri kutaba ku 26 eta may no famba mina salon me pina mina ngoro nkwa ya jisar fa mayime ku lunga maja jiki jela inomen ka ra famzera kahle na happiness aka ja ra balanzwa fambile mina famba ra champion emile no maila masanda wana mabaga baga ai fambile

0: ka 65 kwa ginaka 84 uhakela 220 odukumela 10,000 rand 270 odukumela 15,000 rand kasi 370 odukumela 20,000 rand kasi 420 odukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova uhaba waiting period loko utlema mali ya wena hikunyika ndzaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hikuhibela nqingo eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 nga tlhela u sendra email eka admin@shubasa.co.za.
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka eka Malamlele, Bushback Ridge, na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili Beru nga fambu kaka ya barikona
3: Bapuna ike kususa sinyama Kutungula vanhu bo hlongorisa hi moya Kutungula munhu bo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko unga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya loyi ku hlupha mutini Ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tshungula switshetshela Ku tshungula vana vo wa Ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona Laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla Naswona hi mintsengo ya le hansi hansi Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka Tsundzuka T-Life Group Tombstone Va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli Va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kwina kwi va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga whatsapp ti nambara teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava iba endli ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

xikolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson kusuhi na cash and carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: wa sukula namuhla kambe ke vele ba ke nongisa kahle mahungu lamaba kamara nge mahlweni eka bisho wa sukula namuhla ana vele Orlando Pirates win the league for the first time since lembe ra 2012. Congrats Orlando Pirates Football Club, Mr. X. Bona bona bokutala swinene ngopfu bakhala ba yozela kambe ke loko khale langutisa eka season leyi wa kumbe xana Orlando Pirates this season ikonomi ya kota ku fambela ntsengo ringana 20 million loko khale langutisa ka Betway Premiership kambe ke kumbe xana na ntsengo ringana 10 million loko khale langutisa ka MTN 8 na 6.8 million no khale nangutisa ka calling knockout
1: and it's just loko beka swilangutisa hikwaso swi sukusela kahle la ka MTN 8 calling knockout na Betway Premiership loko se swi katsakanya hikwaso ka swona na Durban City Vele tele beka wina kahle league Mamelodi Sundowns cafe tekile hi ndlela yona ya leyo ka kasi kuna misa wa la Zimbabwe la one la nga kumekela tikweni ra Afrika Dzonga la ari na chinani lexi xa ku endlela ti license ti fake driving license na ti Uber document ndlela yona ya leka ku vaka ra khomwa kahle hi maphorisa ma JMPD la nga ta vona kalisa eka khoto ya le amidrend ta ba hlamula kahle swi vutisi ku xana iko kwala ka yini
0: alright gaming sense of family ya mahlweni ku nika kahle the top stories making headlines in the learning center kare lang tisa eka misho sokana na motlhaka ngono kwa the big breakfast zone ka si swi ko swikomisa ti makata ku ba aki vanwana ba le Ghana la vanga ati ofisini ta bu yimeri bya tiko leria Pretoria ku tsarisa hikuya ntsekelo wa bona ku tlhetseriwa ka ri kwabo ba vula leswako ba le ku chabeleni ka vutombi bya bona ntlawa wo sungula wa vaaki va langutela ku tlhelela eGhana hi ra vunharhu ku na mapfhumba vhele ya ku tlhelerisela vahlampfa eka rikwavo ne lava va kha va kha va titsarisela ku va va kha va rhwaliwa swihahampfhuka va tlhelela ka rikwavo mahala so heyi van'wana se va le ku kombiseni vata ku se va le ku chaveleni ka rihanyo ra vona hi yo mhaka a va ha tshamisekanga va chavela na vutomi bya vona so va kombisa timhaka ta ku ntlawa wo sungula lowu nga languselaka ku va wu kha u hahisiwa kusukela kahle ka siku lerara wa vunharhu Mr. X ku tlhelela kahle eka rikwavo
1: ya va kha va tlheriseriwa vhele makaya ku hambanahambana vhele ni vi ni kha ni langusanyana ni hlangana na ku a Nigeria kahlekahle ku na leswi a swa ku kuma ku ri la Afrika-Dzonga ku na mavhengele ma vatiko ma vanhu va le handle va va kha va vandalayiziwa na le Nigeria va swi sungurile sweswo ku na maxopo lama tivekaka kahle hikuva ma ri ma vanhu va laha Afrika-Dzonga man'wani ma kona ri ri ya ro tshuka na ka xitshopani ri kona kwahalaya va va kha va ri vandalayiza na rona va kha va endla leswi endliwaku haleni va ku swa fana musi na kwahalaya ka n'wina makarhi ma hi endlela swi fana swiwa se swi tikomba ingaku hayi la ku lwa laha se ku le ka xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu kahlekahle
0: alright ke ya mahlweni mi ngisosa fambe ku nyika kahle swiviko swa mahungu leswi hi va ka hi khomile swona eka mixo wa siku ra namuntlha kambe ke maphorisa ma ku tala swinene ngopfu mani ma le khomiweni Mr. X kha ri langutisa maphorisa lama ma nga ka swiyimo swikulukumba swinene ngopfu kha ri langutisa etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ende va kha hi ni vutisa loko u ze khomiwa maphorisa swi va swi kha swi vula yini endlawo leyi kambe ke swiviko swi kombisa timhaka ta ku khomiwile ephorisa leri nga kapteni eka xiyenge xa SAPS Forensic Science Laboratory xipano xo hlawuleka xa commission xikhomile phorisa eka rakwe ePretoria leswi swi landzela vulavisisi mayelana na swihehlo swa leswaku u nghenelelele eka vufambisi bya swa vululami swo swin'wana vhele swi nga ku humelele ka nkarhi wa sweswiwa kasi vulawuri ka xiyenge xa rihanyo etikweni ra Democratic Republic of Congo kumbexana DRC kumisa Mr. X va vula leswaku ku jamelana loko ku nga koho etikweni leriya ku kavanyeta maangulelo eka ntungu lowu nga koho wa vuvabyi bya Ebola Mr. X kasi swipano swa vutshunguri a swi koti ku fikelela etindhawu leti lawuriwaka hi ntlawa wa valwisa mfumo loko hi kha ri langutisa wa M23
1: ya kasi loko hi vekela kusuka kahle ku ya mahlweni kahle ka kulukumba Ralph Meyer u va karhi amukeliwa kahle hi malwandla kusuka le etikweni leriya ra USA yile kulukumba Meyer u va karhi kumbexana u ta va hi yena a nga ambasada ya tiko ra Afrika-Dzonga kusuka le etikweni leriya ra USA yile laha nga fika amukeliwa kahle hi malwandla mambirhi hi kulukumba kumbexana president wa tiko leriya Donald Trump lava vo tala va vulaka leswaku ri kumbexana ntwanano ehenhla ka tiko ra Afrika-Dzonga na tiko ra America hi ta hetelela yi va karhi yi famba kahle ta va yi karhi yi vona ku ri xana ku ta hetelela ku va ku ri karhi ku endlisa ku yini
0: swiviko swipalo swa timhaka ta ku maphorisa sa yasemekile mapfhumba Mr. X ro hlatana na vaehleketaleriwa lava pumbiwaka eka mhangu yo phanga ekaya ra khale ka holobye Dr. Naledi Pandor ePitori eravontlhanu mhaka leyi le ku trenda swinene ngopfu loko khale langutisa ka swiyenge swa mabulo timhaka ta ku phangiwa le kaya ra khale ka holobye i vulavula kahle Dr. Naledi Pandor kambe ke swigevenga swi le ku hlatiwini hi ndlela ya xiyimo xa le henhla swinene ngopfu laha hi nga vona maphorisa va nga sumbeka pfhumba ro hlatana na swigevenga leswi kambe ke va kombisa timhaka ta ku vana ku tshemba na ku pfumela leswaku pfhumba leri va nga ri simeka ro hlatana na swigevenga ri nga ha tswala mihandzu loko va kha khomiwa vanhu lava khumbekaka eka nandzu wa ku va va kha va phanga va hlomile ekaya ra khale ka holobye Dr. Naledi Pandor eravontlhanu kaya rakwe
1: kasuke bekhela ngitisa swinwanyana vele tikuleri ra Ukraine ri bikari bumwa kahle eka sikuleri ra tolo hi Russia ala ringa bua kahle emisihlaselo ku chavisa swinene ku onhaka loko kulu swinene ku hetela ku ka ku

0: vonaka kumbexana madoroba ma ku hlaya swinene na kolomu ka ku fika kwalaho ka va 90 ku katsa na ti-drone ta 100 ka mahungu man'wana lama nga teleka swi karhi swi humelela hi ndlela yona hi leyi nga ta va yi karhi yi vona ku ri nyimpi leyiwani yi ta hetelela va yi karhi yi fikisa ku yini makumbe ta tsundzuka ku ri nyimpi leyiwani hi yo yin'wana yi nga le ku hi endleni ku ri swilo swa swi karhi swi hi durhela hi nga ha kumi leswi hi fanele hi swi kuma kusuka leyi kahle se hi ta va yi karhi yi vona ku ri ku ya mahlweni swi ta helela kwihi
1: tikolo taka ku ya ka warankomba mikiseri va lavo ri eka xiyenge xa rihanyo eDemocratic Republic of Congo va vula leswaku ntungu wa vuvabyi bya ebola ku vangile mafu ya vanhu vo hundza 200 exifundzeninkulu exinharhu kasi nhlayo ya timhangu leti ehleketeleriwaka yi tlakukile ku ya eka 160 kasi loko ya mahlweni ku nyiketa swiviko swa mahungu lama va ka hi khomele swona vanhu va tsevu ku katsa na vafambi emilenge vambirhi va hundzile emisaveni eka tinghozi to hambana emagondzweni ya Limpopo eka tiawara ta 24 leti nga hundza Mr. X tinghozi hi laha hi nga twa MSC wa ndzawulo ya vutleketli kumbexana Department of Rail and Transport banana Violet Mataba ka rhumela kahle mara ta ku chavelela ni ka vanhu lava va ka va kha va vaviseka a va wixela kahle speed recovery lava ya ka kha kombisa ku khumbeka swinene ngopfu timhaka ta ku va ku tshama ku ri na timhaka letiya ta ku va vanhu va kha va hundza misaveni hikwalaho ka ku koxiwa vutomi bya vona hikwalaho ka tinghozi ta timovha so hi swo swin'wana mikiseri kasi ku na mphikizano wukulu swinene exikarhi ka mavandla ya tipolitiki eka xivandla xa vumeyara bya masipala wa Johannesburg loko ka ha yiwa eka mihlawulo ya mfumo ya miganga en'hweti ya Hukuri
0: ya kasuka beka ri langutisa vele masipala wa college chavano vo khowile wa kahle hi papa ra tima endaka loko Dr. Isaiah Ndambi lavanga lwela kahle masipala wa college chavano baba ku karhi hunda kahle emisaveni tatana Ndambi hi van'wana lavanga lwela kahle vatlhela va karhi va rhanga kahle emahlweni ka ku lwela masipala hi malembe ya va 2013 va khoma timithini vusiku na nhlikani ku ri ndhawu liya ya college chavano yi tikumela masipala yi veka ri tiyimela kahle yi ri yoxe Dr. Ndambi va tirhile swinene moya wa vona yi nga kungetela va karhi wu tlela kahle hi ku rhula
1: right gaming swa swiviko swa mahungu leswi hi mi khomile swona eka mixo wa siku lana namuntlha loko kha ri langutisa eka nongonoko wa the big breakfast zone kambe ke i ta fambisa sweswo mina wena mingiseri eka mixo wa siku lana namuntlha ya kahle ka mahungu ya varankombo na mitirikuloni remember ngoveni ta ka mahungu ya varankombo hi mina mani today ni histo kumbexana leswi nga humelela kahle malembe ndzhaku siku leswi fanaka na rana namuntlha hi fambisa sweswo Afrika-Dzonga hi ku rhandzile the lady Bob Marley and the Wailers swi twandzela leswaku Buffalo Soldier Ja Rastafari this morning tiphini ne

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe U nga durheli u Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Biru ngofambu kaka ya parikona
0: Bapuna ika kususa shinyama Kutungula bani bukhlongosa ya moya Kutungula munu uhlangana nhloko Kususa mwayo tleru wa wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka luku unga kumingwana Kubia minti Kutungula mwayo lukui kusupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kasona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwasifua vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ya kuambana banana ka swona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer talentzeni ka makhwiri ku pfula ma business ku pfula dilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palu lampuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
2: Hip Hip Hooray Tlangela 30 wa malembe na la Dumadwe ya na Malamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma ecoli ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 la duma what you say and score
3: Kokolo Funeral Services iku abela ti funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani. Malamulele, Bushbuck Ridge, na Chiawelo. Tihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

Amati enji, isha kuma kati shukuru shati weza.

0: Avuxile, avuxile.
1: Ahe.
2: Hi mina.
3: Kokwani Phahlani, kokwani. Hi n'wana Deni Jordan.
2: Yeah.
3: Oh, okay, okay. Ekesil.
2: Okay.
0: Ani nga switwangi ni kokwani Phahlani wa tiva. So ni kuma se hi hojomerile.
3: A yi tiva. A na ku hi caca.
0: Ya 060 875 942. Good morning, mamkerele mele moyeni.
3: Bibi Sunday.
4: Ahe, mina ndza mpfukini.
0: Hi pfukile mixani.
4: Hi pfukini. Maluleka mpfukini.
0: Hi pfuki swinene hi ngo voho.
4: Hi pfukini.
0: Eh.
4: I Ivan Khoza.
3: Ivan Khoza.
0: That's the Ivan Khoza.
4: Eh.
3: All right, khensa swinene kahlaleki. Mwa hi twa van'wana.
4: Yesa.
0: Danke. Ya, 060 875 942. Hello, yingwani mingi sirika. Eh, beka ri nguteke ngoxa moyeni. Hi mtekile mile moyeni.
3: Mani makubele.
0: Ahe.
3: Iyo.
0: Mile moyeni. Ah, va balekini.
3: Mani makubele, swi yini? Wa mteka ri ngora ngore wi kufana ku network yabo. 060 875 942. Ela kuto wena ku ri yini mingi sirila no hamba ku right ke Ivan Khoza kamba ka batitsalanga bona mane 060 875 942 kuna mingi sirila no.
0: Good morning
3: Rachel.
4: Both of the radio mpukini na
0: hi pfukile swinene hi ngo vona
4: hi Ivan Khoza endlo kwathi kuna vuzo noma ngombe rala hi
3: 060 875 942 nambara leyi ya pfumeleke ku va u kha u rhumela kahle nkandziyiso wa rito eka 060 875 942. Line 1 mani makumela.
5: Ahe.
3: Ahe.
5: A ni kha ni pfumela na sweswi a swi ri n'wen'we mi nga ni tweki
3: network.
5: Ivan Khoza ni famba na mani lava, ni famba na lavambirhi lava nga vula Ivan Khoza lava Ndlovukazi na mani lavo sungula hi va number 2
3: mi vula mani Salfina.
5: Mani Salfina, eh.
3: Mba tiva phela hi mani lavaya.
5: Ni va tiva kahle hi ni tlhela ni va fonela nkarhi wun'wani hi bula mara swo famba.
0: Vulavulani ku ka ha ri pundu.
6: Thank you.
3: Komu 060 875 942 Afrika-Dzonga ku na mingiseri laha ka nongonoko wa The Big Breakfast ku teka ku yisa xibakabakeni.
0: Ahe.
7: Goeiemôre.
0: Goeiemôre.
7: Hoe
0: gaan dit? Ek is goed en hoe gaan dit?
7: En baie dankie.
0: Dankie my God.
7: Ivan Khoza.
0: Kesi swinene.
7: Maswona xi kota xiboni na.
0: Kesi ngopfu n'wana mhani.
7: Ya.
0: Thank you.
3: 060 875 942 nkaya wa timinete mi kisera. Tshemba kahle wa ra. Ya
0: nkaya. Ya loko ne.
3: U jahele yini. U jahele yini. U siye yini.
0: Ntwandlana na te.
3: U siye yini jarateni.
0: Ni siye xikhondiringani.
3: U siye yini jarateni na.
0: Kambe swi endleka ne.
3: Hi ku na ku vona u jahe wa yimayimeka u tshama u ri foyinini.
0: Ah, se mi lava ku. 060 775 942 ya mutheni kahle vakani teka kahle ke. Kombelanyana vambirhi vana ri kahle
3: kahle. Na ku tshama na ku pfumela ku ti-voice note net ve le ku sendeni.
0: Network.
3: Iri no service. Ya va network ka karo xo swa. Na ku tshama na ku pfumela swi tiva swi engendleke va yingisela va nga ku rhumela.
0: Va va karhi va rhumela. Loko swi nga endli voice note va hi foyineli.
3: Va hi ligalereni kunene ka numeri dza ka 060 875 942. Hi twa ku n'wina mi ri yini na kumbexani network ya koho. Ya wa ti vona ta kha ta fika la ti-voice note wa se ta kha ta fika la.
0: Ta nghena ne.
3: Ya i Ivan Khoza mzama ni khele ni makari ni balo i khesile wo ni teka kahle. Bonseni Mkhondo kusuka la Pretoria. But it's what?
8: Bashi ba mina imbonseni Stuart Mkhondo la Pretoria. Mani wena kuri Dr. Ivan Khoza, Dr. Ivan Khoza, the chairperson of PSL mana. Hayi wena vanga vele kwa Alexandra mana. Iba 1948 I think not 48 or 47 not mistaken.
0: Okay.
8: Yeah, nkinsini bona sikora kahle. Thank you.
3: Tako.
9: Ashi mi boti mlandu. Mana le ka xikopanga Ivan Khoza. Thank you.
0: Le mali.
3: Mani.
9: Yume boti mlandu. Mana le ka xikopanga Ivan Khoza.
0: Ivan Khoza.
3: Ivan Khoza.
0: Okay.
3: Rishil.
10: Eh, minjani?
0: Ngoba minjani? Ai.
10: Eh. Eh, anti loko ri nenda mistake, n'wana mi endla ku makhekhe.
3: Hey, mina ka Jesu ara moyeni hesi so hina.
10: Ni bana.
0: Eh.
3: Bye bye.
0: Mila ra malmuni ke
3: 875942. O tibengisela. Hayi ku bo hupa. Ah, o bo tibengisela.
0: Oh, eh. 060

0: Mata vangela mati
1: shabano. Leswi anga vhatisa yini?

0: xikolo xa hina u ta tivonela hi wexe hiku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Unga dureli u Tombstone T-Life Group yiri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Madyandzo pe traditional hila Dr. Giligili Biru nga fambu kaka ya barikona
2: Bapuna ika kususa sinyama Kutungula bani mwushongurisa ya moya Kutungula munu uhlanga na nshoko Kususa mwayo teru wa wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka luku unga kumingwana Kubia minti Kushongula mwayo lukui kushupa muntini Kutungula shilonda yiku ambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuashifua vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula yiku ambana na kasona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula dilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti wheelchair va tsungula ku pandiwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vunganga ku pfulela lava nga pfaleriwa vunganga ku lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na Mafeman Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani Malamlele, Bushback Ridge, na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

0: nkarhi wa kona va vanhu na swa style ni ku va cina xibelani Mr. X stage la xangwe mi fikini ka show alo ku ri ku nwana na uhenda ngoko ku cina xibelani wanu la ka a xi bohini Mr. X bohini a bla
1: va ta ku na ritsumuri ngwana ra MG Tlemo mi dlaka xibelani hi ri vavanuna mi ri hi ri vavasati ndzi nga ri ku hi toloverisa hi vavasati ya hi ndzi hi kona vhele hi chikicha swin'wana swo hasahasa hayi swin'wana ene loko hey loko hi chikicha khala hi boha hi xitlhavi mani kun'wana la ko tani ni vona na ti masiku lamora
0: va ri hi xiburutani
1: ni vona masiku lamora va cina swinene ku ri swo ka swi nga ha va karhati kumbe njhani na a ni kota ku swi twisisa mani
0: Hayi cinini xibelani mi kisela hayi loko ri n'wanuna u fika nga xitage lexaku ti ku belela kumbexana u deadleke to such extent ya ku na wo twa u xi lava u xi boha
1: hi mihandzwa ku na leswiya swo
0: na mehe nga ku dlivela hi nga ku ni ta xi boha le ka mina leyi dlivela nga ku ni ta xi boha
1: khale loko ha ha kula a ku ri na mhaka leyi yo kuma ku a hi huma magwaru na le mavokweni kati swi heleli kwihi sweswiya
0: A swa huma ndi mpela swa huma. Mhe swa ni hlupa hi swin'wana swo guvukela nyana mi ri swindzwanyana
1: wa swi tivi. Mhe swa ni hlupa loko no za ni hlantswa pahla. Loko no hlantswa pahla ne a swa ni karhata. A wu ta kuma khale hi huma na tinhwala masiku lama ka ha ri hava ra.
0: Hi kombela tinhwala ti vuya.
1: Right, okay, ke ra kona ko tarantsa na tminetse ve kariko kumaka hlele ka awara yanga ya kariko rosela ka hlele ka lo nghena ka hlele ka loko maka hi ve kari bona tonga xana ke hi ve yimse ku yin ega misho wa sukrana muta hi le hi loko maka
0: right maka siku i kona fela mesa xi khomela yona mix 45 after 8 o'clock and the dot remember ngobe ni kasa stone ngoma ngishala kona ka baranga ya gimet a bit morning life 9 to 12 ntsalo yingo ta bar kona vele he ka misho wa sukrana muta hi tsamisa ku ni maka siku hi famba ri xile
1: xana loko unwan wa xagara wena a endla ntlangu kambe anga mi rambangi ibi unwani wa xagara wena a kumiya kwele tlangwini wa yake naswona wa vutisa ku why xi rambo hinga xikumangi kumbe why xi rambo xi nga tangi ke kumbe mufamba ngwini amtiyela kwele tlangwini swita vonaka kwele tlangwini
0: ibi ya loko plate nga ikumi ela ku sola ma
1: a wunga rambiwangi
0: i belwini na i belwini i tisa loyi xipapula na
1: ri xile
2: yebo tsatsa panyana eku awu swi tivi ku ri ntlangu wa lowuya vaseketeri va wona ku vitani va swi yimbise ku yini i ya fika laya ithuta hi ku i ta ku loko jika hi khoma hi khona i kuma va kha va hlela va kwa wu timuva vitani hi mani
1: wo yima hi guva
2: mara lava van'wanyana vanhu va kha va tiva ku kambe ntlangu wa ka vona kumbe wa xaka ra yena ma swi vona ku ri swa lava va tixisaku vanhu vo rhandza ngo byala lava vo nwa lava a ni wa swi tekela pulaka a tiyisa kwala a tlha a fika a nghena hi ku cina a banga manyala so loko ri sopa i hleketa swihleketani swo tala ngopfu leswi nga ku vuyisaku ko ha swo twa ni nga ha plaza nga ni rhambana
0: na tipuleti letikulu na
2: wa tikuma swaku n'wi nyikeni yale ya ku hamba khawula yi sungula ku ta hi mavoko
0: loko
2: yi fita ka wena yi ta na munhu wun'wanyani loyi i nga swo byi kuholi hlonge leri ri nge yendli swilo kasi leyi sukaku kona le
1: ya ene me pfula matihlo mativa
0: ni mi twile mukhulu stage na
2: yebo
0: mara le ka mhe mita ni mi rhambini
2: hayi swi nge enceke ni ngati ni ya kona na sweswi mi yisa dry plate
1: mi n'wi byela a nga mi tiseli plate leyikulu
2: phela na hi va nga n'wi xava a nga
1: hayi vula ka tebisi
0: kun'wani pasani why mi nga yi byeli mi le ku teni mi tisa dry clean n'we why mi nga voni mi le ku teni dorobeni la mani ma khuvele la line one
3: ahe a ni zini ya ka helo luya a nga vo o tivulela ku i ya kona hi ku hi i rhambiwini loko ni nga rhambiwangi ni tiphuntisela yi
0: a ni n'wi se mi rhamba hi yena ne soko a hi fambi mi va ni rhambini
1: to bebula na kunene
3: a ni kona kwala ku ri xaka ra mina leri ni swi tivaku ku na mhe a ri fanele ni byerini mara a ri nga ni byeli
0: kahle kahle
3: a ni kona kwalani mina ndlala ni nge yi twi ku fika ko kwalani ni tshama la mutini wa mina loko a za a nga ku rhambi swi vula ku a nga ku lavi ku i ta mutini wa yena se ni ya ni ya ndla hi mina
1: Lanji nyana.
3: Ko kwa lan meni alan rambiwa ku ninga ta swi twa ku lan yo rambiwa ene a ninge nyumi
0: na. Ya kuma xi hodiani yana, xi hodiani yana swi swoswa.
3: Swoswa ni nyana he wena.
0: Enko.
3: Ku laveka swi swoswa ndo ku i rambiwini hayi ina

0: Mfukile, Mfukile.
1: Hey, Mfukile.
2: Hey.
1: Ah, money.
0: Ami.
1: Mina.
0: I'm going to have a deal, I'm going.
1: Mina, le kaya ka mina va swi tiva. Ba tsame va swi endla swa tikhomba ku ka laha mutini wa ka hina ni muti wa ka hina wukulu. No twa hi tiku manani ve hele ka n'wina tikhomba ta tingani kani ta tingani kani. Mina hi tikhomba vo no ha hi swona. Ba tiva va swi nghenisa sweswo va tlhela va swi huma swi tlhela swi ntsena ni nga wu vekangi wa mina nkondzo.
0: A mi nga laveki.
1: Ni va byela ku mina loko mi la ku byela mina ni namuti ni tekiwile ni le ka mpipeni mina mi ni humi hi xihuma laha
0: be wu nga pfuneki
1: se wa swi vona sweswiya swo hambiloko ku rixaka ra wena ra kunene loko a nga ku byelangi u nga yi wa swi vona ku loko se i ya ndhawini u kuma ku a nga ku vitanangi u ta n'wi khunguvanyisa dyambu hinkwaro tsaku na u ri na wona wu hangalaka hi mhaka ku vo wena a ni yi mina va swi tiva kahle sweswi va ta xifumo va ta khidzama swa ha ri le kule leyi sweswiwani ku ta va na tirhi December va tihi April va ku hande ne kaya ku ta va na yini ni ku godu ni le vukatini mihi ni tekiwini a ni tshami ka n'wini
2: ina mani ximutwani xa mina
1: hani va tirhati ni ku mihi ni le vukatini mina ni tshami ka n'wina mina mi nga ta ku ha hi ku leswi a tshamaku kwala kusuhani mihi ni le vukatini a ni le ka masekani
0: mina
2: Sesona sweso la ganobora 060W75942 na the voice note tava ikari dilangutisa hi vona kuri kuna lavanga hi rumelaki.
0: All right ka hi le ka 060W875942.
2: Ahe.
3: Eh mashaka.
2: Ahe
0: Shakiro.
3: Eh ha na melo ku na plug wa nkunwanyani na haya na ti plug nula kwala na ni melo ku ni anhlangweni ya nwa dzala ene dzala no ti xavela maswona se na haya ni ya tsawani ya nwa dzala ivi ni china.
4: Kadziso wala mbyana Mr. X hlo umhaka kahle swinene tlhela itswala swinene ka rixaka man xo sungula ku ya hlo umhaka le ani rambuwanga ani xikumangi xirambo senya kwini kha ni nga rambuwangi a ntlangwini hi kumangwa lawa vanhu va pima swakudya leswi va swi swekaka ku ri swakudya leswi i swa vayeni se loko i tiyisa i nga rambiwangi i fika i ya mandwalo ka vanhu lavo ka va nga ku rhambangiki se ku papalata swo tala i ku i nga tshuneli ka nkhuvo wolowo i va tshika va ti endlela swa vona leswi vona va rhandzisaka xiswona ivi swi endleka ivi wena i va kule na swona hi ku loko wo tshunela ivi i ya ku dyeni nkarhi wun'wani va na xikongomelo xa ku i yini xivangelonkulu va ze va nga ku rhambi swi lava ku pfa swi vonini vudyelo ka wena a byi nge fiki byi va khoma kahle se hi xoho xivangelo xo va ti endla va tikuma va nga ku rhambangi a ntlangwini se ku papalata swo tala a wu xi kumangi xirhambo papalata ku tikuma i ri andhawini yaleyo loyi a ku ri wu lita wa ka gapo a ri kwala ka miyexekani ku tangi vaxi
5: a ri xile i jara valandzwa na Mr. X kwalano ha loko ri maxaka ya mina ku ri kwala kusuhani va nga ni rhambangi ani ni ni endla ni ku ani rambuwangi ku ri maxaka ya mina a wu fane wa ni rhambi loko va nga ni rhambanga hayi a ni ze ni tropani ya kwalano .

0: The Black Cow then mahlawu kwala ka ngwe swa songe la nkono lweni bahashi va mina a yini
1: bahashi ane yi mina e man jigjela kusuka la ka xikokwani la
2: ha o tsila ku ntuka le hela hola ku tsaisa ka rogo se fika impo tala kahle ka mbeni kwendlela yini
1: yobarba onthalo skatsaliwa kwana magic jail la ka xikukwane ani ba hashi i magic jail la ka xikukwane
2: ay hla kahle
1: no bula bese bona man malule ka la ka xikukwane
3: yeah ay majara va landza loko vanhu va endle ntlangu wa bona va nga ku vitanangi u nga yi swi nga endleka i ya biwa kwaleni loko i biwini va ku vutisa ku a kasi wo i vitane hi mani kwalawa ku ze i ta kwala hina a hi ku vitanangi loko i nga vitaniwanga a hi ti dyondziseni ku tshama kaya a hi tshameni kaya u mani makhuvele kwala gandlani ka khala bye.
1: All right, Mr. X, yeah. I found him for.
2: Why?
1: Ah, men go nlaku yena unga sa na, lo men rambina, men ramba ala ntele ku ta dya swa ku men o ta ku unga sei.
2: Eh, anta yima iguva. Eh, mfo namta e birthday ya pichini ya tinyi koma ba sala girl section F na birthday ya papa Shiluba na bafana.
1: All right, papa Shiluba na bafana, makeke makeke. Ai teke la bona.
2: Eh,
1: ai ti bana.
4: Njhani vaxi va mino
1: a mi fanele mi nga hi xovetanga mi humembo va nayiti vulavula leswi mi nga tela swona la
4: a mina a ni loko ni nga rhambiwanga a ni ve ri lexi ku a loko xirhulandhwani na mina ni a ri wini na byi huma ka swona i nga tinghenisi ka swilo leswi nga kule na wena wa fambi pfijiwa hi te hi inani ya tende va ku a ya kwini
2: a nga rhambiwanga
4: Brenda ndo mkola ka rivala hi mina
1: ke sweswo ndo mkola ka rivala lanwa Mr. X a hi bika hi fambisa sweswo a ku ya na mi leswo ku mi rhambina ve ni lavake loko ni twana ku ngasa a na ni hi leswo na mali ya mina a mi lavi nchumu ka mina ene swa ti-resistor mi nga ni rhambi ti tele swa ndleka mi yo ni rivala swa ndleka mi nga voni nkoka wa mehe a na ya ku ya futhe ya
2: kome leswo durhi
1: loko ni kuma ni jikijela
2: hi la famba mina
1: exikarhi Mr. X is like na vayingiseli mindzuku.
2: Mindzuku, ya hi hlekeni na vayingiseli mindzuku.
1: Peace and love and happiness to mwa.
2: Bye bye.
1: Mr. Post, darling, na xitiva xo tsakisa n'wansati. We wa xitiva ke, longa xitivi ta ku nyika na ti-notes. Bye bye. I farm.

okay, right, ngona bang se ba mina ba grande ka iba mandla ibelela ka bane nkwa ba ngile ku fameni ka tlhile bona ka mpondo wa sukura na montla nikene ku Monday crush Monday eka sukura sukura ku men crush Monday eka sukura na montla sukura ka ba baba na montla ngona bang se ba mina ba grande ka a ine ni yalangu ta kore ngena ka tlhile na bomani eka MCL la ngona bang se ba mina hashtag Mr. Timen Mate sukura ngwe na risa seki la risinga view ni ba mandla imbelela ka mona ku fana Mr. Judgment avanyisi bakure shinwe ntalo yinwe iswinwe ni rina wone rila arisinga view imbelela ka mona ku fana na fresh timbeva hashtag kanwe patuchedzo master munyayi ilava ya hanu vana kahle mona ku fana tivara nova mbana sukura kahle mbona kahle mona ku fana Mr. Philly Jones bakuni kuingiselo kantswa Merlin ndirina wone rila ka dzinga nirina wone rila ka dzinga a village a venda ni kenso swinene kasi mana kahle mona ku fana na Mr. Bishop Raspi bakwe hi swin'we ni ri na wena ri la dzimawo le pay hashtag eka mona ku fana na mabizela bakania yes bakania mana sukura kahle kasi ke na Mr. Link Ngobeni bakwe ni ri lavo yehlelaniwani hashtag eka n'wini mana ku fana na Mr. Magoda kenso swinene hi maseve mi vana sukura kahle la la ka mkhome emgangeni wa Ngolombi mbana sukura kahle stand number 128 ileswi yani balekisa swa sense makahle ya ka Facebook kumbe xa ka TikTok page ya mi nalangita kahle kuri ivo mani va xinona ingena kuna vona eka sukura na mwendla khalanga wa n'wina hashtag eka wena khalanga na ku vona kwalanga kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Mr. Eric Ngobe mbana sukura kahle ileswi yani vona kahle munhu wa ku fana na Justa mbana sukura kahle the deeper sound ileshia na mbona kwalani at teacher uke mbona sukura kahle otherwise ke mina na nwana ti vakhe from sweswo sungula va inserva mina va kurandeka ti vakhe ti phina kahle swinene eti emigingiriko ya ku hamba na hambana tani ileshia ninga biya ni mdzela ku ri ti vakhe from sa kwini ka nongono loko fika ku vana ku cinja ti vanike ni mhlamuseta mina va inserva mina va kurandeka Colbert Mukwevo yena nga ta va khayeleketa kahle le ema ka tihloko makata mahungu ka mpondo wa sukura na muntla vathu vothe vo takala a hi tiphineni.

Okay, right. Tira sumra kahle kusuka kahle ka Simidi Pro featuring Kentsonga vakuma Khelwani. Bari ilako hiku bari thank God kuri mjolo awuthobi uthoba mbilu ntsene. Loko awuthoba matinu hayi akutatwa la busisisi. Loko awuthoba mlenge hayi vanhu botala vatava nga koti ku famba. Akuta ku ri ya ti wheelchair ntsene la ndleleni la. Ubathobile vanhu. Otherwise rangi ni mnika kahle risimu lesukaku kahle eka Zaida Chong loko a ku ri vavasati kumbe a ku an'wansati hi ndlela leyi n'wina vayingiseriwa mi va ku rhandzeka. Otherwise ke a yini ni ya ya tiphina ya ya kuma kahle ti-top stories n'wina vayingiseriwa mina va ku rhandzeka. Otherwise ke mina na n'wina ta va hi ya kuma kahle ti-top stories. Hashtag eka munhu a ku fana na police etenga a ku ni ku yingisele ku antswa mara leyi ni ri na wena ri la a matshila ni ba mandla mbele ka munhu a ku fana na manes site ri ya ra ka TikTok Thulani Mikens so khongelo hashtag eka wena hi Thulani a ku yi playing such a nice music ni khenso swinene hi Thulani. Unfortunately request away ni nge koti ku va ni yi fulfila. Otherwise ke ni ba mandla mbele ka munhu a ku fana na na ne ne ei ya bitleria rantsanda ku ri hlaya mara era xivenda ni cha ku va ni nga hlayi swona ni mara ba xivongo xa ka vo i xa ka xidivano ni khenze swinene ku va mi Lloyd Mabasa ni khenze swinene hi Lloyd loko u nghenile ka siku ra namuntlha kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Monique hashtag eka wena hi Monique u va na siku ra kahle. Casey a ku avuxeni na vaxumi my friend khenze swinene. A hi balekeni n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka ya kuma kahle ti-top stories. I yini lexi xi nga le ku beni kahle eka bembele eka siku ra namuntlha lexi va ku xi khe xi baka huwa en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Lexi nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka i ku Buccaneer yi wine championship ya 2025-2026 yi khe ku hoyo mabuccaneer izvonini mtirini havoyisa ikenze swinene. Otherwise ke Mamelodi Sundowns kumbe xitaxa vumbirhi ka CAF na bona ha moyozela man ke ku congratulations once again ibalekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya ya languta kahle ku lo sala masiku ma ka ma nga fiki 10-20 ku va hi ya kuma kahle World Cup ya lembe leri wa 2026 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Vanhu vo tala swi le ku va hlamariseni ku ri why yi hostiwa ka matiko mo fika manharhu hi ndlela leyo. So vanhu va khe va hlamuseta timhaka ta ku ri ku ze yi va yi ri ku hostiweni ka matiko mo fika manharhu i mhaka ku ri matiko lamaya ma le kusuhi na kusuhani swinene a swi fani na loko i ri la South Africa. South Africa yi va yi ri yikulu loko ho swi teke hola ku ya ya hostela kun'wanyana swi ta teka nkarhi wo leha ku va ku travheriwa ku yiwa le na le. So that's why mi kuma ku ri a South Africa yi to va yi khe yi rotata provincially yi nge swi koti ku va yi suka yi ya ka neighboring country but ka matiko lama yi nga ta va yi khe yi tlangela kona halaya a vo United States Canada yi le kusuhani na Mexico yi va yi ri kusuhani. So that's why mi kuma ku ri va yi khe yi rotata within those countries n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya hi languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka huwa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi languta kahle maphorisa va kombisa timhaka ta ku ri ku na vanhu lava va nga khomiwa lava va nga va nga tshova kumbe lava va nga tikuma va ri va kumekile va ri ku phangeni etindhawini letiya ta Bloemfontein n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ve na badi lavawani. Vanhu vo tala va kombisa timhaka ta ku ri ku tshoviwile mara ku fika ku va vona lava nga fika va khomiwa hi maphorisa. Swi endla swona sweswo swa ku mi kuma ku hayi up the apprehend close to 100 individuals lava va ri ku luteni even then ku ya kumeka 100 individuals lava va ri ku luteni even then ku ya kumeka 20 maswivani a hi

la nga ta va kha apply e bail ya yena n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Lavawani kahle kahle va kombisa timhaka ta ku ri mukhotsi u fayisana na ti-charges ta ku va a ri ka position ya firearm leyi yo ka yi nga ri ki leyi yo ka yi nga ri ki na maphepha lama ma n'wi pfumelelaku a nga yi discharge hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. So ya va kombisa timhaka ta ku sukusela lembe ri nga hela hi November laha a nga stage ya ku va a khombwe nkuzi kumbe a lave ku dlayiwa hi ndlela yaleyo, naswona sweswo swi n'wi veke a nqupanqupeni hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke hi ta va khayisa mahlweni khi languta kahle leti ti va ku ti kha ti baka pongo. Ya as I was saying, ku lo sela ntsena masiku ma ka ma nga fiki ku 20 ku va hi ya kuma kahle World Cup ya 2026-2025 but it's only 17 days to go. Ya languta kahle maxelo lamo biha lama nga kona etindhawini letiya ta George. Ya xifundzankulu xa Eastern Cape, Western Cape na Northwest swi le ku hlaseriweni swinene hi xirhami hikokwalaho ka cold front na maxelo lama nga va kona mo biha ka mavhiki lama nga hundza. N'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka, it's only 9 minutes to 10 n'wina vayingiseri loko u kuma ku yi joyina mi endle swona. Magistrate ya Hemville va kombisa timhaka ta ku ri yi khomendile n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, va swi twisisa ku ri ku humelele yini mara va kombisa timhaka ta ku ri ku ve na ndilo lowu nga va kona laha ku nga ku sungula ku pfula xifundzenikulu lexiya xa KwaZulu-Natal eGwala district emunicipality hi Saturday na madyambu. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, va hayisa sweswo mahlweni i va yi khi languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka pongo. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. The Justice Crime Prevention Society by JCPS Minister va kombisa timhaka ta ku ri va ta va na mithini eka mpundzu wa siku ra namuntlha laha va nga ta va khe va discuss-a mayelana na ku protesta ka ti-immigrants lava nga kona laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Vanhu va swisole swinene leswiwani ku ri waye va protesta ku veni va illegal a va khomiwi va tlhelerisiwa makaya. Letiwa hi leti mani mukhomeni toho leti baka pongo eka pondzu wa siku ra namuntlha loko hi ku ku na tin'wanyana hi ta va mukhemi ti kuma kahle le eka mahungu ya awara ya 10 na remember ngoveni loko kuma ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mukhemeni yingisela mi ri kona va ku swa nyoxa kusuka kahle ka hilis.

0: ka 65 kwa gina ka 84 uhakela 220 utukumela 10,000 rand 270 utukumela 15,000 rand kasi 370 utukumela 20,000 rand kasi 420 utukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova uhaba waiting period loko utlima mali ya wena hiku nyika nzaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hiku ibera nqingo eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 ingatlhela uyisendra email eka admin@shibasa.co.za.
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani valoyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani Malamlele, Bushback Ridge, Nachiawelo. Tihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Madyandza traditional healer Dr. Giligili Buru nga fambu kaka ya varikona
3: Bapuna eka kususa shinyama Kutungula vanhu bo hlongorisa hi moya Kutungula munhu bo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko unga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tshungula switshetshela Ku tshungula vana vo wa Ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.

0: sweswo mahlweni ya nghena kahle ka xiphemu xa nhlokomhaka en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke a hi fambeni ya yaku kahle timhaka letiya ta nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina vo rhandzeka. Matimu down hashtag ka wena ku vona kwalano. Otherwise ke nhlokomhaka yime hi ndlela leyi. Ku na swi swin'wanyana hi swi ndlaku kumbe vanhu vo tala va talaku ku swi endla ani va nga ri aware. And it's annoying most of the time. Hi swini leswi munhu a swi ndlaku unaware, swi vitaniwa ti-shallow minds, ma ku ri swi ndle a nga ri aware ku le ku swi ndleni. Mara most of people swi dlina ku ri ti-habits ta vona before a dya, kumbe loko a ri ku dyeni, kumbe loko a hete ku dya. Hi byini byi lebyi munhu a byi ndlaku? Ni swi vona ku ri hayi khona mani munhu loyi wa anga awe ku swilo swa le ku swi ndleni it's annoying kumbe swa irritator hi ndlela yaleyo. For example, mi kuma munhu a lava ku dya a nga hlambi mavoko a heta teka lepula a tlova mayonnaise a heta a chela laha swakudyeni swa yena a natswa lepula leriya i va heta tlova beetroot. Do you get it? Ku ri swi fika swi ndla yini laya? Ya, hi byini byi behavior lebyi vanhu va byi ndlaku voka va nga ri awe ku ri hayi khona. It's way too annoying hi ndlela yaleyo. Mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, tala ku swi endla vanhu vo tala. Ya, loko a lava ku dya before a dya kumbe se vayingiseri va mina wo rhandzeka mi le moyeni?
1: Eya, marahi mani.
0: Ni pfukile minjhani?
1: But marahi rahi.
0: Ah, loko mi ri right na tsaka.
1: Eya, rahi so. Mina swi hi hlangana ku na swo a hi swi tekini loko ni heta ku dya ni. Hi nga langutani ku ni hlambeni mavoko kumbe njhani. Ku wane ni tshani ngwa endla ni tala ku loko ni dya ni teka swakudya ni veka kumbe henhla ka bakiti ni tshama henhla ka mibedo. Se loko ni heta ku dya minkarhi yin'wanyani na jumeka mani hi vurhongo ni nga hlambangi na mavoko ni kumaka ka ngoyeka swakudya yi kuma ku byin'wana swi swa kumaka swi ya fihlanyana henhla ka mibedo mavoko a ya ha hlambiwangi munhu se ya phaphama loko a se yi tolwe mavuswa kwalaya ni hi dya hi tshame henhla ka mibedo ma swi vona. Se hi ku komisa hileswiya swo loko ni hlangana ku ni heta ku dya hi bya khoma vurhongo.
0: A ti hlambi mavoko?
1: Loko ni zi ni dya kwalaya ndzi ni nga pima hi le mibedweni loko no va ni khe ni dyela kwalaya ni no tikuma se byi khomini na mavuswa hambi no ra hi nenge kuma ku ni makhegelini kwalaya nga ku loko ni heta ku dya ku ta vurhongo sweswo swin'wana swi ta tsandzakaaran mi to vona hi dya ha munhu ku swi ndlise ku yini ha mi to loko ku ri ku na mantolebi kumbe swinghoro mi to tovo ni nga ku sweswa swo taniyana mara lowu mangi u khomiwe swilo hinkwaswo mani twisisa
0: ni mi kuma
1: na vurhongo loko munhu a heta ku dyo i katheliwa hi swona maxaka i ku tirhisoni leswo swa va swi swa nghala i mystic ya ku ta hi nghala i rhisoni lowa i khalanga hlayisekanga thank you
0: xapxap va ku ish emarilin na leswo swo loko munhu a heta ku dya i kuma khanatswa plate eyi mina na borheka mani matimu i swilo yini he down mara 0608 75942 mixer mi le moyeni
2: eka Marilyn u pfukile
0: ni pfukile minjhani mani makhobs
2: mani makhobs va pfukile e wo twa topic hayi mina swi tele ngo leswi ni swi nyenyaku hi vanhu he i kuma munhu wa pfuka nampundzu i le ku tin'wayeteleni a heta a ya khomakhoma swakudya sweswi van'wana va fanelaku va dya swona
0: ish
2: wun'wana a nghena toilet loko a huma toilet a nga hlambi na mavoko i ya kwele ku khomeni ka swakudya leswi ku dyaku van'wana
0: a tlhaku mos a ni ndlangi nchumu
2: wa teya swilo sweswo

0: Sweswi ni hlambisa nguti mbilu hi
1: mara toilet ingenini
0: ingenini a tlhela huma a khomakhoma swakudya wa swi vona mara
1: hambiswaswi
0: ngo hi tshama ka teto gwedla teti mara loko munhu a za a nghena toilet u nghenini
1: a hlambi mavoko
0: hayi jini yi lavaku i hlamba mavoko loko u huma toilet yi nga se khoma swo tala se un'wana na ku tikhomakhoma a tin'wayan'waya heta tikhomakhoma milomo swi tele ngopfu swo nyangatsa vanhu leswi va swi endlaka va nga ri awe ku i mavabyi hina ku vabyisa van'wana
1: ni mikuma kahle
0: i mhani wa khuvela la gian section f laa
1: mugangeni wa rivoningo la
0: kwala mugangeni wa rivoningo la
1: ni khensa swinene mhani makhops
0: thank you
1: 0608715942 muyingiseri wa mina wo rhandeka mi le moyeni n'wina
2: ahe n'wana wa mina wa kha wa antswa mukhuhlwana
1: wana kha na vuya mukhuhlu
2: Hey, u famba u kha u vuya vera u fambi lo.
1: Hey, timhaka ta kona.
2: No ngesa xikwembu loko xa hi hlayisile. Se wata mina anti ku hambi ndo tswariwa ni ve njhani a ku tswariweni ka mina. Na loko na ha kula loko no languta munhu a vanhu va khale va na leswa swo pfuva vuswa hi masi. Va pfuva masi. Va ku vitana vana va ku tana mi ta dya ndhawu yin'we a ni nga dyi mina na ha ri ntsongo a ni ti ku mitsarisiwe ku yini
1: na mi masi swa a ni mazondha hi swo sweswo
2: ivi number one hileswo ni va na vuxiyaxiya na loko ni tlela a ndyangu wa mina ni tlela na xibye xo loko ni ku blumu ku na mpundu before ni nge se vona hi munhu i ta ni kuma ni basile loko ni huma handla ni kumeka ni hlambile ni na timbilu leti a to ka ti nga hangi hi kona swi endla ku va na vuxiyaxiya nga ku se ni wo basa ngopfu ku va a ndo basa i timbilu ta mina ti nyenya ngopfu ni nyenya ku hindza mpimo loko na ha ri ntsongo loko na mpfula a ni wa hleketa ku khale toilet a ni nga talangi a ni nga pfumeli ku humela handle a ni ri na maxangu ya ku loko ni humela handle ni tlha ni va na manyavelo hi mhaka ya ku nyenya se ni na vinyenyanyenya ngopfu na vixiyaxiya ngopfu byi ni kulerile ngopfungopfu loko ma mitlangwini eyi swakudya swi ya mitlangwini ma swi rhandzi heyi yi swakudya swi seki vanhu vo tala ni vona un'wana siku un'wana a fimile a khome plate ya swakudya ku ri nkosini ya nyika vanhu swakudya a ku mfe ni va ni ku na siku na swakudya swo famba hi nikiwa hi vanhu vo tala swa nyangatsa n'wana n'wana na futa ra yena se loko ho ringeta ku hina vanhu hi ringeta ku papalata futa a hi ta va vanhu va kahle na mavabyi a va nga ta hi tlulela ku fana na loko va kha va vula ku nghena thoyilete un'wana tshama nghena thoyilete a huma hlambela ndzeni ka poto mara ni byele ku swiene munhu wa xiyimi xa le henhla munhu wa le henhla
1: mane baba yo ayi kona mani khensa swinene mani
2: swona n'wana ngo
1: thank you 0608715942 u kumbe Marilyne i kuma munhu a kha tinantswana tswa tintiwu a ri ku mi oxeleni ka nyama hayi khona he don swo yini hi matimu na 060 mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
3: ahe njhani
1: Ya ni mukuma kahle.
3: Se ndila ni nga dya kahle. Loko ka sikolo hi vopa
1: Ni khensa swinene.
3: Yaki.
1: Thank you. 060-8715942. It's only 25 minutes past 10. Ngina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko kuma ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Lomu va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona. Le ka xiphemu xa nhlokomhaka vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi swini swilo leswi swi mi karhalisaka loko mi kuma ku fanele ku dyiwa. Kumbe munhu eheta ku dya kumbe wa ha lava ku dya va talaka ku swi endla vanhu va nga ri awe ku ri leswi va swi endlaka swa hlambisa timbilu kumbexani swa nyamisa timbilu hi ndlela yaleyo 060-8715942 va kuma Rilyne ni karata hi munhu wo nantswa le pula a kha a lava ku tlova swin'wana heyi munhu wo tlovatlova le pula a kha ri nantswanantswa wa ni karhalisa hi mina xikalavito 060 muyingiseri wa Jisara FM mi le moyeni n'wina
4: The king of Manjari, Gian Derek Swambu, e mempuke na.
1: E puke li minjani, wano nanga biye ku biya shkwa.
4: Sita za shi biya hai, mele shini karata kwa emu, nilo kumkambi ya singa, nukumaka champusa champusa na mara, akaja kwa la, kabete na tifona sinu kwa, sit last in the button.
1: Nemkuma kahle.
4: Akhaba lavula kwala marema kama tlatule.
1: Eish.
4: Munhu na yena se khome mkutwana. Na badamela skipeni. Sinyanyana lesifamba sitekela mkutwana. Antaratara suvisara uta idaya.
1: Imakala tinga kona.
4: Nikhesi hayi na badamani skipeni ndapuka njala mbaza sisi.
1: Mi va sharp mi hola hey.
4: Anta hola pa.
1: Kambe shiko leshia.
4: Danke.
1: Mina sokra kahle.
4: Danke.
1: Danke. 0608715942 matabani bangwana batsama batsakile hey. Ambe ba ke ba vadzo ba hlekisa swa ba hlekisa swa masiku. Otherwise ke a itendeni bangwana mingiserwa mi orandeka.
5: Ah mi bukinga batsang.
1: If again mi njani manulo.
5: Yambela sokufuka ka go senga nyauli kuna mina na kana milanda kwa mphuti ya kwa
1: le mukhuhlu
5: basa mbeni ka ratwa hi nga mhandzo
1: hi gegeni hitwa
5: basi bona mire kolo mitangu ino kumbe hele kosini ani va mi chalela swilo ka bawl
1: eh
5: i xingwa kumbe i sponsor mati va eta khoma ateka le tsaka ateka le tsaka ani si tikuna va le xanda mina ndina se ni nga hard Miku mamba ndonga bin kwasa nesinga naya simbanga bambi kwasa ei madami ana hadi kwala
1: ishinda zeni mbakela netisa swanwe kaya mativa hey
5: ai ipela ana
1: musa leso khoma khomiwa
5: ha bona akhoma veka loko teka titeka kuswana teka kuna lo nwana ta teka mbili ya yena iri kahle uma uthiko khoma uthiko kumbe na mavaka u hlambanga sesi masvona nyana mara kuna ivano Ah hey,
1: nimkuma kahle.
5: Hiso na mhantsongo, hiso sini dina ku ngopfu sese mina. Khoma sina khoma tsika, khoma tsika. Yee, hayi. Tsani tsiringa hey.
1: Ah akuna problem nimkuma kahle.
5: Hiso na mhantsongo, mishuma sina.
1: Danki mba kahle na nwe.
5: Ahe.
1: Isteketo sheshe nguna bangiseri ba mina ba kurandeka. Ximamondiya, otherwise ke ai balekeni ya kuma kahle tele mavengeleni anda ka swona hi mina na nwina na tinhlokomaka anda ka tinhlokomaka itaba hi kheisa mahlweni una ba yisiri ba mina na nhlokomaka otherwise ke moloko e
6: Auna eka ntsena yona I hakela 6300 itikumela 30 kasi leyi I 18 gig na ka 64 kasi 5 gig I hakela 8 rand itikumela 10000 rand 100 rand 102000 kisi leyi o hakela 8 rand 160 yi kunyika 20000 rand 200 yi kunyika 30000 rand kasi la I vanhu va malembe kusuka ka 18 gig na ka 64 kasi kusuka ka 65 gig na ka 84 I hakela 100 rand itikumela 10000 rand 140 itikumela 15 1000 180 utukumela 20000 rand 220 utukumela 30000 rand vathlela vana swibasa plus plan ni katsaka nwinyo xibukwani murhandzwa wa wena vana va sikisi na vasuka ka 0 to 21 years na 8 extended family ni swaka 18 wa malembe ka gina eka 84 kasi loko hakela 200 rand utukumela 10000 rand loko hakela 250 utukumela 15000 rand kasi 350 utukumela 20000 rand 400 rand kumela 30000 rand la swikatsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku gina ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku gina ka 84 u hakela 220 u tikumela 10000 rand 270 u tikumela 15000 rand kasi 370 u tikumela 20000 rand kasi 420 u tikumela 30000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova u hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours Ntsena tsariseni sweswi hiku ibera nqingo eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 Ina tlhela u sendela email eka admin@subasa.co.za
7: Kensile tenhloko makata mahungu ya awara ya khumenwe masipala wa Greater Tzaneen eka sukura namuntlha va languteriwa ku vana nhlengeletano yo hlawuleka maphorisa ya mukwakwayele ka xifundzantsongo xa Mopani va khomele wa xinuna wa malembe ya 31 hi vukhale lava ni yin'wana le ka awara ya 11 rixile.

0: vakuhotiyisela Dr. Thomas Chauke. Otherwise ke ya ri ka swikwembu bya nhlokomhaka a heleni ya ta mikambiso ya mavito ku ri vanhu va karhatiwa hi
1: no hina hi pfukile a hi twa topic hei timhaka ta swakudya n'wina mativa hi pfuka mina ni vone swakudya swi kha swi endliwa tisaladi leti ya lomuya mitlangwini lomuya ni vona munhu a kha a tekile pula a kha a tlhava swilo leswi ya nusa van'wanyana va nusa hi titihu va kha va ringa ku ri tibetiruti letiya kumbe tichakalaka letiya swi endlisa ku yini. Ma swi twisisanyana loko munhu a kha a nusa a kha a dya hi lepula rero ya tlha nusa ka leswi a dya hi lepula leriya kusuka epfhuka ni swi vonini mina tisaladi a ni naveli loko no va lomu ya mitlangwini a no tidyela byo vuswa ni nge se vonaku swihoxo ka swona mara leswiya swa tisaladi leswi va ringaringisaka swona na namuntlha na sweswi a ni se tshama ni dya tisaladi mitlangwini i manjanjani lava va vulavulaka sweswo va ri ka muchipisi inkomu sesimbeke Marilyn
2: i mixo lowunene na vaxumi muhaxi a xiticini ya tshemba mihlayisekile ya twala nhlokomhaka swinene mani muhaxi ni ta vulavula hi mina loko ni ti tiva ku a ni tirhelela ku nga na tiphoyizini a ni khomakhomi nchumu lexi yelanaka na phoyizini a mani na nkarhi wona wo hlamba mavoko muhaxi a ni na nkarhi wona wo hlamba mavoko hi ku mavabyi u nge madoji ene thyaka u nge ri doji thyaka ri hinkwako wihwihi mi ta twa ku tihomu ti na swindomundomu he tinyama to karhi ti na mavabyi he kwihikwihi vanhu va vabya hi ku dya swakudya swo karhi thyaka hi ri dya masiku hinkwawo ko va ku ku ri dya u kha u ri vona swa borha ni nga vulavula hi tinguluve ma ti vona ti famba na nhova mara mi ta kuma vanhu va humesi timayizele va kha va yi hlongorisa va lava ku dya nyama mara ve ri yi dya thyaka a wu yi ya dya thyaka wena se dasiwayi muhaxi ni ku thyaka u nge ri doji mina a ni hlambi mavoko ni ta ta mi byee ntiyiso loko ni za ni heta ku dya swakudya loko no va njhayini no tikhwaxakhwaxa mavoko ingaku no tola mafurha ma hatima ni nghena ndleleni mi to vona loko ni fika ni dzumba la ku nga na vanhu vo swondolota lava chavaka ku xava nyama vo navela a ni ya nuhela a vokweni phela ya nuhela so mhaka ya ku thyaka ra nyenyiwa ko va leswiya swa ku hi tsandzeka ku swi hleketa ku ya mahlweni ku thyaka hi dya masiku hinkwawo tinyama leti hi ti dyaku ti kha ti suka kwini a hi swi tivi na ku ti cheriwi thyaka ro tanihi kwihi kumbe ti hlantswiwe ku fika kwini kumbe a ti dyayini kumbe ti fe hi yini ku hava ku thyaka u ta ri doja thyaka ri fana na moya kun'wana na kun'wana ku na moya mataleni hi mina ni ri lavhenda kwala chiramba namuntlha hi ntirho a hi xumeni
3: machelo ni mana bibi ma ku vona mi ri ntlangwini mi kha mi phamela vanhu swakudya loko mi kha mi phama munhu u kuma swaku u sungule hi munhu ku n'wi nyiketa loko a kha a dyisa sweswiya a ku ye ni ngetele nyana nyama ni ngetele nyana xivuswa van'wani a va se phaka nkarhi wa kona mi swa ni borha leswiyani swi ni nyangatisa swin'wana hi u bva maroka Sunset Villa ni chili dziva va khesa comeback lo mujojo mabata a
4: Mary Lena mpfukile na hi pfukile ene leswi ni borhaku hi leswiya swa kumeka loko ni ri ku dyeni munhu a ta hi lomu a ta ku hi kona ivi a kuma ni kha ni dya a matshamelo ya hlamba mavoko hi ta dya swin'we yena loko a fika i vhaku heyi ni fike kahle mani a vulavula hi ku hoxa tintivo a dya na mina laya swi ni borha ku hindza na mpimo hi loko se yi dyisa sweswo no va ni teka swakudya leswiya ni teka ni ku nyika ni ve ni ku hayi i khale ni kha ni ri ku dyeni swo la ni ve ni swi hetisa kasi a hi swona ni nyenya leswi i nga swi endla na munhu lowo loko a kuma swakudya a lava ku phama like i lava ku phama i xixevo xi phamiwini xi vekiwini loko i fika kumbe xa ha ku swekiwa i fika loko i fika i ku hi tintiwo i tsavula a wu hlambangi i ku xixevo lexi i tsava swi ni borha ku tlula nampi munhu sweswo swa ni borha a ni lava ku hemba xixevo swa ni borha i va mhana xikhongelo wa dyaha kwala ka siphinyana i ku
0: okay right va ku muhaxi wa mina a ri xile mina ni borha hi munghana lwawo loko ho va hi phameriwe swakudya a sungula ku pambula nyama ku ri ka hina i papa tinjombo papa tinjombo se ku fana rhanga thotha na 060-8815-942 mina n'wina yi ta va khayisa sweswo mahlweni e n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka alright mo ni kuma kahle nkandziyiso la
5: hayi hayi makwavo hey swi tele swi nyangatsaka lomu ku kumeka ku ri nkarhi yo kadyiwa mani mavo leswiya swo mi kuma ku or i le ku va phakeleni vanhu hi wo tirha ro he ni lava leyi juice wa kha wa n'wi nyiketa he ni lava leyi cold drink wa kha wa n'wi nyika ku ri na we hi nkarhi wolowo wa ha fanele ku i dya ani hala tlhelo kuma ku munhu yaloyi i na n'wana hala tlhelo ka kha ka keriwa n'wana wa kha wa nyikiwa wa kha wa dya wa kha wo ni nyikena leswi mi kuma ku hi nkarhi wolowo ku ri swilo leswi i kazataka na van'wanyana ripfalo ro van'wana a ve se dya a wu na rona i loko munhu yalowo tani n'wi langutisa ni ni nyenyana ku khe ni khuvekela ku dyeni swilero swi ni nyamisa timbilu maendlelo ya munhu lama mama ma ngo munhu wa makwanga wa ku lava ku dya lexi a tshika dya lexi a tshika dya lexi ngongoloko wo viri na n'wana hala tlhelo wa kha wa nyika na hi n'wana hala tlhelo wa kha wa londzela swin'wanyana se i hleketa ku munhu loyi a nga ku ku nyiketeni swakudya leswi i ya wu kuma nkarhi munhu hi nkarhi wo dya munhu wa ku a va a ri ku wetaweteni vanhu ani hi xitalo hi n'wi fanisa na mpfundhisi ankosini mpfundhisi ankosini i vonaka a ri munhu loyi wo dyela vanhu nkarhi ku ri vanhu va va rhange va heta nkarhi vona hi ku teka lama va teka lama loko se ku fika nkarhi lowa wa mpfundhisi ivi vanhu va nyama timbilu se na we i wetawetaku loko vo ku hala loko wa ha nyika loyi luya wa ku hayita yeni phameleni ngeteli nyama loko se we i ya dya i vonaka yi ri lowa wo dyaku hi ndzampimo se mi wo fana na munhu wolowo tani vheni n'wi byeni ku yi ni kokiseni moya mfambisiki yini ni kokiseni moya hi ku ku na madyela lama ma makwanga ku munhu a nga ti temuli loko a ri vanhu ya swi ni dina ngopfu mina swo fana na sweswo a ku loko ku ri na xilo lexi ni xi nyanyaku a ni loko a lomu a ku dyiwaku a ni xopeli ngopfu manantswanantswele ya munhu ya tintiho na yini mara ni munhu wona loko a phama swakudya nga hleketi ku ho leyi nyama ya homa ha peta layipula hala nyameni ya homa ha peta hala nyameni ya huku va n'wa ha va dyika i vhe n'wi vo ku munhu loyi na yi yada hi ku hi lipalipi hinkwaswo lava nga dyeku ke va fanele va vhe va tshika va nga ha dyi hi mhaka ku we hala wa phama hi leri lepula hala wa nghenisa leri lepu a ve swi nyenya mheswi swo fana na sweswo ve swo ku ci lexi swo ni nga ri swoka xi nga dyi kaya ve swi tshika
0: Right, 060-875-942. Mina n'wina ha ri ka xiphemu xa nhlokomhaka hi sale na 5 minutes n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka nhlokomhaka leyi nga ka yona va ku hi swin'we ni ri na wena ri kwala ka mphambo hi khense swinene n'wamagodomi va na siku ra kahle otherwise ke moni kuma kahle mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni ni pfukile minjhani mani mabebe
6: hi pfukile mina loko ko va ku ri leswiya swo mi kuma ku munhu swilo leswi a nga ku swekeni na mina ni lava ku wu dya leswi ya nga ku swekeni ni nyangeta hi munhu lowu ma ri vona vo ku munhu a tiswa swa tinhompfu ya swo makovela tinhompfila ivi a teka la ndzhaka xandla xa yena a ku huta sweswo sweswiya mani twisisa swa ni borha leswiya mani twisisa ma n'wi vona na munhu wo nkarhi wun'wanyani mi tshamini na yena sweswiya swo i na n'wana wo mama hamba nga mami kumbexana a ri na 3 years ku ku hoxa n'wana wa dya hala wona yi wa kha wa dya hi voko rerana ya dyaku hi rona hala wa nyikiwa hi n'wana halene yi wa hoxa manitisanyana swi nyangata njhani leswiyani loko munhu yaleyo ni yo tshama na yena mi kuma nkarhi wun'wana a na n'wana munhu loyi munhu loyi a nga na n'wana lowuntsongo swi lava na rhovele ra kona ri tlhiveke kahle manitwisisa hala na rhovele ri fika kwala hala va kha va dyisana hala wo donya n'wana hala wa donya yena yala donya n'wana hala va le ri kwala hayi mina swa nyanga sweswo hi ku nkarhi wun'wanyani vele mhoni mi byeku vele hi ku ri languta ku nani ri ra n'wana swa tikuloni ra swirha timbirhi loko mi ri ku dyeni swi va ri tlhiviwini manitisanyana swi tele ngopfu swiswo swo nyangatsa mi kuma ku a ni swilo swo swa hambana mi kuma ku le hi munhu wa kona mati a ngo mo kota kahle hali tshame na n'wana hayi hi le ku dyeni nena ni hi tshameni kwale le ku hayi hi swin'wana swa nyangata swo fana sweswo a hi tlhiveni swi velani loko hi ri vanhwini
0: mi ri yini na vomhala vana la
6: swi va ku ri tlhiva vanhwini ku i nga va nyangate ku tlula mpimbe lero n'wansati ra nyangata loko ri nga tlhiviwanga hala tlhelele ku mamiseni hala wa dyisa n'wana hayi kona hayi sweswo mavonelo ya mhana anakanya
0: i kendze swinene mhana anakanya i mhana mamaza wala otherwise 060-875-942 mixer mile moye
7: aye njani
0: evukil minja
7: evukil mahashi no mahashi sagar dai
0: mirin
7: sagar dai mahashi hi kurse seso hi jam tonga le u vundela nyana mahashi ya nyini teta kobana tsone machine tsa tsona go le so a tsete go le go le ga ka bang mabogo eh a tsaka di bae machine mo la ntse se di tsangana na so tala go go re go die ka swelo me kuma go e thai hanya e thai ba rena masimba ke men nga ka ndela kwa na machine tsaka di bae ai tsaka di bae machine
0: ni ke se tsene
7: eh se go se tla la machine ka fela go tla be matwa e tsare se a se zentse na velela
0: birthday it half past 11
8: ma bona le mtlangweni loko mele lukwele mtlangweni mi nga va mi nga ta va mi swikoku dyeni mi ni karhatiwa hi hina ni va ta mi byela ku heyi tana mi ta phaka swakudya la ene munhu laha ku tiselaka swakudya leswiya a wu swi tiku u chele yini hikuva a ni u ta dya loko ya dya laya se mo sungula mi kuma munhu se a sungula no buba kwalaya mi nga swi tiku swi cheliwe yini se swi kahle loko va ku nyika swakudya famba phaka hi wexe u nga tiseliwi plate liya a wu swi tiku yi cheliwe yini hi ku masiku lama swi swo tala swo fana leswiya a swi kahle swi tele ngopfu
0: ni mi kuma kahle
8: eh swi kahle ku dya u kha u swi vona ku swi cheliwe mani hi ku tshama lava mi tisela eyi plate a yi kahle mani
0: plate a yi kahle
8: a yi kahle na switsanana swi kahle ku dya u ku phaka u kha u swi vona
0: u
8: ya phaka na van'wana okay hlayiseka
0: a mi yangi ntirhweni namuntlha
8: a yi minyana ka tlhelela mani
0: okay ni khensa swinene vana siku ra kahle
8: a yi misi yo ka mhani
0: 060875942 sweswo ngiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi ba mandlevelela ka mana mali loyi a hi ku yi joyinaka vinqumalo yi khensa swinene mani ed gift leti a nga le ku yi sendeleni tona le ka mathikito hi siku ra wena ri saseke vinqumalo ku navela ka mbilu ya wena a ku yi ka humelela a hi ri ka xiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina hi va yi khe hi languta kahle ku ri alright mo ni teka lava wo hetelela miyingiseri wa mina wo hetelela miyingiseri wa mina wo hetelelo
9: boti xitereke
0: a he boti xitereke
9: mir ni yingela loko u ri na huwa ndhawini mir ni yingela loko u ri na huwa ndhawini he

0: kuma kahle buti xitereka.
1: Ano ita swi vule a tila berzerera berle.
0: Ni khensa swinene mbana siku ra kahle.
1: Ana loko swi nyara swi le buile tende.
0: Na maikhen bilela ku ka si buti xitereka va ye kwi.
1: A swi ni buile tende na no wisa nyara.
0: Hayi na min buile na mani ye ku wiseni nyara.
1: Nere se se mo nana mo la bulisa le ku dien ke la go bona sa go dien
0: tsi. Ke se mo wa mtsika swa go da boti xitereka.
1: Eh?
0: Mi ve mla wa mtsika na swa go da.
1: Ke la go mtsika na swa go da go bo go ra ho le yo kwa di sa tshoko.
0: Ish, a ke se se mo boti xitereka.
1: So.
0: Sharp sharp. 0608715942. Xin'wana lexi xi karhalisaka loko munhu a hete ku dya i ku ka munhu a nga kucungi nomo. Mativa mi kuma munhu a ri ku vulavuleni mi kuma a ri na rhayisi laha ka maxinini na xikhavichani kumbe xirohwani mativa na a tlhela a vulavula a nga vi na problem loko a twa xi n'wi disturb-a a xi koka hi ririmi heta mita heyi a mativa heyi. Hayi ku cungeni mulomo loko heta ku dya vana va mhani mina swi vona ku ri swilo swi ta makhwatsi ma ni teka nkandziyiso wo hetelela.
2: Richile mihaxi minjhani ku pfuka hina hi pfukile swinene hi mingisa ku antswa hi ridorobani ra kwala Giyani. A loko mina ni swi languseni thyaka a ri dlayi hina khale a hi hlambela axitangeni apotweni kumbe nkarhi wun'wani u kuma ku a mi hlambelangi potweni poto ra ku ri lehani i kuma ku va ku rhumi ku famba nghena laha xitangeni i kuma ku xibaketani lexi xi nga loveka dini ne mi kuma ku a xi ri xo basa na mihlovo mi nge hi swi tivi ku a xi ri xo basa xi hundzuka xa cream white ende loko mi languseni swilo swa ku tala ni swihoxo swi voniwa hi va ka mhani ku hi vona va swekaka hi xitalo na makondlo ma wela na swin'wana na swin'wana un'wana mutini ku tshame ku a ku wa hala ku ya tiyisisa vuswa ku ya nghena doki yi peta noma mi kuma ku o wela ku tiyisisa mi kuma ku vuswa lebyiya byi yo voniwa hi yena na van'wani vambirhi kwalaha ku akata mina hayi sweswo swi tshiki a swi voniwangi hi munhu mi kuma ku munhu a dya a nga swi tivi mara hi ku thyaka ri dlaya na sweswiwa hi le ku hanyeni a ko va mavonelo ma mina mihaxi a mi ri na swa namuntlha ntsena dankomu
0: swa namuntlha ntsena hayi kona hayi va yi vonisa sweswiya mavonelo ya mingiseri mavonelo ya mingiseri GCRFM a hina xiave a yini ni ya kuma kahle risimu ra siku entluva bvanga kusuka kahle eka majuvani sisters na Oscar Makamu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka kumbe Exxon Maluleke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka va ku hi rhandzanile hi famba hi risimu ra mani 0608075942 entluva bvanga kumbexana Exxon Maluleke mingiselo mina wo sungula mi le moyeni
3: kumbe special a hi tlhivile vhanga mani hi ta kota ku lunghisa leswi hi nga swi tluva
0: i khensa swinene 0608075942 mingiselo wa mina mi le moyeni n'wina
4: a hi famba botos kala ka mavambe la
0: khensa swinene la ka mavambe la 0608075942 hi swifamba risimu ra mani mingiselo wa mi mi le moyeni
5: ndovazakuvambana
0: Love gaze mi hola nguno a mi tsakisi 0608075942 bafo hashtag ka wena ku bona kwala no he bafo kwala ka matikito 060 mi le moyeni
6: no vazanga wa twa ku makamu sendlini ka speak hi wena ku bawo
0: ni kenza swinene 0608075942 entlo bavanga kumbe xani famba kahle le simusuka kahle ka Exxon Maluleke loko ku rhandanile mingiseri wa mi mi le moyeni
5: ahe ku bavanga Oscar Makamu
0: ni khensa swinene 0608075942 bongani pillow k hashtag eka we 060 mingiseri mi le moyeni
7: the king of manjar gyan derik swambu yena Oscar Makamu danke
0: danke 060-875-942 ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahuma ni tsutsuma ni ya kuma kahle lava nga sendela kahle ti-voice note va kuma ri le na Exxon Maluleke gen section f
8: hayi but Exxon so
0: Otherwise, 060 Exxon.

Lego hafha Malonga 060 vha ku Exxon Maleke. Otherwise ke nkarhi wa mufi ke makumu. Exxon Maleke hi yehe nga ta famba hi yehe ya kahle emahungwini mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ntluva Vanga hi woho u nga ta pfala hi wona nongonoko ni va mandla ni belela. Good morning.

0: tsamaya ba
1: right mina ba ngisele ba mina ba kurandeka loko mi fitisa sweswo ni zama ro hetelela loko xi n'wi tlula xi n'wi tlurini.

0: deutsche de Mailbox.
1: Ah, iba udwe yeshikulu kamkwembu yakanwini. Leso swaku i wina competition eba kufonele ngakhomi phone, even banindisa sweswo mina ntombi yaka mahomani mina vangiseri va mina a hi ri ka xiphemu lexiya. Xa competition mina vangiseri va mina va kurandeka otherwise ke hambi sesi hambi boti a va tinghenile kahle competition leyi nga ka yona kumbe leyi nga na yona ya ka MTN n'wina vangiseri va hina va fike va hlawuriwa kahle ku ri hi voho muwini wa siku ra namuntlha even then swa ka vona swa ku nga hlamuli foni wa ku nga yi tivi yi nga khomi foni. Xitsundzuxo ka ha ri xexiya n'wina vangiseri va mina loko tikuma u nghenile kahle competition nambara liya u yi sendelaka hi yona ya WhatsApp u fika ku yi sendela kahle la ka 060875942 loko u yi rhumela kahle screenshot leswiya swa ku va u download-e ku download-a na ku subscribe ka wena fika u tsala mavito ma wena na xivongo ivi u tsala nambara leyi u yi lavaka hina hi ku fonela ka yona hi kombela u tshama u ri kusuhani na foni. Foni liya hi nga ta ku fonela hi yona a wu yi tivi wena so ni kombela u hlamula foni loko yi nga yi tivi otherwise ke mina vayingiseri va mina mina na n'wina ivi hi va hi hundise sweswo ka xiphemu xa competition otherwise hi ta ku yini sorry munhu ku inwa
2: AR la masipala wa Greater Giyani Councilor Thandizitha wa mirhamba ka ntirho wo andlala na mpimanyeto wa masipala ka lembe ra 2026-2027 lowu nga kunguhatiwa hi ndlela leyi ndhawu Giyani Community Hall siku i ti 26 May 2026 kasi vanhu va kombeliwa ku va va tshamile eswitolweni swa vona hi 9:30 nimpundzu kasi nkarhi wo sungula hi ta sungula hi 10:00 nimixo ntirho lowu wu ta tlhela wu kombiwa kahle eka Facebook page ya Greater Giyani Municipality hinkwenukweni amukelekelekile.
3: Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la vana individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko hakela 250 u tikumela 15,000 rand kasi 350 u tikumela 20,000 rand 400 rand i tikumela 30,000 rand la swi katsa vanhu va kusuka eka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela 220 u tikumela 10,000 rand 270 u tikumela 15,000 rand kasi 370 u tikumela 20,000 rand kasi 420 u tikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refra isuketani i 6 months eka refra mhangu wa movha u hava waiting period loko u tlaima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena ti tsariseni sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 i nga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
1: Okay right n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka it's 18 minutes of past va ku hayi khona a swi kotakali ku va ku nga wini munhu eka competition tanihileswi ku nga siku ro hetelela ko fane ku endliwa plan mo hi kuma van'wanyana hi site leriwa hi vona ku tirini timhaka ta kona.

Edisumra kahle kusuka kahle ka HW makhubela bakumana sibongile. Yeah. Yeah, mana sibongile ba lava ngwana ba yingisela mina ba kurandeka. Otherwise ke hi ti minutes leti nga na to tintsongo a ngheneni kahle ka xiphemu lexiya. Shoti birthday wishes ngwana ba yingisela.

0: mina va ku rhandzeka tanihileswi swibedhlele swa ti-birthday wishes swi nga ta fika xi kavanyeteka hi interview leyi nga ta fika hi va na yona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Siku ra namuntlha hi khe tlangela kahle ti-birthdays ta vanhu va ku hambanahambana kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko hi ku wehe u tlangela kahle birthday ya wehe eka siku ra namuntlha Juice FM mi navela kahle tinjombo hi khe ku happy birthday ka munhu un'wana n'wana a tlangela kahle siku ra ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ku ri ti-25 ta May i va mani va tlangelaka ti-birthday. Loko hi ku wehe tlangela birthday ya wena eka siku ra namuntlha swi tivi leswaku ri wena u xera kahle birthday u xera kahle birthday ya wena na sesi hlamarisa xalati la Giyani section F laya. Every birthday is wa hina siku ra n'wina ri saseki ku navela ka mbilu ya n'wina a ku yi ku ya humelela mi va na siku ra kahle siku ro saseka ku fana na mbilu ya n'wina xikwembu xi mpfuni xi mi katekisa mi vona masiku lamo talo hi ndlela yaleyo 060875942 GZFM hello GZFM mi le moyeni. Right, mteka la bawani. Mingiseri wa hina mle moyeni n'wina?
1: Ni pfukile n'wana bot.
0: Ni pfukile minjhani hano?
1: Ni pfukile hello.
0: Mm.
1: Ni rheti. Eka papa xilo vana vafana.
0: Mm.
1: Ni ri avakulu vakula vakula vakula ni siku ra namuntlha. Vakulela ndyangu wa vona.
0: Navela kahle tinjombo hi ke ku happy birthday ka munhu un'wana n'wana a tlangela kahle siku ra yena ya ku velekiwa eka siku ra namuntlha okay right va ni balekerini ku fike ku va na swin'wana fika swi tlanga henhla ka voyisi ya voho laya hi site leri nga hale ka mina mara ni swi lunghisini ma ni kuma kahle van'wanyana ele birthday happy birthday ka manu n'wina 060 mingiseri mi le moyeni.
2: Aye n'wana nga mpfukile.
0: Ni pfukile.
2: Lisesi. Happy birthday papa xinwana vafana. Ani makhuvelela u duma misava hinkwayo.

0: ri swin'we la ka thomola i mana oh ni ri swin'we hi ri la ka thomola nwani khomele lavawani i basani picha uke vaku hi swin'we ni ri laniwani i mana scheme na vumbiwa hashtag eka munhu wa ku fana na basani n'wana manphosa le ka ngove leyi mana siku ra kahle mana kahle munhu wa ku fana deliwe hashtag eka munhu wa ku fana mana ri basile body aid mana siku ra kahle laha body aid na mbona ka sikeni balekisa sweswo mina ni vona kahle munhu wa ku fana na bafo hashtag eka wena e bafo na ku vona kwala ka TikTok ka sikeni ni vona kahle munhu wa ku fana na uncle v hashtag eka n'wina ni vona kahle munhu wa ku fana na munhu wa ku fana na ku na swin'wana swi nghenelela kulaniwani ka sikeni ni vona kahle munhu wa ku fana na munhu wa ku fana na Molly hashtag eka n'wina le ka TikTok le na n'wina mi va na siku ra kahle eka siku ra namuntlha otherwise ke ni khe ni ku xandla ehenhleni ka xin'wanyana xandla loko a ri mina ya mina ndzi rimile ku ta fika kwala mi ta sala kahle mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a mi khe mi famba kahle na mina marilini wa ka xirindza i ntombi la ya ka mahumani leyiwani ikusuka kahle etindhawini letiya aka bungeni ka xitachi ntombi ya bava leyiwani ma ni mi nikatele mavhengeleni loko ni vuya ta mi nika kahle risimu leri ya mi nga ri langa yi nga ta huma hi rona cause a ni le ku ri kumile hi sayiti leri
1: siku i ti 26 May 20 kasi vanhu va kombeliwa ku hava hi hava hi ta sungula hi 10 o'clock ni mintirho lowu wu ta tlhela eka Facebook page ya Greater Giyani Municipality hinkwenu amukelekerile.

0: R30,000 kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 inga tlhela u sendra email eka admin@shubasa.co.za.
1: Matanzo traditional healer Dr. Giligili buru ngofambu kaka balkona
2: bapfuneka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasat nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga loveback ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i R500 u nga va kumeka 079 968 9174 Madanzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mavona hozahoza mrumele

0: Alright, in Kansas, never in said about GCRFM, Giani Community Radio. I got no talk about Banabana meaning Salak America. I cash on the 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za 26 what minute could be our Raya Kumembe Rinongonoko, EGCR Talk, Eka Shanimua Shawele Shusharandaka, Esnan, blah blah blah, I don't matabula, it don't kalang, Gabangan Bok, aka the Donalist, name Amkerid. Na kumjole shoko ni miranda shunene fsuka embeluini. Kambe, andeka kudyanka ri nongonoko hile ubzeni ilate makate khiru waka koo. Wona kule shoku, ta lungiseka kwe tela kumana shintusho vele. Ema kumkate makaleti, eba kuibaye kari ilangu teka to. Ema gonzo in, chalani kasebe keta na kulandela shiko weto in kwaso. Minga ribali vele, nati makata kuna ina ingele mintiruini. Aitireni kustwisisa, na ikusiranda. Loko muna aranda ntiru waye mbona ntirweni swilo swi famba hi ndlela accordingly kambe loko mi kuma ku munhu ntirho wa kona a nga wu twisisi a nga tirhi hi passion swi endla ku ntirho walowo ku nga vi na progress kumbe ku va ku phuxiwa hi matimba eka ntirho walowo kambe loko munhu a tirha with understanding with the passion ya ku I'm here to work swi endla ku munhu a kota ku va a phuxa hi ndlela leyi nga fanela hi ndlela ya ku lulama nkarhi wa ntsuma la ka 27 wa timinete kumbe awara ya 12 ka Facebook hi le ka GCRFM na ka Facebook Don ukahle mathebula eka WhatsApp na tinqingo le ka 060 8875942 ni amkela tindhawu hinkwato lamba ku mikarhi mi yingisela miriko mara le nxeri dan cancer swinene kusula nkarhi le ka nongonoko wa mid morning life lowu sungula ka awara nkaye ku fika eka awara leyi ya 12 kambe mi ta phuxa kusukela ka awara leyi ya 12 ku fika le ka awara leyi ya nharhu awara ya nharhu ku fika awara ya tsevu va ta va ri koho majama mbirhi va za khundula na the black italian va ta va karhi va famba na n'wevele ka nongonoko bumper loaded 3-6 kambe mahungu sweswi ma kuma kahle kusuke ka remember ngoveni kusuka koho kwalani vhele loyi a nga ta ya mahlweni na mahungu kusuka le ka oredi ya ya mbirhi ku ta va ku ri mani loku nga ri Lunghile Malefane kumbe Lunghile wa ka Malefane hi ya nga ta va karhi a hi nyiketa mahungu ku ya amahlweni ku fika le ka ta muganga from 6 until 7 ka ske na ta mitlangu na toho tikoho ku va mi tiphina hi toho kwala ka GCRFM na swin'wana swo tala kumbe minongonoko yi tele vhele hi va karhi hi dyondza hi masiku hinkwawo hi mikarhi hinkwayo hi ndlela yaleyo kambe ni khensa swinene ku va mi yingiserile vhele hinkwakonkwako la mi yingisela ka miri koho tindhawu leti ta telezanini a Polokwane a Elim hala hlanganani ka Malamulele khensa swinene vhele loko mi va mi karhi mi yingiserile le Phalaborwa kasi va kola va hi kumaka audio streaming va ri Gauteng Northwest Eastern Cape KwaZulu Natal eka tindhawu teteletiya hi ku hambanahambana Pretoria yi khome tindhawu ta yoho Johannesburg yi khome tindhawu ta yoho kwalaha aka xifundzankulu xa Gauteng kambe hi khensa swinene ku va mi yingisela vhele swo fana na Mpumalanga na yo yi va yi khome tindhawu ta yoho ku na le Mbombela ku na le Thula Mahashe ku na le kwika sina ku na matikoxika vhele ya Bushbuck Ridge laha hi nga na vuhluvukani Tsuvulani ma tele kwalaha matiko so hi lamba ku mi karhi mi yingisela vhele through audio streaming ka www.gcrfm.co.za you simple go to Google ufika u tsala ku GCR live streaming hi ta va karhi tlanga sweswo atsimele ka tlhokomela ta mahungu na rimema ngovena ndaka sweswo la nga ta ni karhi mbuyani ku byet makeleti nge ri ku fambeni mahlweni ka mahungu endaka timakeleti famba ku mahlweni ivi nghena ka topic ya siku ra namuntlha enhlekani
1: Nhlikani khalanga na vayingiseri tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we maphorisa ya vulovedu ya le ku lavisiseni ka milandzu mimbirhi yo pfinya vaaki etindhawini ta Bakersfort ni nga ku ta Bloemfontein va khomiwile hikokwalaho ko tlula nawu wa vuhlampfa mahungu xitalo le ka awara yan'we enhlikani

Alright, kense sna ne tlhoka makata mahungu remember ngobeni kaske kwalomo ka 12 wa ba ehleketeleriwa ba ba karba khomo vele swi hetlo swa ku ba batjela mgodi swingari enawini et ndawu letiya kumshana ka ndawu ta ku hambana hambana na le askukune kwala alimpopo se imaka le vanhu itshama ku iba ikari ivilela hi yoko kumbe ku balavala hi yoko leswa kule ku tjeriweni ka mgodi vari ku yembula ku yemburiwa mgodi swingari enawini vanhu vele ku ngheneni va tjela switjelwa hi masiku hinkwawo kumbe hi mikarhi hinkwayo kun'wanyana van'wani va kha ku na maxwexwe kwini kwini yi nga tiki van'wani va ku magwenje hi leswi vanhu va va ku va karhi va swivulavuza hi zovhele ririmi ra masiku hinkwawo hi vona vanhu va karhi va cela mugodi swi nga ri enawini ene i ntlhontlho lowu wu tikomba ku va wu karhi wu ya emahlweni eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga i timhaka leti nga tshamisekangiki kumbe ti nga ri ki kahle ku va hi va hi karhi hi cela mugodi swi nga ri enawini kambe hi tlhela hi langute leswaku ku na mugodi yo tala leyi yi nga va yi karhi yi pfariwa nakokwala ka xifundzankulu xa hina xa Limpopo ku na mugodi yo tala leyi nga ri ki functioning kumbe yi nga ri ki ku tirheni mara hi vona vanhu va le ku yeni in a daily basis masiku hinkwawo ya ku hanya ka vutomi bya hina va va karhi va cela swi nga ri enawini maphorisa ma le ku ringeteni ku va ma lwisana na toho timhaka teteleto kumbe vugevenga byebyo kambe van'wana maphorisa na woho ma tlhela ma hetelela se ma va ka ti-deal totoleto va fika va va rindza leswaku va le ku celeni kahle kumbe va right nkarhi wun'wani vana va xiphorisa lava va update-aku ku hi le ku teni kumbe vhene yi humile ku buwa inside job sweswa ku taniya nkarhi wun'wanyana va update wa hi vaakatiko lava nga na ti-connection sweswa ku taniya nkarhi wun'wani va le ku hlayisiweni eka mindyangu leyi hi va ku hi karhi hi hanya eka yoho masiku hinkwawo va bodisiwini vanhu lava va koho vanhu lava va nge le ku celeni ka mugodi swi nga ri enawini ene loko hi languta ti-percent ta vanhu lava nga ri ku tirheni kumbe vantshwa lava nga ri ku tirheni kwala tikweni ra hina Afrika-Dzonga hi ku angarhela kumbe ka xifundzankulu xa hina xa Limpopo va tele swinene there are many vantshwa lava ngo lo tshama va nga ri ku tirheni with their qualifications va na ti-qualifications va na maphepha va dyondzini well educated but a va na mintirho kambe loko va nga ri na mintirho hi ndlela leyi timayini ti koho leti nga pfariwa xivutiso i ku why timayini leti nga heteleti va ti karhi ti pfuriwa leswaku ti kota ku va ti tirha ku ya mahlweni kumbe ku function leswaku ti kota ku create mintirho eka vantshwa va hina na vanhu lava va nga ri ki ku tirheni va nga koho hi hanyaka na vona hi mhaka ku the more vanhu va va nga ri ku tirheni is the more mi kuma ku na vugevenga nga na byo hi byoxe byi va byi karhi byi tlakuka nkarhi wun'wanyana a ko va ntsena vanhu lava va nga va hlampfa kumbe va humaka ka matiko ma le handle kambe na vanhu lava hi hanyaka na vona va nga va kwala atikweni ra hina Afrika-Dzonga na va hetelela va tinghenelerisa ka sweswa ku va va cela mugodi swi nga ri enawini hi mhaka ya vusiwana hi mhaka ya ku pfumala hi mhaka ya ku pfumaleka ka mitirho naswona swi va swi karhi swi contribute sweswo swinene so i mhaka leyi nga le ku beni ka mpongo swinene leswaku heyi ku khomiwe 20 wa va ehleketeriwa vhele lava nga va karhi kumbexana va languteriwa ka va langutelanaka na swihehlo swa ku va va cela mugodi swi nga ri enawini.

ara hi tika mbetle languteka premier wa KwaZulu Natal Thamintuli u va karhi a kombela vantima leswaku a hi khomaneni hi va nyandza yin'we and indeed loko mba mi karhi mi languta vhele kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi kombela leswaku mantima a hi khomananga hi separated ku tlula na mpimo kusuka kwale ka tipolitiki ka vurhangeri ka tikereke ka mabindzu a hi khomanangi vanhu va ntima kambe hi vona vanhu va nhlonge yo basa va na working together va na working group ya kahle yi nge kumi va va va karhi va kholelana hi xivona i vanhu lava va ku va khomanini swinene swa fana na vanhu lava va taka va suka etikweni le handle ra Ethiopia ba khomane swinene vanhu lava mi kuma va pangana na timoveni va tshama swin'we hinkwaswo va swi endla swin'we a va cukumetana hi tlhela hi languta vhele vanhu lava na vo va taka va karhi va suka ka matiko ma le handle man'wana hi nga languta maybe ka tiko ra Zimbabwe hi languta maybe tiko ra Mozambique Ghana Nigeria they are very united va khomanini vanhu lava kambe loko hi languta hina kwala ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga vanhu va tima a hi khomanangi swinene because un'wana u le un'wana u leni un'wana un'wana u yimela swa yena u hanya swa yena sweswa ku taniya hi va hi nga khomanangi hi ndlela leyi yi nga fanela.

Kambe tlhela languta eka ungura mina ra ku hetelela hetelela hi ta nghena ka topic leyi fanele ku veka ri hi burisana yo commission ya timfanelo ta ximunhu ya tiko ra Afrika-Dzonga Human Rights Commission yi ve yi karhi yi khoma xivijo kumbe nhlengeletano eka siku ra namuntlha hi ku tirhisa internet hileswaku ku va ku ri na Zoom lava va swi tivaka va swi tiva swa thekinoloji ku va ku ri na Zoom laha ku hlanganiwaka u nga kota ku vulavula na munhu a ri Nigeria, Ghana, Botswana, Namibia, Malawi na kwala a South Africa va mi karhi mi hlangana kumbe hi vulavula na munhu a ri ka Malamulele, Giyani, Zanini sweswa kutani ya Thohoyandou ivi ku hlanganiwa ndhawini ku endliwa Zoom hikuva va tirhisa internet va va karhi va burisana hi swivilelo swa vaakatiko mayelana na vaaki va matiko mambe lava va nga laha etikweni ra hina swi nga ri enawini kumbe kwala tikweni ra Afrika-Dzonga swi nga ri enawini i mhaka leyi nga tshukaka ha yi kotini leyi ke ku va va hlamupfala va nga koho va nga laha tikweni ra hina Afrika-Dzonga va kota ku va va tlhelela lomu va humaka koho kumbe laha va tshamaka kona ke i mhaka leyi va ku va yi karhi hi vulavula hi yoho hi masiku hinkwawo kusuka ka ti-radio, ti-TV ka swiyenge swa mabulu hi ku hambanahambana ka swo ku va ku karhi ku vulavuriwa hi to timhaka leti leswaku ku na vahlampfa vo tala lava nga kona kwala tikweni ra Afrika-Dzonga ene va na advantage ya ku loko va endla vugevenga swi vula ku vanhu lavawani a va koti ku va va identifyiwa kumbe ku khomiwa va gweviwa hi ku ya hi milandzu leyi va yi endleke kumbexana a hi ngo u tini munhu a fika a tshova a yiva a ri mihlampfa loko va teka ti-fingerprint swi vula ku ti fika ti nga appear ka system ya hina ya kwala Afrika-Dzonga so swi bihe swinene that's why yo mhaka a swi tshamisekanga ene nakoho ku le ku lwisaniweni swinene leswaku vaakatiko lava onge va nga ya makaya va kota ku endla maphepha ivi va vuya la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku ta va ta tshama se va ri na mpfumelelo swi ri nawini ku ri mhaka leyi yi nga na ntiyiso kumbe yi nga na maphepha yi nge le maphepheni.

0: Ai vete ningena ka tlokomaka kumshane ka tlokomaka ina le fana go ba ka re burisana yo eka 0608875942 ilanguta ngopungopu eka dai comment for some dai comment ilanguta ngopu ka makaya ba hlamfala ba kombisaka ku tshavela vutomi bya bo ebulabula ba hlamfala banga ko kwala atikwenda hina Africa Dzong ai tweni leswaku ku endleka hini kumbe ku humelela hini mitakota kuva mingena mi veka mavonele mangwe leswi mi swi vonisaka xo ba hlamfa lava nga tshama ehandle ka tihofisi ta ndzawulo ya xikaya eDurban va va karhi va vula leswaku swi na masiku yo ringana 4 kumbe 4 va lo tshama ehandle ka tihofisi va ri venge tlheleli kumbexana ku tlhele ka tindhawu leti va tshamaka eka toho hikokwalaho ka vuhlayiseki bya vona va kombela meyara wa masipala wa eThekwini kumbe wa eThekwini Cyril Shaba o Ncaba kuva a va pfuna hi ndhawu yo tshama swi tikomba onge lava tshamaka kona va le ku hlongoriweni va le ku dungulixiweni a va le ku lavekeni kambe va machini va ya etihofisini ta meyara ku ya kombisa leswaku hina a hi na ndhawu yo tshama ene hi chavela vutomi bya hina swi vula ku hi ta tlela kwala a nyangweni wa tiofisi kumbe kwala tihofisini ta n'wini leswaku mi zami hi lavela ndhawu hi kombeni ndhawu laha hi nga ta ya hi ya tshama kona no tshama ku i vanhu lava mi kumaka maybe nkarhi wun'wanyana a va na maphepha kumbe na loko ku veni va na maphepha va le ku dungulixiweni obviously ba akateki ba Afrika-Dzonga aba ba lavi ka tindhawu toteleto ba vula leswaku aba fambi kumbe ba tlhelela akaya so na tatwa mavonele mangwe leswaku swi bihini ke eka loko ba va karhi va hlongoriwa ku fikela ka loko se va tsutsuma va ya atihofisini ta meyara ku ya kombisa leswaku hi chavela vutomi bya hina hi lava byi tlele kumbe hi kombeni ndhawu laha hi nga ta tshama kona enhlikani emamukerini
1: inkomo minjhani
0: hina hi tshama hi pfukile ngon'wena
1: ipokile no vanga sindisi nkulu kumbhalo ya vale va ndhawu ndhawu va itiva ndhawu va itiva ndhawu ile va ta ku hikona vona ava vuti loko ku ri mabazi mani ma ku fambatile or titiraka tile kwini a va vuti ku tibazi tile kwini or titiraka ndlela va itiva yi va komba lava mavekiwa driver ndlela ku a ta ya hi hala va nga lavi ndhawu lao ndhawu ya vona a yi kona la ka tiko leri ndhawu ya vona yi le tiko leri va taka hi roho
0: mara
1: kahlekahle loko va ri na maphepha loko ku ri va ri na maphepha va make sure ku ri lava na maphepha intele va lava maphepha vo vala a va va kombi ndhawuni va nga tshama ka yona va kota ku tirha va kota ku tirha swona va ku tirha swona mara va lava maphepha ndlela va yi tiva a va kombi ndhawu na tiko leri a va tlheleli kaya va vuya na maphepha
0: mi nge se famba ntikulu wa gaveni hi lava a va na maphepha kambe a va le ku endleni ka vugevenga mi kuma ku se already na vana va vona va dyondza swikolo kwala mi ri yini hi voho loko swiyimo xirisiwa va dungulixa ka tindhawu ta vona
1: phela kahlekahle ku endla vugevenga a ku ve endla vugevenga ku tiyimisela kahlekahle sweswi wun'wana wa vona luya nga ha maphepha a nga ha kwatsana na munhu wun'wana wa tiko leri hikuna yena hexe swi ha swi kotisa ku ri hi banana hi dlayana tlhe hi khomiwa se yena loko u kotana na wun'wana fana na hina ku a kotana na hina ha banana ta khomiwa yena ya ni kuma kwini loka ben'wana loko ra ya maphepha mhaka yi kwalano hikuna yena hexe ha swi kota ku swi endla swiswa ku hi banana hina kwala tikweni hi tlhela kahlekahle hi khomiwa se yena ra phepha loka ben'wana ya ni kuma kwini
0: ex
1: ni timhoko nhlokomhaka
0: ni le kumtweni vingiseleni so lero vanhu lava va nga ya kwale
1: atihofisini
0: ningiseleni a ni ku vanhu lava va nga ya kwale atihofisini va va hlampfa ku ya kombisa ku hi kombe ndhawu yo tshama ka yona mi vona onge va fane va rhwaliwa hinkwavo muguduluwa kumbe mugulugudluwa wu rhwaliwa wu tlheriseriwa kaya xana kumbe vo fane va hetelela va za va kombiwa ndhawu
1: a wu fane hinkwavo tlhelela ku ya vuya hi vinyiwani lowu nga na maphepha va tlhela va komba maphepha hi vinyiwani ku ri hi nga maphela a vo hi tlheriseela a ri na vona maphepha hi lama a va tlhele hinkwavo va vuya vinyiwani na maphepha ya vona hayie hi swo sweswo
0: inkomo hi khense swinene
1: danki
0: inkomo hi khense swinene WhatsApp kumbe emi yi rumela ti voice note tanwe emi kombisa leswaku nwe emi swivonisa ku yini laba ba hlamfa va machine e ba to office ntamaya ra ba kombisa ku hi kombe ndawo yo tshama a hina vutshamo hi chavela vutomi bya hina nhlikana nwe mamukeri
1: mpukile khalanga
0: hina hi tshama hi fikile ngongwena la ka ngobe
1: hayi buke swinene I know.
0: Mfumo wa mehe loko ni vulavula kumbe nwi.
1: Swi ndinga ku mimpulele radio andivi kwala ni phone na iPhone yi ngathi makuna mfumo wa ulunwe kumbe ayeneni mahlweni loko ungambavisi kwala.
0: Ni right ayeneni mahlweni.
1: Okay, yeah. Now u ta tshama uri na u khalanga. And a tikwini ra South Africa ku hava lwanga henhla ka nawu. Sinawu wo u kota ku controla ku na vanhu lava nga thuliwa ku va fanele va tlherisa vanhu lava loko ku ri va tlherisa hi nawu hi mfumo kahle mara loko ko va munhu un'wanyana a manda ku yehe a nga ku tekeni ka nawu a wu veka mavokweni a tlhakisa ku tiko ra Afrika tiko ra South Africa a i rongo timhaka ku loko nawu swi vona ku vanhu va gelini vanhu lava a va va lava va nga va kumi na huwa u kota ku teka ku tirhisa vanhu lava mara loko u va n'wi hekhalana mi kumaka munhu a nga na maphepha ivi mi n'wi khoma kumbe mi n'wi xanisa and then swi ta ka vula ku n'wini tshami khomiwa hi ku mi teka nawu mi wu veka henhla ka mavoko ya n'wini hayi swona sendheni vanhu lava hi vulavula ku hi vona i vanhu lava kumbe va nga ku tirheni va fanele va hola loko n'hweti yi hela and n'hweti ya hela hi tidyi wa mitlhanu a hi vekeni ku wa mitlhanu se ni vulavula ku va na 4 days swi lava ku avele ku tirheni and then nawu loko a vo lava ku tlhela va tlhela yini ivi va fanele va hakela rent ivi va hola swi ta vula ku ri nge huli na rent ivi nge hakeli swa ku va hava na mali ya ku tlhela hi yona se ma ta ku loko ku ri a hi tirhiseni swo a hi fambeni hi nawu swi ta va kahle loko u fambiwa hi nawu a ni vona swo kahle mali u nga fambi hi nawu ani hi thyakisa tiko ra South Africa ka swilo swo tala a ku thyakiseriwa vito kwele America va ku hina hi xanisa valungu ku va kumbe kuma ku munhu loyi a xanisaka mulungu i munhu wun'we a hi munhu loyi a nga ka mfumo wo fana na mina o va munhu njhe loyi a fane a khomile hi thyakiseriwa tiko loko hi languta Nigeria hi loko hi thyakise na yona ku hi nga ku swi yi le ku onheni ka swilo leswi hi swi tekaka onge swa South Africa atikweni leriya leswi vulaka ku matiko hinkwawo ya nga gina ya teke hina ya teke tiko ra South Africa ku ri ni ku dyohini kasi ko va xigevenga lexi nga ku dyohini se loko a ko va mfumo kumbe nawu u khomaku vanhu lava swi tava kahle hi ku a hi vanhu lava va nga chachiwa andzeni ka tiyindlu ta vona va siye yini ende swi kwini swilo swa kona swi teke hi mani
0: ya ni le kumtweni
1: munhu loyi a nga ku ndzeni ka swona kumbe vanhu lava nga ku ndzeni ka swona vi le ku ndzeni ka vugevenga hi ku loko ku ri a va fanele va khoma vanhu lava a va fanele va khoma vanhu lava va yisa polostiki va va pfulela nandzu hi le South Africa va ku hayi tikume vanhu lava va ha maphepha se hi hexe hi va pfulela nandzu loko ya khoto mi ta yi nyika swi kwa khoto ya tenga na vona mara loko u fika ku dungulisa munhu na muti wa yena u ta kuma ko va mina ni hava na yindlu hi ntshama ku South Africa na maphepha ni hava na yindlu ma hikuva ku va na jilis bya mina abstance mara hi ku a hi wele tikweni leri kumbe ya hava maphepha ni fanele ni hahlula yi muti luwa ni ta sala ni teketela swilo swa yena ni ti vuyisela ka swihoma swi vona loko mi languta Zimbabwe na yona loko yi xanisa mabuni minkarhi yin'wana a va tekela valungu mapurasi va phakana hi wona loko yi languta yi dyine njhena vusiwanini se mani ta ku swilo hi swi right leswi va swi vulavulaka a va na maphepha mara a hi swi fambiseni hi nawu hi pfula nandzu president u pfuleliwe nandzu yi le court va n'wi kumi na mali yaliya makhoto yi ta kota ku tenga se na hina loko a hi tlharini a hi ta fana na office yin'wana yi nga koho kwala giyani yi kota ku pfuna police station ya hina ni vulange hivii yi khoma swigevenga hi swi yisa laha yi pfula nandzu ya tenga na swona mara loko no fika ni chacha vanhu a ndzi ka tiyindlu hi ku munhu loyi a nga ku va chacheni a hi n'wi tivi kumbexani mina ni nga ku vulavuleni ni nga ku chacheni ka vanhu lava na ku teka ti-TV ta vona ti hoxa ndlwini ya mina twanani va na 4 days va kha va tlhela komba getini ya police station a ndzi ka tiyindlu ta vona va siye yini swi na mani a swi ri ndhawu masi vona se mani ta ku hi swona i ntiyiso ku famba vafana mara a swi fambiswi va nawu yini ma ntwisisi hi nga ku hava loyi a nga henhla ka nawu hambi president u pfuleriwe nandzu hi ngopfu hi nga mi rhangisi se mani ta ku loko ku ri matimba hi na wona a hi pfuleni nandzu hi teka vanhu lava va khoma hi va yisa politiki hi kuve meswi swa ngani ni pfulela vanhu lava lava va va khomiwa ndhayini ya tenga loko maloko ni va chacha ndzeni ka miti ya vona loko no na va chacha va duvula mihi va ndlaya a wu nge pfuli ku nandzu va ku un'wana ni hlapa yi dlaye munhu un'wanyana
0: ya
1: maswona loko un'wana un'wana wa tilwela hambi yo nyoka loko yi rindzeka yindlu ya wena i fanele ni ta pulani ku yi dlayisa ku yini ku loko yi hupa yi dlaya wena yindlu ya wena
0: ya
1: se hi fanele swin'wana loko hi susa nyimpi hi va hi khedili hi ti tiva hi nga vuli ku hi na matimba yo tala hi ta va na matimba mara van'wani va hina va nga tikuma va dlayiwini lava nga tiveki nchumu hi na vanhu va mizambiko hi na vanhu nigeria mi hleketa ku vanhu va hina va fanele va ndliwa hinkwala
2: semanta ku a hi fambiseni swilo hi nawu hi swona ntiyiso hinkwaswo mara a swi fambeni hi nawu hi le South Africa ku tirhela nawu munhu wun'we a nga la ta endlela vandla ra yena ro ku nga ri nawini a caca vahlampfa ivi a onhela mfumo wa South Africa ivi hi zondziwa hi matiko hinkwawo hikuva hi endla swilo swi nga ri nawini ivi swilo swa nghazi wa vulavula mara a hi tirhiseni swilo hi nawu
0: inkomu i kensisne
2: loko yindlu yi pfuta a yi biwi yo fuleliwa
0: inkomu i kensisne inkomu ya 0608875942 wa timinete ku nga se ba awara liya yan'we ku ta ku ri awara mbirhi ka nongonoko GSR Talk enhlikani mamukerini enhlikani okay hi tshama hi pfukini ngon'weni
3: ni la ku seketela swilo swa nghala
0: okay
3: swilo swa nghala i veke kahle ngopfu mhaka liya hina vanhu va South Africa a hi le ku swi voneni hi le ku onheni hi nyanya ku onha ka matiko ma le handle ha kusuka ka America sweswi va ku hi le ku dlayiseleka valungu va vona leyi nga ku tengiweni sweswiwa tiko ra America e hisa va xivona xivona hi mhaka yo fana na why hi nga tirhisi nawu na ma swi vona lexi xi fresile leswiwani xi endleka leswi vabokotona xi lexi vonaku xa simplenyana sweswiwa va hlengete ndhawu yin'we hinkwavo ka vona ndzawulo ya home affairs a yi va pfuleli mapasi pasi ra vona ri va ri tsaliwe citizen ya tiko ra vona va humaka ka rona ku fanele a ri nga tshama ri endleka ka Mozambique a ka a ri tsaliwe citizen of Mozambique hi ta kota ku va kuma loko va hi onherile
0: okay
3: hi ku va hlongola hi ku va famba swi nge hi oloveli bodo swi nge hi pfuki swi hi olovela swinarini hambi ondla yi na yini swi nge hi oloveli ku va loko hi force ku va hlongola ku to gina ku ve ku hala ke ngati a tikweni a South Africa kumbe matikweni ya Africa hinkwawo ka wona
0: ene nakona loko va hlongoriwa hi ndlela ya tihanyi leswi a swi heteleli swi endla ku matiko lamambirhi kumbe vahlampfa va tiko rero na Afrika-Dzonga va nga ha langutani hi tihlo ra kahle kumbe hi ndlela ya kahle
3: loko mi langa maphephahungu ya namuntlha bodon va ri Nigeria yi sungule ku hisa mavhengele ya South Africa hi swin'wana swa kona swo fana na sweswo
0: ya
3: swi vula ku hina a hi nge humi hi ya heleta tshamula South Africa se lava va nga Nigeria va nga Mozambique hi ri yini vona vanhu va South Africa hi ri yini vona kahlahle tiko ra South Africa bodo ri feyile khale ri hi feyile khale hina na vanhu va le hani ri hi feyile khale ngopfu swi nge hi oloveli ku hi va tlherisa vanhu lavana swi nge hi swi hi oloverile hambi wo ndla yina yini ku swi zama i ku pfuxa nyimpi kumba ngo va ku vanhu va ntima miri ku dlayaneni hi xivona
0: ya
3: because loko mo swi languta swi leswaku swi endleni va hisela va hlongola vahlapa xana xivutisi i ku ku va hava muhlapa wa mulungu na ku va hava muhlapa wa mulungu xivutisi i ku ku va hava muhlapa wa mulungu na ku va hava muhlapa wa mulungu hi ku siku tirha xi va

0: gore sana ka eto eng a tlhelang go teka to enhle ka re mamkere go kwana malek ina itsa ma ifuni ngongwe
1: no bula radio le ya mina an love in babisa
0: ni kahle ngopfu a ile kutwale
1: go kwana done enkomo na bashume na topic ya kare a yitwa
0: a kens
1: le ximina xingele ku rhlupheni ngo sweswi lexi ni vonaka ku mati ma nghenile a South Africa hi hava na sayiti ra ku ma pfala hi wona ku ma nga ha ngheni hi ku loko hi langutisa tibodareni ta hina van'wanyani va ve va swi anawuza leswaku a tibodareni a ku pfuriwi kunene vanhu va nghena ku nga ha laveki passport se hi leswi langutisani vanhu lava va kumeka ku va ri Durban va hindlise ku yini tibodareni va za va ya fika ndhawu liya va kumeka leswaku maphepha va i xihoxo lexi xo sungula South Africa yi nga xi endla loko South Africa yi endle leswiya ku endleke leswaku vanhu va ku ta hele handle yi fika va endla migingiriko yin'wana na yin'wanyani leyi va ngo yi tumbuluxa kwala leyi makaya ka vona va nga swi endlile se ni lava ku tiva ku loko kwalaya Durban va dunguluxiwa va tsutsumisiwa va ze va ya tshama tiofisini ta mfumo lava va va dunguluxaka va lo kuma yini i vigevenga bya muxaka muni lebyi va nga kumeka va byi tumbuluxile vanhu lava hi ku hi xo sungula lexi hi lavaka ku la ku ta xi tiva ku ku lo dunguluxiwa vanhu hinkwavo na lava va nga kahle na lava va nga ri ku kahle na hi ku lava va nga ri ku kahle ni vula lavo ka va nga ri na mapepa loko a ku lo kumeka vona ku tlherisiwa vona ku va vona va deportiwa ivi lava van'wana va va nyika mithetho leswaku hi mi tshika hi karhi hi swi tiva leswaku na n'we mi nga na maphepha mi nga tshika mi endla swin'wanyana kambe hi nga ti swin'wani mi ta fana na lava ivi lava va va teka va va tirhisela kaya a ku dlayiwi munhu a ku biwi munhu ko tirhisiwa nawu wa ku nawu wa South Africa a wu pfumeli ku munhu a nghena eSouth Africa a nga ri na maphepha haha ku kuma tireporta sweswi ta tibazi na tilori tin'wanyana leti a ti layiche vanhu vo ka va nga ri na maphepha mara van'wanyana va ri na maphepha I think haha ku twa leya ya something va ri 90 something ene ku ri na lavo ka va nga ri na mutlhelo loko mo ti vutisa kokwana kun'wana vanhu va hlaya hi kulukumba hi ndlela leyi va hindlise ku yini bodareni
0: ya
1: va hindle hi ndlela ya kusopa hi kulukumba ngopfu ene lava va ta kota hi endlela mpilupilu kwala South Africa loko va onhile loko dlayiwe vanhu loku tshoviwile loku yiviwile ku endliwe swin'wana na swin'wanyana vanhu valava a mi swi koti ku ri kuma hikuva va hava maphepha se hi vona lava ni vulavulaka ku timhaka leswaku a ku fanekele ku kumeka vona va deportiwa va tlherisiwa le ndzhaku va ya kuma maphepha va ta kota ku vuya va ri kahle and then it is fine leswiya swa ku lwa vanhu va ka hina hi tsandzeki ri khale hi tsandzekile nyimpi yona hi nge hi yi koti ku nga va njhani tiko ra South Africa a ri langutisi ku vanhu lava swa fanele ku va va nyika maphepha kumbe a swi fanelanga ku va va nyika maphepha hambi ku ri wana mfumo a wu hlamuli hi ku hina hi ta vulavula hikuva va va nyiki maphepha ku ri ku vona va va nyika maphepha lawa ya nga ri ku nawini ku yile tikhoneni loyi ya nga sukiki kona kaya mari kuma ku va makumekwana akwandona hile ngozi ni kukumba go.

0: embozini kuba ngoku beta tsutsuma henga yimi ko kandona leyimala ko ya tumbela kuna hiku kwala ka matiko ya le handline leswi yingele ku swi endlela loko se hi dungulushiwa ku lava ku hi ta tsutsuma hi ya tumbela kun'wanyana hi ya tumbela kwihi kwihi ta va hi tipfalele ndhawu hinkwako
1: ya
0: a ku na kona laha hi nga ta hi ri swi ta antswa va hi dlaya hi ri kwako so i mhaka yin'wana yo tika se mfumo wa hina a wu voni ku vanhu lava wu va pfuna njhani mara hi nga va gembeteli hi va dlaya lava va dlayaku va khomiwi va nghenisiwa xitokisini va tirhela milandzu ya vona a hi hinkwako ko va ku hi nga va teki va ri hinkwavo hi ku hi vulavula hi timhaka ta tamatisi ku loko hi ri le phakati ka boku se tibola swi vule ku na lama man'wana ma cukumetile mara a swo va ngopfungopfu sweswo a hi langutiseni nhloko ma danke kokwana
1: inkomo yi khense swinene 0608875942 amkela hinkwenu ka tindhawu ta ku hambanahambana ku va mi nghena mi hi byela mavonelo man'we hi leswi n'we mi swi vonisaka xiswona ku sale ntsena minete yin'we leswaku hi tsutsumela le emahungwini a hi twenini van'wanyana ni kombela na ti-record ta n'we a ni se rhumeriwa na record na yin'we la Alright, ku na lava ri ku ndzi ri ka swin'wana wa khensa swinene a hi kumeni van'wanyana enhlekani mamukeri
2: hayi maxinjhani
1: hi tshama hi pfukini hingon'wena
2: kumbela ku vulavula hi vona lava va humaki
1: a mi ku ku ndleka yini
2: kumbela ku vulavula vamakwerhu lava humaki ku ri hi nga va xikumisi hi nga va lahli
1: okay
2: hi vanhu va le kaya vanhu lava a va tele va dini vanhu lavaya na ndhawu yo tlela vanhu lavaya kulukulu vanhu va kuri va famba va va hlamuseli hi nkarhi ku va va nyiketa emati before va va dinga
1: I inkomo yi khensi okay a dingheni ndi voice note yi le dase na tivona se na tihana na swi vona ni ta kota ku tirha a yena ni matlheni 0608875942 ni bene ndi nqingo loko hi vuya endzhaku ka mahungu na remember ngoveni ta va karhi a hi nyika mahungu hi n'wi amukela hi ndlela leyi.

0: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika shaku fumela eka CTM. Ichichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Lipopo tsena.
1: Yip yip hurri! Tlangela 30 wa malembe na la dumadweke ya na malamulele. Hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hi 369.90. Actic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tutsuma sweswi hi ku specially xi ya fika makume 31 May 2026. La Duma! Where you say and score.
2: Meyara wa masipala wa Greater Giyane, Councilor Tandizita, wa miramba ka ntirho wo andlala na mpimanyeto wa masipala ka lembe ra 2026-2027 lowu nga kunguhatiwa hi ndlela leyi. Ndhawu Giyane Community Hall, siku i ti 26 May 2026. Kasi vanhu va kombeliwa ku va va tshamile switulwini swa vona hi 9:30 nimpundzu, kasi nkarhi wo sungula hi ta sungula hi 10:00 nimixo. Ntirho lowu wu ta tlhela wu kombiwa kahle eka Facebook page ya Greater Giyane Municipality. Hinkwenu mi amukelekile.
3: Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili Beru nga fambu kaka ya varikona
4: Bapuna eka kususa shinyama Kutungula vanhu bo hlongorisa hi moya Kutungula munhu bo hlangana nhloko Kususa moya utleru wa wanuna kumbe wasat nivisiku Kusimeka loko unga kumingwana Kubia minti Kuhlongula moya lo ui kuhlupa muntini Kutungula shilonda yiku ambana kasona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vua buwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula yiku ambana na kasona ku tsungula milengo loko hi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula tilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka.

0: Alright, kensesunene kume rati minete kube awara ya nwe kensesunene mahungu remember ngobeni eka GCR FM kambe ke lungi le malefana na ye dabakari ariko kuba ahini kama hungu ya mahlweni hlekani
1: ahe mpukini ka vakongwe
0: ee tsama ipukini ngongwe
1: ahe na ipukini mene twinga ku vele ku huwini vo ti vangela ku vo va khomiwa a va nga swi koti swa vanhu lava loko va ku a va fambi xo sungula va ya fambisiwa hi vamani hi ku loko ku ve va ya fambisiwa hi maphorisa ya South Africa ya lama nga na vukungundzwani yo to tlhela va chicha ndleleni ya teka mali va tlhela va vuya tirhi ku ta ku ri wa lowo va rhwala va ya va tekela mali va vuya va va rhwala va ya va tekela mali va vuya
0: exiyane
1: a ku na ku swi ta pfuka swi kotekini ku vanhu lava va famba lava vona na loko a vo swi endla va swi endla hi ndlela ya kahle ya ku hi kombela lavo ka va nga ri na maphepha va tlhelela kaya va endla maphepha va kota ku vuya hi ku loko se hoze hi kwata se va ta dlayisana lava nga na maphepha kumbexani a va ta vana va lava nga maphepha va va byerini va ku hayi fambani mi ya kaya mi nga ta hi dlayisa se swi lava va ti fambela hi voxe vanhu lava hayi ku va hlongoriwa hi hina hina hi nge swi koti sweswo hi ku hina hi ta tlhela hi fika endleleni hikuva va hi nyiki mali va jika va vuya xin'wanyana loko va caciwa leyi a va nga yi kaya va ta vuya kwala Limpopo va ta manyana kwala
0: ya
1: ma swi vona ku na kwala ta ha to vuya ende na loko se va tarise sweswo ya mihleketa ku hina hi ta va hlongola la va ta hlongola hina va teka tiko hi ku already tiko va ri winini swi nga se za endla na hina vaakatiko mi tshame mi wuvo kwala eku bebulanini va kha va tala tiko hina hina vo ka hi nga tivi nchumu hi ta famba a ku mina a ku ri ku va va byela hi ndlela ya kahle ku ha swi lava ku mi va kona laha tikweni mara ntsena loko mi ri na maphepha

0: toca a vida aí, a história. O que é isso?
1: Nem me treino como me quer isso, né? Como? Ai, take care, my one Yannick, 060-8875942. He tried to shock more. Eba sponsor ku inhlika na we mam kere.
2: Nice.
1: Aye.
2: Njani kalanga?
1: Ena ntsama yifukini ngongwe.
2: Ngifukini.
1: Mm.
2: Ya makale ya bathuka. Ita yivula ula ku zwa ngwa le.
1: Yeah.
2: Aba sasala ba ba hamba.
1: Okay.
2: Eba mo sambi. Ni ba Zimbabwe ni ba ni da ba Nigeria. Aba tangi nkaru unwa.
1: Mm.
2: Ya bangwana ba range ba tata hafu ma i tokwana ntangwe
1: mm
2: ba be ba khavari kwambe lokubata aka hari ni ngari yena abaku anyiri loku ni nyimbi kuba ni refugees se it more than this is near us aba boheka ekuta e South Africa ba ba ti refugees ana impela laba ti refugees aba ri ko la ya ka kerekele ni ko ya Roma na Diana aba vavetela ko ho swa kudya va va pakela ko ho va hamba va nyakisana
1: lava
2: phangela loko enkarhi luwa wa ti refugees wu hundza va va byerile va ku a ka ha ri na nyimpi eMozambique pelani ivi van'wana va tlhela van'wana va sala va va byela va ku n'wini salaku ya own your own leswaku wa ha ri refugee kambe u ta vone pulani wen'wini ku i ta swi humise ku yini ma swi vona
1: ya
2: that's why ti pasi leti va nga va nyika ni nge vuli ku a ti valid mara no vula ku ti vangile exiphiqo xa vana va vohondzo vo va ni tipasi vana va voho a va na tipasi va hlupheke lomu swikolweni ma swi vona ene loko nkarhi wo wolwana a va lo tlhela va ya lave citizenship ya Mozambique ivi va vuya haleli va vuya swilo swa vo swi tshamisekile kumbe xana vana vovo a va ta va swi kotile eku va va va nyike tipasi ku ni ku hambana eka vanhu lavambirhi se endzhaka swoho ku ve ku sungule ku flowa lava va Zimbabwe and okay va ti-Nigeria and everybody the Ghanas and the Malawis and whatever va huma ku hali se va ti-South Africa a ku nga ha ri na ti-refugees leswaku loko u ta a wu fanele u fana ni munhu un'wana ni un'wana loyi a faneleke ku lave permit loko a ye etikweni ra van'wana hinkwaswo leswi lavekaka u fanele ku n'wi ndla kahle less borderin hayi le ta ku tsemakanya hi kun'wana ni kun'wana va peli milambu va nghena hi le milambyeni va huma hi lekwinikwini va tumbela va tsutsuma va ku yini va ta haleni hi leswi swi endlisaku swona lexin'wana hi faneleke ku xi tiva etikweni ra van'wana hi le tikweni ra van'wana leswi voho loko va tiyile a ni vulavuli hi va Mozambique sweswoleswi ni vulavula hi misapa un'wana ni un'wana loko u ri etikweni ra van'wana emulungeri leswi eva tiko rerelero va nge yendla swona u endla swona namuntlha va hi rhuketela va ri hi rhandza ngopfu mali hi mhaka ku loko va fika le bodarini le va humese timali va kote ku nghena hi mhaka ya lava ku rhangeke ma swi vona
1: eswi
2: hinkwaswo leswi swi vange ku khwexana ku nga vi na ku tshuntheka woho mfumo wa South Africa hi woxe most especially the ruling party hi yo many blamaka because loko eswilo leswi swi karhi swi humelela the ruling party a yi ri karhi yi swi vona ku ku humelela yini and then they put a blind eye on it leswi swi hi vavisaka
1: hina
2: ti-citizens ma swi vona va endla ngaku a va swi vona ku humeleli nchumu but eku heteleleni here we are all of us were suffering ku suka kwale henhla ku ya fika ehansi na voho a va na solution na hehe a hi na solution that's why sweswi loko rixa ho decide hikwayo a hi tekeni swihloko hi ya va twenisi nhloko hi tekeni nawu hi veke mavokweni yanya hi mhaka ya ku ya susumete lowu ngendzeni wa ku kwata wa ku hina hi ta hi tetendliwe swiphukuphuku etikweni ra hina hina loko ku ve ni nkarhi wa apartheid a hi tsutsumangi hi tshame kwale South Africa hi bi emabuni va hi endla leswi va nga endla swo va za va karhala na voho a va tlhelele makaya a ka ha ri na tinyimpi vaya vaya pusha ematiko ya ka vho vaya vaya vota vha ri makaya ya vho vha endla hinkwaso sweswo ya vha nga nyikiwe tinyiko to karhi a va se va ri ni permit eku tlhela kona lava nga riki na maphepe a va tlhele lava nga ni maphepe loko ya hela a va sungurise hi vuntshwa mara leswaku munhu un'wana un'wana loko a gile a ku nkarhelele ta hi ya khokokela base grid ni tsutsuma ni nghene South Africa
1: Inkomo ikhensi. Ane ku inkomo ikhensi sna. Inkomo ikhensi. Inkomo ikhensi. Alright, namuntlha ku tlangeriwa Africa Day or it's a Africa Day laha yingele ku tlangeliweni le a University of Limpopo. Dr. Popera Matuba va kwale ku va va karhi va tlangela so hi ta pfa hi mi twisa swin'wana swa swoho leswi swi nga le ku humeleleni kumbe swi nga le ku vulavuriweni ka tindhawu leti ya hi ndlela leyi.
3: For va vukati haxu ni rhandza ku losa aka hosi ya hina lava nga advisor ya premier ya hina hosi Mahumani. Ndzi I also want to take this opportunity.

0: Alright, swi tikomba onge network ya hala ya yi le ku hi failing hala vutlangeri byi nge le ku humeleleni kona. Kambe hambi swiritano swi vula ku hina haleni eka GCR FM na vayingiseri hinkwavo, swi vula ku heya emahlweni a hi yimi. 0608875942 eka mhaka leyi burisanaka hi yoho kumbe ku languta eka yoho. Loko ve ni ma pfula xani moya hi languta hi laha vahlampfa va nga ya etihofisini ta meyara le a KwaZulu-Natal va kombisa leswaku hi kombeni vutshamo, hi chavela vutomi bya hina, swi tikomba onge ve le ku dungulixweni kumbe ku cacarisiwa. Yo fane yi humiwa njhani mhaka leyi? Enhlekani mamkeri.
1: Ahe baba.
0: Ahe.
1: Mfukile.
0: Ina tsama hi fukini ngonwe.
1: Ana na hosi ya hlatsi.
0: Ina.
1: Ya baba mhaka leyiwani. Lenga endla hi valungu. Va pandelela tiku leriwani vengi Afrika. Va ri chana mavito lama yo ka ya nga heleku, va ku kun'wanyana va Zimbabwe, kun'wanyana va le kwihikwihi. Hi tshame hi vulavula hi yona mhaka leyiwani hi ku lava nga suka a Natala Midlands leve nge hi le Msinga laya Pietermaritzburg. Vo fana na vo Mgajani va helele va ri a Lesotho.
0: Yeah.
1: So Shangana letter hala one little Zaka Mozambique vanwe va ta hele Zaka Mpisane vanwe va suka Mozambique lava nga hele a va ku hele Lorenzo Max khale ku nge swi vona mavito ya Mozambique.
0: Okay.
1: Va kupuka hala ya va ta le bya Rionde na vo Phafula. Vanwe va hele ta va ri kona titshaveni ti ta Swartberg lanwani. Van'wanyana loko ku ta kota ku temiwa van'wana va wela halaya, van'wana va wela hala vo Angola, van'wana va wela kwihikwihi, ku va na mavito ya lamo talatala. Se va endla tani vanhu lava va ka nhlonge liya a va ndlela ku ta kota ku hi fuya, kasi ku hi fuya lokuya ku ta heleleta ku hi hambanisa hi mhaka yo ka hi nga tiyiselananiku ngopfu hi mhaka ya ku pfumala vutivi ku ri na vona lava ya ku ya fika lava nga van'we va heleleta va ri Tanzania le kule leyi. Se ku suka Tanzania vana va nga Tanzania va suka va ri Natala khale ka khaleni ku ngetiwa lava Giyani na vo New South Africa. Se lexi nga kahle hi nga ku hi nge xi promote kumbe hi nga ku hi nge loko hi lava ku ta ndla leswinene swi ri vana va lavaya va nga lomu ya matikweni lama loko a vo loko va suka hala ya makaya va khoma ti va ta va ri na maphepho lama ya lavekaka ku loko va ta haleni ku ri va nga vuri ku ri n'wina mi telaniwani swi nga ri anawini. Hikuva a ni ri na hina loko u lava ku ya kwala kusuhani na Mozambique loko u nga ri na passport-o swa ku khoma, ende loko kona wo ya la Zimbabwe va ku khoma la Zimbabwe la ku ra jele yin'wanyani leyi va nga ta ku nyika tindoho na ina loko va swi vula van'wanyana lava nga tshama va swi baka kona va va khomiwa ku ri ha loko ku ya hela 7 days loko va ku chicha laya i nge he pfuki i hleketa ku cross-a Bed Bridge wa ya vona se lava matiko lama yan'wanyana lama na va lava va karhi va nge South Africa ku na xenophobia ku na yiniyini loko a va swi twisisa ku hina loko hi ya a ni loko va karhi va vulavula ti-president ta vona a ti vulavuli nchumu hi mhaka ya ku va swi tiva ku wena loko suka hala i ya halaya i ta ya orha ndzilo wo vava, and then hina loko hi ta haleni hi mhaka ya ku hina laniwani hi ri ku na democracy ku na yiniyini ku na human right i na right loko hi maphepho ya ntiyiso mara loko ma yange hi mathopo ya siso a wu rayiti
2: o ya
1: u evil stereke ngopfu hi mhaka ku xikongomelo xa wena a hi xi tivi u fana na sweswiwa namuntlha tiko ra South Africa a ri na matlhari lama ri nga tilwelaku hi wona lero un'wana na un'wanyana a nga vuta mfumo lowuwani hi 2 minutes kumbe ku va miNigeria kumbe ku va yini a vutaku tiko rerwani kumbe ku va miZimbabwe a vutaku tiko lerona a sumela xi sungula ku hi fuma hi nkanu a cincana nawu a veka milawu leyi hi nga ta tlhela hi yi tokisa manjheni hi le travelini leyikulu loko milawu ya mindzilakani yi nga landzeleriwi yi va va ngopfu mhaka ya sweswiwani ku lava hi tshamaka na vona laniwa sikhimini vo huma matikweni lama ya le tlhelo a hi tivi ku va na yini leswi nga ndlaku ku siku riwa va hi khayima ku fana na tihomu va va hi fanelaku un'wanyana hi tshama kwalaha hi nga ha tivi ku ri hi fanele hi ndlisa ku yini we vona
2: ya
1: a va eka vona mani va va lunghisa maphepho va vuya loko ku va ri na mali yo lunghisa maphepho mari leswi va va ku hi leswo loko vana lava va nga va bebula laniwani kumbe lavan'wanyana va nga ta va fika va bebula vana va fa loko a fanele ku tlhelela Mozambique i ta ku i ya ka mani n'wana wa xihlanga na loko ku ri ku kwalomu a ni ri Zimbabwe na yona i country leyikulukumba loko swi va Bed Bridge u nga endla ku kwala ku famba kwala ka 1,000 km lero ku sukala loko a Cape Town laha hi nga kona se loko a ku bava va huma Zimbabwe mani va huma Zimbabwe a nga tivi ku ambe Zimbabwe hi le tlhelorini kumbe hi le kwihikwihi i ta ku yi ya kwini na xaka rihati se ku va pfuna na ku ka n'wi munhu a nga va pfuni swo fana a va pfuneki a handle ka lava swi ri lava va ha swi kotaku ku tiva ku aka hina hi kwini hi vona lava a va fanele va va va bula ndlela va ku leswi hi nga hlengeleta a yini hi ya lunghisa ti-passport hi vuya hi ti ta ku hi ta fika ni ya fika ni ya tshama na lava va le sikhimini se ni ku na mina ni humakani ni na teka passport ni lunghise swilo swa mina a ni va swi ta ku khale ka ri hi tshama na vona se leyi va va ku hi liya leyi ya lavo hi tekela ti-business lavona lavo va makula na masomaliya na maethiopia na ma Bangladesh na lavan'wanyana lavona hambi valungu van'wanyani na vona a ni ri loko munhu a suka le ka vona a ni ri leswiwani ku va black on black ngopfungopfu leswiwani leswo va hi tekela mintirho i se black against black person mara what about lava nhlonge yo basa a va langutisa na vona ku va te kahle kumbe a va tangi kahle naswa ti-mexican na van'wanyana na van'wanyana va lava humaka kwalomuya van'wanyana va na tikampa ta masolda lava trainaku masolda hi nga ti ku va trainela ku ta ku ta dlaya hina nakambe na van'wanyana va ndlayini van'wanyana va manicheta drug hala vo huma mexico hala vo northwest hala va northwest halaya va karhi va khomakhomiwa mara swi nkarhi wun'wanyana kwala giyani yi kona femiwa manufactura ti-drug o ka hi nge ti tiva mara vona a hi na mhaka na vona ku hi nkarhi wun'wanyana hi ri va hi nyika mintirho a va hi nyiki mintirho loko munhu a ta maBangladesh na lavan'wana va nga tala laniwani na maethiopia na masomalia va tachana hi ku va huma ematikweni ya le handle hi nga ti ku why va tachana hi lava va ta ku yile handle va tacha munhu wun'we wa n'wansati wo kulumaka landzweni va ri lavo tiratiranyana lomu hi nga ti ku i masocha ya vona kumbe i mayini na no swi lunghile mani kwala ni nga tshama kona na khesa loko nyile xinkadyani xexo swona mina va ta ni twa ku mina ni ri lani ya tlhelo rini mani vanhu lava ka ntimeni lava i vanhu va ka hina ku va ku hi ta va pfunisa ku yini hi mpela hi ku nawu va wu veke khale lava nga hi vekela kona ku ri hei lava ka n'wina lava va nga ti lamutimama swo fana loko i teke n'wansati loko a fika lani wa ku wan'wana lowa n'wana ba wena na lowa n'wana hanu wa wena lowa manimani a ni va lava mara lava ka hanu wa ku va ta va fika va jikajika va swila famba swi ta na valeli
0: inkomu i kensi
1: inkomu
0: ya mahlweni ka 060 88 75 942 e twa leswa kunwe miri yi me ti vonisa ku yini ti makale ti rumela na voice note ta nwenhle kahle
1: eh puta
0: mkhulu
1: kuphile puta
0: nyaphila njani
1: eh nyaphila
0: mhm
1: lo fi ba se budona mme re tsa go la go tsisa sa go tshila go ena yo ba ba go la khala thana se tlo tla go tsana ka ntse ke se yini nge ni ni le nyana ni tlo go tshila go ena.
0: All right, I swivula ku mita yingisela moya mthembuyi.
1: Ah, swa fana a ni tshikisi, a ni khani yingisela valava. Okay.
0: Ora di vangisela nkweni nwe ma ku pfela ku swiyani moya kumbe mi nga fika ku suna radio ibi mpfulela. Mi yingisela GCR FM eka xondo 106.0. Makele hi vulavula ka yo hi languta vahlampfa. Lava va nga tala swinene kumbe va nga group va nga macha va ya ofisini ya mayara KwaZulu-Natal va nga fika ku komisa hi le ku vhikeleni ka vutomi bya hina kumbe hi chavela vutomi bya hina hi kombeni ko tshama hi kombeni ndhawu hi kota ku pona va ri va na mune wa masiku kumbe 4 days va tshamini laha a tiofisini va kha va lava leswaku mayara a va va kombi ndhawu yo tshama swi tikomba onge lava va tshamaka va dungulixwini kumbe va susiwini a va le ku lavekeni hi site lerin'wana leswi number one swi nge hi pfuxeli madzolonga ke swi tshamisekile loko va hlampfa hi mpelampela laha tikweni ra Afrika-Dzonga va ya ka hofisi ya mayara va fika va ku hi kombeni ko tshama hi chavela vutomi bya hina etimhaka leti nge le ku burisana hi toho kumbe ku languta eka toho enhlikani mamukerini inkomu
1: abo se le le ba di president sa bo se sa tsa ba ka ene ba tsaka go tlhala
0: mm
1: so eno tsu tumela ka ba la ba la ba go tlhala e mpombela go fitiriwa se tsa mo se ndeka go
0: mm
1: e go mo le ya e wa ena na ya ndi ba go e go hitana na yena a ne wa se bona go ha ba la le ba mm
0: mm
1: bona aba nkombele go tsomela me ke tsanela la ba ba ka hina ba tsaba tsa tsheka mo hi hlaisela go aba tsa ba tsheka
0: mm
1: bona la go kukongwa ndawu yo tsama ndawu yo tsama ka ba mang go re ba tsela go re go ngena ka bona bo lo khotla ke nene la
0: mm
1: iku loko ba la ba kukongwa ndawu yo tsama ba ya lungisa maphatsa ya bona ba malungisisa ku yini ba rena iku go lungisa ka maphatsa ya bona ku khelela andhaku ba ya kuma maphepha ya mpumelelo wo nghena haleni ende loko ba ri na maphepha phela a va nga aleleni mara loko ba hi dlaya hina hi fanele se hi ku hi ya kwihi ku va ri a dlawa la vanhu lava va nga hi tlhava hi ku i va mani se ko va ku mfumo wa hina enga kuube ka swilo utsukuma uyima le khomeni we hi swometela ku ri hi endla yini hiso phela loko mo swi siya a swi wona lowu wa hina mfumo swi tsandza kwini hi ku ku na vanhu lava vo ngo va va vekini ku lava ku lava ku vona maphepha ya vona swi ri tiko leri ra ka hina rona ro va hava darata yo ku va na nasikana kumbe

0: a vo hlongoriwani hikuva va na ti-legal documents, va na ti-documents, documented legal immigrants. Swi le nawini ku va va ri kona laha tikweni hi mhaka ya maphepha lama ya ti-passport va nga na wona. Se i ku va xiphorisa na va ka Home Affairs va tihlanganisa na ti-community lomu vanhu lavawani a va tshama kona, and then ku ya vulavuriwa na ti-community leti, ku khomiwa ti-meeting, va byeriwa ku vanhu lava tshama na vona hikuva swi swa vona swi right, va na maphepha, va na ti-passport, swi le nawini, va nghene kahle tikweni. Se va amukeleni mi tshama na vona kolomu a va tshama kona. Swi lungha hi loko mfumo na vanhu va hlangana va kota ku vonisana, kambe ntsena xiphorisa na va ka Home Affairs hi vona lava they must stand the ground ku va va nghena va secha muti hi muti lomu ku nga bodisiwa kona vanhu lava, ku tsavula lava vo ka va nga ri na maphepha, hi mhaka ya ku swa endleka vona lava nga na maphepha lava va tumbeta ti-illegal immigrants, va va tumbeta lomu va tshamaka kona. Swi endlekaku na vona va na maphepha ku ri ku va hava. Se i ntirho wa xiphorisa na va ka Home Affairs ku endla leswaku ku tsavuriwa lava nga riki na maphepha exikarhi ka vona va tlheriseriwa ekaya. Mara lava va nga na ti-legal documents va tshama va kha va chekiwa ku maphepha ya vona ya ha ri kahle. Hi mhaka ya
1: khalanga khalanga vaxumi khalanga ha swi tiva ku mpfukini loko mi ze mi ri kwala ntirhweni swi komba ku pfuka. Khalanga mhaka leyi yi nga tala hubyeni namuntlha yi ta hi tikela i ku xivangelo sweswi vana vo huma handle va vona swi tika la tikweni leri, mara loko va nghena a va nga yangi aka government kumbe aka mfumo ku mfumo hi la ku nghena atikweni ra wena hi ndlela yini, hi ndlela ku loko swi ta biha aka nkama lowu taka hi ta tlhevuya ka wena hi ku hi nghenile la hambi ku ri a hosini no fane ni ya ni ku no hae ni vhakachela ni ta tshama masiku mangani ni nge suku ni ya ka hosi ni ku sweswi hi ku va ni bukutela vanhu va la tikweni ra wena ku ri ku a ni yangi amasunguleni ka hosi, a ni ri leswiya a va vona swi ri kahle ku va nghenetela la tikweni ra South Africa va nga yi aka government kumbe aka vayimeli lava tiko va byela va ku hayi hina ha nghena, a vo ngheni ku fohla. Se a va fohli na sweswi hikuva a ka ha na ndlela a va fambi va ya lomu va nga kona hi ku tiko ra South Africa ra onhaka, hambi vo ya ka government va ku hi kombela ku hi tlheriseriwa makaya va tlheriseriwa makaya kwini government aka vatiko va tshama kwini, a ni nkama lowu va nghena a va ku va ta tiendlela a va tiendleli na sweswi, mara government a yi va twelivisiwana va ku lavalava ku tlhelela makaya ya vona swi nga se biha va tlhelela, mara a ni swi tivi ku va ta fambisiwa hi mali ya mani ku ka ha tekiwa mali ya hina swisiwana yi fambisa vona hikuva matikweni ya vona va tshame kahle hina a hi tshamangi kahle sweswi ri le vona. I Richard Maboko la ka Mapuve la.

0: Bodani minjhani exitichini? Va lava ku vutisa ku vanhu va lava vo ngo va le ku toyatoyeni va na maphepha na? Va lava nga ku toyatoyeni va na timfanelo to nghena laha na? Loko va nga ri na timfanelo vo toyatoya hi rinyadyo ra vona ni ta ku rikulu. South Africa himpela ni ta ku yi weak loko vo toyota ku ri ku va ri na timfanelo to nghena laha.
1: Budon, leswi swi endlekaka la South Africa leswi swa Musa swi ta hi dlayisa mafu.

0: hlayisa vanhu lava ve le handle. Phela mahleketa xitori lexi nga ze xi endleka xa.
1: Van'wana va lehisa ngopfu mahaxi, va lehisa ngopfu van'wana va yingise hikwalano komba mba.
2: Enhlekani Bodon, lexi mi ni xi vonaka lexi a xi ta solve ni i timhaka to vanhu lava vo huma ematikweni ya le handle va va endlela maphepha ma vona. Maphepha mo ma va kha ma vitana lava va sukaka kona ma vona, ku fana na leswi va nga tshama va swi endla ma swi vona. Hi swona swi ta solve leswiya, leswi a swo tsutsumisa vanhu va va yisa hala na hala a swi nge solve nchumu. Mhaka ya ku i khale xenophobia yi ri kona, a swo sungula namuntlha ma vona. Hi mavonelo ya mina a mi ri na Bosa Josa kwala ka Minkinisi block 3 inkomu.
3: Meyara wa masipala wa Greater Giyani, Kansela Tandizita, wa miramba ka ntirho wo andlala na mpimanyeto wa masipala ka lembe ra 2026-2027. Lunga kunguhatiwa hi ndlela leyi. Ndhawu, Giyani Community Hall, siku i ti 26 May 2026. Kasi vanhu va kombela ku va va tshamile switulwini swa vona hi 9:30 nimpundzu. Kasi nkarhi wo sungula hi ta sungula hi 10:00 nimixo. Ntirho lowu wu ta tlhela wu kombiwa kahle eka Facebook page ya Greater Giyani Municipality. Hinkwenu mi amukelekile.

0: Zemite Pro Rizimra kuna mixero wa GCFM Retweke vitu waku Geden Baru kuna ni Geden Takala ni atzumla na yendula Niveka Geden Tanuku network ya wea Ikomla jaratenla Ikoma katle logu erli Geden le Kwa kakwe ndleka in Logu simuna Wasunga ya sokuru kumaku Logu rinkingo ririla Umbe cell phone irila Atla kuka atla mdela phone Le kule le Kwa kakwe mene
1: Karualo one Okumaka handa handa nele Asiso Yukutwa maa Kula madzilo waku woy Antlu na ngele kumaku mene Antlu ni ukumala maka Sishu kushitawla nshamene One week la.
0: Isunguri nani? Kasi nuku tsile kuyi.
1: Kuntwa ndlala.
0: Isoko karungoni. Ete, sisa leswa sifonaka. Mwe wono kuri sisa leswa ne. Sifika simeka shoko. Sivulavula leswa. Wewoka unga sivulavuliku. Lesina we awu sivulavula nkari luwa. Loku ma kusungula.
1: And turungono ngono nande alo swa kusungula.
0: Oh yeah.
1: Ku so fika xikarho swivoka.
0: Mara kuna vuhani hani lebya loko relationship ya kusungula, vudali dali lebya, vu baby baby lebya, loko karu kha u famba swa swa swinyamalala man. Noka ninga tivi. We, leswi munga sungurisa xiso, mavitanisa na xona.
1: Na namhla na sweswi.
0: Mm.
1: A ncici mina.
0: A go se cinca nchu.
1: Mina ni munhu wa ku cinca cinca.
0: Yeah.
1: Lexi ninga namhla na sweswi na hari ku best show.
0: Mm.
1: Eku munhu lona ni randana ku na yena. Vitan ri tirhisi.
0: Oh, na mina fanele
1: va. Hambi ho va helwe kanjhani ni nge ku vitana hi vito hi. Ani
0: swa swi
1: njuma ka rhumani.
0: Loko ku bebi no twa ngari swi fa swi phenile ku kuleni ma endha va ncici man.
1: Hambi ni joy wena
0: ku vitanisa swi man tolovela.
1: Kwa sene. Lane se e kandini tuna na vela to mona la xitace va ta hlamula mhela jesi ku langusika ku ri vintsi mina we 20 rana motla mfu emsumbu ni mtimbi a ti swilava
0: hi ya national hi ya national hi yini ya national
1: ya international team
0: ya international hi
1: yini Sundowns national team Orlando Pirates Province team
0: e Kaizer Chiefs Sundowns se qualify le ku ya tlanga ta e very ya internationally kumbe ya yini
1: yeah that's why vula so hi swipaka hi ku ya hi swiyenge swa swona and so swi heve hi vuya lanwani hi the way kha hi vanyiketa sweke ku international team ku nga Sundowns se hi fikelerini leswi la national team ka hari Orlando Pirates this team ka hari Kaizer Chiefs
0: am tivi ku so va ku hina ntsena ke mara ntanga ri na xiloa wa Saturday mani a u nyanyulangi ku ya hi yona ndlela leyi vanhu a va langutele leswaku a yi kho u nga fika u va u nyanyula hi yona ntwa i nga ri
1: Orlando Pirates or Kaizer Chiefs
0: wa Orlando Pirates
1: Orlando Pirates ntlangu lwane wu nandzihina wu nandzihangi u yo nandziha sweswo swa ku ku lava ku twisa va Kaizer Chiefs ku vava
0: Sundowns
1: a va twiseki ngopfu a ku lava ku twisa va hi sweswo swo taniya so hi ku ta ti nga laya hi tona ha tona mani
0: hi leswi na mina lavaka ku na swo ni ze ni kuma van'wani va ri karhi va endla vulavisisi swaku Orbit College yi tumbulukise ku yini loko ni kha ni gugula kumbe ku lavalava laha ni fikeni kuma ku laha timintswini ta Orbit College ku na va ka khosa
1: a ni ni vule ni sukulerani ku timiliyani yi nga ha endla leswi yo
0: ivi hi lava ku ta game goli yo sungula n'wa tipala yo hoxa mara so ta a swina nchumu na nchumu sweswo bakani ya yi tekini bit we premiership
1: hi leswi a swi lavi hambi a ku nga ri swo sweswo na Sundowns loko yi tlanga na Swelele loko yi wina 6-4 a ku ri na ti-own goal kwalaya
0: a swi ri ta
1: se hi nge vuli ku va nga va
0: xa hi loko u ta ku khomu kwena etela a ya po
1: hi swo sweswo
0: wa swi tiva ku ri lembe ra 1896 u tshame kumba swinene tshembisa ku ku nga lova vanhu va ku tala swinene ngopfu ivi nyimpiyo yaleyo yi hetela ku nga dlawangi na munhu na wun'we yo fika yi teka 38 minutes ntsena ivi yi timeleka wa yi endleka ku va se ku ri 27 1996 38 minutes ende loko swo hoxiweni matlhari ma mo tika swinene ngopfu va bulusana u bulusana mara in 38 minutes
1: movie yin'wana ya 44 minutes a ni te ku wa yi tiva vongo yo hi tlanga mara yi ri reality 44 minutes kha ku duvulana xigevenga swinharhu na maphorisa va tlhela va lombana na hi ti-province maphorisa 44 minutes hinkwayo swi ri busy
0: swi mara yi vuya yi ku vuye ku endleka yini
1: ku fa swigevenga
0: swo boha sweswo yeleyo boha

0: leyo
1: eso sweswo ku mingiseriwa mina Brian Mukhodzi eka siku ra namuntlha ko switwisa sweswo a ya mahlweni ka huvo yinkulu ya Gauteng ya khoto eka siku aka tiko wa Bloemfontein 100 vaphorisa ivani kumeka purasi ra phala namuntlha hi ta vulavula hi swona nhlayo ya vanhu va ku ringana ntsevu va hundzile emisaveni ivi vanhu murhangeri wa nhlangano wa bolo ya Afrika-Dzonga la tiveka ya misava hinkwayo ya SAFA a languteriwa ku teka xiboho eka siku ra namuntlha hi nga vulavula hi mani handle ka yena Jerry Danny Jordan xipani xa Mamelodi Sundowns xi kuma xiyenge xa vumbirhi endzhaku ka loko xi teke khapu ka siku ra tolo mahungu yin'wana ya ku saseka swinene hi swibele mavoko hi mahungu lama ya nga kahle loko tiko ra hina ri kota ku hleketelela a ri fa ri chicha na petrolo ri chicha ti-inflation hinkwato swilo swi vuya hasi na mugayo wu vuya hasi swi hi chipela manswi
0: ku wina ka Mamelodi Sundowns
1: ku wina ka yona ri loko ko wina chiefs ne a wu ta swi twa ku ha swilo a swi chiki swilo a swi chiki a no yi venga no vulela ku mfumo wa hina a hi languseni swo sweswo i nga ri va ri nhlokomhaka hina yona eka siku ra namuntlha xana eka siku ra namuntlha hi tlangela hi niki leriwa nsiku hi tlangela ngopfu hi vulavula okay ni le ku swi laveni laha ni swi kumini ku ya mahlweni hi kha hi tivanaku hi va mani va birthdayaka eka siku leri hi fambaka ngopfu ehenhleni nkarhi wo okay eka siku ra namuntlha i 20 manamuntlha i 25 okay namuntlha hi tlangela Global African Day eka siku leriwani misava hinkwayo leyi nga nhlangano ya swi nga va na ti-meeting leti ti nga tshama ti va kona ivi u nga rivali eka siku ra namuntlha birthday wishes ti ta va ti ri kona hi ta va kha hi ku byela ku ri mani wa ku duma nhlokomhaka hi na yona tinsimu timbirhi ta hip hop eka siku ra namuntlha u ta hi talanga u hi byela leswaku i va mani na va mani va hi kha hi fambisa swo sweswo hi kuma fence minister Lian Shub va kha va vula timhaka ta ku 109.735 wa vanhu va ku ta hi le handle va va kha va tlherisiwaka xikan'wekan'we hi swin'wana leswi hi nga ta tlhela hi vulavula hi swona va le magondzweni va va kha va tiyisisa ku ri se va ta nyiketana va hlampfa mali ya le patwini lava nga na maphepha we u yi kumeni kwalaho
0: laniwa hi nga ri la ku tirhisiwa vutlhari lebyi a va tlheli va endla maphepha a laniwani leswiya swo hi nkani u tlhelana ka hala ku tliwa swona right hi le tinhlokomhaka ta mahungu mikiseriwa GSRFM ti landza kahle veleke na lunghile malefani ndzaka leswiwani nongonoko bumba reloaded wu ta va u ri karhi u ya emahlweni vazani navigator controla MK navigator mathonsi kona ka radio ka wirelands ka grand form hi leti nhlokomhaka ta mahungu ti landza kahle mikiseri na lunghile malefani ta awara ya mune
2: mukhomixinara wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo vula leswaku vaaki lava nga ta tlula milawu va ta tekeriwa magoza ya vukarhi vandla ra Economic Freedom Fighters ri kolwa hi yo oxa vandla ra ANC lawuni yan'wana eka awara ya mo
3: Sizi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wili na swikoxo. Hi kumeka Giyani Malamulele. Bushback Ridge na Chiawelo tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 hi amukela na vaaki va na matikweni mambe Kokolo Funerals hi Kokolo eka swiyimo Kokolo Funeral Services
4: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili Buru nga famu kaka ya bari kona
5: Bapuna ika kususa sinyama Kutsungula vanhu bo hlongorisa hi moya Kutsungula mhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Biya minti moya lowini kutsungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutsungula switshetshela Kutsungula vana vo wa Kutsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana ka swona Kutsungula milenge loko yi vava na ku pfimba Ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoka ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku ya xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku man'wana ta E5 ti nga va kumeka 07
6: Gili la marovela funzo wena hitlela xijwena hi 200 plan B tiran plan C 260 rand handle ko long tamalembe 14 hi way pareka plan A 1200 rand

Bye.

Yeah.

0: TJ Carr fam sada katle fela na katar sumra kona fela kira trek abiro strateg ko na munu fana mandin kara simu ke na shes la kudura and ranks and kara sumro ora rifke re chumeta kashka 46 20 minute ingene katle mna na wana ke eka awara dia ya mune eka ntikan wa sukra na mutla fama shika ngo kangwe ku nikete katle ya tibakuwa ta ban la bantu ma celebrity gossip eka ntikan wa sukra na mutla ingaze ku nikete leta ta wana swona swinwani motsakile
1: ene ka swoswo ka ku tsakisa ka swoswo ne kuna mahungu lama manga voniwa ka Sundowns goalkeeper ya Sundowns ya haranga mahlweni na namuhla aka swiyenge swa mabulu hikuva yi kombele vanghenisa zwane ku ri ata kota ku tlakula cup leya
0: and yi chayanga yi khoma ngibona
1: okay va ra va n'wi lavela swosweswo damani a ni a ri captain goalkeeper ya Sundowns ivi yi kombela ka coach ku ngenisa ndamani khale
0: not me
1: na swito ku a swi fa swi ta ka mina mara loyi wani
0: yeah
1: lowu a fitaku sweswo so vele ku n'wi beleni ka mavoko va ri u tshame damani a vitana na Mfukeni aka Bafana Bafana a kombela coach ku chuza na Mfukeni a ta ka Bafana Bafana hi wun'wani loyi a nga
0: Williams lowa
1: Williams vulavula hi coach ya Sundowns sweswiwani hi mahanyelo ma yo lama
0: hi vulavula hi coach kumbe hi goalkeeper
1: ya Sundowns yi nga kombela ku zwani a nghene ata tlakula cup handle ka ku vulavula ngopfu hi vatlangi va Sundowns yi tlhela yi kombela futhi ka rin'wani ra mikarhi ku ni kombela ku mi teka na Mfukeni yi byela coach ya Bafana Bafana
0: ya
1: ku teka na Mfukeni a ta laniwani a ta va a ka phati ya yena a tlanga
0: a nga hi pfuna
1: swinene
0: a
1: xi na makwanga xihiso lexiyani loko a ku ri wun'wani yota tungu mina number one yo xitlakula xitlodlo lexi
0: ya ange a lwe leswi swiyani and then xin'wana xa ku lexi ni tsakisaka hi vatlangi va Mamelodi Sundowns loko swi ka zuka Themba Zwane ne wun'wana na wun'wana kahle kahle ni vona nga ti ku miyisa luyani swi ri ku na i na rirhandu eka vatlangi a tlhela a va na experience swa ku loko ko ze ku va na yena ndzeni ka field va yisela va twa va ri ku oloveriweni swinene ngopfu experience leyi nga na yona yi fika yi counter miyisa luya and then loko mo languta ti-game hinkwana leti tlangaka swi va swi kha swi nga olovi mara o zava fielding swa olova loko u languta kahle combination ya yena miyisa luya na this guy a nga kora tolo mani veri mani loyi ehe ehe
1: ene vhela ku loyi rindzeni ka ntlangu ne ri tlhela ri vulavuli ro a swiviso phero ri phephani nkarhi a swi ri na va Rolani Mokoena ri ku tsalela fika leyi a ni naka xiphephani lexiyaseri
0: va kha yi famba kahle vhele ka nhlekani Afrika Rocky a ri kaele ka swiyenge swa mabulu leyi a ri karhi kombisa kahle kumbe xa kha yena mava yave kahle vhele ke Mercedes Benz leyi a nghena kahle kombisa leswaku a yi khona mani loko ke vunanga bya yena kumbexanike i suke ka xiyimo xin'wana a ya ka xiyimo xin'wana kaenge swa mabulu va n'wi bela mavoko loko impela ke swi kha swi ku tirhela exacto mo esa sekhe zwinene ngopfu ene na miselo tine ngopfu veleke eka nga vusungula nwani kelwa nga ndla collaboration ya kahle zwinene kona swimbe leso ku hambana nga lebya bya hip hop tsona swa kwala South Africa nga vahlangana kahle veleke navo ma zwinene ngopfu leti na tona ke tinga na swiso class na me ni ku kumbala bowa
1: eka ku languteka loko munhu a ri ku fambeni makhadza tsala swa hi jikela xinuna nje ava ka graduation se like so later vuya tsala ku ha ku nga ri swona avo fana ha yena
0: wa hemba tsala hi ku va babisekini ebe ka tsala ka ivonga noka inga so se a ringeta ku swilulamisa vone van'wani va khwa ku hayi khona se makhazi a humuka leswi yanga ku swi endleni i xifanyetani xitsongo lexi a yi khona mani a ri va leswo tala swi kha yi feta lexa xihuhu a nga se fikisa ku kula kahle kahle ka vanhu va yisati ne hi nga ka hi nga vulavuli hi malembe mara wansati wa kula a va a kulela muwanuna loyi a nga hansi kumbe loyi a nga henhla ka yena hi malembe yes
1: vula ku njhani
0: ni vula ku he khundula vona n'we ntanga n'we mi nge yi date n'we
1: mi fane data wo tanihi kwi
0: byi ri hansi ka n'wina ende kahle nje mara ma vona ntanga n'we mi nge yi date n'we mi nga n'wi languta
1: hesoni fane data ma 90s
0: kasi voni ku swi nga ha pfumela sweswo mara loko wo languta ne munhu wo fana na Makhadzi Bliss Boy i xitsongo hi malembe ka Makhadzi
1: okay.
0: Na loko swi ta eka a hi vulavuli hi mayimeke na muni ku na maendlelo ma Makhadzi maswona ku ri Makhadzi no mani i nkulukumba eka Bliss Boy so that's what we're going to shlangi hey has to say kuri eka relationship aku ndirisa swako hey malembe what hey age is a number impela ke mara was what we're going to call amle swongo malembe number vanwa mani phela loko la Makhadzi

0: engo makhazana please boy vo khomana siku rin'wana a yisi okay engo va kokwana ku holova holovanyana kumbe ku lava ku tirhisana na matimba iwe u hleketa ku please boy xi nga hlula makhazi o ho hleketelela sweswi wa divona
1: kasi why
0: mngaho kombisa
1: why mentality ya vanhu va twanga ku ta bananiwa kasi ka
0: ho kombisa munhu wo fana na makhazi i ntumbuluko ku ri wansati a rhanga a khegula ku tlula wanuna wolo i ntumbuluko ne mara loko wo cheka sungurini lawa swi vona ku ri
1: leswisiphela ku na van'wana wo va hindzaku va ku hindzaku hi miri na hi hinkwaswo swi vuku u kha ku ni hi dyondzi na lolomara
0: vanhu lavani hambi nga va tivi wo va kuma va kha va famba ku va rhandzani lava nga ku hayi kho a swi humeleli sweswo i nga rhanga ya

0: Oti ndisela the age of 18.
1: Mara no loko ri so si kahle ne. Mara hayi leswa swa kuri if ka i dita ntanga mutswari wa we. Hayi la se
0: hayi. Hayi ndi mwanyane ka iranda na munhu kulu yira la ko ba 60 le hehla yikhe kutukulo twana hi loko semiri kulweni. Yikutukulo twana la nokudzela.
1: Nka loko mutsakini ku phela e kambe loko se vavitana na kuri vatswari vambiri vavitana 99 ho ita ku vakonwana ku laba we. Loko phela vakonwana me va ni chacha hi malembe mokari. Papa we,
0: papa wa putingo xikolweni. That's why na horso.
1: Asa tsakisi.
0: Sei sungula ku vilavila.
1: Se minga pfumeli swa ku the boyfriend tangwe le dimgo wa kumbe vana vanwe kumbe va sati vanwe kwa tintanga ta vatswari vanwe va isa. Ku engo kuma ku man was 1970. Ni fika ni ku na munhu wa 99. 1970, 1971, 72. Ni ano vula ku sa basa sa sikahle sa saseka
0: absaseki total andla ka loko ri mo wa ku tlangeni mara still hambe mero ku tlangeni swa swibihini ebe ku vana xinwana loko ri papa we va risa ti homu wanetwa ne loko ri papa we va risa ti homu hambe mo twa mitsaki kanjhani hi rirhandu ra n'we mi nga yimi ya dzumba nhoveni hi ta yi kha yi delela papa we tirhweni i ntirho wa vona
1: i lava hi ntirhweni inga munhu a nga landziwi ntirhweni so mingiseri for me na tinga ka tika our land was one of my rempela munantela kwala eh amkuri nwana afika papo yini hayi wena mika landi ntirweni so tolovela ndi swa swa kuri loko kuri kuva ntirweni ne vele ntirweni hloni phani xibandla xa ntiro wa mtsara mulato ro sembra kahle jana xa famsa ka na head boss sa ya ro sembra kuri tweke bitwa ku mulato a bi u kona ndi ka receive ai fam em hloni phani ndawu ta vanhu la vanhu va tirela ko yo khondula hayi amkuri nwa va xinuna
0: yeah
1: it's on fun, man.
0: Hey, bye.

xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: SMD performs the Gatha Vega near Pearl, Bullsauko, and the Garsimur Summer Gorra Trekavi to Shellar. Scary to Metagas, the Wagga 20 minute, being a Gatha Velegerica, our young Tan Ekama Tambia Sukramot, no go no, Bobber Loaded Mixer, Shkango Via Legan Loco Maga.
1: Shana Logosia, you could choose Shana Logo Wong, one hour way, no finale. We are Tama, Kaba Kokwan Wayan, out I choose a Ayat, Tama Kaba Kokwan Wamsarwi. Kamani kumbe ka papa na swona hikwalaho ka yini
0: 0608754243 pheli ka hle riqingo ming seritwe wele so kwena ke outa kwi bala ka hle riqingo ka number 0608754216
2: right
1: 0608754 halo ai
2: ai epukini mashaka epukini
0: ma
2: Ya, anda chuza atama amutini wakava maani.
0: Atama wakava kukwa.
2: Amutini ikava kukwa nivotuala maani.
0: Hmm.
2: E, ane ima kaya ku, loko wapaisa, maani watama wakava faka faka ngofukava maana wo. Nesu ula kumwana kasa isikini, iku mwana, iku ya emin, mwana usa isika ngofula kumwana watuari wa isati.
0: Hmm.
1: Alaka wa papa ye kwa wana watuari wa shunu na tene?
2: Ya ala ka ba tsari ba shinuna ko nga na bana elwa na ba dumanka
1: sa ba ba sat
0: ze nwe nwe mthuza kunga na nwe aya kulela mintini baba
2: eh ala ka le mana yena na so so mina tsapeng nwana wa mina ni mara e kulela ala kunga na ba mana a ina swiba ko ale mini nga ko kuna ba hana ene ba hana ba dumanka ene ande ka so na melo kuno kuma nwana nwana sat ende ambe ngopu ku tla nwana sat lo mana
1: e loko nwe mla ma shenga ba hana kwala ani ba ri
2: Manipyo mesha
1: Tuana ni hii na mwe sisi Anibari vuloi wo mama
2: Hey, amtoka mga toka lkashi wala wala lkashi
1: Bari vuloi wo mama iso nane
2: Hey.
1: Se loko mwe mwe baha no mwe Vana vama kwabu wa mwe Vala ba isati va loya Subula kuna
0: mwe mwe mwe la kwa la
1: Atia somos
2: Ele Ay anmen mwame ka mani nan mwama nka baba
0: Kasi suma mwa kuhinzi
1: Kasi laba ya bo
0: Kasi wako suma vele Vele rina mani
2: Arna man.
1: Seba, what's this one with a baba ba mami ka papa?
2: Tuana.
1: Ay, whoa, what's this one with baba ba mami ka papa?
2: And what I'm like, you, what's this in the van? So, why? Never my baba.
0: Eh, Susangala, Susangala. Me vagango one in, eh?
2: Ah, you in vagango kawakuwa, and you know, my long hotel local, and then kulilu call.
0: Lemme, kulela kona. Why women go vagango of corn?
2: Ani mina bolo kwa sahi vada sura kumina mana chapele ambani ni kumi unwanya. Sura kwa ngao ambani ngata chama kwa la yunata chama kwa yu kubambiri. Sura kwa sisi kwa afaki kuin. Sura kabla kumina mana ye ambani. Se minta laba akulele kaba mana ye.
0: Ae bula bulit makata kuhamba na la longwana afani kila aba a ekufaka chane. Ae bula bulit makata kuhamba na ye na kumbe shane. Bula bula kuhambe mga amba nangi. Ngwana ifani kila akumeka wala laka manu kumbalaka papana.
2: Ai kwele kaba mana ye, ba mana ye lukubayi wa soku tela bata isa kaba mana bo, soku bata sipata wa kawasa isa ngupuna ye kwa langa kaba ko.
0: Mm.
2: E kuluku aleka mine lukuta wa mapuni wame bata iba wa isa kwin, kaba kwa aleka ye, nasewa nga yivi kase, ze umwana nge skoti kusa iso ye ba haa, asise peli sha mungana ye kukomisi.
0: Zeba nguina mba anu wangwe mashaka nguwe, wame tama lembi utala wanga bona nguwana wangwe.
2: I'm going to go to the house.
3: Mpukini, the navigators.
1: Yes.
3: Kukwani. Navigator to the power two.
0: Engwe mga chonda menze.
3: Hey, mwa, iweka weka.
0: Mm-hmm.
3: Mwana, ikafeka selo kwa reala saitira, kawa mani lawo ndebula, kawa kokwani lawo beblami.
1: Hmm.
3: Hala, kawa papa, ala ya, kokwani manga chamana enaka, ate kokwani go bebla papa.
1: Hmm.
3: mara lava nwanyani ita swi swa switele ta tshama kha byeleteriwa na leswi a fananga byeriwi swona
1: halaka papapa
3: halaka papapa na experience ya swona mi vana va mina ni swi rhandza ngopfu va tshama leyi
1: va byeriwa yini swo vava
3: swi tele ngo leswi mi swi twaka va fe va nga swi byeli n'wana ta byeriwa na leswi a swi nga n'wi lavi n'wana
1: swo fana na swi
3: ni nge swi hlayela moyeni kumbe loko a munhu fonela sayitini a ni ta mi byela
1: va ta ku ni tikuma ku tinambara ta n'wina na
3: miri hayi n'wana a tiyele ka vakokwani wo bebula mhani va nge n'wi godeli va nge zi va n'wi byela na leswi a swi nga lavi yena hayi vakokwani mara vo hi vu vona va kahle lava va nga ri ku kahle hi lava tshamaka na vo vakokwani vo bebula va papa va hahani lavaya va hahani wa vana na vana na vana va vona va ta ku byelela n'wana switele leswi a fane a nga swi tivi no swi tivi
0: hayi
3: a kha a dyisiwa vugodela a byeriwa na ku mhana we ku tisa leyi a se a tshamini leyi
1: ayi a kha a dya mafurha laha a nga kona
3: ma swi vona
1: a nga dimbitsi mini na wela vusiku na nhlekani
3: a kha a goderiwa se hala ka mhani at least i ta tsemekeriwa nhlana ma
1: khesi swinene la
3: danke
0: 060 87 5942 mi ni tsakisela ku nghena va ka bava
1: ene mi ni kurisi ngopfu hi vakokwani hinkwavo na swi tiva swilei
0: halo
4: ahe ni pfukini khundula na mathonsi
1: hi pfukile mani mpfukile
4: hi pfukini hikuva ku a ni swi tivi hikuva ni mhizele a na ha ri na mhani mara hi ku twisisa ka mina a ta wa ni vula wa mina a ta hala ka vapapa
1: okay
4: na ku hunguta milomo hi mhaka ya yini na yi na ni mi byela ku va ha ri va vo tala va holova ngopfu na vasikhizo wa vona hi mhaka ya ku yini na ni ta teka vana va mina ni va yisa ka mhana mina ku vile kaya leyi ku na vavasati va mava vamakoni wa mina a ni mhana mina va nga ka va nga endli switele mara lavaya va swekelaku n'wana wa mina kumbe ku yini yena wa ha ri va ti ku tshama kaya na mina joni ene mata ku ni lava swona ku va hala ka kokwani wa vona hi mhaka ya yini ni titwa kahle ku a ku na n'wana wa sana loyi a nga ta ku mhani wa maseve ta dya mali ya n'wana wa mina nge ku tibeka xifuva sweswi a ni nge pfumeli se na mina a va hi va tshama na kokwana wa vona loyi bebula ba wa vona hi mhaka ku na mina na titwa ku ni vula ni nga tipfinyingi a ku na maseve loyi a nga ta ku ta dya mali ya n'wana wa mina hikuva n'wana wa mina a kha a sapota vana va yena va kha va tshama leyi na hahanya va ta tshama laha a ku na maseve loyi a nga ta ku loko n'wana hi a tekiwe laha hi ta tshama na n'wana phuhina mhe loko ni lowu fa
0: hi mitwini
4: hayi vafuti va nga ringeti ni kwele swibedhlele kwele tinese-ke ti nga hi langutisa swi loko hi ta n'wana ni ta va ndlela xitori loko va lata va ri va lata dya hi n'wana wa mina ni ta va komba ka
0: yane babai Right, 060-8-7-5-9-4-2-2-1-0-6-0-8-7-5-9-4-2 mi byela swa ku miri we u nga swi endlisa ku yini endlini ka nhlokombaka wa rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito wa yi bela kahle riqingho ka nambara 060-8-7-5-9-4-2 kona ka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka 060 hello
5: ahe
0: mpfukile
1: ya hi le ku mtweni
5: mina ni khondula ku ni tshama ka bava swa ka mhana la ku famba ni goderiwa mina mi tsakela ku tshama makaya mi ta hetela mugayila
1: hala ka vamhani va vula sweswo
5: va vula
1: vamhanitsongo
5: mina ni kulele kaya ka hina swa ka mhana ni swi vona ku tihuku ti kona mara ni kulele kaya
0: va tlhela va ku n'wana wa le mintini
5: loko hi ya ka vakokwana va hi rhandza mara a ni nga swi lavi a ni lava ku tshama kaya va hi godele ka kokwani hi nde va va nga xana mugayila na nyama mi yi tivi xana na ku tshama kaya ni kha ni nga yi tivi kwale kaya va khola ngoo ka kokwani heyi
1: vakokwani va hala ka mhani
5: va khola
1: vamhanitsongo na vahulu
5: khola vamhanitsongo na vahulu na sweswi ku sale mhanikhulu hayi ma ni kahle ahiyeni
0: bye bye
1: hayi ngaza yi ona ndlovukazi wa yi tiva
0: yeayi hikokwani wa the junior
1: na hina mpfukile
5: mina ni nga lavaku kaya ka vakokwana wa vona ka loko bebula wa ba vona hi ku mina na loko ni ya joni vana va miya ni va siya na kokwana wa vona na vahahi wa vona
6: Ananga wini ta store store. Eh. Eh, ninga ku swile swiwani swi ya hi ku hambana ka vanhu.
1: Mm.
6: Eh, vanwani vana mahanyele, vanwani va hama hanyele.

0: vana va mina va hari vana vengi va mina na loko ni basile a ni vana va mi va ka a va vo karhi lava mi vo cina ku ve mina ni nga ta dya swa kona swi na ku hambana swileswi sweswo u nga swi posa kahle vana va mina a nge swi na tino vona hi matini swi hindza hinkwaswo va mina va hari va languta va hembela
1: va hari va mbula va swikhwiza
0: va kwinyadha va boti wanuna wa sweswi wanuna wa mina
1: ala tlhelo va kha va ku i hahani va vula n'wini ina
0: i hahani wa vana va mina
1: ni vula swona ku a ni va swikhwiza va vula n'wina va ku mi hahani
0: a va vuli mina va ku ni hahani
2: n'wina mi vula vona
0: mina ni vula vona ku va hahani wa vana va mina vona va ku swikhwiza kumbe va ku mi hariva
2: makulu
0: hayi wana van'wani hele u nga tisola mani
1: ya mihlangana
0: ku yisa xitangi u nga tisola vuxika lebyi xi nga huma na magwagwa ximba ku ri hana loko xi peta matini hi sweswo na sweswo
2: hayi kensin
0: hi swo
2: hi sweswo 060-8-7-5-9-4-2-Kensili 32-minute ingene kahle velekeka awara liya ya ntlhanu va ko lava ka rhumela kahle mukandziyiso wa wena marito ka nambara 060-8-7-5-9-4-2 hi nga na ku hi twa leswaku vonake va ta va hi khomele yini va ri yini lava
3: riperini va ha xivambirhi kwala xitichini n'wana i kahle loko a tshama ka vakokwana wo bebula mana yena hi kona a nga tshama kahle a nga hlayiseka kahle a ni vuli ku ka vakokwana lava ko bebuliwa papa yena a ku kahle ku kahle ende na vakokwani va kahle lavo bebula va papa mara lava va tshamaku na vona hi vona lovo ka va nga ri kahle se n'wana i kahle loko a tshama ka vakokwani wo bebula mana yena i mavonelo ya mama Albi kwala ka xifukwani inkomu
2: kensini xandla ehenhleni ka xin'wana xandla rhumela kahle nkandziyiso kumbexani nga wubhela kahle riqingho i twa hi wena mingiseriswa ku wena ge i ri yini eka nhlokomhaka ya siku ra namuhla 33 wa timinete yi nghene kahle eka awara leya mune ka sikeri ku kha yi languta kahle veka ximatsa number 15 Thomas Chauke pamisele kahle velekete xinyorisosa serisimu ri nga thwayilwa kokwana wa un'wana lembe ra 2004 a ku huma kahle veleke risimu ro fanele riwa mingiseri ka sikimbeni wanao kha yi famba kahle ka xiwondo 16.0 eka rito ra rixaka kensin mingiseri ku na mingisela kahle mirikoo risimu ri landzela andaka leswi ya navela kahle birthdays

0: bona ndambi ya mukateko a yi vanele xikan'we na yena va humelela ka leswi na vona va swi navelaka hinkwaswo ka swona. Vanhu lavawani a va naveleriwa hi mhani lava la ku tsaka n'waxilowe kwala ka sikhunyani kwala dangi va haxi va mina vambirheni
1: khesina ka sikhunyani mhani
0: a ku tali
1: halleluya
0: amen
1: 18 wa timinetse u nge se ba 6 o'clock a ta nghena malunghelo ka malefana wena leswa mavito leswi
2: 060875942 hallo
3: hallo
1: haya
3: mi nga ni ku happy happy birthday ka mukon'wana wa mina Thabiso Chabalala i papa Ntshembo ka xitlhelani lava ku va na papa Xiluvana Vafana ka sikhwinyani ku va na Nkateko Dzitha ka Mavalani ku va na Mfumo Mujaji Masinge loyi a ni swi tina ku tshama kwihi ku va na Kavelo Hlungwane eka Mapuve na hinkwavo lava tlangelaka siku ra ku velekiwa na vona ni ri happy happy birthday eka vona a va naveleriwa hi mani makhwela lavo duma la Giyani section F amugangeni wa Rivoningo danki
1: khesile swinene 12:40 a hi fambise swa sweswo a ku pfula xiyani moya nkarhi wa ku navelela lowuwani wa yi navelela va mani
2: 106
4: epi makeke pakaka papa va fana na Xiluvu leswa swo papa Xiluvana va fana swa nibaisisi ka papa va fana na Xiluva ka sikhwinyani e le mugangeni wa vona lava nga duma va ri voxe ni ri ka kulani obri Xilowa kwahala ka hitalo ka ngove na hey, happy birthday ya mani ni le ka Gavaza Rikhotso ka zingizingi e kula n'wana ka hina ni le ka papa Nkavelo lavawani le ka Mapuvi le na hinkwavo lava birthday ku loko makeke hey vanhu va Xikwembu ka titimela na switwisisa mi nga jisetele mina ka hlambiwa mi nga chavi mati ya cheliwu mati mi tshika mina mina swi tiva ku ni tshembe yini happy birthday a yineni ku hlambeni inkomu
2: all right khensile 060875942 khensile hi swilo swa nghala 060875942 beri kahle riqingho mingiseri ka xihondo 16.0 eka nambara 060875942 nkandziyiso wona wa rito wa rhumela hi twela swaku i mani la birthdayaka eka siku ra namuntlha hi nga ha languta kahle ka n'wami ka rhumela kahle mikandziyiso eka WhatsApp leya 060875942 loko tsandzeka ku mukuma na network leyi
5: happy birthday ka papa Xiluvana Vafana ka sikhonyani kulani ka papa Mhlavi a block 20 happy birthday ka Miyelani Mathebula ka Xikukwani happy birthday ka Catherine Khosa ka Bode happy birthday ka Thepiso Chabalala ka Xithelani happy birthday ka Gavaza ka Dzingidzingi na hinkwavo lava birthday kusukura namuntlha hosi ya Musa va fihleri kupa ku peni ra yona vanhu lava hinkwavo va navelela mana na mari ya Masanganyi kwala ka Masanganyi kwala ka holeni wa maxangwa ya xivambirhi
6: ni kombela ku navelaka kwale ka ngoveleinele ka papa na Vafana ni ku happy kurisela makhekha ka ha kurisela nyamuntu madyambu lamo ni ku happy i vamhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani inkomu
7: riperile bishop riperile tosi ta ku happy a vana Vafana le ka sikhunyani loko ntukulu wa mina mzawa mina n'wana sesi obrixlowa le ka ngove ni ri suka ri saseke mzayo na vanhu hinkwavo lava birthday ya ku va navele liki ngobeni avehli
8: ni kombela ku va navela birthday happy birthday ka Roderick Ndlovu aka nkomo eyi kulakula wa mino kulukulela vana va wena na ndyangu wa wena happy birthday vana va funele a va makhuvela khani ayi
2: alright khensini laa ni ka sikava kona n'wana wa mingiseringolaku happy birthday eka papa Xiluvana Vafana ka sikhwinyani Miyelani Mathebula ka Xikukwana mani Catrina ekhosa la ka Bodela Thabiso Chabalala la ka Xithelani ka Sikeko na Ntsako Zitha eka Mavalani hinkwavo a va naveleriwa kahle kokwani swa boha ni ri kwala ka makoxa va heta wa ku khatsa hi khensini laa ka mapu ka makoxa la ya yin'wana ya mikandziyiso yi ta hi tsandza hikwalaho ka network yi le ku yi karhateni nyana laha network ya kona kwala ka Facebook
1: a kule ku pfuleni ka chumu weni lwela sweswini 8 minutes leti nga salaki mina wele swa ku va hi kha ri gimeta mundzuku wa mbirhi hi hlangana kambe va ka hi ba Tuesday u hi byela

0: kwantswa leswaku wena i ta va yi karhi yi chuza mani ka siku leri landzelaka swi tshamisekile kumbe hi fambe mpfhuka
1: a ku na nchumu xi nga ku pfuleleni laha swiswa valungu ku ana xin'we lexi tirhaka xi nga ri network ka nkarhi wa sweswi xin'wana na xin'wana xi fanekele xi va xi ri na network. Alright, hi sweswo ke mingiseri loko a tshamisekisaka swi tlhela swin'wana na swin'wana laha mhaka ta koho hi titiya ta ku siku leri landzelaka eka nkarhi lowu fanaka eka nongonoko wa bambari lo nakambe mina wena hi ta hlangana nakambe eka awara liya ya nhungu eka nongonoko lwani ke wa a chunguleni ka madyambu ya siku ra namuntlha. Hlamusetani mingiseri hi khensini kwala mi karhi mi khoma kahle mi ri kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Hi khensini nan'wa mi kuma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za. Kesi na bhoma ndla vuyela kahle ya ku na swin'wana laha swi le ku endleni u ta tirheka kwala
0: a ku lunghi chumu halwa na network munhu ku le tikeni
1: va ala valungu na network
0: futhi loko yo ku kuma mukha mi nga ri ku kumaneni kahle na machonisi swi endla nga ku wo ala zori kati ku mina ri ni tata ni ta rhwala swilo hinkwaswo kwalano wa swi twa ka ku i netiweke we loko u vulavula hi netiweke u twala
1: exiya
0: owani mitwi a wu ni twi njhani a hi phambeni hi ku mina we 7 minutes
1: xi fanekele ku se swi wa xi humelela la ku nga va ku ri ncini mara moya va yi kha yi ringeta hi matimba mikiseriwa GSRFM swa ku hi kota ku va yi hundza kahle njhe kun'wana la hi vona leswaku ku ta humelela yini kumbexani ka mina ku ta endlekala yini ku ndleka yini laha kumbe ku humelela yini swilo kona nga kona mingiseri network yi kona kwava kumbe yi kona ke kumbe swo tsandza hina haleyi nga kona. Alright, hi sweswo ke mingiseri wa GSRFM hi le ku lweni kahle mfeleke na swona swa ku kota ku ze hi huma kahle njhe kumbexani ke ku siya kahle lanwani hi ta va hi kha hi famba kahle ndlela yoleyo mingiseri wa GSRFM Oliver Mtukudzi kumbexani ke wo yinwani ku ndleka hi wa swisalela ndzhaku swi kahle ndlela yoleyo mingiseri wa GSRFM Oliver Mtukudzi kumbexani ke wo yinwani ku ndleka.

Eleka nhlanu wa timinete esukile ka awara ya ndzeva langutene ka hungu leri va ka ri ri karhi ri sungulela kahle ka nongonoko wa ta miganga ku ri musumbunuko wa siku leri ya ra vu 25 a ri ka n'hweti ya Mudyaxihi lembe ra 2026 loko va ri karhi hi languteka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha hi va ri karhi hi sungula eka migingiriko leyi nga va kona le ka masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe laha hi nga va hi vona meyarankulu wa xifundzantsongo lexiya a va ri karhi a endlela eka muganga wa ka Mudabula hi ra vuntlhanu laha nga va ri karhi a burisana na tihosi kusuka eka mune wa miganga loko a ri karhi a burisana na tihosi va ri karhi a kombisa leswaku va tiyimiserile ku va va ri karhi va tirhisana kun'we na vaaki tihosi kun'we na mfumo ku vona leswaku va tirhisana kun'we ku lwisana mhaka leyi fambelanaka na vugevenga kun'we na ku hlayisiwa ka nhundzu loko ku langutiwa eka tlhelo leriya ra mati tanihileswi masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe wu va ka wu ri na vutihlamuleri loko hi languta eka mhaka ya ku phakeriwa ka vaaki mati.

0: e 5399. Tutsuma sweswi hi ku special lexi ya fika 31 May 2026. La tuma where you say and score.
1: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika cha kufumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Lipopo tsena. CTM
0: Hip Hip Hooray. Tlangela 30 wa malembe na malamulele hi mintsengo ya le hansi-hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hi 369.90. Actic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tutsuma sweswi hi ku special lexi ya fika 31 May 2026. La tuma where you say and score.
2: Meyara wa masipala wa Greater Giyana Councilor Thandizitha wa miramba ka ntirho wo andlala mpimanyeto wa masipala ka lembe ra 2026-2027 lowu nga kunguhatiwa hi ndlela leyi. Ndhawu Giyani Community Hall, siku i ti 26 May 2026. Kasi vanhu va kombeliwa ku va va tshamile eswitulwini swa vona hi 9:30 nimpundzu, kasi nkarhi wo sungula hi ta sungula hi 10:00 nimixo. Ntirho lowu wu ta tlhela wu kombiwa kahle eka Facebook page ya Greater Giyani Municipality. Hinkwenu mi amukelekile.
0: Pro Wheeling Tire, la ba kumile mathaya lama nga chipa swinene. Loko swi ta ka thekisi u lava ti white wall kumbe mixaka yin'wanyana ya mathayele, va na wona. Va kume ti brand hinkwato. La u nga tlhela u tikumela mathayele ma movha yihi kumbe yihi, u nga kuma 195 size 14 BSW hi 950, kasi 195 size 14 ya WSW hi 999. Tlhela u tikumela size 15 ya 195 ya BSW hi 999, kasi size 15 ya 195 WSW hi 1050 rand. La mathayele ya xikipe ku chipa. Va kumeka kusuhi na check you opposite magistrate of Pro Wheeling Tire.
2: Meyara wa masipala wa Greater Giyana Councilor Thandizitha wa miramba ka ntirho wo andlala mpimanyeto wa masipala ka lembe ra 2026-2027 lowu nga kunguhatiwa hi ndlela leyi. Ndhawu Giyani Community Hall, siku i ti 26 May 2026. Kasi vanhu va kombeliwa ku va va tshamile eswitulwini swa vona hi 9:30 nimpundzu, kasi nkarhi wo sungula hi ta sungula hi 10:00 nimixo. Ntirho lowu wu ta tlhela wu kombiwa kahle eka Facebook page ya Greater Giyani Municipality. Hinkwenu mi amukelekile.
3: Ya usitwisa swa mingiselo wa mina ri na mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikondweni swa maleza wa zinjhevi ntshetshelo wa kahlungwana ni ri ntukulu wa mabyaji u nga risimati na sira mabyaji u nga mathole ka mavuza kaya mbuya vapfukile vanhu va na ntshembo na ku pfumela leswaku ni le ka majaha masiku ra namuntlha vanhu va pfukile ni xeweta vanhu ka tindhawu ta ku hambanahambana minjhani na mi pfukile ntombi ya mi pfuxela ka nongonoko wa sport v na cancer lunghile malepfani ku siriwa nkarhi na cancer swinene mara lowu nkarhi hi wa hina na vayingiseri va Sportville. A ni swi tivi ku ni sungula hi leta ku wina ka the Buccaneers League kumbe ni ta hi letiya ta ku va xipani xa yona Arsenal the Gunners va winile league, kumbe xana ni ya hala ya ka Bundesliga ni ya sungula hi ta ku wina ka xipani lexa xa yona Bayern Munich League, kumbe ni vulavula hi timhaka ta xipani xa khomo aka mitlangu leyi ya Serie A xiendle timhaka tikulukumba. Miyingiseri wa mina ro sungula kusukela xisimekwini xipani lexiwani xa khomo xi ya ka UEFA Champions League xi papula xipani xin'wana ta ku byela leswaku va papule xipani swi kasi se Pep Guardiola ni ri a va karhi a tsundzuxa na yena kumbexani ku swi tikombi nga ku i meseji wa ku lelana na valandzeri va xipanisi mara ni ta va ni kha ni ku twisa leswaku u va a karhi a ku yini kulukumba Pep Guardiola miyingiseri wa mina hi timhaka ta xipani xa yona.

Manchester City ndaku byela leswaku iba mani imani mutlangi wa wanghweti ka mitlangu ya Betway Premiership being Sebamin akasi a hisona sweswo ntseni nga ta vanika ni ku byela swoho ta tlhela ni ku byela leswaku imani mudzaberi kasi mamilo di Sundowns abafana basta the sky is the limit they are the champions tavani kanu ku byela kahle kahle leti tele ngopfu leti ni fanele ku niku chululela toka majama sikura na munhla we hopula xihani moya xa wena hi kuma kahle ka Facebook page ya hina ya GCR FM ngisirwa mina kumbe uyilanda kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za mingiseriwa mina topic ya hina ya majaha masiku ra namuntlha hi ku vona ka wena u nga humi makeni mingiseriwa mina hi ku vona ka wena u voni nga ku tibolo leti ti nga korela xipani xa Orbit City hi tibolo ta ti-mistake ta ku endla hi vatlangi va xipani xa yona Orbit kumbe xipani xa Orlando Pirates a xo veka ntshikelelo mingiseri wa mina aka xipani xa Orbit ku ze ku ndleka ti-mistake leti ta ku va tikorela kumbe game ya yo xavisiwa la ku twa kusuka ka wena game ya xipani xa Orlando Pirates na Orbit City hi ku ya hi wena leyi nga endla leswaku Orlando Pirates va va tingwenya ta mitlangu ya Betway Premiership 2025-2026 mingiseri wa mina nhlokomhaka ya hina hi leyi hi ku vona ka wena u voni nga ku tibolo ti ri timbirhi leti nga korela xipani xa Orbit College ti yo xavisiwa hi vanhu va xipani xa Orbit College kumbe xipani xa Orlando Pirates a xo veka ntshikelelo ku fikela laha xipani xa yona Orbit xi nga va xi endla ti-mistake leti na sutsumela ka Facebook page ya hina u ni byela leswaku hi ti-mistake kumbe xani ku yo xavisiwa game kumbe u ni siyela nkandziyiso aka WhatsApp ya hina 060-8875-942 kwala ya unisela nkandziyiso uni byela leswaku wena uyi vone njhani game leyiwani ni ta tlhela ni teka na tinqingho hi kota ku burisana mina na wena mingiseri wa mina ku njhani kwala nga kona ni ta va ni ku khomele to tala namuntlha leswaku a ni swi tivi ni sungula hi tintani hisa a hi ti leswiwani mingiseri wa mina loko ni vuya mingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi gonya na yona hi twa leswaku kahlekahleni ku va kha ku endleka yini aka mitlangu leya Betway Premiership kahlekahleni i mitlangu leyi yi nga hi siya hi hlamele nguva leyiwani ya Betway Premiership a yi nandziya Betway Premiership mingiseri wa mina ta va ni kha ni ku hlayela hinkwato.

kanhla kwa xipani xa Orlando Pirates na bona mingse rwa mina a swi tivi leswi swi tivaka loko mtlanga bolo nkarhi na nkarhi ivangela torha mingse rwa mina eri ni ku byela kumbe xa ahi ka tafula ra Betway Premiership ya nangutisa leswaku andaka loko xipani xa Orlando Pirates baba buriwe tingwenya andaka loko vari na mikutlunya mingani Orlando Pirates va tshame kahle ka ximo xo sungula mingse rwa mina la vanga tlanga mtlanga ya 30 va wina 21 va draw 6 va loser 3 vana 69 wa mikutlunya kasi xipani xa Mamelodi Sundowns ba leka ximo xa vumbirhi ba tlange 30 wa mitlangu ba wina 20 ba draw 8 ba loser 2 ba na 68 wa mikutlunya kasi Kaizer Chiefs ba leka ximo xa vunharhu ba la ba tlange 30 wa mitlangu ba wina 15 ba draw 9 ba loser 6 ba na 54 wa mikutlunya mingse rwa mina kasi ka top 8 kahle kahle ni iri ni ku byela hi top 8 ka number 4 kuna AmaZulu bana 47 wa mikutlunya sikukhona ka number 5 bana 44 wa mikutlunya ka number 6 kuna Golden Arrows bana 41 kasi ka number 7 kuna Polokwane City bana 40 wa mikutlunya kasi ka number 8 kuna Durban City bana 39 wa mikutlunya akata fela Betway Premiership mingse rwa mina isi Spanish singa nhlamarisa kuba singa ri kona ka mitlangu le kubisani ka top 8 pa nsho fana na Stellenbosch kuba singa ri kona ka mitlangu le ya top 8 aka top 8 means rwa mina swatsani swinisiyan karhele swingwane swi swipanu kahle kahle nani swilavini kuba ni bona xipanu xa fana na Richards Bay kumbe TS Galaxy bari ka top 8 the way TS Galaxy ba tlangisa ka show na Richards Bay means rwa mina ani tsakela na xipanu xa Stellenbosch kuba bona bari ka mitlangu le ya top 8 mara kuna ngutisa Durban City beleka top 8 Polokwane City top 8 Golden Arrows top 8 Skukune top 8 AmaZulu top 8 Kaizer Chiefs Orlando Pirates Mamelodi Sundowns beleka top 8 so dakota ku zwibona leswaku hi xipani leswiwani a swi ti yimiseleni a hi nanguti ti top goal scorer lava nga kora ku tlula van'wani Golden Boots i famba na mani ka mitlangu ya Betway Premiership ku suka ka xipani leswi swona Golden Arrows kuna jale ri a va rutina ka Dion hero ri nga famba na Golden Boots ri kore 14 wa tibolo kasi ri randela hi mjahana kusuka ka xipani xa yona Mamelodi Sundowns Rhinos a nga na 12 kasi kusuka ka xipani xa yona Mamelodi Sundowns nakambe ku na jale ri a va ri vitanaka Lyon ri na 10 ra tibolo kasi ri lebukhile ka Mfukeni kusuka ka xipani xa Orlando Pirates ri na 10 kasi Osun Apollos kusuka ka Orlando Pirates na 9 kusuka ka le ka Skukune xipani xa Skukune Bradley Krobler una 8 kasi kusuka ka xipani xa Orlando Pirates 8 nakambe Patrick Mashanganyi kasi Matthews kusuka ka xipani xa Mamelodi Sundowns na 8 kasi Silver kusuka ka xipani xa Kaizer Chiefs na 8 na yena kasi Pili kusuka ka Stellenbosch na 7 kasi le hi hetelela hi jale ri a kusuka le xipani xa leswi xa yona Chippa United va ri vitana Skwayiba ri na ntsevu kasi lava nga na ntsevu va ringana ntlhanu wa vatlangi lava nga na ntsevu wa mikutlunya miyingiseri wa mina aka tafula ra Betway Premiership ra vajahana lama nga kora ku tlula majahana laman'wani miyingiseri wa mina so ka hi ku hoyohoyo ka jale ri Dion ku va ri kote ku va ri kota ku va ri va na 14 wa tibolo a swi easy ku va u kora 14 wa tibolo ka mitlangu ya Betway Premiership mings rwa mina so ha ri hoyozela jale riwani hi tlhela hi hoyozela xipani xa Orlando Pirates ku va va kote ku va va hlula eka nguva leya 2025-2026 kahle kahle ni xipani xa Mamelodi Sundowns a swi ri na team leyi a xi va xi kha xi khompyuta na yona ku va va lwela biki lera ra Betway Premiership u nga ri va leswaku xipani xa Mamelodi Sundowns hi xin'wana a xi ri favorite na show kuba swi tlakula big lera Betway Premiership mings rwa mina a swi tivi leswi swi tivaka eku mitlangu ya bolo hi vangela torha a hi nangutisi la ka tafula ha ri ka mitlangu ya Betway Premiership mings rwa mina hi nanguta ka tafula le hansi hansi le hi kuma leswaku Orbit College na loko ku ri ku swilo swa endleka ku nga xavisa game u relegate it is impossible it is impossible ri ni ku byela avo lava nkutlunya wun'we va hisa lava va xipani xa yona Orbit College mingiseri wa mina leswaku va tikuma va karhi va tlanga ti-playoff 100% ti-playoff mingiseri wa mina so I don't know va relegate win va ta va karhi va tlanga ka mitlangu leya Mutsepe Foundation Championship mings rwa mina aka nguva leya 2026-2027 so hi ta va hi karhi va vona kwa hala ya kasi xipani xa Magezi va ta va karhi va tlanga ti-playoff na swipani swimbirhi kusuka le aka mitlangu leya
Mtsepe Foundation Championship mixer wa mina. So ndlela leta va kare na ngutisa leswaku mitlangu liya ya kumbisani ya NFD ti swipano swi ri swimbirhi swa NFD leswi nga ta va swika swi tlanga na xipano leswi swa yona magezi mixer wa mina. Iba mani va nga ta va karhi va promotion ya ku ta ka mitlangu ya Betway Premiership aka nguva leya 2025-2026 season mixer. Va hi khai hi langutisini leswaku iva mani va nga ta va karhi va tsutsumela haleni. Kasi swipano swimbirhi leswi nga ta swi ka swi tlanga i Cape Town City na xipano xa Milford. U swi tiva leswaku Cape Town City va ya tlanga ti-playoff na xipano xa Magezi na xipano xa Milford. Kuranga swi tivi sweswi mixer wa mina leswaku Cape Town City va vuyini va tlanga ti-playoff. Milford va vuyini na vona va tlanga ti-playoff. Swipano leswimbirhi ni ku byelaka hi swona swi sukaka le ka mitlangu ya NFD mixer wa mina kumbexana ka Mutsepe Foundation Championship mixer wa mina leswi swimbirhi swa ringana hi mikutlunya 54-54 wa mikutlunya. Ni vulavula hi swipano leswi swimbirhi swipano xa yona Milford na xipano xa Cape Town City leswi nga ta va suka swi ombana na xipano xa Magezi. Hi ta va karhi hi tiva leswaku loko ti-playoff set ti sungurile ti ri ku tlangeni hi va mani va nga ta va karhi va tshama aka mitlangu leya Betway Premiership ka nguva leya 2026-2027 ta va karhi swi tiva kahle leswaku va mani va nga ta va karhi va ri kona exikarhi ka xipano xa Magezi na xipano xa yona Cape Town City na xipano xa Milford United mixer wa mina. So ta va karhi hi langutisa hi ndlela yaleyo. A hi suki hi tsumela aka mitlangu ya ni ta ku English Premier Soccer League na yo mitlangu leyi wa mixer wa mina swi tikombi nga ku xipano xa Arsenal a swi nga ri na competition. Ni pfumele ni vula hi ndlela yaleyo a swi nga ri na competition hi timhaka ta ku hambiloko hi karhi hi lava leswaku xipano lexa yona Manchester City xi va xi kha xi teka mikutlunya a xo va xi kha xi hlahlekela hi mikutlunya. A hi tsumeka mitlangu ya mugqibela na nsoto hi langutisa leswaku ku ve ku endleka yini ka mitlangu leya English Premier Soccer League mixer wa mina. A hi langutisa leswaku ku ve ku endleka yini ka mitlangu leyiwani. Hi vone xipano xa yona Manchester City na xipano xa yona Aston Villa va va tlanga kasi hi vone xipano xa yona Aston Villa va va hlula Manchester City hi tibolo timbirhi eka yin'we kasi Manchester United lava kahlekahleni va swi tikombi nga ku va kume gear number 5 nguva yi kha yi ya ku heleni kumbexana a hi ta hlamusela swin'wana loko a vo khoma gear leyiwani loko nguva yi sungula va nga yi kumi axikarhi ka nguva mixer wa mina a swa ha cincanga nchumu hi ri ni ku byela leswaku xipano xa yona Manchester United va kote ku va va hlula xipano xa yona Brighton hi tibolo tinharhu eka tandza kasi Fulham va swi hlule Newcastle hi tibolo timbirhi eka tandza kasi Spurs mbovo wa nayiti lowuwani xipano xa Spurs Tottenham va kote ku va va hlula hi bolo yin'we eka tandza va hlula xipano xa Everton hi mbovo wa nayiti mixer wa mina ku va va kote ku va va hlula hi bolo leyi va teka mikutlunya minharhu ta ku byela leswaku yimise ku yini tafula kumbexana riyimise ku yini tafula kwale hansi kwale kusuka kwale hansi Liverpool na xipano xa Brentford va tlanga ku ringani bolo yin'we ka yin'we vone Mohamed Salah a va karhi a wavhela va seketeri a ka kombisa leswaku hayi game yakwe ya ku hetelela exikarhi ka xipano xa Brentford na xipano xa Liverpool leswi vulaka leswaku ta va yi karhi hi twa leswaku yena Mohamed Salah u va karhi a ya kwini kusuka ka xipano xa yona Liverpool u famba ka xipano xa Liverpool a ri legend misa lowuwani so hi va hi karhi n'wi bela mavoko i endle hinkwaswo leswi swi endliwaka hi mutlangi loyi a nga helela Mohamed Salah aka xipano xa yona Liverpool mixer wa mina so hi n'wi bela mavoko i ve ti-top goal scorer to tala ka xipano xa Liverpool i ve player of the season ka xipano xa yona Liverpool hi n'wi vone a kora tibolo ta ku saseka hi n'wi vone a tlakula UEFA Champions League English Premier Soccer League hi n'wi vone a tlakula FA Cup mixer wa mina so what else do you need from that kind of a player? So hi n'wi vone a tlanga kahle ngopfu misa loyiwa Mohamed Salah kasi hi tlhela hi vona Burnley na xipano xa Wolves va tlanga ku ringana bolo yin'we eka yin'we kasi hi vone Forest va tlanga na Bournemouth va tlanga ku ringana bolo yin'we eka yin'we ntlangu wun'wana wo hungata na ku vilerisa vanhu very Chelsea ya ri a yi safani Chelsea yi ve yi xupuriwa hi xipano xa Sunderland hi tibolo timbirhi eka yin'we game yin'wana yo yi nga siya vanhu va hlamela leswaku xipano xa Chelsea xa ha ri swona kumbe xi fanele xi ya makete loko nguva yi sungula ya 2026-2027 fanele xi ya makete hi ku vona ka mina kasi hi tlhela hi vona xipano xa Arsenal na Crystal Palace laha xipano xa Arsenal va nga hlula hi tibolo timbirhi eka yin'we va va tiyisisa Arsenal ku va va teka bikelera ra English Premier Soccer League in style
abatekini loko andaka loko xipale leswo Manchester City mingiseriwa mina xiva xi drawa

0: swaku xipani xa Manchester City siyo loser league le xona hi xoxe anda ka game ya bona wa hi tsundzuka game leya 3-3 na xipani xa Everton nintunga ku va hi lahle kwa la ya mi ngisiri wa mina laba nga fika ba draw na xipani xa Everton hi diboloti nharo eka tinharo hi swo swi nga endla leswaku va ve va lahlela thawula kusuka kwa la ya aka ha vanga na hope aka xipani xa yona Manchester City kuba ba tlanga hi kuti yimisela mi ngisiri wa mina kasi xipani xa yona Everton xin'wana xona swi nga khosa upset loko nangutisa xipani xa Everton a swi ngo tlangela ngopfungopfu nchumu a swi tlangela ku va xi bayizisa kwalaha na kwalaya mi ngiseri wa mina so ku bayizisa loko ya ku endle leswaku xipani lexi xa wena Arsenal xi va xi kota ku va xi tlakula khapu leyi ku olova ri swi veka hi ndlela leyi ku olova mi ngiseri wa mina so tlhela hi vona ntlangu exikarhi ka xipani xa yona West Ham lava va nga relegatiwa na xipani xa yona Leeds ba batlanga kasi West Ham ba kote ku ba hlula hi ti bullet nari eka tanda a tsumeka ta fula ra mitlangu ya English Premier Soccer League karwa hina wi be kwala ka 27 minutes past the 7 minutes ra melo ku kota tu ta bankani ku humela tindlu enta hina ta bohashi ba hi kha hina ngutsela swa xaka xa ngodo swi khomele yini mi ngiseri wa mina ri hi tsumela eka ta fula ra mitlangu ya English Premier Soccer League hi ba hi kha ri bona leswaku ku ba kha ku endleka yini mi ngiseri wa mina loko u tunga ku mitlangu leyi wani ya ku hlamarisa mina ni hlamarise hi Spanish Atletico Madrid ya ka sungula ra tolo mi ngiseri wa mina ti bola ta ntlhanu leti va nga xupuriwa tona Atletico Madrid 5 I mean like seriously ta swivona leswaku league leyi wani a yi olovanga swinene a hi tsumele ka tafula ra mitlangu ya English Premier Soccer League nangutisa leswaku hi va mani va nga relegatiwa Wolves, Burnley, West Ham hi lava nga relegatiwa mi yingiseri wa mina West Ham va relegatiwini ni ku byela swimfumo leswaku va relegatiwini Spurs asinda ka mitlangu leya English Premier Soccer League mi yingiseri wa mina xipani xa lexa xa Forest va va sinda ka mitlangu leya English Premier Soccer League kasi ni pfumela ni ku byela leswaku va mani va nga ta va karhi va tlanga mitlangu leya UEFA Champions League ka nguva leya 2026-2027 Arsenal the Gunners va ta va karhi va tlanga mitlangu ya UEFA Champions League Manchester City va ta va karhi va tlanga xipani xa Manchester United I'm impressed xi le ka position 3 xi xipani leswiya that's ni ku loko nguva yo sungula va sungula hi ndlela leyi va nga hetisisa xiswona league hawu hi nga vulavula swin'wana hi xipani xa yona Manchester United leswaku xi nga ha na teka league kumbe xana hi vona another Manchester United andaka se Alex loko va ta va resignini malembe ndzhaku a xa ha fananga xipani a yi sa fani Manchester United a ya sign na loko yi sayina vatlangi lava va nga duma a va fiki va endla ku ncica aka xipani xa Manchester United mara swi tikombe nga ku hayi gele va nga heta hi yo aka nguva leya 2025-2026 yi kahle ngopfu mi ngiseri wa mina kasi xin'wana xipani xi nga ta xi kha xi ya ka mitlangu leya UEFA Champions League i xipani xa Aston Villa a wu swi tiva leswaku Aston Villa va ya ka mitlangu ya UEFA Champions League Liverpool na vona va ya ka mitlangu ya UEFA Champions League kasi ku na swipani swo ringana swinharhu leswi nga ta va swi kha swi ya tlanga aka mitlangu leya ya Europa League na mitlangu leya Europa Conference League hi ta va hi karhi hi vona xipani lexa xa yona Sunderland na xipani xa Bournemouth va karhi va tlanga mitlangu leya Europa League kasi hi ta tlhela hi vona xipani lexa xa yona Brighton va karhi va tlanga Europa Conference League mi ngiseri wa mina so gae ko hoyehoye aka swipani leswiwani swi tirhe ngopfu mi ngiseri wa mina swi ri 8 ku va swi tlanga mitlangu leya UEFA Champions League na mitlangu ya Conference League na mitlangu ya Europa League mi ngiseri wa mina so hi va hi karhi hi swi bela mavoko hi ndlela yaleyo a hi tsumile ka mitlangu leya ya La Liga loko hi heta La Liga mi ngiseri wa mina hi ta tlhela la kuna mikandziso ya ku hlayanyana leyi ni lavaka ku va ni kha ni vulavula hi yo ku mayelana na mitlangu leya UEFA kumbexana Champions League ya la AfriCAF xikarhi ka xipani xa Mamelodi Sundowns ta ku byela leswaku Mamelodi Sundowns endle yini tolo yi miyeta ma-1000 ya vanhu a timbaleni ta mitlangu a hi tsumele ka mitlangu leya ya La Liga ni va ni kha ni hetisisa leswaku ni ta tsumela ka mitlangu leya ya CAF Champions League mixer ra mina hi ta va hi karhi hi songasonga mina na wena hi ta vuyela ka ntlangu wa xipani xa Orlando Pirates na xipani xa Orbit a hi nangutisi mixer ra mina ka mitlangu leya La Liga leswaku ku va kha ku endleka yini La Liga swi tisisiwile leswaku xipani xa yona FC Barcelona si teke league. Mhm. Si teke league spansha FC Barcelona. Si tisi swin sweswo. Spansha yona Real Madrid no ka ninga tibi leswaku vanga dinga mdzaberu untsha na kuva va dinga mdzaberu loyi anga tiya kuva a kota kuva a controla vatlangi lavo one mingiseri wa mina va swi tikombe nga ku va ti controla ka xipanisa yona Real Madrid mingiseri wa mina loko nangutisa ku na battle of who's who aka xipano xa Real Madrid mina ni tlanga ku tlanga un'wani na selfishness kwalaya ka xipano vanhu va tlangela vona vinya va tlangele ku va xipano xi va xi kha xi wina league mingiseri wa mina a hi tsumeli ka mimbuyelo leyi nga va kona aka mitlangu liya ya La Liga leyi kumeka ku le a Spain mingiseri wa mina vone mitlangu yo hlayanyana va kha yi tlanga hi mugqivela hi vone xipano xa Real Madrid tlanga na Atletico Club laha hi nga vona Real Madrid va wina hi tibolo ta mune eka timbirhi kasi hi tlhele hi vona ntlangu exikarhi ka Alves na xipano xa Rayo kasi Rayo va kote ku va hlula Alves hi tibolo timbirhi eka yin'we kasi hi vone Levant na xipano xa Real Betis va va tlanga kasi Betis va kote ku va hlula hi tibolo timbirhi eka yin'we kasi ntlangu exikarhi ka xipano xa yona Celta Vigo na xipano xa Sevilla hi vone ntlangu wa kona huma hi bolo yin'we eka tanda Celta Vigo va kota ku va hlula hi bolo yin'we eka tanda kasi ntlangu exikarhi ka xipano xa Villarreal na xipano xa Atletico Madrid hi vone xipano xa Atletico va va xixupula hi mpama hi bolo ta ntlhanu eka yin'we hi xipano xa Villarreal eka siku lera tolo mingiseri wa mina xipano lexa Villarreal a ni nga xi tekisanga swona leswaku xi nga ba xipano xo fana na Atletico Madrid hi tibolo ta ntlhanu mingiseri wa mina a swi tivi leswi swi tivaka hi ku mitlangu ya bolo hi vangela torha Barcelona na xo swi ve swikombiwa mana ya maxangu hi xipano lexi xa na Valencia va va xixupula hi tibolo tinharhu eka yin'we ni vulavula hi xipano xa FC Barcelona lava nga tingwenya mingiseri wa mina no ka ni nga tivi loko nguva se yi herini swi tikombe nga ku swipano leswiwani a swa ha ri na mhaka na ku hi va mani va va ka va karhi va teka league kumbexana loko swi tekile xipano a swa ha nghenisi vatlangi lava va nga na ntokoto loko swi ta ka timhaka ta ku va va lwela va va teka mikutlunya mingiseri wa mina loko ni langutisa xipano xa yona FC Barcelona a va va karhi va swi tiva leswaku hayi se va tekini mikutlunya kumbexana va tekini league a va ha tirheli nchumu loko ni langutisa va tshame kahle na 94 point eka mitlangu leya La Liga Spanish La Liga mingiseri wa mina Real Madrid va na 86 kasi loko ni langutisa le hansi lava nga relegatiwa Real Mallorca va relegatiwini Ginora va relegatiwini Real Valladolid va relegatiwini mingiseri wa mina lava nga ta va karhi va tlanga mitlangu ya UEFA Champions League aka La Liga ta vona Barcelona, xipano xa Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis va ta va karhi va tlanga Celta Vigo na xipano xa Getafe va ta va karhi va tlanga Europa na mitlangu leya ya Conference League mingiseri wa mina hi sweswo swi nga tshamisa swona swa tafula ra mitlangu leya La Liga hi ndlela yaleyo mingiseri wa mina hamiswiritani no va na ntshembo na ku pfumela leswaku loko tiphineni nongonoko wa Sportville na mina ntombi yo zenya kwale nga kona nkarhi wa hina wu yiveka ka 26-2 8 loko yi kota 2 ni ta va kha ni huma la tindlwini ta hina ta vuhaxi mingiseri wa mina a hi vheli swinenenene kumbexani mina na wena mingiseri wa mina hi va karhi hi tsutsumela aka ku va wena u ni bela tinqingho swi tikombeka ku ni nkarhi wa kona wani wo ta ni bondroka loko no va ni nkarhi ni lava ku tsutsumela tin'wana mara ni nge heti ni nga vulanga letiwani ta xipano xa yona Mamelodi Sundowns va vone va karhi va tlanga mitlangu liya ya CAF Champions League mingiseri wa mina ra vumbirhi va va ti-champion xipano xa Mamelodi Sundowns va vone 2016 va swi endla Mamelodi Sundowns ka lembe leri va tlhela va swi endla xipano xa Mamelodi Sundowns kahlekahleni a yi xi hlangani na ntshava nto van'wani va karhi va vulavula va ku xipano xa Mamelodi Sundowns a xi ri ku robweni swinene a xi ri ku robweni I was watching that game n'watimpempe loyi a va ka karhi a va a karhi a controla ntlangu luwa wa xipano xa yona Mamelodi Sundowns mingiseri wa mina i n'watimpempe loyi a nga na ntokoto swinene mi tshembi mingiseri wa mina hinkwaswo leswi a swi a ka va karhi a swi endla a va swi endla hi vurhon'wani ri ni ku tiyisisela leswaku hi ku vona ka mina misa loyiwani u refe kahle ngopfu a ku na lexi a nga swi endla ti-penalty hinkwato leti a nga va karhi a ti refa mina ni vone ti ri ti-penalty ta leti nga fanela nkulukumba Omar Attan loyi kahlekahleni sweswiwani a nga ta va karhi a tsutsumela ka World Cup hi marefele ma yena mingiseri wa mina wun'wani wa van'wa tipempe lava va rhetiwaka laha aAfrika hikuva van'wa tipempe lava va nga riki na favor ka siku lera tolo ti-penalty hinkwato lembe ni nga ti vona mingiseri wa mina a ti ri ti-clear penalty hi ku ya hi mina mingiseri wa mina hi ku ya hi mina So nga buti ntombi isibonise kuyini ari the clear penalty kuyivi kusirabi a clear penalty. So Spanish Mamelodi Sundowns they won. Vatlange ngopfu Spanish Mamelodi Sundowns vatire swinene nene Spanish Mamelodi Sundowns mara hambiswiritano Spanish yona Mamelodi Sundowns si tire swinene loko nangutisa xitlanga mitlangu yo ringana 50 loko hi katsa mitlangu ya Netbank tlakatsa MTN 8 tlakatsa Carling ekatsa mitlangu ya CAF Champions League Spanish and Ming sir wa mina si tire swinene loko nangutisa Spanish Mamelodi Sundowns so va ka ri ku hoyi hoyi aka xona ku va xive tingwenya Mamelodi Sundowns ta mitlangu ya CAF Champions League eri hoyi hoyi aka xipani lexiya xa Mamelodi Sundowns Ming sir wa mina no ka ni nga tivi ku we usubona njani swa ntlangu lowu mara mina swivone kahle ngopfu xipani xa Mamelodi Sundowns swi tirhini na xipano lexin'wana swi tirhini Ming sir wa mina ko va hi ku xipani xa Mamelodi Sundowns swi tikombe nga ku a va ri na ndlala yo tlula ya vona eka ku va va tlakula cup leya Ming sir wa mina ya CAF Champions League eko hoyi hoyi eka xipani xa Mamelodi Sundowns u nga rivali ka nenge yo sungula laha Afrika-Dzonga Mamelodi Sundowns va kote ku va va kora bolo yi ri yin'we le va kora bolo yin'wana xipani xi kora bolo yin'wana va kuma penalty i ti-penalty leti va nga kora hi tona va hisa lavaya Ming sir wa mina va kuma ti-penalty timbirhi ri hisa leri William a ni na ku dawutanyani rona ra ku ka ku ri nga hi khomela swona ka mitlangu leya ya World Cup ringa khoma a hi ri nike chance risa leriwani kumbe xa ri nga fika ri hi hlamarisa ku halaya ri hi komba swin'wana swa ku hlamarisa Ming sir wa mina mara hambiswiritano va ka hi ku hoyi hoyi aka xipani xa yona Mamelodi Sundowns ku va va ve tingwenya ta mitlangu ya CAF Champions League Ming sir wa mina hoyi hoyi ka Mamelodi Sundowns kasi a hi suku kwalani bele miqingo Ming sir wa mina ka 0608875942 burisana mina na wena hi ntlangu exikarhi ka xipani xa Orbit College na xipani xa yona Orlando Pirates i nga humi amhakeni loko u huma mhakeni ta ku humesa layinini Jisera Femelo ngo ra wena mara swi tikomba Jisera Femelo ahe hi pfukile mi twala kahle ni ri
1: a ni twakala kahle ngopfu
0: okay all right
1: ni khetha swinene na season seyi herini no moni nghena ka xipano xa Orlando Pirates na xipano xa Orbit College ampumalanga
0: eka
1: swinene ku ve ntlangu wo saseka swinene ntlangu lowu na loko ku ri ti-tactics ta wona a ti hlupha swinene mara a ku heteleleni a ku ri nkarhi wa kona hi mhaka ku moya a wu ri henhla xipano xa Orlando Pirates a xi ri under pressure ku va xi deliver a Gateway Premiership for after nkarhi wo leha swinene ku ve ntlangu wa kahle swinene le mara as ni seketela xipano xa Kaizer Chiefs ni va bela mandla xipano xa Orlando Pirates masiku aka gondzo ra vona ku ve na kun'wani a ni hleketa ku va ta lahlela thawula mara va tiyile va ya mahlweni coach ya vona yi va encouragini vafana va swi ve swilo swo saseka swinene ni kombeka ni nga rivali ku bela xipano xa Mamelodi Sundowns na vuwa ku vona mhani hayi that was brilliant so swi ni va swi vona tolo a ni nga tlelangi ni ze ni sostela ku va ni yi languta ni tsake swinene a hi vulavuleni hi refi leyi ni yimaka na yona ni vulavula ntiyiso na mina ni nga can confirm ku ri oma i refi un'wana wa xiyimo xa rehenhla swinene marefi mo saseka swinene na VAR thekiniki ya vona yi ri kahle because a va nyika nkarhi ka ku ta vona leswi hina hifanaku xana i ntiyiso ke hayi ntlangu yo saseka ni divela na swoswo hayi ni tsaki ni n'wana mhani ni swi bela mavoko free and fair ti-game leti nga va kona ivi swi kota ku swipani swi tlhomiwa tinsiva laha swi deserva kona xipani xa Orlando Pirates na xipani xa Mamelodi Sundowns they deserve to be champions aka ti-category leti va nga va nga tlanga ka tona
0: Thank you. Okay, right, mingisera mina neri vakombisa leswaku hoyehoye ka mamilotshandasi na n'watipempe me n'watipempe ni n'wi vone kahle u tirhe ngopfu n'watipempe mingisera wa mina I don't know not wengaku u tirhe hi matimba swinene n'watipempe aka ntlangu lowu wa xipani xa mamilotshandasi wa CAF Champions League mingisera wa mina kahlekahle ni out of 100 ni n'wi nyika 100 leswi a swi

0: efa a swiri leswi a swika swi vona hi un'wana un'wana leswaku le i faule wa mingiseri wa mina so na xo xipani xa Mamelo Sundowns vatlangi va xipani xa Mamelo Sundowns va tirhe swinene xipani lexi yena xi te xi tile mingiseri wa mina hambiswiritani mibedre riqingho nomboro ya 60842 hi va ni teka loyi mingiseri ni yingisela leswaku u va karhi a papfarhota a ku yini mingiseri a hi yingiseli leswaku u ri yini
1: riperile tata wa mina ni karhi ni ku welcome back a tsaka ku va u vuyile amoyeni tata wa mina xa vumbirhi ni karhi ni ku congratulation ka xipano xa mabakaniya zimnyama game leyi nga humelela ya xipano xa Orlando Pirates na Orbit College ni twa yi nga ni surprise ngopfu wo ni ku byela laha tata wa mina I'm sure ku na vatlangi vo ringana 7 I'm sure 7 or 6 va xipano xa Orlando Pirates lava nga ka Orbit College swi cheka swi kona sweswo number 2 tata wa mina leswi a swi nga humelela ka game liya tanihi ku ni ku a swi ni hlamarisi ngopfu mara ni yo hlamarisa hi ti-on goal leswi ti nga dyisa swona ni sungula ku swi vona leswi hi mpfuka ni sungula ku veva bolo ku goalkeeper ya huma atipaleni yi teka bolo yi ba xibakele yi kora ivi on goal ya vumbirhi munhu a kora a tlhela a hleka ni sungula ku swi vona wa ni vula ku tata wa mina leswiya swi le ku chicheni ka bolo ya hina ya South Africa ni twonge na ndzhuti wu le ku chuchiki wu le ku ehenhleni loko va matiko va langusa ti-game to fana na letiya no twonge na league ya hina yi gina yi ta tekeriwa hansi ma ni vulaka leswiya swi nga humelela ka game liya ma ni vula ku swi ni khomisa tingana na sweswi na ha ri ku rhurhumelela no chava ya mali ya xava yo ku yi nga xava vutomi ku i kota ku munhu a hanya mara mali ya xava swilo swi ndleka tata wa mina loko no ku tlhelerisela ndhaku mi ni tiva loko ti-game ti faneleke ti ya fika makumu ti-team hinkwato ti tlanga siku rin'we a ni kali ku xipano xa Mamelodi Sundowns a xi ya tlanga CAF Champions League mara loko xipano xa Mamelodi Sundowns laha xi nga tlanga na TS Galaxy laha hi laha xipano xa Orlando Pirates a xi fanele xi tlange kona xipano xa Mamelodi Sundowns na Pirates swi sapani leswimbirhi swi fanele ku va swi heta league mara xipano xa Orlando Pirates xi endleriwe favor xi nyikiwa na advantage ku xi vona ku Mamelodi Sundowns yi tlangisa ku yini o ni ku byela ku tata wa mina swi tele ni nga swi vulavulaka mara game liya na sweswi ya ni twisa ku mba ya ni twisa ku vava wo ni vula ku vanhu lava fambisaka PSL ya hina kumbe Betway hayi va le ku yi hlekiseni vanhu va matiko a swi fair ende a swi tlhela leswi nga humelela mara Pirates va winini ku hale xi nga ta xi vula mara lava rhangelaka bolo ya hina va ni khomisa tingana na ku ni rhurhumerisa matsolo a va yehli ku na leki ngoveni
0: swi twini mingiseri wa mina ni ri botliki va ka kombisa leswaku a swi va khomangi kahle maendlelo ma kona ti-gol ta kona munhu a kora tlhaya a hetelela hleka xipano xa Orlando Pirates ti ngwe nyeta mitlangu ya 2025-2026 season mingiseri wa mina a yi tekile hi mingiseri Giselle Famelo
2: ahe sesi wa mina
0: ahe mi pfukile
2: na ku vuyisa
0: ahe
2: xo sungula hi la ku hoyibyela kwale ka Sundowns ka vuyelo hayi bela mandla yi tirheni se hi nghena hala ka leya ka mina hayi ti-on goal a ti vona mara a ti sunguli ku nghena ka Orlando Pirates ntsena so va tani mhaka ya ku a ni ti-on goal setting ti nghene ka Orlando Pirates ta voniwa namuntlha letiya ta 7 letiya ti nga va kona ka vuyelo a ti voniwanga no hi ntombi hi na yo tsakela ku hi winile swo tala hi chikeni ma hina hi sungula i season leyintshwa sweswi a hi voneni vafana ku va hi tirha na yini
0: okay
2: a hi yeni ka vafana swo sungula ka vuyelo yi winini Orlando Pirates hi winini amabhakabhaka vana va na yini hi na MTN hi tekini vona a va hi complete va nga xi teka ka season leyi danko
0: aret a swi tivi mingiseri wa mina mara mavonelo ma mingiseri Gisela FM hi na xiave ka ku va munhu a va karhati a nyika mavonelo ma yena kumbe matitwelo ma yena endzhaka leswi nga swi kha swi endleka xipano xa Orbit College na xipano xa yona Orlando Pirates mingiseri wa mina a hi tilwi we wa ku hetelela leswaku u ri yini
3: inaka ri swi perile na vaxumi ntombi ayi man hayi laha swi vona vhele ku ri xipano lexiyani xi tekini leki hambileswi swi nga muzomeni ngopfu milomo hi le ku tikweni yi ku

0: endzeni ka bembele va ri mali yi tirhini na yini na yini mara a hi humi ka swo sweswo leri mara a ku salayo xipano lexi a xi tekini leti ni swi tivini mina ku ri mile movhele yi ta va kona ku va xipano xa Pirates xi tekini leti and although vanhu lava n'wi mali yi humini layani i support of the Chiefs na Mamelodi Sundowns hi vona va vavaka xipano lexiyani xi xavini mali yi tirhini we loko ku ri mali yi xavini yi tirhini va va nga xavangi vona ayi man hey izemnyama zemakepula hayi congratulations guys hawuzela miri ni ri kwala ka xikukana ecopad n'wana mhani jaberia hi mina aka xinyeketi wo xisaka xangondo lesarado exumeni n'wana mhani
1: ya hi ndlela leyi mingiseri wa mina va va karhi va ti nyika matitwele ma kona va ri loko ku ri ku yi xavini Orlando Pirates why leswin'wana swi nga kotangi ku va swi xava a hi swi tivi mingiseri wa mina leswi swi tivaka ku mitlangu ya bolo va nga la torha ni tsumela ka Facebook page ni ya langutisa leswaku vamba va nga hi tsalela na khensa na n'wina hinkwanu mi nga ni sendela minkandziyiso no ka ni nga yi tlanganga ni ri hikwalaho ka nkarhi na yi vona minkandziyiso ya n'wehe yi hlayini nyana ku va mi ni nyika matitwele Richard Wisan Richard na khensa loko va u ni tsalerina ni ri Zava Kensil Brenda ni Kensil Judgment Kensil Timin Martin Kensil na n'wina va ri swin'we ni ri kwalaho ka makoxa Elsi Milani Kensil swinene Mbilu ni Kensil swinene Saddam Kensil swinene Dennis Lungwani Asfa Song Kensil Feeling Kensil Abi Masangani Kensin, Thomas Mdungwazi Shibambu Kensin, Christina Manyiki Kensin, Basan Chaman Kensin, Kanyisa Shiseke Kensin, na wena D Kensin, Season Kensin, Linki Kensin, Hassani Kensin, Challenger Kensin, na wena mwana nganzalela, Pupu Kensin, Johnson Tobias Kensin, Clifford Kensin, Tuba, Man Makube Kensin, Bafana Kensin, Nkuna Nyeleti Kensin, Manungwani, Millicent Kensin, na wena, na wena hinkwenu mnganzalela, na wena hinkwenu mngani bela tinqi ingo mamka minghenelela ka nongonoko wa Sportville kuri mina tombi zenya tombi le skuni swa malezo wa zinjivi tsezela ka hlongwana neri tukulo mamjaji nwa risimari na sera mamjaji nwa mathola a swina sekile ku vane ka nkarhi ta ni khomela neri a dzumile ka xisaka xa ngondo
2: eka ba yingiselo ba xisaka xa ngondo mini ka ntlangu wa swiphemu swo maradayu kasi imi na mfanelo mabunda kasi mitiselo wona emoyeni hi cha ra valandzwa
3: Professor Gagaz.
4: Ai.
3: Kasi na mina mafika la.
4: Ani mi rhanga mi ti tivisa ku yini mani. Se ni ta ku yimani.
3: Phela lanwani mina mi rhangeri wa lanwani. Mina ni rhangela Gwalda so ni hlamana ku mafika la wanga wa xina. Phela ni.
4: Phela xindhawani lexi ni vona ka xitrenda mina la ka media. Se ni vheta ni ku hayi. Ni fanele ti humesa nyana ni ya vona ku hi pela leswi va swi kombaka ka media hi swona na.
3: Hi swona la. Kasi loyi a vulavulaka na yena mi vulavulaka na yena sweswi se ni tirha kwala mina
4: oho xi ende phela ni masati mi nga ni zama tinambara ta
3: a ni ni vurini ku ni nga ta bukuta na
4: se hi ta swi endlisa ku yini
3: hayi kola
4: tiva ku hari se ni tele swona kwalawani
3: hayi ni ta mi lavela van'wani va mi jikajikisa va famba va karhi va mi komba swiharhi leswi nga laniwa hinkwaswo a ni mi tele swona na loko ku ri mi pelela mahari kwala tiyindlu to tlela ti kona
4: Ish mara nambara ya n'wina ni ri
3: bukupfu Professor ka Gaza Pisa
4: ma vonona a ni ri sweswo a
3: hi
4: ni xo ku yelanga ku hayi
3: se ni wa tshembeka
5: so
3: lesi lexo lesi ya ntirho
5: mina ni vona
3: swo nga ya hona hi ku khensa murini a ni decide na ku tshika hi leswi a wu ni endlisa swona mara sweswa ni a hi rhabi leswin'wana hinkwaswo u nga khunguvanyeki va ta
5: nyuma
3: swi tiva na leswo i ni nyumisanyumisa hayi
5: sweswi a ku ri nala
3: hayi rirhandzisa swin'wi rhandzia ku ri kami ahe minjhani mhani ka ni hi vumbile amshen trouble
6: yi na ku chikachika leswo mi ya tran
3: i njhani hi pfuki
6: ni tshemba ku mina yo tanela yo mhaka ya muholo
3: hi vula liya ya ku ngetela mali
5: Kahle kahle trouble
3: yini
5: kana khale mali liya hi ayi vasuta liya
3: jerini
5: i na problem
6: ni le ta khampani leyi nga ha ku loko wo ka yi nga ngeteli muholo wa vanhu lavo yi ta wa khampani leyiwa va ta fana va ka labour
5: se i vonela ku nga ngeteli mani munhu hi ku hi wena i phuxaka mhaka leyi na ku vona
6: okay ku ya mina 7%
5: wa yi tiva 7%
6: Umlanga tale man.
5: Hi 2%.
6: Hi 2%.

0: Arieke tarie ala ku mi waabut lan men ni kan shi yeke
1: ayenge e tabate excellence men box ngenge tel 40 right
2: yeah you know
3: assembly 40%
1: if up kuleso angete a ba ngeteleni muna say 80% yeli abatrika yo on top of that
2: asi kahle kahle imali ya wena leyi horiwa ku kumbe imali ya vona
1: money stick
2: asi ngwe hi fanele ivilela trouble
3: mara inga khole hina hi vanhu vonte mi nga kholela vanhu vonte mahi ri vanhu
2: kusukela rini vanhu lava va kha va complain hiku a va nga complain vanhu lava vo ta va ta swi vona sweswi kumbe va hola mali
1: yitsana va complainisi yena loyi loko ni swi langutile mina
2: a mi n'wi tholela yini na n'wina
1: hola mali nkarhi wa yena wa wu kota
2: a nga fambisi swona loko a za la
1: i ku fambisa kahle mara swi hayi a ku alava va hola mali yo tala ku ri
3: nahavele kutiri kahle
2: hi vona va ri ntirho va tala
3: ka ku va hola
2: swona sweswo
1: emara leyi a yi vula ku mani kati ya ku yi nga tholi vatirhi loko hi thola vatirhi phela va fanele va hola loko ku ri ku va ta swi kota 4% ya leya sweswi hi ta pfa hi va nyike yoho hi nga tholi va kuma 4%
3: loko mi nga tholangi va nyike ni 10%
1: hayi oyi khona hoyi percent finish and clear
2: hi yona yaleyo and a ka ha ngeteriwi van'wani va swi vulaka a va ha gunguli va ku ntirho
1: sesomanga leso nga vanga ta cina cina va hi vangela na matitlo ba va swinene
2: ta ku cina cina
0: ndzi ku nwa nwa mta ku mali mbi zwi ta ku
2: ngetela mama
1: eta foba a xi ta tena xi ku sei ku foxa ku xi
2: eta da va ta damba damba na milwa na yona mwana mama
1: e na ku ku xikolo ku xoteni ka vatirhi se mali ya hi fanele hi thola hi ta endla ku swi presenta leswi a swi vuyanyana ka vona
2: a hi
0: thola na ku va overloada ntirho swi va swi nga ri kahle
2: va ta byeriwa ku va ngeteriwa 4%
1: ani ha va ngetela
2: hi vini ntirho wu tele loko ku ri vona va ala ku
0: nyingani va ta n'wi byela xi ta n'wi byela ku va ngetelaka
2: hina hi xi byeriwi lexi ya trap
1: hi ku rini mari ni kovaku hi nga tivi xi ome nhloko bava xi tekela tata wa xona
0: a wu yuza kwini
1: a ni voni loyaranyana a ni nga voni kuva xi na ku loyaranyana loko u tshika hi vana
2: tiproblem
1: kwala xi ta hi pfuna
2: ndexo xi ta hi pfuna mara a xi hlwelangi ku fika xi khosa hasahasa mi yi vona ku yi njhani ku ya
0: mahlweni ku vangetelela vo
1: a a nga ha ku vangetela nyana bava good friday yale
2: Sí, mara mara ni manika fa kutu. Mo afungile tamba.
4: Hi fixa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha. A hi hlanganele ka nkarhi lowu taka. Kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu, ma kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesus Drama na le ka YouTube channel.

kleru wa wanuna kumbe wasa nifisi yiku kusimeka lukunga kuminwana kubia minti kushongula mwelo kushupa mundini kutungula filonda yiku ambana kashona kutungula fitetela kutungula vana buwa kutungula vana bubwa shifuwa vanga kutu kubulabula kupulela vana samtiru na vukati shifula yiku ambana kashona kutungula milengu yiku iva vana kupimba dikensa tirinze ni kama kwiri kupula mo business kupula tilagita munu kutungula nyoku kuretela kutungula shilumi kutungula lava tigelu waka yiku ife mula kwa shifuwa kubwisa muranzu owe na wakale kunga love bag kutungula stroke nila vanga na dijoin tabona tinga tikeleleka vatsama katukulije batungula kupandua nshoko inga yimi kupula mwe o profeta kutwasisa vunganga kupule lava nga paleru wa vunganga kupalula mpuku kubwisa mulu anga lahleka nama wani mavadzu ambana yonje high blood chukela low blood ni matiho nasu wani sutala kukonsulta e 500 rand nama kumega 079-968-9174 madanzo pe traditional yela Dr. Gili Gili la la papuna ina usembeka unga dureli with tombstone T-Life group yiri kona la iba endle va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala la loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edrupeni xisawuli opposite chilidzeni hospital pulukwane na le solomon day kasi u nga va foyinela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na tiprice u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla

0: samusikisa chawo kemingiserwa gsrfm risimu ra koho ri tweke vitwa ku yizo yizo risimu ri nga fika ri cukumeta kahle kwala ka 36 wa timinete ngheni kahle eka awara liya ya nhungu kensin na ku bamana zivuyela kahle mfanele ka n'wemu ka ku yingiseleni kahle ka madyambu ya siku ra namuntlha ngopfungopfu n'wina ka mi kuma kahle audio streaming leya www.gsrfm.co.za ka wena mingiseri ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla u nga rhumela kahle nkandziso wona wa rito mingiseri ni va ni kha ni twa swa wena eka va kha u yingisela kahle mfanele ka u ri kwini ka madyambu ya siku ra namuntlha ka sike mingiseri hi ta va kha hi famba kahle xikan'we kan'we ke hi ndlela yoyaleyo na tinqingho ni ta va ni kha ni teka mo hi twana va rini inkomu khensini xandla ehenhleni ka xin'wana xandla wa ku ta ba ta number mo hi twana
1: hi chongola chongola chongola chongola chongola a hi chongoleni chongola thosi a chongola chongola chongola chongola i mani lawo lowu nga thosi e hi ndamini teka papa driver popopopo rado ka rado school boy mina la ka homula a hi fambeni thosi ta hambana kwale
0: a hi fambeni brahmin
2: Black Italian ri perile the navigator brahmin amathosi epfukeni mara hi tshame na wena brahmin ni ku yingisela ku saseka ni ri kwala santo city aka hi le xalwa block 20 ri ni ka ni ku khoma ku saseka audio streaming ya www.gsrfm.co.za ni nge suki la tlhela ka xiyanimoya lexi yo mfuwo until 10 o'clock the chiefs of gsrfm mean ni santo city n'wana bawo
0: eta kensin 060-875-942 ka radio
3: aye baba ntoso mpfukini mara
0: hi hlayisekile ka mama hi la ku twa n'we mi pfukile
3: hi na hi ti yisela tona tete chongola chongola chongola
0: chongola chongola chongola chongola
3: chongola chongola chongola ma ti tshivelela
0: ta tshiveleriwa
3: ha mi ti bini xem a ni ri namba na Oscar tikwa ka xigodo ni ri xawela block 23 mara sweswi a ti ni chongola ni cina nenge ni ri ka xikukwani
0: bile ka xikukwani ni
3: mili ka xikukwani mina sweswi ni ku cineni
0: na mi twa
3: ina ka ba manthosi ka
0: kenzeni vana mina hlayisekani
3: ku mudanki
0: danki sweswo ke a yi fambi ka 060-875-942 mingiseri ntwa hi wena ke leswaku wena ke wokha u ni khoma kahle u ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko hi chongoleni mo teka loyi mingiseri ka riqingho 106 ka radio mi kona ahe
4: njhani
0: hlayisekeni papa hi la ku twa n'we mpfukile ta khale ta tlhavula mpela
4: Mr.
0: Khorombi
4: ahi
0: khensini papa hlayisekani mativa sweswo ke mingiseri ni byele leswaku wena ke u ni khoma kahle u ri kwini ka madyambu ya siku ra namuntlha 39 wa timinete yi nghene kahle ka awara liya ya nhungu ni teka mingiseri ka sikeri a ndzhaka loyi mingiseri ni mi niketa kahle tinjamba kumbexani ke ni mi niketa kahle risimu 106
5: wena n'wa mateka sati ririmi wa thonsi ya mpfula
0: ahei
5: vanisi va mpfula ya xingumengume
0: a ku na van'wana handle ka hina
5: hayi hambi ti tselekini kwalaha ka yizo yizo
0: kwalaha ka yizo yizo kwalaha
5: yizo yizo
0: kwalaha ka nkulukumba semsikisa chauke
5: ma vona ke hi chongola na n'wina ni ri kwala ka xikukwani a mugangeni wa mbyindlane
0: la ka xikukwani mugangeni wa mbyindlane twa n'we
5: masenyani daniel maxava hi mina
0: hi khensini papa hlayisekani
5: na n'wina swivetani
0: Alright, hi sweswo ke mingiseri le ku fambeni kahle ka nhlekani wa siku ra ka madyambu ya siku ra namuntlha 060-875-942 teka mingiseri wa ku hetelela ya ni mi niketa kahle risimu 060 hallo
6: hi
0: pfukile mjhani la zozweni mangombe kra ndlovu kazi mokota mukapa n'wina ndlovu kazi ndlovukazi ma hi chansela kambe mukapa yi leswa njhani ndlovukazi mi ri mukapa yi leswa njhani mi tlula mi dzima hansi hi nhloko mi ndla njhani okay ni mi twile ndlovukazi Right, kasi ndlovukazi xa ndlela hleri ka xin'wana xandla ka scaming zero gzr fm sweswo kasi ke ni ku tshembise kahle leswaku a yi khona ku huma kahle mfanelelani wani ta wani khale ku nyiketa kahle risimu i kona vhele ke ku nga va ku ri mani handle ka Freddy Hassan Masingi maswo bimuda ni ratiwa kahle vhele ke kumbexani ke risimu ri ka tribe yitwa ku beauty na bin laden ka scaming zero gzr mi ta tsiva kahle leswaku lowa nkulukumba wun'wana a nga hoxa xandla swinene ngopfu loko swi ta kahle vhele ka ririmi ra hina matsonga machangani kumbexani ke wun'wana a nga hoxa xandla loko swi ka kahle vhele ka matirhiselo ya ririmi eka vunanga bya xitsonga ka scaming zero loko vulavula kahle laha hi nga lahlekeriwa kona hi le ka van'wani va mabula ndlela kumbexani ke lava nga sungula kahle vunanga bya xitsonga byi fika byi hi nandzikela kumbe na sweswi byiva bya hina bya nandzika moya wa vona a mahlweni wo tlela hi ku rila beauty na bin laden ka xiwondo wa 6.0 eka rito ra rixaka lockdown se sukisela na matihlo ku lava kusuka nyimpi

0: kuska kahle tindzawu la teleka nkovani lexa swita delayed matswabe mutha mixer wa xisrfm ri sumbura ku ri tiweke vitwa ku beauty na bin laden a ku a yi khona mani loko to se sukisela na matihlo ku lava kusuka nyimpi mpela ke loko swo se swi endleka tano swi tivi leswaku a yi khona mani se la tila ku cukumetela ni matlhari kumbexani ke se xiyimbo xi lava ku tika hamsetan mixer ni vhakacheli ka nambara 0608875942 nga rhumela kahle na nkandziso wona wa rito mixer hallo shewi
1: wazi zwa vhalo ku swi lata nda swin'wana a swi lavi ku ze ni humesa phayisele njhe
0: a wu a ri nga ze ri huma phayisele ka ha ri kahle
1: so a ni kumbexani ni koka phayisele ndzhaku ka ri vambi
0: awa phayisele a ri tshami ka ha ri kahle bava
1: ya ni ri se ni ngetile ni ri se ni ngetile nhloko leyi ya xa xiyisele xa ya chavisa yi kulukumba ngopfu
0: inkomu
1: mpfukile tosi
0: i hlayiseke ni vhotise nyila ku dyangwe mpfukile
1: hayi kahle pfukile tosi ha ni yo ga
0: miyo ga
1: yo karhaliwa n'wana madaa
0: o mo karhala leswa ne
1: ku karhaliwe ku hinda ma
0: a ku ri busy
1: la ni kha ni fulelele workshop le henhla ni khandziyele henhla leyi nga ku yo khandziya helicopter kwale henhlahenhla se a kusuka na mpondi homa 9 ni ri busy le ni kha n'wi tlanga drill machine ntsena
0: ku ri busy mani
1: a ni sa kha hi zama ku ndla xilungu leswi swi pekeri leswi na timhandzi swa bola ma
0: ya se mo drilladrilla kunene
1: swa bolo
0: swa khenseka boni masinyana ku ve busy kwalano
1: sweswiwani a ti biteto himpelampela hi ta va eka ri yingisela hi tlela a ku na ku cina yi sutisa pandza babu
0: a swi nge vi kona
1: hina hi ta cina se yi gana mini
0: awa a hi cineni mindletano le bava hi khensile mativa
1: bisa sweswo thosi hileswaku ni ta ngunyuta ni ri mukumbeni
0: a ku ngunyutiweni
1: hambi ni to tshomola mukumbe hi ku ngunyuta hikwele loko no tlakuka swi nge yendli sutisakuma hi tirese
0: vobatsiyani babayi
1: hayi wonoko ndlweto si
0: i sweswo hi khensile boni masinyani la ka majosi tara ka nambara 0608875942 mixers 49 wa timinete yi nghene kahle ka awuri leya nhungu ni twa hi wena leswaku vonaka u riyile enhleni ka nongonoko ni khoma kahle u ri kwihi ka madyambu ya siku ra namuntlha ka radioa
2: ahe mathose mpfukile
0: hi pfukile mpfukile le ka homu laha
2: hina hi pfukile hi le ka thomo
0: vo hi le ka thomo
2: aka homa mukumana
0: hina mani laka thomo la
2: hina hi le ka thomo matusi
0: hina mani laka thomo
2: no va nexe kwala ni nga kona mina ni ku yingisela ni ri one hi le ku mi yingiseleni matusi hi ri laka thomo lani one hina hi ku yingiserini le ka thomo block 7 na xikotiri na pavement
0: kwala ka xikontiri na pavement la ka thomo la hina mani hi vulavula na mani
2: na kokwani wa gwevani mina ku na un'wana kokwani wa maswanganyi hi mindri one kwala
0: khensile kokwani hlayisekani mativa
2: ahiye
0: i sweswo ke mixer wa xisrfm a famba ka 0608875942 monte ka kahle wun'wana wa mixer la 106 halowa
3: papa fana
0: mana fano
3: Ay,
0: chongole. Ina.
3: Ni mi vuye na muri namuntlha le kunweni
0: u le kunuwina ni
3: le kunweni
0: swi ta va kahle
3: swi ta tshamiseka no tshama na vatukulu va hina kha ni mi yingisela swa kasa ku hi i bocoza hi i bocoza
0: impe a va ngo kokwani dala mazivona ke ina
3: kuveleka va vula va ta navela ngola va ka jika ngo namuntlha
0: va ta ze va la ku xewetiwa na vona
3: va ta ze va la ku xewetiwa
0: Davidwa babaye awuxe bakiti 0608875942 kensi ni velekele ka makoxa kokwani gaveni xandla ehenhleni ka xin'wana xandla 106 ka radio wa ahey ayi brako
4: mpfukile
0: hlayisekile bravi ni la ku twa n'wina ka mpfukile
4: na hi pfukile wo twa ku duma ntsena
0: mo twa ku duma ntsena
4: fuke ta duma
0: mpela
4: domela re kwala ka tshela ng kwala ha tsapao kwala.
0: La ka tshela na ska power bra mina. Hlayisekani laha ka xitlhelani ansi ka power ka sika mina na mingiseri le ku fambeni kahle ka xihondo 16.0 kona kona ka rito ra rixaka va kona u nga ku rhumeleni kahle ka mikandziyiso wona marito va kona kela va nga ku beni kahle ka tinqingho eka nambara 0608 75942 ni nga tsutsuma kahle njheni landza loyi wa ka riqingho a ni ta ka loyi mingiseri wa ni ta kani kha ni ta kahle vhele ka 0608 75942 hallo 106
5: ahe matoti ya mpfula
0: ahe
5: Mpokeni.
0: Hlai sekile la kutwa ngwana mfukile?
5: Mpokeni man.
0: Mm.
5: Eh ha, kha mingi sela iri kwala ka Mr. Blue 3. I mali zima joko.
0: Mali zima joko kensi matwala ka mninginisi.
5: Mishayela ngama muri wa mkhutswana kutani u vakhomini.
0: Akuna swinwana zwo bwa vadzi
5: va
0: hukuma.
5: Ndi va hisele na marito.
0: Va ta aravelu.
5: Eh, ha chona sila ku va hola.
0: Ayo va ta aravela mativa.
5: Thank you.
0: Thank you. Right. So ke mingi seri le ku fambeni kahle mina wona ka xihondo 106.0 eka radio ya wena xirandwa. Sinombela na risengu murika ku ri ka thwavito ava ku xilepfu a ndhaka lezi mingi seri ni ta ya kahle mikandziyiso ya ku na marito kha yi nghena kahle ka awara liya ya nkaye.

0: Boys mingsiri kachondo 6.0 risimurika 12 itwa kuti home kasikere somura kore fikere chukumeta kahle kwa 19 minute ngene kahle ka awara lya nungu kasika mingsiri emoyela ngita kahle ka ngamukara mela kahle marungula mangwele ka WhatsApp ya 0608 7594 2 zongwe na kam kamitela na ini and then ka nongo noko moyi tole sokulava bo vari mita mi khomeleni mirinla
1: Tonsi wana la kama na dinga David Matebula bona vula ku ndlele siku n'wana ba hambi swi ri tani nchongola na wona ni ku yingisile ku antswa xiyimo xa le henhla ni ri kwala Sautin a vuyehli leki ngoveni mina danke Brahmin
2: aye riperini vaxiwume khaku hi mi yingisela ku antswa ri kwala suka kwala ka tsingitsingi amo swi maamo ya heyi ni ri xandla henhle ka xin'wanyana xandla hayi ni nge tihlayi ngopfu namuntlha leti mi tibaku mara jeji ni le ku titweni ni le ku titweni ta vuyizoyizo a va ti vona laka zingizingi kaya ni a ni thabeni ta ngoma
3: tibele ri kwala ka 1900 ni ku mina mathosi
4: cingula a taba le ku fayeteleni ha ti fayetela hi ri kwala ka thomo kwala eno le juro suka le ka thomo kwele munhu loyi ni nga ta n'wi twa ku yena ni ta n'wi tumba udan'wi ra mukoca komu tatatatatanko
0: Kenzi Dano Leji 060-8875-942 Isura kutepukila leso kuna sungwani kama tambia sukura na mota mingsir Kasika kawa unu kumakatle audio streaming ya www.gcrfm.co.za Kenzi kasika we mingsir Na wana unu kumakatle shukondo icon Rishanda enti rikashungwani shanda matiba Nakambe nga tekalo we mingsir Nito sukula abo abo bari yin Miri yin wina
5: Mkuza ni mingise la kahle Nirikuwa la karamu kubala vendala Lati mongweni niyo tamu ashkwarta nini tisuna ti damari le ndlazi hinkwato tin'wana timbirhi ti huma giyani tisuna ni ti vonini vhiki leri nga hela hi ta famba tisuna loko ni pfulela volomo ta dzudzeka laya phela ti le ku biyeni ya mathosi sweswi ku na 5 na ti tshika ti tala loko ti ku 10 ni ngetela volomo mataleni hi mina ni ri kwala ka ramukhuba hi tirho lawani
0: Kenzi mataleni yane arazi okay ai chongoleni kasike manantalo ka thomo bana nwina Kenzi vele ke hlese ka manantalo kasike mo itwala ka hlela mungaru mele ka hlela rungula na kam
6: ai mathonse hile ku mingi
0: all right
6: vakuyiselen matati le ku ben matata ba ta faya tambeya hemingi sala ko andza hi rilaka xihosani la kokwani wa xingwavila hi mina i nkomu
0: all right kesi kokwani wa xingwavila mo ni tekela vuwani 060-8875-942 hallo
7: koko moto
0: hallo
7: mpfukile na
0: hi hlayisekile la ku twa n'wehe mpfukile
7: hlayisekile i ni yingisela ku antswa hi ri kwala ka xikwavava
0: la ka xikwavava laha
7: msengi wa jijubuka
0: msengi wa jijubuka ka xikwavava hi khensa vingiseri bya n'wina mathuva msengi wa jijubuka
7: Thank you.
0: Kasike mingiseri ku ya mahlweni nga ha teka kahle wun'wana wa ku hetelela mingiseri ni mi nikete kahle rin'wana ra risimu 060-8875-942 mo ni teka kahle lowu wa mingiseri ka nambara ya riqingho 106 riperile
8: ahe mathoseni njhani
0: hi hlayisekile la ku twa n'we mpfukile
8: hi pfukile swinene ngopfu ka hi tshongola hi ri tala ka mapapilo i thavhele ya kumbe
0: se vhele yo kumbela ka mapapila la
8: ina mathoseni
0: a khensa vuyingiseri bya n'wina mativa ya hlayisekani
8: nan'wina nihlayiseko
0: all right khensini sweswo ke mingiseri a famba ka matambu ya sukura namuntlha lexi nga ta va ni kha ku niketa ka xona kahle mfeleke mingiseri i vunanga eka lowo nongonoko va kha yi hlanganele kahle mingiseri na ku niketa kahle vunanga na ku ndzela kahle swaku weekend ya wena mfeleke yi ve njhani khensini kwala mi ni khoma kahle mi ri ko eka matambu ya sukura namuntlha hi leri se vo ri landzelaka mingiseri a taka leswiwa na muteka laha dokodela Thomas Chauke a bibi bangisulu album kumbexana ka sinomo ka swimatsatsa number 17

0: riperini a khara ya chongola hi chongola na nwina hi ri kwala ka mapuve hi ta zi chayisa na nwina hi 10 khari hi chongola mina mahansi wa hi kwala ka mapuve leyi vakokwani wa nyanisi mathonsi dai
1: right 060 106 yleseni mi le ka radio ka grand form hi twa n'wina laha hallo
2: minjhani mathonsi ya mpfulo
1: mpfukile mama
2: hi pfukile hi mi yingisela ku antswa hi ri ku ala hlangana ni RDP xitarata xa ku ku nga hanyeka
1: la xitarateni xa hanyeka laha
2: hi mi yingisela hi ri kwala
1: na khensa ka mana mina
2: danku
1: hi sweswo hlayisekani mhani mdawu laha hlangana na RDP ka skezeti 8 minute yi nge ri kahle ka awur leya nkaye ni nga simana kambe feleke ni landa wun'wana wa miyingiseri ka madyambu ya siku ra namuntlha wa khomisani makenta ku yi khomele ku yi khomeni kahle kumbe vele ku yingiseleni kahle a tindhawini tata la hanyeka la hallo hi pfukile mpfukile na
3: hi pfukile
1: hi
3: miyingisela ku antswa hi ri kwala nkaya
1: la kaya la hi le kaya kwina
3: la ti-f
1: o la ti-f
3: tima radio ya ku fowunerile
1: o tima radio ya ku fowunerila
3: hi heta ku lalela ma
1: o mi heta ku lalela sweswi ne
3: huma masin'wini vuyevusiku
1: ivi mi kuma leswaku a yi khona va endle swo lalela
3: va boheka
1: mi khensela
3: hayi mi hlayiseka na n'wina
1: a swi vetelanga kwala ka n'wina a hlayisekani Alright, sweswo gaming se ri le ku fambeni kahle mina na wena yi sale kahle mfelekela 21 minute yi nghena kahle eka awara liya ya 10 leyi nga ta hambayisiwa kahle mfelekela nkolokotele mbilu yi na ntsengo wan'wana risimu leri landzela

0: TR Tlongwane Mingiseri simra ku ringa thwa vitwa ku xiketlelana ri fikeri cume ta kahle kwalomuya ka timinete ta ku ringana tinharhu ntse kumbe xani ka timinete ta ku ringana nkombo ntse ra njhe nghena kahle ka awara liya khume ka sikela ku ri nongonoko luwa wa tale mbilwini Mingiseri yime ku lunga na Tsaki Nwan'wana ko nzero eka ritaka eka loko a ri mina na wena Mingiseri wa GSRF ivi ri karhi ri famba kahle swin'we njhe ku sukela kahle le ka awara liya ya nhungu yi gimeta kahle eka awara liya khume khesini mativa vuyingiseri bya n'weti ndzawu ta ku hambanahambana kwala mi ri karhi mi yingisela kahle mi ri kona eka madyambu ya siku ri na mota kumi ka rhumela kahle marungula le ka Facebook xikan'we nkena n'we mi ka rhumela kahle marungula eka WhatsApp liya 060 8875941 Mingiseri wa GSRF nkhensa swinene ngopfu na ku ba mandla ndzi vuyela kahle faneleke eka xihondo xo xo lexiya xa xirandwa kasi ka Mingiseri nkhensini ndlela yaleyo ni nga teka Mingiseri wa ku hetelela lowu gimeta kahle nongonoko me 106 mi le ka radio a jilongo hi khensile hi sweswo allright okay wona wona kha ri famba kahle Mingiseri ndlela yaleyo ni nga teka un'wana wa mbirhi laha na tshamisekise kahle risimu ra ku va hi famba kahle hi rona mina na wena kumbe gimeta kahle nongonoko 106
1: matose
0: baba
1: mi famba kahle ka hi magoda ka
0: khensini magoda
1: mi ri chayise hi simileri ya ka papa okay
0: mu humelerisi va ta lwisana swo ka lowu landzelaka
1: swona papa
0: thank you alright hi sweswo ka Mingiseri wa GSRFM ka sike ta va kha yi famba kahle faneleke hi ndlela yo yaleyo ntlhanu wa timinete yi nghena kahle eka awara liya ya khume eka xihondo 106.0 kona ka rito ra rixaka ni nga teka loyi nakambe Mingiseri ku hetelela 106
2: hi ba
0: nongonoko ya GSRFM ekona ku ri ka rito ra rixaka Tsaki Nwan'wana ni ta khalanda lumbe ta khalandzi ra fikela kahle ka awara liya khume eka nongonoko luwani ke wa xintshuxo awara na ri tlemeliwa tijela nongonoko morning pats u ta va ri karhi landa eka madyambu ya siku ra namuntlha misela mi tiphina kahle minongonoko ya GSRFM ni fambini mina Mingiseri wa GSRFM risimu ri ka thwa ya kwini ka rosi sesa boys ni misiya kahle faneleke risimu ra kona kambe Mingiseri ehenhla ngani ka siku leri landzelaka ehenhleni ka nongonoko luwa wa bamba reloaded kona kwala ka rito ra rixaka eka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka misela mi tiphina kahle Mingiseri ni fambile mijara ka mathosi ni fambile mina boqoza mina mnesi wa mpfula mina ngomateka sa tiririmi tatayi

Ebi impera similar fambana ina kahle sinene mingisara mina kama down biya skrana mo ntar kare ngensa kahle ganangana kwa tele mbilin wako baby na kuranza similar kare fambana ina kahle sinene mingisara mina kare ngensa kahle ganangana kusaka kahle kama zaya kodi shibere shana nishi wako shkashlangana kahle na simi de pro laya down the journalist kananga mgarwali de na ri lakwa fambana ina kahle wako I love you nkese sinene kumayike fambana nguna kahle ngopo wako ingoma ya Ranzu ni tlangele wena muranziwa swikahle kuri hi siku na siku mbamkam fushelela ranzu indlela inwani yakufana yaleyo nga kuri ndlela liya ya ku mutizela ku hayi khona ni imbelela muranzu wa mina vakona vanga na tinyiko ta kufana teto mutshelela varanzu wa wina hi swisusunsana sinsana hi swoswi hetaka swi va swi pfumelela ranzu riperile Afrika Dzonga riperile mingisame riperile na mamkela eka nangana kwa tele mbilwini eka madyambu ya sikra na muntlha khumen'we timina yi siku bekahle awara liya ku nga awara ya kume lavalavula ka ntsaki ngon'wana tanihi ntolovelo mingisara mina na muamukela hinkwakonkwako lomi vaku mukhamberi kona masitiwaku tanihi Jesus FM vula nakambi kha yiku hi rito ra rixaka we are the voice of the nation hi fika hinkwako lomi vaku mukhamberi kona nga ku ri xilungwini nga ku ri kwala kaya hambi hala ka yena hambi havela ilimi hambi phalavula halptando u bala kupulukwane ha khensa swinene eka n'wina hinkwenu van'wani va n'wi kha mingisela kahle eka 106.0 megahertz FM ina ha khensa swinene or streaming ya www.gcfm.co.za khensile namuntlha emsimbuni ku mingisela mina a ri ri njhani siku

kahle mingisame ka madambu ya sikala na munhla loko minga ti vavisi minga vavisi van'wana minga teki vutomi bya n'wina minga teki vutomi bya van'wanyana tinkingha ti tshama ti tele evuton'wini naswona a ti zangi ti ta ti ta ta hi tekela ndzhako kambe na hambi to va hi kha hi hlangana tona ti fika ti siya dyondzo yo karhi evuton'wini ku na hambi wo heta u ya tlhela u ya famba eka gondzo ra ku faneleriya ra tinkingha to fana ti tiya i ta swi tiva ku ri ni tshame ni hundza eka leri gondzo naswona ni kote ku va ni kha ni hundzahundza xinjhani mingisa ra mina namuntlha siku leri va25 eka n'hweti ya Dzivamisoko ka lembe ra 2026 ku va musumbunu kwa kahle na tshemba ku siku ra n'wina a ri sasekile kahle i nkarhi wa xirhami mingisa ra mina kambe ka tihisela a hi hlayisekeni hinkwakonkwako a hi chaleni vukheta n'wina mi nga magondzeni hi kha hi khensa swinene ka vuyingiselo bya n'wina bya makwena n'wi vaku mi kha mi yingisela mi lo ti wisela emakaya siku a ri lehile kambe mi ku a yi khona ni nge hundziwi hi nongonoko wa thile mbilwini ha khensa swinene na n'wi vaku mi kha mi yingisela mi ri emintirhweni mi yingisela mina hayi ha khensa swinene lowa matimba hinkwavo mukotisi hinkwakonkwako lama vaka mi kha mi ri kona tlhela ni tata ku khensa na ka vahaxikulori lava nga kota ku fambisana n'wina kahle ngopfu eka dyambu hinkwaro ka fika kahle eka nongonoko hayi ichongoleni khensile buti matonsi ku va mi kha mi yisiyele nkarhi mingisela mina hi nghena kahle eka nongonoko wa tele mbilwini hi ku papula ri kona mingisame leri hi fanele ku va hi kha hi ri chukachuka swin'we hi twa ku mavonelo ya n'wina ya tshamise ku yini hi pfuna van'wani va rikwerhu mingari va ni mingisa ra mina ku va hi kha hi kumeka kahle eka 060-887-5942 papila eka madyambu ya sikrana buntlha ri va ri tshame kahle hi ndlela leyi.

va ku riperile a hujeni mina ni mhani wa malembe ya 43 ni tekiwile hi katekisiwa hi vana va mune vafana vambirhi na tintomu timbirhi ni tshamile 5 years avukatini a xikhulu ni huma xitandi hi lembe ra vu 6 ni tshama xitandini xa mina 15 years hi lembe leri landzelaka nuna wa mina a hundza emisaveni hi loko ni tshama lembe ri hela ni endle milawu hinkwayo ni zilela nuna wa mina ku hluvuriwa va ndyangu va hlengeletana ni n'wansati laha ti tirhelaka ni tirhela ndyangu wa mina amakhixini va ni tivisa va ni vutisa ku ni ta njhani mahlweni mina ni ku loko nkarhi wu fikini wa ku va ni lava munhu wa ku ni hlayi wa ku ni hlayisa ni ta ti lavela va ku swi lulamile sweswo ni vulaka ni n'wi kumile munhu a nga lovela hi nsati papa va malembe ya 52 va lava munhu wo tshama na yena va n'wi endla nsati papa a va na problem ya ku hlayisa vana hambi ku ri ntirho lowu ni wu tirhaka a va na problem kumbe a va na nkingha na wona va ri va ta take over ku ya emahlweni hi kurisa vana va hina ku fika loko va fikelela swidingo swa vona kambe va vula leswaku va na xitandi lexi nga na 2 rooms se va lava nsati loyi va nga ta tshama swin'we hambileswi va va ku va ri exilungwini na hambi vo tshama swin'we kwale Joni kambe loko va vuya va vuyela exitandini lexiya se ni kombela ku pfuniwa kwala hubyeni ku ri ni swi endlisa ku yini ni pfumela ku tekiwa ni ya tshama kwele ivi laha mutini wa mina ni siya vana lavanharhu ivi ni famba na lontsongo wa 13 years ke loko ku ri ku ni va ni ri Joni a dyondza xikolo kwele loko hi vuya na yena ke se ni kombela ku pfuniwa ku ri i miehleketo ya kahle leyi ni hi tekaka kumbe a yi tshamisekanga ke mara papa vona va ni rhandza na mina na va rhandza naswona ku fika sweswi i le ku ni hlayiseni hi xiyimo xa le henhla kambe vo ti lavela munhu wo tshama na yena ku hi hambanisiwa hi rifu ku fanele ku sungula se ni kombela ku pfuniwa ku ri ni teka swihi ni tshika swihi inkomu mingisa ra mina hi rero papila eka madamu ya siku ra namuntlha leri hi nga ta hi kha hi famba hi rona mina na n'wina leri va ku ri kha ri lamba switsundzuxo kusuka eka n'wina ka xiyimo lexi va va ku va kha va ri ka xona ku ri va swi endlisa ku yini mani va va kha va hlamusela kahle ku ri mani va malembe ya 43 lava hlamusela kahle ngopfu mingisa muko va tekiwile naswona va katekisiwe hi vana va mune ku nga majama 2 na tintomu timbirhi lava hlamusela kahle ngopfu ku ri va tshamile avukatini a xikhulu laha a va tshame 5 wa malembe nuna a ha ri kona ivi himpela se va heta va va kha va huma xitandi lembe ra vu 6 va tshava xitandini xa vona lava nga fika va tshama 15 years hinkwayo ka yona ivi himpela ka lembe ra vu 16 nuna va heta va va kha va hundza emisaveni lava hlamusela ku va tshamile lembe hinkwaro va kha va endla milawu hinkwayo leyi a va va kha va byeriwa ku fanele ku va va kha va yi endla ivi himpela swi heta swi va swi kha swi tshama ku heta ku va kha ku fika enkarhi lava fanele ku va va kha va hluvuriwa ivi himpela hi tanihiloko nuna wa vona a va va zilerile hinkwaswo swi tshamiseke swi famba kahle va heti va va kha va hluvuriwa va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra vumhani ku i n'wansati wa ku tiyimela i n'wansati laha tirhaka makhixini va tirhela ndyangu wa vona lava hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku va ndyangu andzhaka loko va kha ku hangarisiwe nkosi va fika va vutisa ku se va ta ya njhani emahlweni lava nga heta va va kha va va va hlamusela ku ri loko se nkarhi wu fikile wa ku va kha va lava munhu va ta lava wa ku hanya na yena lava hlamusela kahle nga nkarhi wa sweswiwani mingisani ku se nkarhi luwa a va huvula se wu va wu kha wu fikile lava hlamusela kahle ngopfu ku va hlangane na papa van'wana na vona lava nga lovela hi nsati papa va na malembe ya 52 lava hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri papa a va na probleme na vana naswona va hlamusela ku va ta take over ku ya emahlweni na ku va va kha va rhandzana xikan'we na ku kurisa vana lava hlamusela kahle ngopfu hambi ntirho lowu va wu tirhaka a va na nkingha na wona lero hinkwaswo swi va swi kha swi tshamisekile kambe papa va kha va hlamusela kumbexana va va kha va vula leswaku va na xitandi lexi nga na 2 rooms lava hlamusela kahle ngopfu ku nsati lowu va n'wi tekaka va ya va
tshama na yena kwele loko ri kwata va xilungwini va famba swinwe a xilungwini loko va vuyela le xitandini le lava hlamusela kahle ngopfu mengisi ra mina ku ri mhani va taka n'wina kahle kwala hubyeni va kha va lava ku pfuniwa hi miehleketo ya n'wina ku ri va swi endlisa ku yini va pfumela ku tekiwa va tshama kwele emutini ivi muti wa vona wanuna wa vona wo sungula va wu siya na vana va vona lavakulukumba lavanharhu ivi luya n'wana wa 13 years lowa rikoze va famba na yena loko ku ri ku va ta va ri xilungwini a va a kha a dyondzisa kwele loko va vuya va vuya na yena va kombela ku pfuniwa ku ri miehleketo leyi i va nga na yona yihi ya kahle leyi va nga yi tekaka kumbe leyi nga tshamiseka leyi va nga yi tekaka va hlamusela kahle nakambe mingisi ra mina ku papa va va rhandza ene na vona va va rhandza swinene lava hlamuselaka kusuka ka nkarhi wa sweswiwani papa hi vona va va hlayisaka hi vona va va endlelaka hinkwaswo leswi vulaka ku ri hinkwaswo swi va swi kha swi tshamisekile kambe papa vo lava munhu loyi va nga ta fika va va kha va tshama swin'we laha swi va ku swi kha swi tikomba kahle mingisa mina ku himpela papa va tiyimiserile ku va va kha va fane va va na nsati hi ndlela yaleyo va kombelaka switsundzuxo mhani ku ri va swi endlisa ku yini va teka swihi va tshika swihi naswona xiboho lexi va xi endlaka hi xona xi nga fanela kumbe va yi huma xinjhanike va kombelaka switsundzuxo kusuka eka n'wina a hi simeni ya kuma risimu leriwani loko hi vuya mingisa mina hi kha hi twa mavonelo ya n'wina eka 0608875942 delembile

0: 0608875942. Make sure I'm in a sink and rock back. I'm going to go eka 0608875942. Ramwina Bonello, it's Ham Sequin, Eka Papila, Eka Madambia Scrana Materperi, and I'm Amkela. Aye, me forgive. Forgiveness name.
1: Inaka.
0: I can see it.
1: Yatikanyana Makari. Indelali, any money apathic wheel. If you say to take walk of one of our work, when they do a moon of a book. Say she put the same and I should eat the wheel. Lay I up on the one. What I say, I love a good take off for dinner. You go ane one on a rear and gay local one on one side. You go ane lobore. And loko a suka ka vukatile bya anga ka byona a ka muti wa yena lowa nga lowa aka a ya ka unwa ka unwa eka yin'wana ndyangu a nge a tshama manghove kumbe a nge a tshama mahala phela ku swa boheka ku a tlhela lovoriwa futhi mina hi mavonelo ya mina a ni ku loko ku ri ku a swi endleka hi ku i na muti loku nga wa yena a humi a vhakela nuna loko nkarhi wo fika a vuya kaya loko ku ri ku luya a nge i la ku n'wi hlayisa la ku n'wi susa laha ka mutini wa yena a siya vana va yena a teka wun'we ntsena swi ta tekanyana hi ku tshama manghove a mutini wa wun'wani kumbe ku thakela mutini wa wun'wani i nga tekiwa naswona i problem ene hi ku ya hi mina munhu a nga fanelangi ku tekiwa ku hindza kambirhi u fanele a tekiwa kan'we munhu ku boha xuma ku ciniwa aleluya and then se loko a ya ka luwa wun'wani muti se ku hata koxiwa xuma va ka van'wansati va ku haye hi lovolele ma yi vona ku ya tikanyana
0: ya twala papa entwelaha ka papila va kha va kombisa ku ri andzhaka loko se ku va kha ko hluvurile kumbexani ku hangalisiwa ka nkosi va va vutisini ku ri se va yisa ku yini emahlweni loko va byela ku loko nkarhi wu fika va ta ti lavela a swi tikombanga va va na nkingha hi nga tivi ku swona swi nga fika swi va na nkingha na loko swi va swi kha swi fika kwalano
1: nkingha ya kona yi ya va laha ka ku va ka vona mhani loyi va ta lava ku lovoleriwa ku a ni munhu a nge tshami na n'wana wa munhu tanihileswi swi va swi vulavula ku va lava ku hlayisana ku ze va hambanisa futhi hi rifu se va tshamisa ku yini ku nga lovolani n'wana na loko ku ri ku va lava ku ta lovolana munhu wa lovoriwa kambirhi na wa swi vona se ene ku na vana phela ene i na muti lowu ku nga wona lowu ownaku yena ku baku yena xifuwo laha ku nga ta sala vana lavaya mina ni ku loko hi ku ri ku a va fanele va famba va hungasa and then va vuya kaya va ta hlayisa muti wa vona na wona nuna wa vona va famba va ya hungasa va vuya va ta hlayisa muti wa vona hi leswi a swi fanele swi endlisiwa xiswona ku ya ku ya hlomela un'wana n'wanuna si ya vana na muti lowu nga wa wena a hayi ka n'wina a hayi ka va nuna ku ri wa wena straight swo va swi nga tshamisekanga kahle
0: ya twala ba
1: mina ni general ka ntshuxi
0: khensi swinene hlayiseka
1: thank you
0: 0608875942 mingisi ra mina makhama rito a papila ra n'wina vone lero tshamise kwini ke va swi endlisa ku yini mhani va famba va tekiwa nakambe va siya mutikiwana vana va famba na lontsongo wa 13 years kumbe va yi humahuma xinjhani ke va va kha va hlamusela ku ri andzhaka loko se ku va kha ku hangalasiwe nkosi va ndyangu va endlile michini kumbexana ku tshame ehansi ku vulavuriwa va lava ku tiva ku ri makoti leswi se mi nga sala mi ri n'wexe mi ya hi huma xinjhani va va kha va tirhisa kahle mingisa mina ku ri va va hlamuserile ku a yi khona loko nkarhi wu fikile ni ta lava wa ku hanya na yena ku fana nkarhi wa sweswiwani mingisa mina wa ku hanya na yena a nga nkarhi wu nga fika wa ku hanya na yena a nga kona lava ka kha hlamusela ku ba va lava nga hlangana na vona va va kha va lahlekele hi nsati lava ka kha hlamusela kahle swinene mingisa ra mina ku ri va tshembisana ku hanyisana kahle va tshembisana ku tekana kambe ke papa va lava nsati loyi va nga ta kota ku va va kha va tshama na yena loyi na hambi va va kha va ya exilungwini va nga ta fika va va kha va tshama swi ngo kwile na loko ku ri ku vo vuya va vuya hi ndlela yaleyo kambe ke va va kha va lava swa swan'wina ku ri va yi huma njhani muti va wu siya na vana va vona va tekiwa nakambe 0608875942. 0878875942 kuba kahle inkanziso lunga kona na
2: eh ayese singawona hloko maka hele ku yingiseleni hele ku yitsweni hloko maka I leshimani va vula ku xona la yako va loveriwe hi nuna ene va endle hi kwazo swa ku zila na yini na yini e va fikelela lava nga hluvula I loko va vukati bya vona va za va va vutisa ku va yisa ku yini amahlweni swi vula ku a va lava ku va lavela munhu kwalaha ndyangwini waliwa va nga tekiwaka wona lexi mina ni nga ta mi advisa xona mhani mi nga pfumeli ku laveriwa munhu kwala mutini sweswi n'wi mi nga tikumela munhu kwale handle hi swona swa right loko n'wanuna loyi a lava ku mi lovola n'wina I mi lovolela kwalaha vukatini bya n'wina va vukati bya n'wina va kota ku teka mali ya vona n'wina mi huma mi famba mi ya vukatini loko ku ri ku mi lava ku ya vukatini I xichangani xa straight xexo I xichangani xa straight se na loko ku ri ku n'wina mo lava ku rhandzana na vona papa va lava mi ri mutini wa n'wina na n'wina ma tilangela sweswo ku mi lava ku swi endlisa ku yini kahlekahle timhaka leti mhani hinkwato ti le ka n'wina hi n'wina mi nga na vutihlamuleri ka swihi leswi hinkwaswo leswi mina a ni ta ku loko ku ri ku papa lava va lava ku mi hlayisa kumbe va lava ku mi lovola mi va nsati wa vona n'wina mi lovoleriwa kwalaha vukatini bya n'wina kwalaha mi nga lovoriwa kona loko ku ri ku va mi lovorini va vukati bya n'wina a ku sunguleni papa waloye I fane a mi lovolela kwala vukatini byebyo va vukati bya n'wina va kota ku teka mali ya vona ivi n'wina mi kota ku huma mi famba loko ku ri ku mi lava ku ya kwele ku tekiweni hi papa va lava I mavonelo ya kokwana wa xingwavila ka xihosana
0: ni khensile mana mina hlayisekani 0608875942 mi yingisela mina makhamarito ya kahle papila eka madyambu ya skra namuntlha va yi huma xinjhani va va kha va hlamusela kahle mi yingisa mina ku ri himpela se munhu wa ku hanya na yena va n'wi kumile kambe papa va lava ku va teka va va vandla nsati lava ka kha hlamusela ku a va na nkingha na ntirho lowu va wu tirhaka a va na nkingha ku va na swindlise ku yini kambe lava va kha hlamusela ku va ta take over va ya mahlweni ku va kha ku hlayisiwa vana lava va ze va kula ku va fikelela leswi va swi lavaka lava hlamusela kahle ngopfu mi yingisela mina ku ri hambi ka nkarhi wa sweswiwani va sungurile ku va va kha va tirha ntirho tanihi n'wanuna va kha va hlayisa muti kambe va lava switsundzuxo kusuka eka n'wina mi yingisela mina ku ri emihleketo ya kahle ya ku va va kha va tshika muti wa vona kumbexani va suka eka muti wa vona va va va tekiwa nakambe na emihleketo ya kahle ya ku va va kha va siya vana va vona va va tekiwa nakambeki 0608875942 mi yingisela mina famba na n'wina kahle 0608875942 riperini Jisara FM na mamkela Alright, istikomba vangari kutali na haleni. Ai, simeni ya kuma kahle vanwana kambe lava fambaka na hina kahle swinene ka madyambu ya siku ra namuntlha va ku ya tshama evukatini a hi nandzu mi ehlekete swona hakunene n'wanuna wa hlayisiwa loko mi vona a endla leswi tsakisaka embilu ya n'wina mara vana mi nga fambi na vona papa a hlayise vana va tshame ekaya ka vona hambi ya luya wa 13 years mi nga fambi na yena fambani mi ri n'wexe na papa va ta va ri voxe hi ku loko ni languta no twisisa mafana hi vumbirhi bya n'wina mi siya vana emutini wa papa vona na papa vona va siya emutini wa mhana vona amen mavonelo ya mina ni ri kwala ka mahlathi hashtag a hi pfuna ni xikaya xa le ndleleni khesi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle 0608875942 xana va yi huma njhani loko mhaka yi tshame hi ndlela leyiwani va siya vana va avukatini kumbe va yi huma njhani twi kahle mhana mina va kha va hlamusela ku ri hi ku a va tekiwile ro sungula swi vula ku loko se va tlhela va ya tekiwa ku tlhela ku na ku lovalova swi vula ku ri mali ya le avukatini bya vona lebyi a va ni na byona byo sungula a hi kumeni kahle mi yingiseri wun'wana nakambe va hina lava fambaka na hina kahle va ku hi swona ngopfu sweswo siyani vana lavakulu mi famba na lowa 13 years va ta sala va hlayisa muti wa n'wina confidence wena
3: Lokonzi sheweta abandi ta Ni twa hevanu vakuveri
0: Even kuma kahle mingi serwa ina mangana kampe ekana kona kwa tele mbilwini baka bahlamula kahle ka papila leri baku ikai famba erona baku siya vana sesiluwa 13 years ukurile nyana angafana na research nsena loku ngwiti yela ubuya utava vona no vona kushota yini andangu na wena ipinki nsa uke kamdawula tlangelani kinsis nen tlaiseka.

0: Ivi impela eka nwana makho hikuma ka mengisame impapula ri khari famba na hina kahle sinene va kuri perile a hudzene mina ni mhani wa malembe ya 43 ni tekiwile ni katekisiwa hi vana va mune vafana vambirhi na tintombi timbirhi ni tshamile 5 years avukatini a sikhulu xi ni huma xitandi hi lembe ra vutsevu ni tshama exitandini xa mina 15 years hi lembe ra leri landzelaka nuna wa mina a heta a hundza emisaveni hi loko ni tshama lembe ri hela ni endle milawu hinkwayo ni zelelela nuna wa mina ku hluvuriwa na vandyangu va hlengeletana ni n'wansati la titirhelaka ni tirhela ndyangu wa mina amakhixini va ni vutisa ku ni ta njhani emahlweni mina loko nkarhi wu fikile wa ku ni lava munhu wa ku ni hlayisa ni ta tilavela va ku swi lulamile sweswi ni vulaka ni n'wi kumile munhu a nga lovela hi nsati papa va na malembe ya 52 va lava munhu wo tshama na yena va n'wi endla nsati papa a va na problem ya ku hlayisa vana hambi ntirho lowu ni wu tirhaka a va na nkingha na wona mingisa ra mina va ku va ri va ta take over ku ya emahlweni hi hlayisa vana va hina ku fika lomu ku fikelela loko se va va kha va fikelele swidingo swa vona kahle kumbexani kambe va vula leswaku va na xitandi lexi nga na two-room se va lava nsati loyi va nga ta tshama swin'we hambileswi va nga ta va ri xilungwini hambi vo famba swin'we kumbe va ya tshama swin'we kholejini kambe loko va vuya va vuyela exitandini lexiya se ni kombela ku pfuniwa kwala hubyeni ku ri ni swi endlisa ku yini ni pfuneni ni pfumela ku tekiwa ni ya tshama kwele ivi laha mutini wa mina ni siya vana lavanharhu ivi ni famba na lontsongo wa 13 years ke loko ku ri ku ni va ni ri joni a dyondza kwale xikolo loko ni vuya hi vuya swin'we se ni kombela ku pfuniwa ku ri i miehleketo ya kahle leyi ni yi tekaka kumbe a yi tshamisekangi ke mara papa vona va ni rhandza na mina na va rhandza naswona ku fika sweswi i le ku ni hlayiseni hi xiyimo xa le henhla kambe wo ti lavela munhu wo tshama na yena ku ya hambanisa hi rifu ni kombela ku pfuniwa ku ri ni teka swihi ni tshika swihi 060-887-5942 mengisa ra mina hi teto timhaka leti mina n'wi hi va ku hi kha hi famba hi tona eka madyambu ya siku ra namuntlha va yi huma xinjhani va swi endlisa ku yini nkarhi se wu fambile kambe vutomi ku ya emahlweni vutomi bya ha fanele byi ya emahlweni vona riqingho ri nghenaka la ri perile na mu amukela ka Jesus FM
1: Ayenjani
0: efukile mizani mana we
1: kufukile mina mhaka leyi ni yi vonisa leswiwa leswaku munhu a ya lovoriwa leyi a tekiwe kona leyi swi nga lova nuna wa yena a hi swona bava lavaya va nga ha lovoli hi mali leyo tala vo yisa ku ya tikomba ku va na n'wana wa vona
0: va yisa kwihi le ka va ka vamhani kumbe avukatini
1: le e a nga yi vukatini va yisi vukatini va yisa a kaya ka mhani luya yintsongo leyi va nga ta yisa yona ku va tikomba ku n'wana wa n'wina ni tshama na yena ku na loko o tshika a nga pfukangi va fanele va ya ku n'wana wa n'wina a nga pfukangi le vukatini lebyiya a nga suka ka byona nga lovoriwa e-e mali a yi kona yi ya kaya ka mhani luya hi ku vona ka mina a va ha yisi le vukatini lebyiya i nga ku va ri ha mali leyi n'wanuna luya a nga lovola yona a swi endlisi swona yi ya le ka kaya ka mhani luya loko se va yisini kaya ka mhani luya a nge yisi mali yo tala n'wanuna luya i ta yisa mali yo kota ku a tikomba ku i tshama na n'wana wa vona vana lavaya a nga na vona va nga va va tshama kwalaya a va hlayisa yena n'wanuna luya a hlayisa vana lavaya mara leswaku i fane a ya lovola avukatini bya mina e-e sweswo a hi swona i mavonelo ya mhani ana
0: mi nge se famba vana mina mi nge se famba swintsanani xiboho xa ku va va kha va ya va ya tshama le mi twa xi tshamisekile
1: ku ya va ya tshama le kaya ka n'wanuna luya swi nga va swi nga ri kahle mara hi ku loko vona va swi lava a ni i na muti n'wanuna luya makati leswi vana lavaya loko va kurini va tshama lahaya kaya ka vona ara a leswaku a ya lovoriwa kaya ka luya a hi ntiyiso
0: swa twala swa
1: khensile
0: ma hlayiseka
1: sure.
0: Thank you. Come and be right to me. Let's make service at a firm. It's Melakulika Awara Lia, Kunga Awara, Yakumwe, Kambaharka, Awarak Sungula, Ranguna Bonello Tam Sequin, Vai Uma Shinjani, but it's Hamelaka Lakaya, Ebaku Arezi, Levkatin Jamin, and that Samelaka Mkarajavan Sequal, Kumbeva Uman Janiki. I take a little ring in Akala, Riperile, Namam Kelagister Fem.
2: I am Pukin, sister.
0: If we can Jan put on it,
2: if we can.
0: I can see.
2: Lokontram balabula bana la ba kulini ambi kuva ku anisi swita balabula ba 13 years ku ba teva ba baya June ba ba ta kota ku tlongomela ku hetsa xikolo loko ku na kusweso vula ku tshamela kwala tikweni a hi ta vula ku na yanga sala si mavai ba yo kahle ku 13 years wa ta xikolweni swo ba ta kota ku tlongomela va ri kusuwana swi komba bana ba kulini ende yo maka kahle loko munhu alava ku teka kumbe hambi ku wa yenwanuna ufani vana abasiya andyangwini wa kamani waka wabo waka bona kumbe wa bona mani kumbe papa loko na vuba va ri na vana vanga vaba va siye kun'wana to va vulavula hi xitandi xa two room swi tikomba kumbe navo kuma ku vanga va na xa a va ku na xa vona lexi a va ku na vana kumbe a va ku na nsati mara hi ku va swi vonini va teka nsati wa vumbirhi va nga teki xitandi xa munhu un'wana va lovini a ni ku na vana ma swi vona hi mhaka ya kahle ngopfu loko vana va bata ba hlayisa ba ri kweli ibi bo ba bana xitandi xa bona ku tiku loko ho vula ku vanga teka papa ba tsama na vole loko mhani bo hatla ba lova papa ba ta chechiwa hi bana laba ya and then abo papa loko ko ba ma xitandi lexi vanga na bana ba teka mhani ba tsama na vole loko papa bo lova mhani bo ta vula ku ba ta chechiwa la xitandi and ba ta ba tike xitandi xa bona maswa ibi bana ba hlupheka si mini bona hina ku mhaka le yiwani it's a
0: mistake.
2: One of my young and two, my local Valaya, Yaku is a mile of command in an impair. The Valley of Command in Anukuvena Vana Laya. And the Abulua, Sigabu Kativa farm. He Susavangabula Sona with a fresh town with a Kurangin one half. The Abuna Mali living at the waste. A Kati Kubekaba Papa. The Antiguayi. See, what have I been doing? I have footed up in the deal. Will I papa? I never did a long one. If I one way, I is selling a stand, come on along a long. See, papa was a few among us will have one who won't wait. Said I will, but a Tibeca go. I stand in Gusilivan, a famina papa look. Look, buys and so away, and that's why I'm all over like the million was. But as I'm there, okay, I'll set one way, Iluwa, but I'm so go I am when I. Ke bo la ba tsari ba ba mana. Si swi ba swi kahle ku papa ba ba ba tiveka na ku loko kwa na ti plant one ngo ti ndlela ntlango mara hi swi ta hi ku mali va yisini ku va tiva ku loyi a nga ta sala comment loko ya hina hi loyi swi ta yi lava ka yena loko ya hina swi ni vona plan leyi mani va nga yindla na papa lava yi kahle ngopfu hi vutomi byi kota ku ya mahlweni vana va sala xitandini xa ka vona ku na loko ku va na swin'wana na swin'wana vana ku ya le ka xitandi xa mhani na na steak father kumbe baba na vambirhi va kombela swo karhi na vo vatswari va lava ya va ya ka vana va ya ngetela swo karhi swo tako na vo swin'wana va nga ha kombela ka vana va vona a ni swa humelela vana va humele va va na swo tala ku tlula swa vatswari tinyiko leta tshamani maswona si loko va kha va ndle ndle leya swa kombelanaka i mhaka a va katsani ndhawu yin'we a wu nge vi na swicelo ku yo hitla hi papa ndlela ku ta tshama se papa loyi wa hi abuser va ni twisisa na mi ni vona mhani va teke i goza ra kahle leko va nge va endla sweswiya mhani va nga swi vulaku a vuya va tiveka eka vanhloko leyi ma twisisa ku va swi tiva vuhloko ya hina hina mhani a hi leyi base ku basa a ni tivi kumbe mikambe u nga xivutiso xin'wanyana
0: wa
2: ni ntlangu masunguleni nto yi base swinene
0: kensi swinene buta mi hlayiseka
2: a ni na n'wina swi vitana sese
0: thank you 0607 5942 mengi sarami na kensa snene kangu nengweni wakui kai famba sungwe kahle na ngwemba kumkame ingisela mekamsanza ungena amwe na kensa wengi sarja nguna za makwe kula salanza na nungwa timenese esumela kwelika awara liya kunga awara ya kumengwe nangonoko tele mbiluini mfamba kahle na nzaki ngwa ungwani nipona nkanzi iso loba kukawurikona la aisime ni ya ukuma ukawisa kahle eka awara ya kwe tse.
3: Ripirilimuhashi hlokomhaka ya n'wina mina ni ku yi tweni ya sesi hlokomhaka leyi a yi lave yi ta sesi va nga se pfumela aka papa mara hambileswi va nga pfumela mina vonelo ra mina hi leriwa mhani na swi twa ku va lovele hi nuna ina na pfumela papa na swi twa ku va lovele hi nsati ina na pfumela mara mhaka leyi ku na vana va mune vana va mune va kahle nhlayo ya kahle ya ndyangu ene ku na vafana vambirhi vini va ndyangu ku va na vasisi vambirhi mina a ni ta ku aka makwerhu ku va a sukela muti a ya emutini wa papa laha nga loveriwa hi nsati swa tika loko va vukati va vutisa hinkwenu hi vutisiwile sweswo mara loko va vutisa a va vuli ku tibohelele ku ya vukatini a va nga vuli swona a vo vutisa tanihi ku hundzisa nawu wa xichangani mina a ni ta tsundzuka a ni ta tsundzuxa makwerhu wa mina ku makwerhu i nga sukeli muti papa ina rhandzana na vona mara muti i nga wu sukeli because muti wu na vana va mune leswi vulaka loko a ku ri xitandi xin'we a wu ta va i ri na miti mimbirhi ku ri laya nuna nga ku siya kona makwerhu na le ka papa luyama ku siya vana na muti kumbe i famba na vana a swi fanelangi ku na vavanuna vambirhi lava i nga va bebula na nuna wa wena lava va nga vini va muti waluya ku tlhe n'wana a nga i ya lovoriwa i tlhe i kuma xivongo xin'wana i cinca na vana lavaya a swi fanelangi i bebule kahle n'wana a nga i na madoda mambirhi matlhari mambirhi na swirhundzu swimbirhi se mina a ni ta tsundzuxa ku ta rirhandzu a ni ali to papa va hlayisa vana a ni ali mara i nga suki endyangwini wa nuna wa wena swi va swi hoxeke ngopfu hi ku ya leswi mhini swi tivisaka swona i hlayisiwa i ri kwalaya ene xin'wani a wu lovoriwi wena futhi hi mhaka ya ku ku na vana lavaya okay byelani mina ku loko se mi lovoriwa cuma lexi xi ya kwihi vavukati a va lava ku vona cuma xa n'wina sisi n'wina mi na vatswari lava nga mi bebula mina a ni yi vonisa sweswo na loko ku ri ku papa va ku va fositela ku va va lovola ni va lovolela ka n'wina laha mi nga beburiwa ko mara cuma vana lavaya n'wina mi ta cinca xivongo vana ke mina a ni ta mi tsundzuxa ni ri Joni mi nga famba na papa mara muti n'wana mhani i nga wu tshiki vana va papa lavaya va nga loveriwa hi nsati xana a va ri hava vana ke vana va muti wa vona walowo nsati a nga lovela kona avari hava vana na vana lava va ta kula va kholela vana va wena n'wana mhani va tlhela va caca na wena va ku mhana hina i felela va tlhela va caca na wena va ku mhana hina i felela.

0: Ebi impera simrel karifomba na ina kahle sinene mingi samene kama jambi ya skra na muntla wako italasa na papa. Ami stibu mwina italasa na ki mingi samene ba ike fomba nguna kahle sinene kama jambi ya skra na muntla. Simera saka kahle ngofuka Dr. Thomas Chau kwa ngeza kahle ka awara ya kuheti se la kume munoti minasa kubika kahle awara ya kume mwina. Kensa sinene kapa ingisela zangu na zama koya. Inkwaku nkwaku lomi baku mkamingi sela kahle. Mkamingi sela kahle ka 106.0 magaza fam kume kahle ka orisi. Minga www.thegsrfm.co.za papala erona lera famba ka erona mengi samiri laba kasunzu shokusuka eka mwina kuri tani imani basu endlisa kuina bayi huma huma shinjando kumaka ibai kaitza meindla lale mastuwa ka abuto mwini hatlangana na shiyumu na sone loko papila rozera fika kahle eka nungonoko ribar karitele ina mengi samiri kupa mene nunguna ikota kubai kaya bursana kahle itunzu shana ibu wana kumaka leilo kuitza meindla ndlela leyiwani hi humisa ku yini ke eka ngeloko a nghena kahle ka awara leyiwani nanguna mahaku hi kumaka papila ri kona mingisela va ku ri perile a hubyeni mina ni mhani wa malembe ya 43 ni tekiwile ni katekisiwe hi vana va mune vafana vambirhi na tintomi timbirhi ni tshamile 5 years avukatini a xikulu ni huma xitandi hi lembe ra vutsevu ni ya tshama exitandini xa mina 15 years hi lembe leri landzelaka nuna wa mina a hundza emisaveni hi loko ni tshama lembe ri hela ni endle milawu hinkwayo ni zelela nuna wa mina ku hluvurana vandyangu va hlengeletana nsati ni n'wansati loyi a titirhelaka ni tirhela ndyangu wa mina makhixini va ni vutisile ku ni ta ya njhani emahlweni mina ni ku loko nkarhi wu fikile wa ku ni lava munhu wa ku ni hlayisa ni ta ti lavela va ku swi lulamile sweswi ni vulavulanga ni n'wi kumile munhu a nga lovela hi nsati papa wa malembe ya 52 va lava munhu wo tshama na vona va n'wi endla nsati papa a va na problem ya ku hlayisa vana hambi ntirho lowu ni wu tirhaka a va na nkingha na wona va ri va ta take over ku ya emahlweni hi kurisa vana va hina ku fikela loko va fikelela swidingo swa vona kambe va vula leswaku va na xitandi lexi nga na 2 rooms se va lava nsati loyi va nga ta tshama swin'we hambi sweswi hambileswi va va ku va ri xilungwini na hambi vo tshama swin'we kwale Joni kambe loko va vuya va vuyela exitandini lexiya se ni kombela ku pfuniwa kwala hubyeni ku ri ni swi endlisa ku yini ni pfumela ku tekiwa ni ya tshama kwele ivi laha mutini wa mina ni siya vana lavanharhu ivi ni famba na lontsongo wa 13 years ke loko ku ri ku ni va ni ri Joni a dyondza kwele loko hi vuya na yena se ni kombela ku pfuna ku ri i miehleketo ya kahle leyi ni yi tekaka kumbe a yi tshamisekangi ke mara papa vona va ni rhandza na mina na va rhandza naswona ku fika sweswi ni le ku yi va le ku ni hlayiseni hi swa xiyimo xa le henhla kambe vo ti lavela munhu wo tshama na yena ku va va hambanisa hi rifu se ni kombela ku pfuniwa ku ri ni teka swihi ni tshika swihi mingisela mina hi rero papila mi ri twini kahle na n'wina maha ku yi kumaka a mi amukela a hi simeni ya nghena ka WhatsApp hi vona mikandziyiso ku va hi khomele yini vayingiseri va yini ripereni
1: riperini masepa mperini na ku nhlokomhaka ya n'wina yo twala kahle ngopfu masepa hi ku vona ka mina amasima ama kazingizingi leswi a va lovoriwa then va siya vana va vona le a mutomi luwa valavayani ivi va ya va tekana vona vambirhi va ya vutomi bya vona lebyintshwa mara va va kha va swi tiva ku ri miti ya vona i mirhi vana muti luwawo va nga n'wi kuma ri na vona na vana lava se swi vula ku ri n'hweti yin'wana na yin'wana va fanele va vona ku ri va hlayisa na halaya vana va kha va hanya vutomi lebyi bya vona va rhandzanaku swiswona na vana lava va vona va tshama hasi na vona va va byela ku ri hayi mina na munhu ni hanyaka na yena loyi kahle swi nga ta fane mi n'wi hlonipha na yena a mi hlonipha swinene vutomi bya mandlwini munhu nikiwa chance yin'wanyana ya vutomi a swi vona ku hinkwaa munhu loko u nga laveki ku rhandziwa laha misaveni hinkwenu ku rhandziwa ya swi lava hinkwawo maseve hlayisekani mi ri na masimo amula ka
0: tsindzinitaile maseve hlayisekani swinene
2: hayi dyondzo ku mhaka leyiwa kotana yona hi tele hayi swa twala lavo fana na mhani nuna wa vona a fina va siya na muti vona a va tshami laha muti wa wa vona loko ri kun'wana loyi wa va lava kwele a va tshami kwele muti wa yena va lovola na mara vana va nga va teki va famba na vona muti wa nuna wa vona wu nga ta fa a va ndzi timhaka to vona va kota ku va siya vana va vona mutini wa vona vona va ya kwele mutini wa bani loyi a va lavaka va lavaka ku tekana ku tekiwa ha swi bihi wa tekiwa swi hi wena ku hi swi lavisaka yini loko u lava ku tshama muti wa nuna wa wena swi ya hi wena ku wa tshama muti wa nuna wa wena na mara loko ku ri na n'wanuna laha ku lavaka ku wa ku teka a ku teki mara vana ixi va nga va yisi leyi va nga va yisi vana no kombela a va tshiki mutini wa nuna wa vona va sala muti wa ba wa vona vona va ya vukati bya vona nandzu sweswo hi leswi vona va nga ti lavela swona na munhu wa vona mani mo wuri kwalaa ka mapopo vakwana va dyono na kula dango
0: I can see le mana mina hlayisekani swinene makumembirhi wa timinetse kumbe kahle awara ya khumen'we ra n'wina vonelo ri tshamisekwini
3: mhaka leyiwani yi taku na mhani na yi twa kambe mhaka leyi ya tika leyi papa luwa nga sungula ku vulavula luya bava luya ku vulavula ntiyiso hinkwawo mhaka ya ku ri n'wansati a va tekiwile and then a loveriwe hi nuna ene va humile laya ka vatswari va vona va ri na muti wa vona va ri na vana vo tala so four a tlhela a ha lava ku tekiwa futhi a suka laha mutini wa yena a ya ka bava luya hikuva bava luya u ri u lava munhu wo tshama na yena heyi i probleme leyi humelelaka laya i probleme mara hi ntsena hi ku yena mhani loyi u sungurile va rhandzana yi sungulile naswona mara sweswi a nga sungula aka mhaka yo fana na leyi swi le ka yena decision yi le ka yena waya a ya tshama kwele va n'wi lovola i probleme yi kulukumba ngopfu u nga siya muti wa wena mara na u ri na vana va so muti wa wena u tshame kahle u tikehlile futhi ene leswi ya n'wi kucela mabibi ya mbilu ya ku fambeliwa ka nuna wa wena loko swilo swi ta jika swa ha nandziha sweswiwani mara a ku yiwa u ta tisola yo ba mihloti yi ta huma hi tihlo rin'we yi tsakamisa xitigelo xi ku psi xi ku tsakatsakatsakatsakatsaka ku a ni tiva ni endla yena u endlile swi endlekile ene swi nge tlheleli ndzhaku se problem yi nghenile muti ti tshamele na vana va n'wina mani ti tshamele na vana va n'wina mani matirha no tirha mi kahle loko mi ok hi rhandzana ma rhandzana na yena but a nga mi nga ri u lava ku ya mi lava ku ta ya tshama le ka nuna luya nuna loyi u na vana va yena nan'wana na vana va n'wina ma swi tivaka i nkinga mhaka yo vana na yaleyo hi hleketani ma hleketani ma ene futhi a ma ha lovoliwi n'wina n'wansati vhele a nga loveliwi kambirhi n'wansati leyi a lovoliwi kambirhi na switsanana n'wansati ma why ya lovoliwa kambirhi mi na vana musi mi na muti wa n'wina musi ma tirha musi waya mi nga tshamiseki emutini wa n'wina loko mi twa leswaku no vhele ntumbuluko wa mihlupha mina yena n'wi fambani mi ya kwale mi tshama 1 day 2 days mi vuya mutini wa n'wina na yena nuna wa n'wina a ta le ndyangwini wa n'wina mi tivisa vana so loko mi tshuka mi vona munhu wa swoswoswo hi loyi ni hanyaka na yena ni tlhayisa just all finish kohoyi u swi endleki swi sweswo mani loko u nga ku u ma swi twa u nga swi endli swilo swo fana na sweswo zami ya tshama le ku ta kusuka ku ya tshama joni na wa swi tiva ku nuswo vanhu va le kaya musi ni rhandza ngopfu hi swi exilungwini ku ya tshama joni a swona swi sweswo ma swa ha nandzihanyana sweswi swa ha sungula sweswi ma loko swi ta humelela sweswi ni swi vulavulaka ku ri ni u fanele a lovola mi lava ku ya tshama leswi swo fana na sweswiya mi ta swi vona mi ta ni hleketa sweswi ni kha ni vulavulaka swo ku ri loko no yingisa swilo leswiya swa n'wana loyi a nga vulavulaka swo ite swilo swona swi vona ku mashango la wani mongo ntshila mabibi hambili teni nga swi vona hayi no ho randa ku tsundzuxa mara swilo hinkwaswo leswi wani mhani swi le ka n'wina hi ku a ni mi vulavula swo semi le phakati ka swona ni sungulile muve ni tlhuveka n'wina mahlweni swi le ka n'wina leswi i vhelevhele loyi a vulavula
4: Pirin ka radio ya GSRFM nhlokomhaka leyi tikaka a yi ri kahle na switsundzuxo na leyi tlhontlhaka mihleketo ya hina vanhu a tshamuke swi tela vutomini a handzeni mahlweni tsundzuka endzhaku mina hi ku ya ka mina loko mhani ku va lovoriwa mina ni nge pfumeli va lovoriwa kona kwale van'wana vana va koko kwale mutomi wa va nga huma vana mbutana na va tshika tiloverini va tshi va ya lovoriwa le kwalava a va tekiwa ko vukati byo sungula a va ya va ya lovoriwa ka vo ku vatswari va kona a va lovori ka vo swilo hinkwaswo tshamiseka ndlela leyi mara yi na switandzhaku mani ku mhani ku ma ya tshama na bala luya a ku wa mi teka va lwa mi ta hlayisana na yena a mi fanekele mi n'wi byela ku wa mi teka mi nga pfumeki a tshama muti wa yena ku ya ka mina mhani ku a yi na yena a mi lavela muti wa n'wina hambi muti yo va yi tele mara a mi lavela muti wa n'wina ku n'wila mi ta tshama na ku vana va yena mi vo tshika va lona va ta mi caca na n'wina mi tlhela mi tlhelela ndzhaku na swivo swi kuma mi tlhela ndzhaku na kwale ka muti wa n'wina wolowa mi nga swiwa hi muti na n'wina mi kuma na family ya se a ya ha tsaki na ku se mi vuyini na loko se vo vulava ku mi nga tekiwi leswi swa tika hi maheta a vuli ku a mi tekiwi mi nga tekiwi mi fika mi tshama kwahala muti wa mi endla sweswo mi ya kwalomo mi ya rhandzana ni na luya a tikhomini family king a swi tiva swo i xidyoho na loko mi n'wi pfalela n'wana na luya a nghena ka muti wolowo mi nga sala na vana va n'wina ku ta ku xidyoho ngopfu swi kahle mi lovoriwa na vana muti na n'wana na luya wun'wana lowu mi hunkuma sweswi na vana muti na yi mara swi kahle ndyangu wolowo wun'wana va va tivisa ximfumo n'wina mi kuma hi munhu swi endlisa ku yini wena ka ya tshama na yena mara mi nga pfumeli ku tshama na n'wana na luya a mi lavile xitandi na yehe a mi veka koma ku mita ya dini na ye a lova vana va hehe va nge mi caci vona na kona kwale matiko ya nuna leyi va ta mi caca na ye a na yona family loko se mi ya lovoriwa sweswi wa mi ya lovoriwa futi na yona family liya a mi lovori ku ri sungula va va ta tivutisa swi tshama swi endleka na se a ni ku na loko se swi lava ku endleka mi ya lovoriwa va va ma va tsundzuxana vo mi lava ku lovoriwa hi van'wanyana futi ni vona a nga yi tshamiseki na leyi basiwa hinkwayo mi valela kahle ximfumo wa swi tiva loko mi tekwini mi ya mahlweni na vutomi ka munhu a nge tshami na ku munhu u loverini a na ha pfuki ni kume munhu kumbe n'wansati wa mina yena a yi tshamiseka lomunani u lovenilovini pfumelela ya tekiwa kun'wana mara laha mi tekiwa kona mhani mi nga pfumeli ku ya tshama muti wolowo lava ni xitandzi xa n'wina futi ku ya emahlweni vutomi ko byi famba kahle ku ya mahlweni ku na switandzhaku hinkwako se mina hi ku ya ka mina a ni ku va leleli kahle ximfumo munhu loyi a mi lovola ka n'wina ha laha mi nga tekiwaka vukati ndzoswi a mi lovoli ka n'wina va dya mali co humava ka n'wina ku ya mahlweni na loko swiincohuma kumbe swidyohara vumbirhi a yi swi tivi mara lexiwa mina vona kumbe xa swa pfumeleriwa xuma xidyohara vumbirhi va yisa kwena ka n'wina tidyela cuma mara mi nga pfumeleka tshama ka n'wana loyi n'wana loyi a mi lavile xitani na yena loyi a mi tekaka sweswi i nkomo i boti makarhi kwala ka nkomo tanko
0: ni khensi swinene boti makarhi kwala ka nkomo hlayisekani swinene 0608-75-942 mingisaramini famba nangona kahle eka nongonoko wa thelembilweni makumembirhi nhungu wa timinayisa kube kahle awara ya khomen'we papula ka ha ri rona leri hi va ku hi kha hi famba hi rona eka madyambu ya siku ra namuntlha va lavaka switsundzuxo kusuka eka n'wina mhani ku ri va yi huma xinjhani va kondzela va ku i muti wa mina ni ti tshamela kwala na swivanani swa mina tani loko kha hlamusa ku vana vona va kurile masivona lasborn ya vona yi kha yi ri na 13 years lava ku va kha hleketa ku hi yena va nga fambaku na yena loko ku ri ku va tekiwa kambe ni twe vayingiseri vo tala kumbexana van'wani va vayingiseri va kha va kombisa ku ri va nga fambi na vana vana a va va siyi a kaya 0608-875-942 ni kuma kahle muyingiseri wa hina lava fambaka na hina kahle ngoko ri perile na vaxumi n'wahon'wani na vayingiseri papila hi ri twile ri twisa vusiwana hi mpela hambe lexi mhani va fanele ku va kha va swi endla a va hleketi ku ri mhaka leyiwani va yi endlaka yi ta yi kha yi khumba vona na vana va vona loko va swi vona ku va ta va kha va kota ku va kha va swi vekaveka xikahle na ku va kha va lunghisa a va tshami na nuna wa vona va n'wi introduce eka vana va vona na loko ku ri ku nuna i na ye vona vana a va introduce kambe mhaka leyi nga vula hi muyingiseri van'wani loko va ku xitandi a va va akerisa va swona i ntiyiso hi ku loko ko heta ku humelela swin'wana eka papa lava va nge tshami eka xitandi lexi va nge xi na two room hi ku swa endleka va kha va ri na xona vona na nuna na nsati wa vona loyi a nga hundza emisaveni leswi vula ku i xa vana a va ti fambeli va ya ti lavela xa vona xitandi vana valavo himpela a va sale kwala kaya lontsongo va ngo famba na yena for just in case kambe loko a kha a kula a heta a tlhelela kaya xitandi xa nuna wa vona wo sungula a va ze va xi cukumeta vana a va tshami kona va ta va hlayisekile kona kwalano ni khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle swi ri tani mingisa ra mina ha ri swin'we kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha swi ri tani hi tsutsuma hi ya ku xaviseni loko hi vuya hi ta ya mahlweni na ku va hi kha hi hetisa eka papila leri hi va ku hi kha hi ri na rona ri perile.
5: Funeral services hi lahla mirhandzu wa n'wina hi ndlela xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyika mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale enda kama gezi hardware na le Karisaba e Kambako Village na le Taxi Rank Street Mpenama e Kapani e Joni hi kumeka extension 4 e Parliament Street opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge e Ivory Park hi le extension 3 e Freedom Drive kuswana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka e Joni hi vuyisa Limpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services Take the chance Heka ti kasmende ta Armarubela Funeral Services Nungina mlabaka kujoina Milem kiswa ebkanga nyisi Nebzuindu wakaiba ngwana wakaleka batiru wa hina Minga pfumeli kwa kela jbukwa nisha mwina Ejtarateni Kumben loko munu amtela ekaya Hakela mfena ito ofisi nta hina Nale post office egiani Nalo mitendele kakona Fena loko kurina mavaya Armarubela Funeral Services Vikani bukanga nyiseka 065-525-4253 Kumbe 074-751-4932
6: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Beru ngofambu kaka ya barikona
7: Bapuna ika kususa shinyama Kutungula bani botlongurisa ya moya Kutungula munu utlangana nshoko Kususa mwayo tleru wa wanuna kumbe Wasat nivisiku Kusimeka luku unga kumingwana Kupia minti Kutungula mwelo ui kusupa muntini Kutungula shilonda yiku ambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula yiku ambana na kasona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula dilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti wheelchair va tsungula ku pandiwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vunganga ku pfulela lava nga pfaleriwa vunganga ku lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka

0: risimu ra risika kahle ka Dingani David Mathebula Mengisana va ku tintifena tinhleka yin'wani makovo makumembirhi wa timinete eka hi tshumela kwele ka awara liya ku nga awara ya 11 ha ri swin'we kahle ka nongonoko wa telembilwini n'wina mahaku hi kuma ka Mengisana mina mi amukela hi le ka Jisara FM rito ra rixaka 106.0 Megahertz FM mi ri twini papila leri ka ha ri ku rona Mengisana leri va ku fambaka hi rona kusuka kwele ka awara liya 10 ku ya fika ka nkarhi wa sweswiwani hi va ku hi kha hi hetisa kahle eka swiminetana leswi nga sala n'wina mahaku hi kumaka 106.0 Megahertz FM kumbe kahle or streaming ya www.gsrfm rito ra rixaka. All right, ni kuma kahle nkandziyiso lowu wa ku kha wu ri kona la
1: ku peleni mahaxi nhlokomhaka ha yi twa mara mina mavonelo ya mina hi lama mani va nga pfumeli ku ya tshama na vava muntini wa vona a va va makele xitandi xa vona laha va nga ta teka n'wana wa vona lontsongo va va va ri na yena va siya vana lavan'wana le va ta hamba va pfuxela vana lavaku muti lowuwa ngwa hlakali na woho ku ri muti wa vona kwala ku fambeni vana va ta kula va ta lava ku tshama ndhawini ya vona ma swi vona mhana mina rirhandzu hi rona ene rirhandzu ka man'wana marhandzu ma na switandzhaku so hi nga ku xikwembu xi nga n'wi pfuna mhani danku
0: dankini khensi swinene ma mahlayisekani 060-887-5942 ni kuma kahle ni yingiseri wa mina nakambe la ri perile n'wohon'wani ni ku yingisela kahle kusuka kwala ka xikokwani mama Albi Nkomo ni khensi swinene mama Albi hlayisekani ni kuma kahle muyingiseri wa mina van'wana kambe va ku ri perile n'wohon'wani papila ra mhani ra twala hi mpela i nga heta i tivutisa ku ri ntsako hinkwenu ha fanele ku va hi kha hi wu kumaki hi ku heta hi chava eminkarhini yin'wani ku va hi kha hi kuma second chance kambe mhani ka nkarhi wa sweswiwani va yi kumeni second chance naswona lexi va ku xi kha xi vava i ku se va fanele ku va kha va langa ku ri vana va vona va va siyaki va ya emahlweni leswi ku va ku ku ri decision yin'wani yo ka yi nga vevuke hikuva swi handle ka vana va heta swi nga va khomi kahle leswi mhani va nga ta va kha va swi endlisa swona kumbe swa ku famba va kha va va siya ku ri ku mhani na vona chance ya ku va va kha va ha kuma vukati kumbexani ntsako ku ya emahlweni wa ha ri kona se mhani a va tshami ehansi na vana va vona va va kombisa ku ri na vona va ha ri vantsongo na vona va ha fanele ku va kha va tekiwa va ha fanele ku tsaka ku ya emahlweni rifu ra papa vana a swi vuli ku ri ntsako u fanele u nga ha ri kona naswona ku move on ku ri heta na mihleketo yi va kahle heta na miri wu va wu kha wu ri kahle i fanele i va i kha i kota ku i ya mahlweni na vutomi leswi swi nga ku vavisa endzhaku i huma eka swona hi ku himpela vutomi a byi nge hi veki endzhaku ntsena mani a va tshami na ndyangu wa vona va va kombisa hi leswi va swi lavaka ivi himpela va kota ku va va kha va ya emahlweni va swi vona ku va swi endlisa ku yini ntsako hi wona hinkwenu ha wu lava kambe a va tlhela va languta ku ri eka ntsako lowu va va kha va wu langa na maendlelo ya wona ma nge fiki ma vavisa vana va vonaki swi nge hambanisi vana va vonaki hi ku swa endleka loko se va famba vana valavo va sala va nga ha koti ku khomana kahle tanihiloko vona mutswari wa xisati va ta va va nga ha ri kona swa endleka vana lava va twa hi nga ku vutomi bya vona se ka ha ri ha mutswari laha nga kusuhani kumbe munhu loyi va nga ta rilela eka yena good luck eka mhani a swi va fambeli kahle a mi famba kahle na n'wa rivisi kusuka kahle ka malamuleni khensi swinene ka malamulelo hlayisekani

riperile sesin sakhe eka nongonoko papila impela ri tule swinene vavasati va hlangana swiyimo swa ku fana sweswo kambe va nga swi tivi ku va fane va yi huma xinjhani kambe minkarhi yin'wani loko hi ri vavasati a hi dyondzeni ku tilanga i tibyela ku ri na hambi swa swi kha xiyimo xi tshame hi ndlela leyiwani na wena wa ha deserve ku ya emahlweni na vutomi after all na vona vona vana valavo va ta va na mindyangu ya vona va ta mi siya mi ri n'wexe eka wona ndyangu walowo se swi kahle ka nkarhi swiswani va traina va kombisa ku ri a ma va siya hikuva mi kha mi swi lava kambe na n'wina ma ha fane mi va na vutomi endzhaku ka rifu ra papa vona ku na vona va ta swi twisisa ku ri na vona va ha fane ku va kha va emahlweni na vutomi handle ka leswi va va ku va kha va lahlekele hi mutswari kambe xa nkoka i ku mi nga rivali kumbe na vana va n'wina mi nga rivali ku ri mina switwani leswi mi va ku mi kha mi swi siye a kaya na vona papa a va vi na rirhandzu ra kahle ka vana valavo vana valavo va kota ku va comfortable enough ku va kha va tshama na vona na ku vulavula na vona hambi ku va foyinela va ku mani va kwini mi pfukile ke papa i swin'wana swa swilo leswi va fanele ku va va kha va swi endla swi kota ku va swi kha swi humelela ku ri xikalavito ni khensini xikalavito entiyiso swinene connection hi yona yi va ku yi kha yi ri ya nkoka 0608875942.

0: 0607 579 42. I taken the Tungola Ribacor Perilla and a mamke.
1: No, hello,
0: aye, me fuki.
1: Hey,
0: fuki, le pap.
1: Hey, I should see Makai by your name. I should be chancellor on the remaining by Napaku Bangakumana on the Mara Iqua one.
0: And yes.
1: So, if they are the committee chancellor, they are the song I have, the panel quack above another banja. A Madilea who watch himself, another woman, a kid, and a Madilea, he took a banana, one that's an hour, if another way about Yaka. A Madilea funny, whoever an hour of a sensible job of all.
0: I can see the papa. Shall I second?
1: And mamma, not a pianda.
0: Thank you. Shall I second? Coming out of 2 minutes to make sorry, Sarah Fam. It's similar to Kuriga Awaralia, Gunga Awara, Yakumimbe, now will an agambe, Kaigam, Amkel, and I'm Ken Sanakambe, Gubar, Sunga Catholic, and Madame Biascrana Mutelangana Gretel in between, him Pelavaka, Kaukombisakurai. Ai hinkwavo va ku va na nkateko wa ku fana voloko i tlhela yi va yi hlangana na munhu nakambe ra vumbirhi lowu mutlhaku a tlhela a va a ta na swa kahle hikuva hi ndlela ya kahle lava ku kha ku kombisa kahle ngopfu ku mali a yi fane yi ya ka vana yi ta sala yi hlayisa vana hi ndlela yaleyo 0607 579 42 riperile na vaxumi wan'wani papila ra mani ra twisa naswona ri fika ri hi nyika tidyondzo hina vavasati i ntiyiso na mina ni wun'wani wa lava va ku va kha va ri ka xiyimo xa ku fana sweswo kambe na chava ku va ni kha ni siya vana va mina chava ku sungula ehansi hi ku ni twa hi nga ku vananga va ta sala va hlupheka naswona va ta twa hi nga ku na va siya sweswi na 7 years mina na mukhalabyi wa mina va ni siyile kambe na chava ku va ni kha ni huma ni ya tihungasela i kona loyi hi hungaselanaka naswona a xi hundleni kambe na swi lava ku swingo humela ehandle tanihiloko na hi a kha a swi tsakela kambe vana va mina ni ya va byela ku yini ni ya swi sungurisa ku yini vavasati hi mpela hi khome ku teka no tsakisa hi loko mani va va kha va fika ka xiyimo xexo xa ku va tivuisa ka nkarhi wa sweswiwani va swi endlisa ku yini naswona loyi va va ku va na yena i tikomba a ri na ti-intentions ta kahle ta ku va a kha a va heta va va aka muti kambe swo vava hi ku va ta swi endlisa ku yini vana va famba na vonaki satala sinene mingisela mina ni khensile ku va hi kha hi famba na n'wina kahle 0608875942 a hi kumeni vayingiseri va hina vambirhi hi nge se za hi pfala ri perile sesintsaki na vayingiseri va nongonoko wa tele mbilwini i swiyimo leswi vavasati va hlanganaka na swona kambe hi ku hetiseka i ku loko wa swi vona ku munhu loyi a va ku a kha ku tshembisa mucato i munhu wa njhani loko swi vona ku i munhu wa rirhandzu loyi a nga ta heta a nga ku aleli ku va i heta i ya endla nkarhi na vana va wena i tshama i va rhandza vana va wena i ta swi vona swi ta ku olovela kambe i swi tikomba kahle ku papa himpela va lava munhu wa ku hanya na yena ma swi vona loko va tlhela va va byela leswaku va ta va teka xikan'we na ku va kha ku na xitandi lexi va nga ta tshama na vona and a va ze va lava ku ya va ya tshama xitandi ntsena va tivisa ku ri va ta tlhela va na loko ku ri ku va ta va kha va tikuma va ya exilungwini va ta tlhela va vuya swin'we va heta va ya va ya xitandini hi ndlela yaleyo se swa tikomba ku himpela papa va na timhaka ta kahle ta kahle Joyce Mahanuke kusuka a Waterfall Kansas swinene hlayisekani va le Waterfall mi yingisela mina ku sungula ka Waterfall Kansas swinene hlayisekani kambe hi kume vuyingiseri wa hina va ku hetisela hi nge se za hi pfala nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha n'wahun'wani mhaka ya twala swinene kambe leswi hi fanele ku va hi kha hi xihleketa i ku leswi hina hi swi endlaka tanihi vatswari swi fika swi tshamisa ku yini eka vana va hina swa endleka mhaka leyi fika yi nga va khomi kahle vana tanihiloko va kha va tibyela ku se mutswari hi vona va ri voxe naswona loko se i heta i ya ya tekiwa swo tala swi heta swi va swi kha swi cinca hi ndlela yaleyo kambe a va endli ndlela mhani ya ku va ku va rhanga va endla vuxaka exikarhi ka papa va lava nga ta va teka xikan'we na vona vana va vona va kota ku va kha ku tshama ehansi ku lunghisiwa timhaka hi ku himpela a vuton'wini ka tika naswona loko se swi va swi kha swi tshame hi ndlela yaleyo vo fane va va na ndlela ya kahle ya ku byela vana va vona ku se vona vaya avukatini nakambe swinge evevuki kambe no tshemba ku himpela hinkwaswo swi ta famba kahle Seritani mengisamene va hi kha hi pfala kahle nongonoko wa tele mbilwini eka madamu ya skra namuntlha papila a ri tele hina ku va hi kha hi kota ku burisana kahle na tshemba himpela mhani va kote ku pfuneka ha khensa swinene mavonelo ya n'wina vayingiseri va mina nongonoko himpela u va u kha u kota ku pfuna tiku matlhelotlhelo hinkwawo ya mune ya misava tinkingha ti tele kambe loko i fika i twa mavonelo ya van'wanyana ya fika ku va wona lama fikaka ma ku aka ma vuyisa ntshembo i tlhe kota ku va ya mahlweni i languta vutomi hi ndlela yin'wana eka siku ra mundzuku swi ritana mengisavi va hi kha hi kota ku pfala hi ndlela yaleyo hi khensi swinene ka n'wina hinkwenu hi nga kota ku va hi kha hi famba swin'we kahle hambe swi tiveni ku ri katani ha vulaka kahle hi ku we are the voice of the nation eka 106.0 megas fm kumbe kahle hinkwakunkwako la mi vaku mi khamberi kona kambe swi tani ehlakeleni kahle mundzuku nakambe eka nongonoko lowu fanaka tele mbilwini 10-12 kwala ka jisara fm rito ra rixaka ni madyambu nongonoko wa xintshuxo wu ta wu kha wu landzela kahle na dj mrexa a hi hlayisekeni hinkwakunkwako la mi vaku kheri kona n'wimi vaku mi kha mi chayela magondzweni a hi hlayisekeni hinkwakunkwako na n'wimi vaku mi kha mi yingisela kahle mi lo ti wisela a byivi bya n'wantenyaha na n'wimi vaku mi kha mi yingisela mi ri emitirhweni a hi hlayisekeni mi yingisela mi ri vutomi hi byona byebyo kambe ke ni mi siya kahle na risimu kusuka kahle ngopfu eka pita hlungwani no famba kahle na the sonos mburi loko va famba number 11 loko va kha va ku mhaka yikulu hlayisekani swinene mi rhandza swinyawula

0: ka 65 ka gina ka 84 o hakela 220 o di kumela 10000 rand 270 o di kumela 15000 rand ka 370 o di kumela 20000 rand ka 420 o di kumela 30000 rand ka waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangwa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzaka 48 hours ntsena ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 i nga tlhela u yi sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: Khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claim.

0: timali ta mufi na swotala. Coca-Cola Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini, ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Coca-Cola Funerals hi Coca-Cola eka swiyimo. Mo Baggy Tree Healing Herbs lava iba xabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani. Hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni. A vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yena le tihofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
1: Zankulu Traditional Shop le yi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele

0: ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzope traditional hila Dr. Gilgili Beru ngofambukaka ya varikona
2: Bapuna eka kususa swinyama Ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya Ku tshungula munhu wo hlangana nhloko Ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku Ku simeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tshungula switshetshela Ku tshungula vana vo wa Ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga balula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Gilgili lava va pfuna hi ku tshembeka.

kasgen garbal khasaka wena tum bliak sasekalia tum bliak shonga tsakinwa hongwani kana kono kuluya watalimbilwini tsintum bliak sasekalo ikari difambela nje ngari yo bakuntsipini ngari yo bakumodlin nje tsakinwa hongwani keso sine ngono go talimbilwini nere ekwa kahle nje usele kahle ka ri swakuna mita fkan roma minti manje ekwa gimeta la ka orli aya narla kasike lo karmina hemina brax the dj jale re afela rak bumbla yan rak fanu ka tlin timoro anere ngar gona lo gomuna ngalo tola ku nene ngona sta bana ngo shirle ba sa mina la vanti ba kanere ei jale re ara kun timai bu manere em hlengwe shibiri le kasgme le ka warle na arle ntakse ka tsmo ko ni mona tle milo wa dj ta ka tsana go nako morning birds tlhaba ntlhaba vele ka sikro na motla vele e ta ba karata nji mina ba le ka tsit birthday ka sikro na motla e mi pfushala ma pfusha ka indlala ya le na mbona enyo niyo inse he zina ngona mbona vele indlala ya le shalom na mina mbona indlala ya le huma ngona mbona atle khona ngona mbona vele indlela le hle sekan kwala ka TikTok vele tabo kare black kahle ka nomboro 060 8875942 kumbe shan kwala ka Facebook ya mina mrox the DJ mrox the DJ kumbe shan ka TikTok vele e iba kare bola mgena kwala am country panel kutenge iba kare bola hito kunwi angula meku yine kahle kumbe ka le black ayo honere

0: kona boti la boti bango aiko na bona bana malembla mani ya 37 vele ndlela ile yo boka aiko bona beti bara kwa ala shlungwini kwa ala batratra ko vele ndlela ile ner loko bara kwa ala ni aiko no ba tlhangana na ntumbi shimatsatsa shimono momondia chitekete ya ne ntumbi ya kshonga vele ntumbi ya masula vele ndlela ile yo babla yimba yimisa kutani babla wana yo no ba bursana na yo watwana na vele hai mativa na le shingete tani aba tona na vandika na tena mbana ko hai ba ta fakela na rin rin ele kontombi tisisa ke avelela na men kume jantiela ra ko tira ra ko ta ku timela ra ku bhasa indlela leyo
1: teka chisiwa na hey bashinyika kume kume
0: ebe wa tona na vele ko fana ba hlangana eka ngwiti le ilandzelaka vele indlela leyo ku ri muhele ya ngwiti vele Estiva com o Tombina Jar, com a faca lenina, com o Tecalaína, com o Humelaína. E logo sento me fica ali com a Jar, em Junior Jar, com a Lache Longuini Lei. Aí com a Coco de Pina, Coco de Pina, em Gela, ele se fomba cá, se campeca, hey! O Bencar, a Vafana Babia, a Lacaia, logo se a Fana Babia, a Lacaia, a Lacaia, a Lacaia, a Lacaia, a Lacaia, a Lacaia, a Lacaia, a Lacaia, a la boti aba tsama kahle xikulu
1: bakuchava kubeleko ana bela
0: eku boti bona magdini bona rikotse vele la mutini swidiri ku va fika ku hala kaya lani va fike kahle va ndawuta va nghena kaya va ndawuta vele hi ndlela leyo va va xaweta kutani va va amukela hayi va ku vuyani we jaha ivi ke hayi va vuyisana kwala ya loko va heta ku vuyisana va xaweta ku na lowa ntombi va vutisaka awu ntombi ya ka mani leyi ivi ke boti va tivisa vhele ku hayi kona i ngami ya mehe munhu loyi ni nga ta va ni karhi ni tshama na yena hi ndlela yeleyo heyi vati va kuva kahle laha ndyangwini ka ku dyiwa madamana swinesana swi ta hi ku landzelelana mativa wa swinyovinyovi ivi dyambu ri nghena tintshaveni vhele hi ndlela yeleyo loko se ri pela u fanele ku ya ku wisiweni e loko boti ya vona kahle sesiliwana a kongoma xibekanini xa yena a fika teka kahle xinefu loko a teka xinefu laya a fika a ya kwalaya ndhaka rivanti a fika chela folo laya ndhaka rivanti ene laha mutini lahayani i vanhu va kereke vhele hi ndlela yeleyo ni ri i vafundhisi hi ndlela yeleyo se u kuma ku i chela folo laha ndhaka rivanti lani laha nga fika buta a fika ku vutisa ku heyi kasi ku ndlekela yini hikokwalaho ka yini u chela folo kwalangano hi ku lahawani pala ni miti ya vafundhisi hina iPad hina a yi cheli mafolo hi ndlela yeleyo i loko sesi a ku hayi khoka yena ku mina ni munhu loyi ni nga na mikwembu hayi khona loko swi tetani mina na wena laha hi le ka n'wina ku nga na xikavana xa wehe le mutini wa van'wana vanhu i ri hlampfu rin'wanyana na boheka ku va ni vika ku ni le kwini va ta kota ku swi tiva ku swi nga hluphi laha a swi fani na le Joni ku nga ri ki a mutini wa munhu hi loko bota ku xi a ku na to dlengwa hi loko se bota a va hlamala ndlela yeleyo a ku hayi khona sweswo a swi endleki sweswo u nga ze u chela folo laha mutini lowuwana a ku chela cheli folo va ku he wenu loko ni nga cheli ku ta tika ivi bodi hi ku hayi vona hi lava vo phokotela vhele a nga vi na mhaka na swona ka swi nge tirhi lano ivi bodi hi ku isese ku yingisela nuna a ya kwele mpimbini vhele va ku khudriheleni va ti vonela swo switori sweswiya swi hela vhele ku fika nkarhi wa kona wa ku hayi khona ku fanele ku amukelaniwa kahle ximfumo ivula koko halaha mukombeni ku fanele ku khuwa muroho buti u vona loko a tlhandlekanenga u kuma ku heyi se mun'wana wa vona sungula ku rhurhumela rhurhumela ku ndleka swilo swa ku tala laha ndlende ka yindlu sangula ku bahuwa sesi laha ndyangwini buti a suku loko se a chuwa ku se mhinto swiyini kwala hala vatswari va pfuka va ku ka endlekela yini se loko va hlamula ku bota ku heyi mina ni ka swi tivi ku munhu loyi munhu wa soso swikuyini swikuyini se mi ni kombela ku a yi khomeni pfuna ku va mi hlavelahlavela hi kota ku vona ku swi hela swilo swa yena se va ngolo swi nge tetani vandlisa ku yini n'wana wa vanhu i ku le kaka vole valelini vamakoni wa yehe na vomantsongo wa yehe va lava nga ku halani valelini hi ndlela yeleyo se swi nga leswiwana vandlisa ku yini loko se xiyimo xi ri hi ndlela leyiwana ni ri va rivala ku tiva ku va fanele va yi huma njhani loko swi ti ta n'wana wa vanhu hi lo hi la kaya a va se tlhela boti va ha ri kona va le kingiseleni ka nkarhi wa sweswi vhele va lava ku tiva ku xana ke va ndla njhani loko se xiyimo xi ri hi ndlela leyiwani eka nomboro 060-8875942 va navela lava chava ku veleka sesi ya va chavi ku veleka ku va ku timhaka ku va khomeni lavakulu vhele hi ndlela yeleyo ni ri na ku teka kahle mikiseri wa mina lava ku sungula ka riqingho la hi twa ku va ri yini laha mlemoyeni laha
2: jemre
0: ahe
2: okay
0: hi pfukele mindyani na
2: okay swi le ku tikeni swi le ku tikeni ka boti
0: swa tika swilo swa misava loko swi titani va ndlisa ku yini ka vava
2: eyi a va fanele va rhanga va byela vo vatswari ku heyi munhu loyi a ti vulelini ku la ku chela fola se mina u n'wi arisini
0: sweswo va hlamusele ku hayi a va nga swi tivi loko va suka na hi joni ku i so a na vhela joni a swi nga ri ku tikombeni ku i munhu wa njhani leyi a ni hi le ka un'wana na un'wana
2: and then a hi tivulelini vo va hlamuselisa sweswi ya vatswari and then ku tsemakanya va ya va lava va swi tiva ku maxaka a hi maxaka hinkwawo lama nghena ku tikereke va kona maxaka lava va nga ka ripfumelo ro fana na ririya
0: se va tata va ta hlavelela kwalaya mutini wa mfundhisi na
2: hayi sweswi na na ri ku tivi a va ta kota ku n'wi teka va n'wi yisa lava swi tivaka ku va kona va ndhavuko kumbe ku nga va ngangeni
0: mi ta n'wi tlakula kha ku hume swikwembu na
2: eyi a va landzi va lava van'wanyana maxaka ya vona va swi tivaka loko u va tlakuleka nghena movheni va ya ngangeni
0: va hlamala kwala movheni ku movha wa mfundhisi u nga famba u kha ku twala swikwembu laha mo
2: ela DJ loko xi nge se ivi xi nge se mikuma ni se xi va kumini a va zami pulani yin'wanyana ku loko olova kwala ivi se tin'anga ti a lovela kwala ka mfundhisi ma swi vona ku na swi nga ta swi nga tshamisekanga
0: swo dlaya loko swikwembu swi humini
2: a ni sweswiwani wa ha omini na a nge le ku yimbeleni
0: omangi a hi ku oma leswiya
2: eyi ni vula swona i ya hlavelela hi mani loko ku hela masiku ma 5 ku nga ku hlaveleliwini ku ya humelela hi phela loko munhu
0: ku hava swikwembu swa ku swi ta huma ku ze ku hela 5 days i swa ha humini
2: twanani a ni sweswiwani a swi le ku hlaveleliwini leswi vulaku swa swi nge se a swi le ku dyeni sa lava leswi swi faneleke swi huma
0: maswi swi dya yini
2: DJ
0: swi dya yini swikwembu
2: a ni swi hume ndzeni ka munhu munhu luya swi nga huma ndzeni ka yena u dya swakudya sweswi hi swi dyaka se swikwembu swi na ku swi hambana ku na ku swi dya ngati ya mbuti ma ni twisisa eyi phela
0: ngati ya mbuti njhani loko swi huma swi fane loko swi huma ku fanele ku dlayiwa mbuti
2: hayi ni ta swa loko a ni lani la ku pima ku swa hambana
0: hayi ni lava yi hlamusela kwalani ka ku dya ngati swi ni ku lose loko swi huma swikwembu i fanele i dlaya mbuti na loko ku ri hava timbuti mi fanele mi kayakaya mixa mbuti
2: la le ku nike ka swikombiso swo tala swi fana na loko mi vutisa munhu mi ku i dya yini a ni hi vanhu hinkwenu a yi dyi swilo swo fana van'wani va dya tinguluve van'wana se swi fana na swikwembu swikwembu leswiya swi huma ka munhu loyi a ri munhu minkarhi ya kona ma vona i moya
0: kasi se loko swi humile swikwembu a ka ha ri munhu na
2: twanani DJ Mrek a ka ha ri munhu laha i munhu luyani swi hume endzeni ka yena ku huma munhu wun'wanyana da swa yi ta vula ku i lava yiniyini yini ivi swi hela ivi a vuya ka munhu luyana hi swaendleka a nga ha swi tivi ku va ku humeleleni swi fana na loko munhu a kha a lorha ma ni twisisa
0: a swi swa swi vulavulaku loko swikwembu swi huma swi boha swi vula ku swi lava yini
2: eyi da swa sweswo hi mina n'wehe vulavula hi ku swi lava ku hlaveleliwa hi swona eyi se
0: hayi swo dya
2: na swikwembu daswa loko mo yingisela kahle va kha va mi dyondzisa vupfumeri ra ndhavuko swa swi nga vula swi lava ngati ya mbuti
0: a ni laha vulavula hi ku hlaveleriwa
2: eyi se daswani khi ni vula ni ku a va lavi maxaka ya vona man'wana lava nga ka ripfumelo ra ndhavuko ma ni twisisa and then va nga kota ku loko va ka ripfumelo ra ndhavuko va tlhela va lava na n'anga yo karhi ivi va kota ku teka munhu luya va n'wi yita le
0: nganga yi ta yi ta endla yini
2: a ni yi ta yi ta teka se munhu loyi i wela ka ripfumelo ra tin'anga
0: mara hansa twa vona ni
2: ane la ku pfuniwa sweswiwa
0: ango vabya phela
2: ini ka buti vabya ni swilo leswi a nga swi tivi
0: a nga swi tivi ku ni wa swi tiva ku na swikwembu mara a nga swi tivi ku sesi na swikwembu
2: se ka yena ku mahanyelo ya swikwembu a nga swi tivi i vuvabyi ka yena
0: se u fanele a teka nsata n'wi yisa ka wun'wana n'wanuna
2: buti ane loko n'wi mukhemi vabya mi teka nsata n'wi n'wiyisa ka doctor swa doctor n'wanuna
0: i va kha vabya
2: na sweswiya i vuvabyi a ni swi lava ku pfuniwa na loko munhu aza a humele hi swo karhi swi fana na mhe loko ni ri na babalaza i vabyi swa endlekana na ku soseriwa hi lebyiya ni nga nwai i vabya mi
0: swivuvabyi hi yo swi landza sweswo se swikwembu i swi lande kwilo
2: mani sesi sesi daswa a swi tiva ku swi ta humelela buti a nga swi tivi a ni sesi a lava ku chela foni ivi buti a n'wi tshikisa ma swi vona
0: se nito kombisa hi vuvabyi wehe ni ku i tlhe yi kumisa hi babalaza ene babalaza ho suka i landza lomu yi xavisiwa koho i tlhe yi fike yi xava wehe babalaza swikwembu a swi xavisiwi
2: se ni nga vula ku a swi xavisiwi mhaka ku va sefi a swi va swi n'wi humelelini na hi ilo swi landza hi ku a le ku tshikisiwa leswi a nga ntolovela swi fana na loko
0: ku swilandekwihi
2: yingiselaale buti
0: i swi lande kwini first i ri yo swi landza
2: kweleka a ni milimi le ku vuleni ku i tlhela a byela buti ku hi teka muti wun'wanyana a swi fanele joni ko a nga ri muti wa munhu
0: swilandekwala
2: se i aleliwe ku chela fole ivi hi akha swi tiva
0: i ku swi landza sweswo na
2: i tlule milawu na yisesi hi ku i tlurisiwe milawu hi buti swi fana na yini DJ Mrex ani
0: ku na vanhu lavamilawu na ku swi landza swi fambelana swiya swi swin'we musi
2: na mhe loko se ni suka ni ya byaleni ni fika ni nwa ni dakwa ni tlule milawu a ni fanele ni nwe timbirhi ku ni nga dakwa
0: i tlule milawu ya
2: ya mina
0: why wehe tlhe yi tlula milawu lowu nga veki wehe phela uyani a swi vekangi hi yena ku a vi na swikwembu
2: a hi tshiki swa swikwembu swa ku va nga
0: kelifoni i tshiki swa swikwembu hi ku hi vulavula hi swona
2: a ni na mina swo swa ku nwa byala mi swi tivi na mhe ni chele hi makumbe swikwembu sweswi phe swikwembu swi tele na swikwembu swa ku yiva swi kona mantwisisi na swikwembu swa ku nwa byala swi kona se ta swani ku hi nga la hi languteni ku pfuna sesi u tlule milawu hi ku a swi tiva yena ku fanele a chela fole swi ta n'wi pfuna se buti a n'wi tshikisa swi fana na loko n'we mi khe mi nwa tiphilisi to karhi kumbe mi popa lexiya xa ku popa moya va cincica hambi yi cina ni xi tivi kahle loko munhu a na vuvabyi byebyiya hambi asma hambi yini ivi un'wanyana a fika ku tshikisa xilo lexiya ivi u ya hlangana na problem hi wehe wexe a wu swi tiva ku ni fanele ni tshama ni khi ni koka xilo xexiya xi kokiwaku ni nga xi tiveki ku ncini xo vuyisa moya hambi xo ngetela moya ivi un'wana ku a tshika xilexiwani hi ku la ka hina hi believe ka xikwembu i ta hanya hi vito ka xikwembu ivi a tshika ivi a helela hi moya mantwisisi se sweswi i fanele a pfuniwa vanhu lava swi tivaka swa swikwembu hi voho va lava chayelaka van'wanyana se i fanele ku ndliwa pulani loko papa mfundhisi va pfumela ku n'anga yi ta kwalaha mutini loko va va pfumeli va ta rhwala mhani loyi a ya tlhayeliwa va n'wi hlahluva va vula ku se ku laveka yini va lava va swi tivaka ivi va pfuna buti ivi va n'wi nyika na milawu ku loko ku na swin'wana na swin'wana hi ta hamba endla leswi se buti a kha swi tiva ku se i teke munhu wa swikwembu a ni a nga swi tivi minkarhi
0: leyin'wanyanava n'wi mfundhisi va teka va n'wi yisa laha ka ngangeni a ya ku hlahluviweni sesi loyi i hlahluviwa yini
2: a ni mfundhisi a va swi tivi ku sweswiwa i fanele ku hlaveliwa tingoma ta njhani
0: se kuhlaveleiwaloko va ku hlahluwa swi ri wehi ye ku pfuniweni ka ku a pfuniwa hi swin'wana se loyi
2: phekuhualoko
0: va ku hlahluwa swi ri wehi ye ku pfuniweni ka ku a pfuniwa hi swin'wana se loyi pheku yi hume swikwembu i la ku pfuniwa yini
2: ina hi ku

0: va rhanga va byela lava va nga swi tiviki va ku se ku laveka leswi na leswi na leswi ku hlahluvela na mese ni nga ku vulavuleni i ku hlahluvela phela ku hlahluva swibohi ku hoxa timarhambu ma ntwisisi ku va ni vulavulela ni ku hlahluvela ma ntwisisi a ni twanani mina n'wi hi le ku vulavuleni la naswana loko munhu a khongela ni u vulavulela na ku hlahluvela ku vulavulela ku ni lava swa so na so na so loko swa mhe swi nga endli swi ndla ma ntwisisi se va fanele va
1: yahi ku vulavulela
0: a va tshami swi tivi ku na ku khongela ku vulavulela munhu na loko a khongela mbilu yi vulavula hi mbilu wa vulavulela
1: ku khongela ku hlahluvela
0: swa fana ni hinkwaswo hi vulavula leswi
1: hlahluvela na hi vona leswi nga ku
0: swona xitsonga lexi hamba se tanani hi pfuna sesi laha hi ku laha vafundhisi a va swi tivi swa ku hlavela va ta hlavela tingoma ma vona se va fanele va kuma lava va hanyaka ku fana na sesi liya lava nga na swikwembu
1: se loko vo ka va nga ri na swikwembu ku ri ku va swi kota ku hlavela ke
0: a va nge hlaveli a va nge hlaveli tona swona na loko va suka miteka vo Celine Dion loko ku va hlavela tingoma va hlavela teti va tivaka tona ma ntwisisi a ti na tingoma ta le kerekeni
1: ku na ku ri hava swikwembu i swi tiva ku hlavelela kumbe ku le mimuti leyi ku nga na swikwembu
0: i hlavelela ta swikwembu hi leswi ni vulaka swona
1: a mara a va ri hava swikwembu
0: a ri hava ei ka vo vana wa swi tiva ku ka vo swi kona hi mivulavula swo ntsena sweswi eyi se laha hi vulavula hi lava va le kereki va va fundhisa na va swi tivi te tingoma ta le swikwembeni
1: a ni twa i ku va landza munhu loyi a nga na swikwembu
0: okay loyi ka vo ku nga na swikwembu ya vuya kwala
1: hambi u nga ri na la nga na swikwembu hi swi swa ngalana as long munhu a kota ku hlavelela swi swa tingoma letiya ku rhaii
0: titivela kwila ke sa mahlangano to
1: hi
0: vulavula hi munhu
1: loyivulavula hi laha misaveni phela misaveni hi hanya ka a namhani ni byala mara na swi tiva ku loko ni va byala bya dakwa
0: hayi mo swi vona mo swi tiva ni lo vona van'wani va dakwini naswa swi fana na hi DJ Mlax munhu loko a nga yanga madlala a nge ti a ta zabela munhu loyi a nga yaka madlala loyi a nga ka madlala
1: a vulavula hi ku zabela hina hi vulavula hi ku hlavelela ku hlavelela
0: u ya hlavelela tingoma ta yini a nga
1: tiyana ni nga ti tiva
0: u ti tivela kwini
1: hemvo wa u yi ti machamachamacha wena i nga yanga madlala u swi tshama yi tiva wena
0: hayi ni nga tivi swona no tiva swo hembeliwa
1: swiri wamareka wena swiri
0: a ni swi twa va va nga ni byeli swona se ndzeni yena ya swi kuma sweswi ya swi nga
1: swona vulavula ntiyiso lowungawo
0: a ni twaku swi ya kwini a ni nga o tijenie
1: ku swi ya kwini a swi ze swi ya helo wo tiva nawu ntsena we u swi tiva swiya
0: kwini evendleni tiva milawu hi ku va ni yini ndhawu ya kona ma ntwisisi se sweswiwayi a hi pfuneni sesi a va lavi vanhu lava nga na swikwembu va pfuna sesi va vona ku swi ya kwini ku ya mahlweni xi va nghenelini kwala ndzeni ka muti xikwembu xi nghenini xi nghenini a ku na lexi va nga ta xi fika ene munhu loyi a nge humi hi masalamusi kumbe hi moya kumbe ku ta nganga laha mutini yi n'wi teka kumbe va hi voxe va teka munhu loyi a va n'wi yisa ngangeni kumbe va vitana lava tivaka swi yini va ta na movha wa tinganga loko va chava movha wa ku a wu nghenisiwi ka vanhu va swikwembu mara munhu loyi a ya hlangana na vanhu lava va hanyaka ku fana na yena ma ntwisisi naswona namuxe leyi kwele a swokoho bibeleni i ya tswaliwa hi miisrayele
1: vaingangheni bibeleni i nge endli swona hi ta ku vutisa hi nge swona
0: se a ni vula swoho ku a va vitani vanhu lava fanaka na yena lava hanyaka sweswiya va ta kota ku pfuna munhu loyiya na munhu loko a vabya ya xibedhlele a fika pfuniwani wa tiphilisi
1: se loyiyanaeni loyi a nga le ku vabyeni loyi
0: that's why mo yi byela i ku humela hi swikwembu i vuvabyi a ndzela ku
1: tshunguriwa
0: eyi
1: i swikwembu
0: iyini
1: i swikwembu
0: hi vula swa swikwembu leswiya
1: swikwembuvabyi lebyi va ngo i swikwembu byi sunguliwa hi murhi munhu
0: a ni swi twanani n'wi mutlhembu lama ku lwela ku hlaveleriwa swi va ku vuvabyi bya yena
1: vuvabyi u hlaveleri vuvabyi ku yimbelela
0: a va n'wi tshikisi sweswiya ma swi vona a nge holi loko u nga koti vanhu vo hlavelela
1: phela a ha ku holiwa a nga twi ku vava
0: kahle boti chava hi leriwa nga thukuva
1: u humele hi swikwembu
0: leswi hi vulaka swona se ku tshunguriwa ka swona i ku kuta vanhu lava hlavelelaka swikwembu leswiya ivi swi va kahle
1: tshunguliwa leswiyani a hi ku tshunguliwa because a nga vabyi a wu le ku twe nga ku vabya leswiya swikwembu hi leswi swo huma
0: se loko swi huma swa buta swi tshiki swi ta hela swi ta huma swi tlhe swi hela ke a nga za hi kayakayisa loko a swi

0: kisi huma loko so huma swi la ku pfuniwa
1: i gaisa hi mani
0: ene vula ku bo ane loko hi ki hi vula va xiri ku pfuniwe hi buti mrex
1: ha mina ni lata ku mina lata lemza wena la ka ku isi swi la ku tshunguliwa niko a hi ku tshunguliwa swikwembu swi tshunguliwa
0: ikundla yini
1: a swi ane u fanele u hlavelela yimbelela wena swi kota ku swi ze swi bohla swi hangalaka
0: Among the hell, I yimbele la ngoma ina ya siling dion ku sta hangalaka na that's why king swi lava lava va swi tivaku
1: va yimbele na wena kwala kwala alela na wena kwala kwala va swi tivaku hina ala la ku tshungula ku a swi tshunguliwi
0: e ku tshungula loko va yimbelela ani swi ta hela na phela swi fana na loko munhu a kha twa ndlala le DJ Rex a ri rumela ku tshungula ka ndlala i ku va a dya swo karhi
1: good ai ai ai ai sizoko is ndandisa kuyini kwala me 060-8875-942 swindlisi swin'wana la na kwala ka TikTok hi nga va karhi karhi hi nghena hi kota ku va karhi hi bula hi toku kahle kahle loko swi titani i fane ndlisa kuyini buti kumbe laha ndyangwini va fanele va yi huma njhani hi ku heyi timhaka ta kona se ti tiki ku tika hi leswi kwembe swi humini andyangwini wa mfundhisi n'wana wa voho i vuye na ntombi hi le Juni mara ntombi leyiwa yi na swikwembu loko yi la ku chela fole lani before ku yiwa mukumbeni a yi kona boti ti ri hayi sweswo a swa mafolafola a swi cheliwi la hina laha hi vanhu va vafundhisi se loko se swi tetani swi ndlisa ku yini boti n'wi tshikisini ku chela fola loko se n'wi tshikisa ku chela fola ku se ku fanele ku yiwa mukumbeni loko boti a tlhandleka nenge a lava ku kha yiwa muroho hi ndlela yeleyo u vona sesi a sungula ku rurhumela hi ndlela yeleyo ku va mpulanipulani laha ndyangwini a nga swi tivi yi ta khoma kwini a tshika kwini hala vatswari hi lava va gongona va ri ku ndlekela yini halawani ngo twa huwa ya so na ivi bota ku heyi mina leswi ni swi vonaka lani a ni swi tshama ni swi vona hi ndlela yeleyo isesa ol gami njhani
2: pfuke njhani buti
1: pfukile ku na mhaka ya bulaku hi yoho laniwa ku na sesi
2: ku fana na yini ka buti
1: ku na buti lava va nga kuma hi ntombi ku hala xilungwini va tirhandzanela ku hala Joni va tshama swin'we ku ringana tin'hweti ti va nga tshama toho ivi va hela va vhaka swin'we hala kaya hala buti loko va ha ri hala Joni hala a va swi tivanga ku timhaka ta ku ri no buti a nga va ri na sesi a nga va ri na swikwembu se swi nga leswiwani loko se va vuya hala kaya ene hala kaya vatswari va buti i vafundhisi loko va fika hala kaya va fika va ndlawuta va nghena kahle va xewetana va tivisana ku hayikho loyi mi n'wi vonaka loyiwani i munhu loyi ni nga ta tshama na yena nsati wa mina ku hayi swi va tani va n'wi amukela va nghena ndlwini hi ndlela yeleyo va ti vonela ti-generation va hlamba va endla swilo leswiya hinkwaswo se loko se ku fanele ku ya ku khudreliweni laha sesi a nga ya xibekanini xa yena a teka xibekani xa yena a humesa xifukwani xa fole a lava ku chela fole ndzhaku ka rivanti loko a lava ku chela fole ndzhaku ka rivanti bota ku oh se ku endlekela yini na a ku ha ni chela fole hi ku laha hi limitini i ri hlampfu ra van'wani leriwani a hi rona a Joni ka un'wana na un'wana hi le munhwini a swi bihi ngopfu mara laha hi miti ya van'wani na boheka ku va ni vitivisa ku ni le kwini hi ku mina ni munhu loyi ni nga na swikwembu ni nga na mandlosi hi ndlela yeleyo ivi ke bota ku hayi khona swo a swi ndliwi laniwani lani hi le vafundhisini loko a ku laha hi le vafundhisini va ku hayi a va vhela ya tshika sesi hi ku yingisela nuna va ya ku hala embedweni ku ya ku khuzeriweni ivi leyi boti hi ku tiva ku hayi ka vhele va tlele na munhu wa xisati laha va ku se va fanele va khamurolo ku va heta ku tlhandleka nenge hi ndlela yeleyo vo vona munhu se a sungula ku rhumela rhumela sungula ku vhumavhuma tingoma tetiyani vatswari va ze va huma le ndlwini va ta va ta twisisa ku ku ndlekela yini se hi loku bota ku hayi mani swi tivi a ni nga swi tivi ku munhu i munhu wa soso se va ngo loko se swi tetani va ndlisa ku yini hi CCD SSD minjhani
2: mfakile minjhani
1: mfikile se vandla njhani si vandla njhani lani wa boti laha hi ku heyi se swi humini halawani swi lava ku hlaveleliwa a va swi tivi Bona va tiva va haleluya hozana.
2: Ah, wish I would learn.
1: Vada shavere sa ku
2: yini? Ani swilo swa na swona.
1: Vada shavere sa ku yini?
2: Swilo swa na swona e vanhu. E vanhu swatwa.
1: Mara.
2: Ni swi vona fa ni ku va xi endla ni bo vulavula kwa laya va kunana la hi le ka swimanimani. Hi le ka swimanimani n'wana n'wana nga hi byela nkunana hawa. A nga famba rexi i famba na n'wini. Se hi kombela mi n'wi khomela mi nga kwati.
1: Se mara hi ku
2: boti
1: a lave ku chela folo n'wana wa vana ti tivisela hi yexe. Boti va ku hayi ku a ku cheli u fole la. Se hi sweswiwani.
2: Mara boti loyi a nga swi tivi ku a nga swi tivi ku sesi loyi na swikwembu.
1: A Jona swi ti kombanga. Fikela la se va ta haleni loko a fika hala a fika ko va a vula sesi loyi ku hayi kho lahi ri hlapfule ri rin'wana leri a hi rona ra ka hina so na boheka ku va ni vika ku ni le kwini.
2: Loko ri ku a Jona swi ti kombanga swi vula ku langa na mistake hi lowa n'wansati
1: a yi fanele ndlise ku yini Joni.
2: Lwa n'wansati a fane loko a hlangane na buti kwala a va va byela ku mina ni munhu wa so. Ku na swo karhi leswi fanele ku swi endliwa daswa se swi ni hlamarisa. A va nga ta suka Joni va ze va ya fika na le kaya.
1: Sayinani
2: va nga ti vona ni loko.
1: Vera Joni i ri ka wun'wana na wun'wana a swi zanga swi nga va hlupha ngopfu leyi.
2: A swi ze swi ya hi swona leswiya. Leswiya a swi hlawuli ku na munhu sweswi i le Cape Town i le Joni.
1: A kumbe
2: le nhoveni.
1: Kumbe leni loko a suka ka laha tshama kona a ya leni a suka hi ya vhikini a ni ya mimitini ya vanhu.
2: Hambi a suke ka a vhiki na ku ya miti ya vanhu loko mi hlangana na munhu ni miki mi ri na nyiku liyani. Munhu luya nani loko ri ku n'wina mi ti byeli swa kahle hi yena. Swa byeliwa swilo leswi endla mi swi byeli xiphirini hi mhaka ku siku rin'wanyana ni swi ta mi humesa moya ku a ni n'we mi ta valavula na swo swiphirini ivi se njhena naswona sweswo ya ti humesela handle i ta hlamala n'wana wa vanhu ku nana and then se ku ndlekela yini.
1: Se loko swi tetani ku fanele ku ndlisa ku yini sweswiwani phela hi le vafundhisini i vuvabyi swi leswiwani kumbe i ku tshunguliwa loko swi humini swikwembu se swi fanele swi tshunguliwa kumbe ku ndleka yini laha.
2: A ku na murhi wa swona hambi moya tidokodeleni mi ndla yini na yini
1: mara i vuvabyi
2: ku hava lexi va nga ta xi endla handle ka ku a hi vuvabyi daswani ku a swi na murhi. Xa vona ku va swi xavelela va swi byela ku laha mutini hi le ka swimanimani a hi kombela ku mi tlhela mi nga n'wi hluphi.
1: Swi ta xavelela hi mani mfundhisi
2: ta n'wi byela na yena.
1: Swi xavelela hi mfundhisi mani mfundhisi
2: a va na choice a va ku halexi va nga ta xi endla futhi a va na choice
1: na
2: handle ka ku vulavula na swilo leswiya
1: lava va tiva swilo swa ku famba la hi vito ra Yesu. A va swi tivi leswaku va ta xavelela va phoketela na mavoko va thokoza a va swi tivi.
2: Swi hlupha hi mhaka ku loko vo ndla sweswiya swa ku hi vito ra Yesu ni swin'wana swa kwata mi kuma ku se xi huma xi famba xi ya kaya ende xi ta fika. Hambi ko va kule njhani xi ta famba xi ze xi ya fika loko ku ri ku na na munhu luyani
1: itwa. Ku va famba yini munhu yaluya?
2: Ku famba hi ku famba yena munhu yaluya swi nga ka yena.
1: Se i va kha swi tiva
2: loko ri ku nana a nga se za a vuyisiwa a nga ngheni swi ta i ta fambisa sweswi a za a fika nga ngheni yakwe.
1: Se loko hi ku yehe a nga se chayeliwa ke?
2: Loko a nga se chayeliwa vo vulavula na swo a swi swi nge vulavuli.
1: Mi kuma ku swa hlupha
2: swinyana swi nga za swi cheliwa swi dya murhi. a swi vulavuli vo to swi byela ku laha hi le ka swimanimani hi kombela hi mi tlhela and then hi ta n'wi byela loyiwa wa ntukulu wa n'wina kumbe wa n'wana wa n'wina ku nana ku nana ku na swi swa swona so a swi lunghisi yena
1: a swi vulavuli swi nga se dya murhi mara leswi swo yimbelela swa yimbelela
2: kahle futhi mbilu basa pa
1: se swi tinghoma swi ti tivela kwini hi ku a ni ku vhuma yena munhu
2: xikwembu i munhu swi fana a hi ngeni ta mi nyika xikombiso mina va ku ve ri ni na swikwembu loko xikwembu lexi a xi ta ka mina ni xi ta hi risimu ra xo loko ku ri ka xiyimbelela risimu loko ku ri ku a xi rila xi ta ti ku rila
1: ku ri ku va ku ta xikwembu kumbe ku ta munhu luya
2: ye munhu ya luya a nga mi khoma hlupha
1: ni wa ni yo khomiwa se loko swi te tani ku fanele ku endleka yini sweswiwana va fanele va mfundhisi va ze va xavelela kunene va khidza mahambuki va yima kumbe va va khume bibele kumbe va endla njhani byela ni hina hi ndzi teriku ka khidza mi
2: va
1: kumeka yini
2: va beka ku tshama hansi va vulavula na swo vo yo tshama
1: va khidza mi kunene va kha va
2: hambi va nga khizamangi vo tshama kunene
1: a xitulwini
2: a hansi
1: yeva swi swa hlupha
2: anda swi hlupha a swi ze swi hluphini leswiya a swi se tshama swi hlupha na siku na dyanga
1: vona a vo ngo to twe ngari swa hlupha a ni vona a veleka swona a ni munhu loko xilo a nga ri ka xona tatoka leswi swongo swa hlupha yiniyiniyini leswi kumaka swi tele swi swako
2: mara a ni voni ku hlupha ka swona
1: mara loko ku nga kumeki munhu wo a ze a xavelela hi ndlela leswi nge hangalaki
2: swi nga hangalaka mara i ta vaviseka ni nga kuma ku nana loko ku hangalaka ka swona laya kumbe swi n'wi vavisa van'wana mi kuma ku loko swi hangalakisa sweswiyanani swi nga n'wi banyana swintsinini leswa swa ku mi kuma ku nana a nga heta vo 2-3 days a nge se pfuka
1: swi loko swi kahle wayi loko swi hangalaka swi nga
2: fambi ngopfu
1: a ni swi fanele swi hangalaka kunene swi swi vona ku laha nga ri ku na munhu laha tivativaka swi leswiwani swi ti hangalasela swi ya wisa
2: va fanele va vulavula na swona
1: a hi voha a va swi tivi va fanele va tlisa a ni xikwembu va swi fanele swi langutisa ku laha ni nga kona nga ri laha a ku tiviwi nchumu laniwa mhaka leti vanhu a va le ka tona
2: se problem a swi langutisi sweswo swo fika kun'wana na kun'wana swo fika
1: se mara loko vo khongela hi tanileswi va nga va vanhu va vafundhisi swi nga ndlisa ku yini swi nge swi to ala ku famba
2: swi ta famba mara swi ta n'wi vavisa dasana ku mi nga kuma kumbexana a hi ta vu siku leri hinkwaro a nge se za pfuka kumbe 2 days kumbe 3 days va nga za va fanele na tiambulense ya xibedhlele
1: mi nga fambi business there mo ni twa i both Chris laniwa na munhu pfalela mike mi yima kwalani mi ta hi nchucha la loko van'wani va ku yiniyiniyini mi ta hlamusela both Chris minjhani
3: pfukile minjhani
1: hi pfukile ku na mhaka laniwani ku na mhaka boti va ri xilungwini ve va tihlanganela na ntombi hala va vulavula na yona i va rhandzana ku hala xilungwini loko se va vuya hala kaya hala le jona sweti kombang va vhi hala kaya fika va ngana kahle kaya ani va fundisa hala kaya va ndauta e swa kahle va va tivisa ku hayi munhu isa dwa mina lo hi nga ta va ni khantsa mana va amukela ndlela hele se loko faloku iwa ku hala kamarini ku fane ku ku hlambiwa ku hetiwa va vona ti TV loko se ku fane ku iwa ku kuzeleni sesi ateka xibekani xa yena ateka xifukwani xa fole a ndhaka ri vata la ku chela fole ivi bota n'wi tshikisa ku chela fole ivi sesi luya ku hayi kophe mini munhu loyi ni nga na swikwembu so ni nga na mandlozi no fanele ni tivisa ni vika ku ni le kwini ku swi nga ni hluphi laniwani swi leswiwani se bota n'wi tshikisaku ivi a yingiselaku nuna ke a ya kwele mbedwini va khuzela ko ivi then loko se ku fika nkarhi wa ku ku fanele ku khuva muro hila se timhaka ti nga biha kona a sungula ku rhumela sisi wa vana rhumela ndla sweswo swi ndliwaku swa swikwembu vhumavhumba tinghoma ti nga ti tiviki he va tiva va haleluya hosana va tiva tinghoma ta kereke i vafundhisi laha laha ku nga va na huwa se va mfundhisi papa va ze va swi twa na mhaa mfundhisi leyi va ze va pfuka va ta kota ku tiva ku ku ndlekela yini i se buti khuingo ma ni nga swi tivi ku munhu loyi i munhu wa so se va ngo se va ndla njhani loko swi ri so hi ku timhaka se ti le ku tekini va ha ri kona kwala kaya buti veri mi fane mi hlavelela mi xavelela
3: ni fanele ni hlavelela mina
1: i veri ma hlavelela kumbe ma xavelela swi le ka n'wina ku mi endla yini kwalaya ka sweswimbirhi kumbe ma xavelela hambi mi xavelelisaku yini ve ma xavelela loko mi nga swi koti ku
3: yina swi twini u ni nghena ka panele na nhloko mi se yi sungule ku pandla ku ku na problem
1: a ma vona swona n'wina
3: hayi a ni na swona mina munhu wa mi nghena kereka ni na swona
1: heyi swa ndleka phelani hi nga nghena tikereke mara mi kuma ku swi hi damerile yini
3: hayi a ni na swona leswi swa mikwembekwembe i swa hlupha problem swa mikwembekwembe ende swi na minawu munhu loko a tolovele ku tsundzuxa mikwembu ya yena loko a ri tindhawini na loko a humini loko a fambini a eka kwala ka ti-boyfriend a nga yalisiwi ku tivisa mikwembu ya ku ye i le kwini
1: a ne a ngo pa
3: abuti loko a ri swi vonisa sweswiya
1: a ne a ngo inana o tivisa ntsena
3: a fana lowu wo tivisa ntsena a huma ka swona se hi ku buta ni tivi ku a lo jaha kumbe njhani kwalani kumbe a longisa ku yini loko a yarisa ntombi ya vanhu ku tivisa mikwembu ya swikwembu swa yehe ku ye i le ndhawini ya so na so ku swi ta n'wi protecta swi n'wi hlayisa
1: i vanhu va vafundhisi
3: kasi i vana va vafundhisi lowa buti endla ku ri na vafundhisi kwala ka yindlu yaliya
1: vafundhisi mapapa na mhani va le ka rumu ya vona
3: se buti na sesi va le ka rhumu ya vona buti lava va brother na sesi lava va mikwembu
1: va le ka rhumu ya vona yi le handle ka liya yin'wana a ni tirho i tiyindlu i timbirhi ku na building ya khale ku na leyintshwa
3: swa tika sweswo hiku muti un'wana na un'wanyana ku vulaka ntiyiso u na nawu wa wona ende muti un'wana na un'wana ku na laha ku believe-aka ka swoho ka swi swa wona
1: se lavawani ku va believe ka swa xikwembu swa swa vufundhisi na hi ndlela ya swa vuzalwani va fanele va endlisa ku yini sweswi laha
3: va fanele va endlisa ku yini antimi loko va faneleke a vo khongela
1: va khongela va swi hlongola vhela
3: a va swi hlongela mara swi ta tika swi nga teka va ma ni to 2 days kumbe antimi mara swo swi ta tika bava
1: se swi pfuna yini ku n'wana wa vanhu hi ya sala kha tikile va kha twa ku vava kube ku swikolo swa mfana mindla so
3: aswi
1: mveka bibele se misungula ku thokoza
3: bari vafundisi
1: ani tintiwu ta n'wina
3: sweswo se leswi nga swi katsa fambelana ani swi tivi u ta kambela swa ku yika sweswo
1: se mi a ni n'wi mi lava ku n'wana wa vanhu a va kahle hayi ku n'wina mi joyina swona a mo swi joyina n'wina mi lava ta ku n'wana wa vanhu a va kahle
3: a vo n'wi khongela swi va swi va swi fambele makumu
1: a nga se mi vangela matehli ya vanhu ku i ta zaba howo
3: mara vo n'wi khongelela swi ta fambe va swi ta va swi va swi fambele makumu a va a va free a va rai
1: swa famba swi fambela makumu
3: swa famba swi fambela makumu swi nga ha ri kona total
1: serious
3: phela i moya swilo leswiyani
1: ni vula ku mara swa phela ha madimona ni kumbe
3: imaswikejani
1: kumbe i madimoni
3: swin'wana hi madimoni mara ka van'wanyani ku va ku nga ri leswi a swi fane swi va swona ku va ku ri moya ku yi va yi lava ku destroy vutomi bya vo ku disturb swin'wana hi madimoni
1: mara swi koho swa madimoni
3: ha swi koho swa madimoni
1: mara ku ri swikwembu
3: ku va ku nga ri swikwembu swo nghena eze swikwembu ku munhu va n'wi yisa ku a chayeliwa chayeliwa mahala ku vutomi bya yena byi va byi diskrekini hi ndlela yaleyo
1: okay hayi mo yi fanele mi yi khomi kwalani ni twanyana lavawani na vuya ka n'wina mi ta hi byela ku njhani all right malanani Mulato mpfukile
4: mpfukile njhani
1: mpfukile ni tshemba ku mi twi nhlokomhaka
4: ni kume xihenhle
1: hayi ku na boti lava nga ti rhandzanana na ntombi ku hala xilungwini then va nga swi tivi ku yi na mandlozi so hala joni a swi tikombangi ku fikela lava vuyaka hala kaya and hala kaya i vafundhisi papa ye mfundhisi na mhana yena i mhani mfundhisi hi ndlela yaleyo se va fikele kaya leyi loko va nghena va fika va tivisa ku hayi ku loyiwa hi munhu loyi ni lavaka ku n'wi teka hi ndlela yaleyo va amukela evke va nghenaku ndlwini va ti vonela ti-TV va lava ku khuzela kwalahaya buti i sesi loko se va lava fanele ku khuzela a teka xinefu a xibekanini a lava ku chela fola ndhaka rivati se buti a n'wi tshikisa ku e-e a swi ndliwi sweswo lahawani hi mhaka ya ku ri laha hi leva muti wa fuwa mfundhisi na mehe ni n'wana mfundhisi se a ngo ku ta tika ni fanele ni tivisa timhaka va ka hina ku ni le kwini ni fanele ni tivisa ve le hansi ku mehe ni le kwini ni le mitini ya vanhu leri hlafa mi nga hlamali a ni lahlekangi ni te na munhu wa mina laha ni nga kula se mi nga ze mi ni hlupha hi ndlela yeleyo swi ta kota ku famba kahle i va n'wi tshikisa se boti yelo wa sesi tshikini hi ku i yingisela nuna loko se ku fanele ku khuva miroho se hi leyi wa timhaka sungulaka kona n'wana wa vona sungula ku rhumela ku huma swikwembu ku ndleka swilo swa ku talatala se sungula ku lava ku vhumavhuma kwalaya va ngu ni fanele ni ndlisa ku yini phela a vafundhisi se va pfukini hi valava va ri va lava ku tiva ku ndleka hi ri huwa ya yini leyi nga la
4: hayi leyi mhaka yin'we ya ku tika na yona
1: ku fanele ku ndleka yini kwa
4: kwalayo va muti va fanele va twanana ku va fanele va ndlisa ku yini ta kota ku chucha n'wana wa vanhu ku a ticheka ta va free so hikuva va khongela loyani i humele hi swikwembu se
1: i bishop i mfundhisi
4: ya mara if ne va khongela swilo swa mapela va nga n'wi khongelela swi suka swilo leswiya swikwembu leswi va swi huma ka hehe
1: va
4: fosukurero
1: va va khongelela
4: ey va ey va khongelela sisi mina
1: ja
4: kusakame oro oro va famba va hlavelela swikwembu leswi ya swa yehe uhu sikotsa kota ku tle
1: va hlavelela
4: ey
1: vona va tiva leswiya swa ku I say rejoice in the Lord a va swi tivi sweswo swa swikwembu va tiva va haleluya hosana
4: va fanele va sombisa ku yini mara u twisisa ka mehene va fanele va twisisa situation ya sesi luyani ku swi ta n'wi karhata swi endleka phela swi n'wi khoma swi hinkwabyo ku va va nga endli swi va fanele va endla swona swa ku hlavelela mikwembu liyani va fanele yi hlaveleriwa mikwembu liyani or va fanele va khongela ku va khongela hi matimba va ti byela ku ri ya swi humesa ya mikwembu leyi humesa ka yena yi ta huma yi ta huma loko ku ri va khongela va fundhisiwa mampela va fanele va khisa mahansi va n'wi khongelela sesiluwani va khongela va tiyimiserile va khongela va vitana xikwembu xa voho va dya munhu mikwembu leyi a nga na yo a yi humi phakatini ka yena a ya huma futhi kahle futhi
1: se yi huma yi nga ha n'wi karhati na siku na rin'we
4: ya huma yi nga n'wi karhati na siku na rin'we lawa ya khongeleriwa mikwembu yi huma munhwini a nga karhatiwi hi yona
1: ma vula ku na kasi mikwembu leyiwani ku va ku ri madimoni kumbe ku ri yini
4: a hi madimoni
1: se loko ku ri ku ha madimoni a ni voho va hlongola mimoya ya madimoni se leyi moya i moya ya njhani yaleyo loko ku nga ri ya
4: madimoniyaleyimoya yaleyimoya a ni swi tivi ku yi ta ka munhu hi ndlela a yini ma swi twisisa a ni swi twisisi ku yi ta ka munhu hi ndlela yini mara hi ku twisisa ka mehe loko ri ku vanhu va muti walowo va khongela hi ku twisisa ka mehe ko siku rero ne va fanele mbeka xi ku va khongela va n'wi khongelela hi ndleni mikwembu leyi ya yehe yi dzika
1: phela mikwembu leyiwayi
4: ehla
1: phela mikwembu leyiwani mikwembu leyi ya hambana ku na mikwembu ya karhata swinene kunene ku na leswi swo trapa swa ba swin'wana
4: hambi karhata
1: se n'we mi ta ndzisa ku loko a ba ni vula ku loko se xi karhata leswi nga huma se swi nga kula ta
4: mikwembu yi kona mikwembu ya ku karhata ne mara loko yi kuma xikhoma
1: netiweke ya kona ya karhata
4: hambi karhata loko mi khongela ne mi khongela mi ti byela ku ma khoma matwara
1: matwara yo khatakhata
4: ey loko ku ri mutiro mi hanya hi rito ra xikwembu mani vo khongela
1: hayi netiweke netiweke ya n'wina yo yi nga
4: mo khoma lowun'wanyani
1: all right okay Peniel ku njhani
4: xikhoma lavan'wanyanimila ku ya ka mhea
1: all right Peniel pfukile
5: kona minjhani
1: pfukile ni pfalele imani lava ni pfale okay yi pfalekile hi leyi mhaka yi twini vhela
5: a ni twini
1: se ku endleka yini la
5: a mina hi ku voka mina lowa boti a ngo fa a amukela na vamuti tanihi ku i mhani mfundhisi na papa mfundhisi a vo ngo fanele va amukela ku ri swilo swo fana na leswiyani swa endleka hiku luya u vuye na n'wansati a kha a nga swi tivi and then munhu un'wana na un'wana loko a ri munhu wa ndlozi u fanekele a tivika ka va ka vona ku sweswi a ni mina va ka hina swi tiveni ku ri ni le ka makamu hi nkarhi wa sosososo na loko ku ve mo tshuka mi swi lava ni ta va ni ri kwini ma vona se loko u n'wi tshika a chela xinefu ku chela xinefu a swi yirisi nchumu ka ku u nga va u ri mfundhisi or amuntini for xinefu
1: a ku cheli yena ni luwa un'wana mfundhisi kumbe mfundhisi ku chela sisi luya
5: eyi yena wa luyani lowa n'wanuna u fa a amukelaku for hi nkarhi walowo ku yena swi nga n'wi tikeli a nga swi tivi se kusuka lani hi kona a nga ta vona ku ri ku ya mahlweni va ta dilana naswona hi ndlela yini eyi hi ku ri loko ku ve swi ta nida ku ri u fa a chayeriwa swi hetisisiwa u ta chayeriwa swi hetisisiwa loko ku ve u ta nida ku swi dilivheriwa swi huma va ta vona cause swilo swa one day as a vusikwini a ni voni ku ri va nga swi tshuka va ku hambi va nga va ri ku khongeleni va nga swi ahlula swihi swa le vusikwini for in one day
1: se ni vula ku loko ku ve hi ku wa chayeliwa i fane a chayeliwa a ri kwini a ri kwalaha phela la se yi le vukatini
5: hi ku twisa ka mina u fane a chayeriwa a ri ka vona because a ni va hlangane joni a ve se za va lovolana ende hala ka vona lowa n'wansati a ve se swi tiva ku ri u tekiwe kwini
1: mara va swi tiva ku u ye kwini
5: u fane a chayeriwa ka
1: mara va swi tiva ku u ye kwini na n'wana wa ka mani
5: u fa a ya chayeriwa ka vona a nga chayeriwa avukatini loko se a tekiwini a lovoriwini eyi a ni se swi fanele ku se a ri na muti tanihi ku ri
1: hi ku sweswi a nga se lovoliwa ene swi tikombini se ku fanele ku ndleka yini boti i fane a ya lovola ivi then loko a lovorini se si va heta ku lovola a namba a chayeliwa kwahalayani a vuya haleni a rinene kumbexana loko se a vuya i ya vuya na mindumba ya yena na la ka mfundhisi xana ke
5: ni khe ni vula mhaxi ku loko se swi ndleke hi muxaka walowo a ni nga swi tivi mina ku ri u na ndlozi i ku ri yena na mina lava ku teka hi mina loko ku ve yena wa swi lava swa vun'anga a ni nge n'wi arisi mina mara loko a nga swi lavi ku mina hi lava ku hanya swin'we ni ta n'wi vutisa i va ku yena hi ku a nga swi lavi swilo leswi u ta meka sure u ta is either wa khongeleriwa until a deliveriwa swilo sweswo mara loko ku ve yena wa swi lava
1: ku deliveriwa va nga swi deliver-a swi suka swi nga n'wi karhati masiku na rin'we
5: ko va hi ku ri ya ni nga vula ku swi nga va kona a ni xin'wana na xin'wana xi na maendlelo muhaxi xin'wana na xin'wana xi va xi ri na maendlelo because va tele van'wani mi kumaka ku va va chayeriwini mara a hi lavo va fanekele va tshungula vanhu just for ku endlela ku swi nga ha va hluphi se maendlelo ma tele leswiya
1: alright wo ni twa taki laha ku yena kumbexana na mavonelo man'wanyana ivi sister va ta kota
5: ku ora
1: sister va ta hi ku thusa laha minjhani yi taki o taki va ti hansi hi ndlela leyo va chava timhaka ta vona a va ti emaili sister hi letiwa timhaka ti nga kula munhu ta fambela hi nsati ta fela hi ndyangu mhaka ya swikwembu ku ndleka yini
2: swikwembu a swi dlayeli munhu vukati hi mhaka ku na maendlelo mo karhi lama fanele ku ma endliwa a ni sweswi swi fikini kwele mutini wala swi va hi ndlela yaliyanani va tshama hansi va twana na vona va ri vambirhi loko ku ri ku va na ta ku vukati bya vona byi famba kahle buti a nga fanelanga a alela sesi leswi a nga n'wi kuma a ri na swona tanihiloko na ye a n'wi amukela kha ri mfundhisi. Lexi va faneleke va xi endla va ri vambirhi i ku va khomisana ndlela leya ku va nga swi endlisa kwini ku ya emahlweni.
1: Ni twe phanele laha a ku a ku swa dilivhariwa swi suka swi sukela makumu hi ndlela leswi nga ha hluphi swi koho sweswo.
2: Sweswo a ni nge lavi ku tihembela vanhu a ni mara loko munhu o va a kha a chayeriwile loko a chayeriwile a heta ku chayeriwa ni ivi se njhe ni swiswo hi swi endliwa hinkwaswo a tlhela a heleketiwa kaya vatswari va swi kota ku na vavulavula na swona
1: loko a heleketiwa kaya i heleketiwa na swindhumba ya yena kumbe a ni va
2: loko a heleketiwa kaya i heleketiwa kaya na swiswa yena hinkwaswo kusuka a n'angeni loko a fika kaya vatswari va nga swi kota ku vona loko swilo leswi a swi khi swi huma va vulavula na swona ni va vutisa ku nana hi nga mi yisa ekerekeni na hi swi endlisa kwini ku hi mi yisa kerekeni loko va pfumela ku yisiwa kerekeni mi nga kuma ku na loyi a nga ta pfumela mara ku ri na loyi a nga lavi ku pfumela a ku yena i lava ku ta tirha hi swona swilo leswiya se loko a ku yi lava ku tirha hi swona swi vula ku a nge yi kerekeni mara loko va pfumela swilo leswi a swo tekiwa swi cukumetiwa swi tekiwa swi vekiwa kahle lembe lerin'wanyani swilo leswiya swi nga ta n'wi khoma ni u ta vula i ta vula hi yexe ku ni lava ku tirhisa leswaku kumbe hi ta va na swa yini
1: se loko ku ve hi ku i longoliwini timhaka ta ntho minhundzu ya yena sweswo a nga ta tirha hi swona swi ya kwile kaya ka voho se loko va fanele a ya le evukatini i ta famba swi siyelini na
2: a nga fambi na swona vukatini va vukati loko va lava a famba na swona a ta na swona le ka vona ni va fanele va n'wi lovola va lovola na ndhumba
1: ni vula ku a ni hi le vafundhisini hi le vafundhisini phela
2: se a nge fambi na swona leni
1: se ku ya endleka yini la
2: swi sala kaya ka vona loko a lava ku tirha i ya kaya loko a lava ku ta swi pfuxela i ya ka vona
1: se vuhlalu lomu mavokweni
2: daswa ni vulavule timhaka ta ku nana boti loko u ri ku i rhandza nsati wa yena i ta n'wi amukerisa leswi a nga ri xiswona hikuva na bibele ya vulavula yi ku nana loko i teke n'wansati a ri xidakwa a wu n'wi cinci
1: a ni n'wi
2: nkarhi wa akwe i ta cinca yi i ta cinci nkarhi wakwe
1: mina ni tlele hi u famba ka valele titataveleni
2: bibele yi vulavula swona sweswo yi ku ambi wu n'wi kuma a kha a dya murhi
1: a mi nga
2: a wu n'wi tshikisi ku dya murhi wena
1: se a mi nga vuli ku ni teke gelegele
2: hawa a wu n'wi tshikisi ku dya murhi hi nkarhi wakwe swi ta swi khi swi hungutana swilo leswi a swi khi swi hungutana
1: se loko swi hungutana a swi heli swi to gina swi hungutana se swo swi nga heli swo
2: swilo leswiwa swi hambananini swi hambananini munhu mi nga kuma ku nana swi endlise sweswiyana ni van'wani swa hungutana swi hela van'wani swi hungutana loko ku fika nkarhi wa luwa wa inani wa loko misinya yi hluka swi tlhela swi pfuka hi matimba
1: okay byela mina hi swilo leswi hluphaka ngopfu kahlekahle hi ku ya hi muxaka wa swo swi leswi
2: swa swikwembu ka swi swa swikwembu mhani voni swilo leswi hluphaka ngopfu leya
1: ni vula ku hi swilo leswi loko swo ka swi nga athendiwi swi karhataka
2: emindhawu
1: why a fanele ku karhata mindhavuko a ni hi loko za ndhawu
2: mindhawu wa mindhawu i hluphisi mhaka ku nana a hi munhu loyi a ngo bebuliwa kwala ka hina ka Cawuke
1: oh
2: u munhu loyi vakokwani vo ngo n'wi landza kwala va nga n'wi landza ko va vuya vakwani kombe ku i ta ni risela tihomu a va risela tihomu a va rise tihomu va ku ha se njhenana a ni ngetelenyana swihukwana swisekwana
1: se mara
2: mara ni sa nhlekete ku famba ni ya kaya
1: eyi mara mi kuma
2: ku i nga fambi
1: mi kuma ku loyi mindhawu yaleyo a fikaka huma ka hehe anga n'wi tivi no n'wi tiva munhu yaloye na ku a ku ri na tihomu ka voho a nga swi tivi se u fela yini n'wana wa why a nga yi ka voho va lava a va fuye tihomu leti a risa to
2: ni yingisele ni vulavula loko munhu luya a ku wa famba eya kaya ni va ku i nga vileli wena lexi ku yisaku ka ini i lava mali na a ku a ni lavi mali ni vona malembe ma famba phimela mhe ni la nsati va ku nga vileli nsati ni ta ku kombeta a ni va n'wi tshembisini va ku ni ta ku komba nsati ivi se njheni mi kuma kumbe vo va rhanga va lova kumbe yena a hlangana na problem a yi kuriseni kwahalaya a lova i lova a kha fa a ri na xihluku lexiya xa ku nana i tshembisiwe nsati phe hi ka cawuki
1: kasi loko munhu a fini wa ha hleketa
2: se o gongo ku famba ntsumbu moya wu se tshama na siku na dyambu wu famba a wu se tshama moya wu famba na switsini wu jikajika kwala xibakabakeni
1: why ku fanele ku zulazula la xibakabakeni kasi
2: u zulazula kwala xibakabakeni swi loko a wu nge se za u heta ntirho wa wo
1: se loko u hetini u ta suka xibakabakeni u ya ku
2: that's why na bibe a wu nge suku kwahala u nga ta ya kona na bibele yi vulini kwalaya bibeleni that's why no bibele a ni yi tsale hi munhu mara hi fanele hi tshemba va ku ve ri nana loko munhu a fa nyama yi ta tlhelela antshurini mhaka ku i misava ivi moya wo hambana na nyama
1: miri wu ta tlhelela antshurini
2: ivi moya wo hambana na nyama lero loko moya luwa wu suka laha nyamina ni nyama yi tlhelela misaveni a ni yona i ntshuri wa misava moya wu ta sala ku ti jikajikela kwala i hlangana no wu yi bana hi timpama
1: se leswi n'wansati a nga endliwa hi rimbambu ra n'wanuna a nga endliwaku i nge ku hi misava ku va ku ndleke yini jo
2: laha ka n'wansati laha ku nge cinci nchumu n'wansati endliwa hi rimbambu ra n'wanuna n'wanuna la nga ndliwa hi misava lero na n'wansati i misava
1: a mi nyama n'wina
2: as long way khi suka kwalaha
1: vumbeibyabyamphe n'wi ndliwe hi rambu
2: rambu leri a ri vumbeteliwe na misava a ri wo vumbeteliwa ri tshamisa sweswo a ri ri rambu
1: all right n'wanti wa papa ji laniwa hi papa ji minjhani
6: hi papa ji
1: ku ndleka yini ku na mpfumawulo kwalano
7: Namita mule kuntwe
1: Namita ano twenga ri kuna mpfuma wo nyana
6: ya ani vekele te headset
1: oh all right mara me right
6: ai nei pukile mina minja
1: eko mbusme itwina ni
6: no ngena sweswi
1: okay ku na boti lava va nga hlangana na tihombi ku hala xilungwini then va rhandzana i va vhakelana vhakelana se ku be nkarhi va fanele va vuya swin'we hala kaya hala ene boti i n'wana mfundhisi ni ri sesi i munhu loyi a nga na mikwembu loko va fika hala kaya va fika va va amukela va tivisa ku ha loyi i munhu loyi ni fanele ni teka yehe ni tshama na yehe ku hala kaya so i avasati wa mina se then loko se a fikini ku ngheniwa ndlwini vhele a ni ku na nkarhi wa ku vanhu fanele va khudzeleni se loko va khuzeleni hi ndlela yeleyo sesi teke xibekani xa yena humesa xifukwana la ku chela fola ni daka rivati ivi bota n'wi tshikisa ku hayi khu laha swi ndliwi laha i muti wa vafundhisi vana va vafundhisi ivi ke luya ku hayi khu ni fanele ni tivisa va le hansi ku no mina ni le mimitini ya van'wana sweswiwani ni nghene ka rihlapfu ra van'wanyana mi nga ni hluphi se ya ku hayi khu a swi ndliwi sweswo i laha hi le muti na mfundhisi ivi a ti yingisela ku nuna a ya ku tleleni se loko va yaleni ku fika nkarhi wa ku fanele ku khuwa muroho se hi loko sesesi a sungula ku rhurhumela ke swi huma swikwembu hi ndlela ya ku va na huwa lani ku ze ku pfuka na mfundhisi na mhani mfundhisi va vutisaku ku hayi kho kasi ku ndlekela yini na huwa yini se Bota nga switi kufana ngendleka yini phela ni vona vati va haleluya hosana swo swikwembu va switi vango va fana vandla njani la
6: Ya e mhaka yin'wana yo tikanya
1: va rhandzana vanhu lava swa
6: mara yi lava ku hletiwa hi matimba swa mampela hi ku ri mhaka leyi leswi yi nga xiswole ya tikanyana ni nga vula ku eze koko a ni sweswo lowu u karhatiwa hi mimoya leyi a karhatiwa ku yona lowa n'wansati
1: a nga karhati hi moya yi karhata hi swikwembu
6: ya dasani ku ri i moya swi tekisa sweswo ku i moya a na hi xi lexi hi nga ta xi vona
1: mimoya
6: i xihi lexi n'wi karhataka
1: hoswi swi vula ku i karhata hi madimoni
6: moni ku i mimoya mimoya yi hambana
1: hosi lowa a hi madimoni kova mimoya
6: a ni ku hambana ka swona hi leswiwani yi ma ni sweka so because ni chava ku lwa na lava believer ka swona kahle kahle timara ku na moya lowu ku na moya lowu wu nge le ka n'wansati a wu fani na moya lowu u believeriwaku hi wan'wanuna lasa ni tirhisa rito moya a ni chava ku tirhisa rito madimoni ku vanhu van'wana swi va endla hi ndlela yin'wana ti ni lava ku ri un'wana na un'wana leswi a believe-aku ka swoho a kumeka a ri right yena se hi leswiwani ni nga kombisa xikombiso xin'wani ko va ku a ni nge koti ku kota ku yihi lekwihi mara swi kona ebukwini
1: i mulato ni kombe ni pfalela mike leti a va ni pfalela mike
6: leswi nga kombisaka swona yi ri
1: a va ni pfalela mike yi ndla swin'wana yi humesa mpfumawulo haleni
6: ende a mi swi koti ku va pfalela
1: yi le ku aleni
6: va tikomba va nga amiti
1: okay blabla
6: okay a ni ringeta ku kombisa ku ri ku na buku yin'wani yi kombisa ku ri loko munhu a tekiwa hi munhu kumbe a teka munhu loyi a nga khongeliku ivi a swi amukela tilulamini ti ri munhu waloyo u ta kuma titswalo hikwalaho ka loyi a khongelaka
1: imirimani
6: se ni la ni ta mi tsalela yona loko ni heta ku vulavula la ni chava ku yi khota wrong ni la ku yi confirm yi va right i yi ri loko u tekiwa na loko u teka yi swi vevula hala ka n'wanuna na hala ka n'wansati yi ku swi lulamile loko wena n'wanuna kumbe n'wansati u swi amukela yi kombisa ku ri munhu waloye swi lava ku ri u ta kuma titswalo hikwalaho ka wehe u khongelaka maswi se loko ku ri ku u nga swi amukeli swi ri ya pfumela ku ri u swi tshika hi ku a swi nge fambelani na leswi wena u believe-aka ka swona
1: allright moni twa i gift laniwani na vuya ka n'wina mi ta ri hi nyika na vhesi leyi mo famba mihlota na vhesi liya Ndlovu gift mfukini gift way all right but Chris mimi jan
7: suka na yo mhaka leyi hi kani vatwi na vanhu
1: mi ri ku ndleka yini la
7: a ba mahaxi ma vona mhaka leyi kahle kahle ku ya hi ntiyiso wa ku helela ni so leswi swa mikwembukwembu emahaxi i mimoya swo leswi i madimoni swo leswi kahle kahle loko
3: swiri hi ndlela liya a vo khongela ku na ndlela yin'wana va nga ta endla ku mpfundhisi a nge khisameli swikwembu swin'wanyana swikwembu swimbirhi swi nge pfuki swi tshame swi ri swimbirhi ivi hi muhaxi
1: se ho i madimoni
3: xin'we xikwembu xi fanele xi khisama ka swo swimbirhi se hosi ya hina Yeso Kreste a nge khisameli swikwembu swa le hansi hi muhaxi a i mimoya swilo leswi
1: se loko i mimoya njhani hi mhaka ku ve ri phelani loko ku ze ku va swikwembu i vanhu lava va hanyaka la misaveni ya leyiwani i vanhu valava van'wana a va va tiva van'wana a va nga va tivi hi ndlela yeleyo
3: mento i mimoya ku loko a koka ku nga ri na mimoya na valoyi kahlekahle na swilo leswi nga koho swa swi nga ri kahle a ku nga ta lungha nchumu la misaveni kahle kahle a hi nga ta va serious hi vutomi se mimoya
1: i mimoya
3: se mfundhisi va nge khisameli swikwembu swa le hansi mali
1: se hi ku leyiwa n'wana wa vona i teke munhu loyi a nga na swikwembu ku fanele ku endleka yini
3: a va n'wi khongolela va n'wi dilivhela swikwembu leswi swi ta huma swi famba swikwembu leswi swa huma swi suka swilo leswiya swa famba swi nga ha ri kona ka munhu
1: ku fambafamba nyanyana siku na ringu swi nga ha vi kona
3: swi nga ha vuyi swa famba
1: swi fambela makumba swa famba
3: no yi kerekeni ya hina mhani un'wana a ri nganga i resignile vungana
1: a swa ha n'wi hluphi sweswi
3: a swa ha n'wi hluphi sweswi mukhongeli wa kahle futhi i nga swa stream mukhongeli wa kahle mhani luyani ivi swi fambini swa ku nganga i mimoya swilo swa famba
1: se le kaya kaka voho leyi ma swi tiva ku ku va hanya njhani kumbexani se loko ku hala ndlwini va chela fo leyi
3: sweswo hi swo hi nga swi tiveki mfundhi muhaxi sweswo hi swo hi nga swi tiveki
1: so swi vula ku leswiya swa ku i mukhongeri wa kahle swi ngo va swi va kwala mihleketeni ya n'wina mi kerekaka na vona mara mi kuma ku voho le ndlwini leyi va fika va chela fole
3: eya sweswo swi nga swi voma tikweni ya hina le mihleketeni se marala ka ka va hi swi tivi nga hera a leswa mimoya ku ya hi ntiyiso wa ku helele mimoya leswiya
1: allright koko sister la va fambini va fanele va hi chucha kahle laha allright a ku na problem mo hi twa ku ankeli vona va ri yini ni xiwa ku va nga va swi khomakhomini yana switsongo loko ku ve ku ankeli minjhani
8: pfukile mihaxi mi pfukile
1: hi pfukile so ku na munhu la
8: ni mutlangi
1: hi mani hi mi byela ke ku na munhu la jaha ri a ti tirhela ku hala xilungwini so ri hlangane na ntombi ku halani vhele va nga ti talela va ka mhani ku hala joni vo tala va ti lavela ku hlayisiwa so va va hlangane na ntombi ivi then va kota ku va twanana va rhandzana va fakelana ku hala xilungwini so hale kaya haleni va fanele va vuya hala kaya ku be nkarhi va vuya hala kaya ku hala joni a swi hluphangi swilo leswiya so loko va fika hala kaya hala va fike va nghena i n'wana jaha leriwani n'wana wa mufundhisa ni ri loko se va fika hala kaya fika va nghena va ndhawu ta havo amukela a vula ku hayi munhu loyi wa mi n'wi vonaku i munghana wa mina a yisati wa mina loyi ni fanele ni hanya na yena hi ndlela yeleyo se va ngo hayi a ku na problem va va amukela un'wana na un'wana tiyela kamarini ya yena ku fika nkarhi wo khudzehela lowa ntombi a teka xifukwana xibekanini a la ku chela fola ni dyaka rivati se lowa jaha n'wi tshikisaka ku chela fola a ku hayi ko lana swi ndliwi la i muti wa vafundhisi a ku hayi mina ni fanele ni munhu loyi ni nga na mandlozi wenu ni fanele ni tivisa lava va nga ni khoma ku hayi ko ni le ka rihlapfu ra van'wanyana laha ni nga koho se swi nga leswi ni la ta ku swi nga ni hluphi i voka hayi ko a n'wi tshikisa loko se a fanele a khamuro hi laha swikwembu swi nga fanele swi suku swi nga huma koho swi ku va na huwa laha mutini se ku va na huwa un'wana yikulu ngopfu swi nga ha ku nga ha lavuri va za va pfuka na mfundhisi na mhani mfundhisi se vo ti fanele ndlisa ku yini sweswi wa hlavelela u ndlisa ku yini
8: Okay, hayi namitwa mahashi namitwa mara mhaka yi feyile ku le ku sunguleni
1: a swi n'wi hluphanga
8: vona vo fika va doba
1: a swi n'wi hluphanga a nga na vuhlaluhlawulo phela nga ta ku ta swi voni wona
8: u hava
1: vuhlaluhlawulo phela nga ta ku ta swi voni wona
8: u hava vuhlalu mara laha ku byelana timhaka ta ku